ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambari ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambari sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adai wa afina fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wa sarif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walay wa la ya'izzu man adai تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب

0: Kibotri yung One Gary Mix. May sikik ararua kawai ka jidatin ka. Gary Mix.
1: Idan kuna so ku gyara mu'amalanku zamantakewa a dukkan ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe Radio Rahama
2: a wannan zabe ke tunkaron mu me ya kamata ni mu yawaita tuba ga Allah mu yawaita tuba ga Allah ko ma ma menene ya faru amma mu tubar wa Allah mu tsananta da fiyayyar halittarsa shugaban mu Annabi Muhammadu cewa Allah ya ba mu shugaban da matsalolin mu za su warware. Allah ya ba mu shugabannin da sun fi irin waɗanda muke ciki yau alkhairi, sun fi manaji alkhairi. Allah ya kiyaye mu ya tsare mu da shugabannin da za mu zo muna da na sani muna cizon yatsa. Mi kuma tana ci da addu'a duk shugaban da ka ba mu Allah. Komai san magare shi, komai kiyayyen magare shi, Allah ka sa ya aikata alkhairi.
1: Idan kuna so ku gyara mu'amalanku zamantakewa a dukkan ku ci gaba da sauraron Radio Rahama a koda yaushe Radio Rahama.
3: Za a saurari karatu daga bakin Sheikh Tijjani Bala Ƙarin Rawi. A yi sauraro lafiya.
4: Allah ya mana gafara, Allah ya sa mu cika da imani, Allah ya keta ƙarshen mu, Allah ya sa bayan mu tayi kyau. To a ta kokari dai mutane suna ta yawo masu neman madafin iko, suna ta yawo kowa yana kokari ya za a yi a zaɓe shi, ya za a yi ya kai gaci, ya za a yi ya yi kokari ya ga ya cimma burinsa, ya za a yi ya ga ya kada abokin hamayya. To amma yawa da gaske suna tunanin ai ba sa yin tunanin yaya za su yi haɗo su da Allah idan sun karya alkawari, idan sun yi zalunci, idan sun yi ƙarya. Amma kowa yawo yake waye nuna shi mutumin kirki ne, suna gurin malamai, suna gurin almajirai, suna wajen masu hudubobin juma'a, suna gurin masu wa'azi, suna gidajen tajirai, suna gidajen sarakuna, suna gidajen manyan mutane. Kowa zai taho da tawagarsa cewa shi dinnan fa mutumin kirki ne, yana bukata a zaɓe shi. Amma bai buƙatar zaɓin Allah, wanda duk ka zaunar da shi ka ce to a yi addu'a Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi, sai ka ji ɗan barandansa ya ce a riga ta malam kai mana addu'a kawai ya samu in ya ce Allah ya gyara. Duk wanda za ka yi wa addu'a ba kowa zai yadda ba cewa Allah ya zaɓa mana abin da ya fi alkhairi. Warabbuka ya khaliqu ma yasha wa yaqtar, ubangijinka ne yake halittar abin da ya so, kuma duk wani abu Allah ne yake zabi. Wallahi akwai abin da zaka shiga Allah ya hana ka, kai ta fushi, kai ta fushi, wallahi sai an je ƙarshe sai ka ce a wani a shigar da Allah bai bani abin nan ba. Wa sa'an tuhibu shay'an huwa sharrun lakum wa sa'an takrahu shay'an huwa khairun lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamuna. Ina ba ƴan siyasa shawara ƴan uwa amma masallata, wanda duk zai yi siyasa kowace iri za ka yi, kai nafila raka'a biyu, kai istihara ka ba Allah zaɓi. In ka yi nafila raka'a biyu ka ɗaga hannu Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadhal siyasa da zan tsaya, gwamna, senator, shugaban kasa, kansila, dan majalisa, wane ne khairul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibatu amri faqaddirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu ya Allah anna hadha al-amr da nake so tsaya shugaban kasa gwamna mataimaki sanata mataimakin gwamna kaza da kaza da kaza sharrul li fi dini wa dunyaya wa ma'ashi wa aqibatu amri fasarifu anni wa sarifni anhu wa qadari li khayru haythu sumar al-dibi laka al-amr shaw qadir wa sallallahu ala sayyidina muhammad an-nabiy al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam in kai wannan yadda annabi yake koyawa sahabbai karatun alqur'ani haka yake gaya musu duk abin da za su yi su istihara idan babu alkhairi zaka ji Allah ya dauke ma san abu ko Allah ya kawo maka wani wanda kai yadda da shi ka amince mar yace wani ina ba da shawara karkai abin nan ina ba da shawara karkai sai ka ji magana sai ka fasa karshe sai ka ga alheri kuma lokacin da kake kai addu'ar da zuciyarka tana rawa idan akwai alheri sai ka ji kawai Allah ya karfafa zuciyarka kana so kai sai kuma Allah ya baka mataimaka yan uwa yana da muhimmanci yan uwa da za su tsaya takarar na siyasa da kuma waɗanda suke cikin siyasar a yanzu yan uwa da suka tsaya ko suke neman tsayawa da kuma waɗanda suka tsaya sai za su tsaya nan gaba suna neman a zaɓe su to su yi addu'a amma ga saƙo daga fadar Allah إن الله يأمر بالعدل والإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة الله ياي أمرني دا عدلتي دا كيوتا تاوا إنك يا عدلتي كاسني إذن بك يا عدلتي با كاسني والإحسان دا كيوتا تاوا ka kyautata tsakanin mu'amalarka da ƴan uwa wanda ya zabe ka din nan musulmi ne ko ba musulmi bane ba yahude ne ko ba maguje ka kyautata mar dan ya jefa makura wa ita idhil qurba kana da ƴan uwa ƴan uwan nan naka na jini ko na nasaba akwai wanka uba daya kani uba daya wanka uwa daya wanka uba daya kaninka uwa daya uba daya wanka uwa daya uba daya ko tsakanin babanka da babansa ko babanka da babarsa to suma wannan a kyautata musu amma kada ka dauko abin da bai dace maka ba su dan kana son su kada kai wayanha anil fahasha'i Allah tabaraka wa ta'ala ya hana alfasha wal munkar da abin ki da yawa kuna zage zage a cewa ne yayi alfasha ko ya fado ta bakar magana ta batsa ko ya zagi mahaifinka kai ma ka zagi mahaifinsa duk kun zagi iyayen kuma annabi ya ambaci laifin babban zunubi babban zunubi haka annabi ya ambace shi wal baghi Allah ya hana zalunci kar ka zalunci yan uwanka kar ka zalunci wanda ya zabe ka ya idzukum la'allakum tadhakkaruna Allah yana gargada ku ko kwa wa'azantu ku ba da gaskiya ga nabiyu wa awfu bil ahdi wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum ku cika alƙawarin Allah alƙawari tsakaninka da Allah akwai tsakaninka da bayin Allah ka cika alƙawari tsakaninka da Allah zaka bauta mar ba zaka bauta wa kowa ba sai shi in kana neman taimako wajensa in kana neman gafara wajensa wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha kar korware alƙawari ka riga kai alƙawarin zaka kyautar tsakaninka da Allah kada ka warware wannan kenan suratul nahl akwai kuma cikin suratul ahzab ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya kun da kai imani da Allah ku ji tsoron Allah idan za ku yi magana mai kyau mai dadi kuma ta gaskiya ku kyautata magana yuslihukum a'malukum Allah zai gyara al'amuranku wa yaghfirukum Allah zai muku gafara ko taro ka je na siyasa kai magana mai kyau banda zagi banda bakar magana karka kira sunan uwar wani ko uban wani ka zagar ko kai marhabaici ba wannan ce siyasa ba shugabanci bai bukatar wannan wa yaghfirukum dhunubakum Allah zai gafarta muku laifukanku to wa man yudillahi wa rasulahu wanda yabi Allah da manzansa annabi Muhammad faqad faza fawzan azima ya rabauta rabauta mai albarka babba na gan ku dewa nan kula ta shawar mulki ka san dama idan kaga yara sun taho suna ketare titi a guje mai mota bai tsaya ba a daide da sahu bai tsaya ba mai babu bai tsaya ba to makarantar islamiya ce idan kaga makarantar an sa dan sanda ko wani ma'aikaci mai uniform da tuta a hannunsa ya tsaya idan yara za su ketare ya ɗaga tuta dole kowa ya tsaya to makarantar duniya ce wato kuma na yadda ana surkewa da lahira idan kaga makaranta yaro ya zo yanzu bayan minti goma wani ya zo bayan rabin awa wani ya zo awa ɗaya wani ya zo an kusa tashi wani ya zo to ta Allah da annabi ce idan kaga iyayen yara suna gudu da yayansu za su kai makaranta suna gudun latti to fa zai kai kwamishina ne nan gaba ko gwamna nan gaba ko famanin sakatare nan gaba ko ambassador nan gaba ko doctor ko professor nan gaba za ka ana ta gudu da mota wata makarantar yan an yi lattin minti biyu ko a yi matara ko ka koma da ɗanka gida waccan da ake zuwa da latti idan laraba ya yi naira 50 ne ko 100 ko a tam naira 500 wannan naira 200,000 ne za a biya saboda ɗanka zai iya turanci kamar ya fito daga ingila ɗanka zai iya kaza zai iya kaza zai iya kaza wannan kuwa sai dai ya yi sallar gawa da limanci ya daura wuri ba ma ba addinin musulunci mahimmanci kullun zuciyarmu abinda yake nuna mana idan nayi kaza zan zama kaza a kabar Allahn da yayi ka shi ya san yadda zaka zama kaza tun kana ciki Allah ya rubuta ma arzikinka da ajalinka dan wuta ne kai ko dan aljanna duk Allah ya rubuta maka wannan yawwa mu yi kokari mu kyautata makarantunmu na addinin musulunci wallahi shi za a tambaye ka a kabari wallahi ba mai tambayar ka mulkinka a kabari abinda za a tambaye ka annabi Muhammad wallahi in baka san shi ba ka zo duniya a banza ka fita a wofi wallahi in baka san annabi ba ka zo duniya a banza kuma ka fita a wofi Allah kiyaye mu a daure yan uwa mu duk karatun da za a yi a dinga yin sa dan Allah a rika yin karatu dan Allah a dinga yin ibada dan Allah to ga wani sako daga fadar Allah masu shawayin mulki da wanda yake so ya zama abokin mai mulki duk lokacin da ka zama abokin mai mulki in har zai maka alkhairin da zaka ji dadi to wajibi kai kuma ka gaya masa abin da zai ji dadi ko ba zai ji dadi ba ka nuna masa Allah ya ce annabi ya ce idan ba haka ba to ba zaman gaskiya kuke yi ba a cikin sunnatul luqman ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum ya ku mutanen duniya gaba daya ji tsoron ubangijinku wa khashaw yawman ku ji tsoron wata rana dan wuni ne dan kadan wa inna yawman inda rabbika alf sanatin irin wannan kwanan na lahira biyar shekara dubu ne akwai kuma 50,000 sana shekara dubu 50 wa zakurhum bi ayyamillah ayyamin rabbi ne wani shekiyi ma wai haina cewa ai mu ko wuta ta shiga sai mun yi jemage bai santa bane bai santa ba shekiyi ne kawai bai santa ba karka fatan haka dawa aka dawo gawa aka wuce da ita Allah ya jikin jinnar sana a bacha ya masa gafara lokacin da za a sa shi a kabari ga jinnar baban gida ga jinnar Abdulsalami ga jinnar Magashi ga jinnar ga sunan dai jinnarorin da duka nake cewa ku zo ku sa shi a kabari da kanku jiya GCON Commander in Chief of the Armed Federal Republic of Nigeria sama da ƙasa da ruwa duk shine ubansu Allah ya cire masa ran dazu gashi a bakin kabari babu kakin duk wannan abin wa allaysa lil insani illa ma sa'a ana kama shi Muhammadu dan sai gangaro ga jinar Abdulsalami ga jinar Magashi ga jinar Babangida ga jinar Buhari ga jinar wani ga jinar wani aka kama jinar Abacha aka sashi a kabari aka yi kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah a jiya da shekarun jiya in ya tsaya kara za a yi duk a buhe a kame a gaishe shi har yanzu ban sami irin Abacha ba ban samu ba zan yi ƙarya ba duk waɗannan da na faɗi sunansu ina tare da su har yanzu ka san akwai yadda akwai shakuwa akwai yadda akwai shakuwa ka shaku da mutum ya nuna cewa kai dan uwansa ne yana zaune da matarsa da 'ya'yansa ka zo ka leko ka koma ce zo kai ma family ne zauna ai yadda ce Allah ya jikan Abacha Allah ya gafarta masa Allah ya rahama kabarinsa dan albarka Annabi Muhammad to irin wannan din makaranta ce ni na yi kallo na rabu da Janar Murtala ranar Laraba na shiga jirgin ƙasa zan shiga jirgin ƙasa gobe Alhamis zan je makurdi na je na same shi a gida sallallahu da ni da Alhaji Namaji da wannan Alhaji Salisu na sayan nagari gidan magajin garin Kano Alhaji Salisu tare yake da Janar Murtala kowane lokaci na shiga muka yi sallar asar na ce ma zan tafi makurdi gobe sai ce sai ka dawo na ce ba zuwa ne kamar addu'a ba mu dan leka na shiga na karba ashe alheri na da shi na karshe Murtala na sauka makurdi da daddare a jirgin ƙasa ranar Alhamis gari ya waye abokina Alhaji Balambawa a makurdi yana nan da ransa Allah ya ba shi lafiya mun fito ranga Abau nan hanyar Enugu nan hanyar Boko sai muka shiga wata makaranta sai wata yarinya ta tuwa a gujelin jima tana cewa an kashe mutumin Allah ranar Allah an kashe mutumin Allah ranar Allah sai muka ce lafiya an kashe Murtala na ce a ƙarya ne ashe ko an kashe shi na ga wannan na yi kallo sannan ido na yana juya min shekarun jiya muna tare yar addu'a Allah ya gafarta masa be girma kwankwaso ya dauke mu sanata Dr. Rabi Musa kwankwaso ya dauke mu 17 ya kai mu gurin yar addu'a mu je mu kai ma ziyara yar addu'a ya fito ya zauna din ya kalle mu ba qariban la gani ga daurawa ga abba koki ga malam usman makwarari ga halifa isma'il Allah gafarta masa ya gafarta mana gaba daya ga sunan muna da yawa yace Dr. Rabi Musa kwankwaso tunda nazo nan gidan

0: ba dukkanin alazan bane wanda bai da kirki mafi yawa sun fi kirki kadan ne suke bata gurin sai dauko takarda da biro shine tabbacin kana tare da mai mulki kai masa magana duk abin da kake yi naji na an kage ya dau biro yayi haka to magana tana da karfi a wurin sa sai rubutu bayan mun fito shine su mallaba ku giske cewa mallan jada ai mun ji dadin wannan kalma da kai wallahi ka amma dai amma ka ce miki alaze kai kaza kai kaza to ai na tunane da janar sana a bacca zamanin da yake da rai kujerar alhazai karama naira 45,000 45,000 babbar kujera naira 50,000 da wani abu zamanin janar buhari lokacin da yake soja kujerar alhazai naira 40,000 ba zamanin shagari kujerar alhazai karfi dariya naira 500 kudin guzurin alhazai naira 1,000 wannan 500 kudin tikiti da motar madina da jidda da makka da hema ta mina da arfa naira 1,000 shine kudin guziri za a baka jaka 5 haddafan 20 yanzu miliyan 1,500 sannan dalan nan a zamanin abacha nawa aka ba alazai a zamanin ko naira 80 ne naira 80 wannan dala yau nawa ce na 500 da nawa da 90 sannan abacha yace da dan kabo jarma an ban labari mutane suna yawan sa kayan gwanjo ka ba su kilo 100 man abinda ba taba yi ba a duniya ko first class ka hau jirgin sama a duniya kilo 30 za a baka yayi nisa 45 zuwa 50 kai customer ne sai ce dan kabo ka ba da kilo 100 na hannu ka ba da 20 Allah ya ji gan hajiya ya ce ranka dai amin an gama dan kabo na so ka ce Allah ya ji gan babasa tun ba ta mutu ba dan uwa musulmi amma kaga ba a yaban mutum sai baya nan wani mun baya nan din ma an bai da baya ko kuma bai da gata sai mu a watsar da shi kujera naira 40,000 naira 50,000 babbar kujera 50 kilo 100 na hannu 20 to jiyan nan za su dawo kuwa sai dai wani ikon Allah
1: alhamdulillah an saurari karatu daga bakin Sheikh Tijjani Bala Kala Rawi
2: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiyata da ta jaririna
3: me yasa kike jin tsoro
2: ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai
3: subhanallahi hawa zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu mu tafi cibiyar kula da lafiya yanzu nan
4: ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai idan kun lura kuna zubar jini ko matsanancin ciwon ciki ciwon kai mai tsanani kumburin hannu da kafafu zazzabi rashin gani sosai ko jariri ya daina motsi waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai ku faɗi abin da kuke ji kada ku zauna a gida ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa
3: mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu
5: wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jiha

Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio Faran cikin al'umma. Yau talata 1 ga watan Muharram shekara ta 1448 bayan hijira, wadda ta yi daidai da 16 ga watan Yuni shekara ta 2026. Sunana Amatul Mu'izz Abdulrahman, ga kuma cikakkun labaran. Majalisar Dokoki ta ƙasa ta fara taron jin ra'ayin al'umma na kwanaki 2 akan ƙudurorin da suka buƙaci sauya fasalin dokokin tsaron ƙasa waɗanda ke da manufar ƙarfafa rundunonin sojin ƙasar nan da kyautata walwalar dakarun soji da ke a bakin aiki da waɗanda suka kammala aiki da kuma samar da makamai ga rundunonin sojin ƙasar nan don su iya tunkarar kowace irin barazanar tsaro. Taron tattara ra'ayin wanda kwamitin tsaro na Majalisar Wakilai ta ƙasa ya shirya ya samu halartar mambobin majalisar da manyan dakarun soji da masana harkokin tsaro da malaman jami'a da ƙungiyoyin fararen hula da tsofaffin dakarun soji da sauran masu ruwa da tsaki da suka tattauna akan ƙudurorin waɗanda ke da manufar saita tsarin tsaron ƙasar nan. Shugaban Majalisar Wakilai ta ƙasa Tajuddin Abbas ya ce ƙudurin dokokin wani ɓangare ne na ƙoƙarin majalisa ta 10 na ƙara kyautata harkokin tsaron Najeriya ta hanyar samar da sauyi a rundunonin tsaro da kuma dokokin da suka shafi tsaron ƙasa. A cewar rundunar sojin ƙasar nan, tana fama da matsin lamba ta fuskar ayyukanta a saboda yadda take fama da ƙalubalen tsaro a sassa daban-daban na ƙasar nan. Daga cikin ƙudurorin da za a tattara ra'ayin al'umma a kansu, akwai ƙudurin da ya buƙaci maye gurbin dokar sojin Najeriya da sabuwar dokar rundunar sojojin Najeriya wadda ke da manufar zamanantar da tsarin mulki da matakan bada umarni a rundunar sojin Najeriya da kuma tsarin tafiyar da ayyukan dakarun sojin ƙasar nan ta yadda zai dace da ƙalubalen tsaro da ake fuskanta a zahiri. Haka na ƙuduri na 2 ya buƙaci bullo da shirin samar da gonakin kiwon dabbobi na rundunar sojin Najeriya domin tallafawa wadata ƙasa da abinci a tsakanin dakarun sojin ƙasar nan da dai sauransu. Jam'iyyar Adawa ta ADC ta alawa daida wani hukuncin da babbar kotun tarayya da ke Abuja ta yanke na neman soke mata rijista. ADC ta bayyana matakin a matsayin barazana ga demokradiyyar Najeriya tare da gargaɗin cewa bai kamata a yi amfani da ɓangaren shari'a wajen raunana jam'iyyun Adawa ba. A wata sanarwa da sakataren yaɗa labaran jam'iyyar na ƙasa Bolaji Abdullahi ya fitar a ranar Litinin, jam'iyyar ta zargi wasu jami'an gwamnati da goyon bayan yunkurin kawar da ita da sauran jam'iyyun adawa daga fagen siyasa gabanin zaben shekara ta 2027. ADC ta nuna damuwa kan hukuncin da mai shari'a Peter Lefu na babbar kotun tarayya da ke Abuja yanke a ƙarar da wata ƙungiya mai suna National Forum of Former Legislators ta shigar. Tana neman a soke rijistar ADC da wasu jam'iyyu hudu. Haka kuma ta yi zargin cewa kotun ta ci gaba da sauraron shari'ar duk da kasancewar umarnin kotun ɗaukaka ƙara da ya dakatar da shari'ar yana nan daram. Tuanan Madai rundunar sojin Najeriya ta ce to matar janar Rabia Abubakar mai ritaya da ya rasu a hannun 'yan bindiga a jihar Katsina. A wata sanarwa da daraktan yaɗa labaran rundunar Sama'ila Ubayaftar ya ce dakarunsu sun ceto Amina Abubakar bayan ɓarin wuta da 'yan bindiga inda har ta kai ga 'yan bindigar sun harbi matar kafin su sake ta su tsere cikin daji. Iyalan marigayin sun ce sun samu labarin sakin mahaifiyar tasu wadda aka kama tare da marigayin. A cewar rahotanni, ɗaya daga cikin 'ya'yan marigayin sun ce ba su yi ido bi da ita ba, amma an shaida musu cewa yanzu haka suna kan hanyar zuwa gida inda ake dakon isowarsu. Sun ce sojoji ne suka taho da mahaifiyar tasu inda suka buƙaci su shirya mata kayan fita kafin su ƙarasa. Gwamnatin tarayya ta ƙuduri aniyar ƙulla alaƙa da ƙasashen BRICS wajen haɓaka noma da harkokin cinikayya. Ministan noma da wadata ƙasa da abinci Sanata Abubakar Kyari ya bayyana hakan a yayin taron ministocin noma na ƙasashen BRICS da aka shirya a Indiya. Sanata Abubakar Kyari ya yi kira ga ƙasashen BRICS da su ƙarfafa haɗin gwiwa tsakaninsu domin magance ƙalubalen da ke da baibayen wadata ƙasa da abinci.
A cewar sa gwamnatin tarayya tana ba da fifiko ga bunƙasa tashoshin tsandauri da ake da su a sassa daban-daban na ƙasar nan domin bunƙasar zuba jari daga ƙasashen Afrika da sauran ƙasashen Turai da yankin Asiya. Haka na ministan noma da wuta ta ƙasa da abinci na Najeriya ya yi kira ga ƙasashen BRICS da su yi amfani da damar wajen cin gajiyar damammakin bunƙasar noma da Najeriya take da shi. Rundunar sojin Najeriya ta ce ta kaddamar da wasu zafafan hare-hare kan yan bindiga a wasu yankuna na jihar Katsina. Wannan na zuwa ne kwanaki kadan bayan mutuwar tsohon janar na soja a hannun yan bindiga. A wata sanarwa da jami'in yada labarai na rundunar, Lieutenant Colonel Aliyu Danja Yaftar ya bayyana cewa an fara wannan farmaki ne mai taken Operation Clean Sweep domin fatattakar yan bindiga a karamar hukumar Matazu da wasu yankunan Katsina. Ya ce sun fara wannan farmaki ne ta ranar 14 ga watan Yunin shekarar nan da muke ciki. Sanarwar ta ce an samu nasarori musamman a yankunan tsaunukan Dikawa da sauran ƙauyukan dake kusa. Ta ce ta kai samaman ne a yankunan Aduwa, Nasarawa, Karaduwa inda ya kai ga gano da lalata maɓoyar ƴan ta'adda da wuraren ajiye kayayyaki da sauran cibiyoyin da suke amfani da su. To anan ma dai wata babbar kotun tarayyar Najeriya ta umarci hukumar zaben kasar wato zabe ta INEC da ta soke rijistar jam'iyyar adawa ta ADC da wasu jam'iyyu hudu. Kotun da ke Abuja ta ce jam'iyyun sun gaza cika sharuɗin da kundin tsarin mulkin kafa jam'iyyu siyasa ya tanadar. Mai shari'a Peter Lefu ne yanke hukuncin inda ya ce jam'iyyun ba su samu kashi 25 cikin 100 na ƙuri'un da doka ta tanada a zaɓukan da suka gabata ba. Jam'iyyun da hukuncin ya shafa su ne ADC, ACORD, AA, APP da ZLP. Ya bayyana cewa jam'iyyun wato ya bayyana cewa jam'iyyun sun taka sashe na 225 na kundin tsarin mulkin Najeriya. Kotun ta kuma umarci INEC ta kada ta bari jam'iyyun su shiga zaɓuka masu zuwa ciki har da babban zaɓen shekara ta 2027 matuƙar ba su cika sharuɗan da doka ta tanada ba. Wata ƙungiyar tsofaffin 'yan majalisa ta shigar inda ta yi zargin cewa jam'iyyun sun kasa cika ƙa'idojin da suka shafi samun goyon baya da kuma sakamakon zaɓe. Sai dai jam'iyyar ADC ta fitar da sanar cewa za ta shiga zaben shekara ta 2027 kuma tana kira ga mabiyanta da su yi watsi da hukuncin. Gwamnatin Kano ta ayyana yau Talata 16 ga watan Yunin shekara ta 2026 a matsayin hutun rana ɗaya na sabuwar shekarar Musulunci ta 1448 bayan Hijira. Hakan na kunshe ne cikin wata sanarwa da ofishin shugaban ma'aikatan Kano ya fitar da yammacin jiya Litinin. Sanarwar wadda daraktan harkokin gudanarwa da mulki a ofishin shugaban ma'aikata Safiya Ali Suleiman ta fitar ta buƙaci ma'aikatan jihar Kano da su yi amfani da wannan dama wajen yi wa jihar da kuma ƙasa baki ɗaya addu'ar zaman lafiya da ci gaba mai ɗorewa. Safiya ta ce dukkan ofishoshin gwamnati da cibiyoyin gwamnati za su kasance a rufe a ranar ta Talata wato yau domin baiwa ma'aikata da mazauna jihar damar gudanar da bukukuwan sabuwar shekarar Musulunci. Sanarwar ta bayyana cewa gwamna Abba Kabir Yusuf ya amince da ayyana hutun ne la'akari da muhimmancin kalar da Musulunci da kuma al'adar da jihar Kano ta daɗe tana yi na girmama farkon sabuwar shekarar Musulunci. Sojojin Najeriya sun sanar da kama 'yan ƙasashen waje 46 a wani aikin samar da tsaro da suka gudanar a jihar Ogun. A cewar rundunar an kai samaman ne a ranar Alhamis a yankunan Ijebu Emission da Ijebu Ileshi tare da wasu ƙauyuka da ke kusa bayan samun bayanan sirri masu muhimmanci. Mai magana da yawun rundunar Ederegi Samuel Akari ya ce binciken farko ya nuna cewa mutanen sun shafe kusan watanni 6 a Najeriya ba tare da takardun izinin zama ba. Ya ƙara da cewa mutanen sun shaidawa jami'an bincike cewa 'yan kasuwa ne da ma'aikata masu alaƙa da kamfanin QNET, wani kamfanin sayar da kayayyaki ta intanet mai headquarter a Hong Kong. Sai dai kamfanin QNET ya sha fuskantar zarge-zarge a Najeriya inda hukumomi ke danganta kamfanin da damfara safarar mutane da kuma shigo da mutane ba bisa ka'ida ba, kuma kamfanin ya musanta hannu a irin waɗannan ayyuka. Yana mai cewa yana nesanta kansa da masu amfani da sunansa wajen aikata laifi.
To kada ku shafa labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen labarai da lamurai da kullum na gidan Radio Rahma farin cikin al'umma. Za ku saurara mu ko kuma ku bibe mu a www.rahmatv.com. Adaka ce mu muna dawowa labarin namu zai dora.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamanan tafi
2: waɗanda ake ganin sun shigar da gara su ne wasu tsofaffin ƴan majalisa da suke zargin cewa su waɗannan jam'iyyu su cika sharaɗa na sashi na 225 na kundin tsarin mulkin Najeriya.
3: Irin wannan abin alheran da abubuwa na alkhairi da mai girma shugaban ƙasa ya kawo al'ummar Najeriya da jihar Kano ba wani mahaluki da zai tsoro da wata propaganda ya kada mai girma shugaban ƙasa.
4: Mai girma injiniya Rabi Musa Kwankwaso, mu a matsayinmu na 'yan arewa wadda muka san illar da Nnamdi Kanu yake da ita, wadda na yi imani da kai ma ka san illar da ke da ita, yau an wayi gari ya fito ya faɗa cewa zai sake shi, amma kai ka kasa fitowa ka faɗi matsayarka akan wannan.
5: Duk jihar Kano ba a samu mutumin da gaskiya da rikon amana ta baki takarar gwamna irin injiniya Abba Kabir Yusuf ba. Ina so in tabbatar maka wancan lamba biyin lokacin da ake rufe kofa da injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso da injiniya Abba Kabir Yusuf. Ai wancan lamba biyin bai isa a rufe kofa da shi ba.
1: Kuda kace mu. Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da warhaka. Kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka, shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na kashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya, kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. A gabar da jam'iyyar hamayya ta ADC ta fidda sanarwa a hukumance cewa ta zaɓi tsohon ministan sufuri Rotimi Amaechi a matsayin ɗan takararta da zai yi wa ɗan takarar shugabancin ƙasa na jam'iyyar Alhaji Atiku Abubakar mataimaki a babban zaben da ke tafe na kakar 2027. Wata sabuwar ƙura ce ta taso wa jam'iyyar, domin dai rahotanni ne suka bayyana cewa wata babbar kotun tarayya da ke zama a Abuja ta umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da ta soke rijistar jam'iyyar hamayya ta ADC da waɗansu jam'iyyun siyasa hudu saboda rashin cika ƙa'ida. Da yake yanke hukunci kan batun soke rijistar waɗancan jam'iyyun siyasa, mai shari'a Peter Lifu ya ce jam'iyyun sun gaza cika sharuɗan da kundin tsarin mulkin ƙasar nan ya tanada na samun kaso 25 cikin 100 na ƙuri'u domin ci gaba da kasancewa a matsayin halastattun jam'iyyun siyasa a wannan ƙasa. Jam'iyyun siyasar da wannan hukunci ya shafa bayan jam'iyyar hamayya ta ADC wadda Atiku Abubakar ke mata takarar shugabancin ƙasa, akwai jam'iyyar ACORD da AA da APP da kuma jam'iyyar ZLP, waɗanda kotun ta ce sun gaza samun aƙalla kaso 25 cikin 100 na ƙuri'un da ake buƙata a zaɓukan da suka gabata. Rahotannin da suka iske mu sun ce wata ƙungiya mai ɗauke da sunan Incorporated Trustees of National Forum of Former Legislators ce ta shigar da wannan ƙara, inda ta buƙaci kotun da ta soke rijistar waɗancan jam'iyyu bisa hujjar cewa jam'iyyun sun kasa cika sharuɗan da suka shafi yawan ƙuri'u da kuma taka rawa irin ta samun tasirin siyasa a wannan ƙasa. Kodayake mai shari'a Peter ya kuma umarci hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da kada ta bari waɗannan jam'iyyu da kotun ta buƙaci a soke rijistar tasu su samu zarafin shiga harkokin babban zaɓe mai zuwa na shekarar 2027 kamar yadda doka ta tanada. Akan wannan hukunci da babbar kotun tarayyar ta yanke na neman soke rijistar waɗancan jam'iyyu, ciki har da jam'iyyar hamayya ta ADC da Alhaji Atiku Abubakar ke yi wa takarar shugabancin ƙasa a babban zaɓe mai zuwa na 2027. Lauya mai zaman kansa masanin shari'a da kundin tsarin mulkin ƙasa, Barista Umar Usman Ɗanbaito, ya yi fashin baƙi da ƙarin haske.
2: waɗanda ake ganin sun shigar da ƙara su ne wasu makwabin 'yan majalisa da suke zargin cewa su waɗannan jam'iyyu su cika sharaɗa na sashi na 225 na kundin tsarin mulkin Najeriya ba, wanda gindayawa wasu jam'iyyun siyasa wasu sharaɗa da ya kamata su cika. To ni abin da nake gani a nan, zaɓi yanzu da irage waɗannan jam'iyyu da aka ce a kwace registration ɗinsu shi ne su yi appeal, wanda ƙa'ida shi ta shari'a suna da dama in sun yi appeal su shigar da takarda ta nema domin a dakatar da kotu daga zartar da wannan hukuncin da ta yi har sai an gama sauraron appeal. Shawarar da nake ba su, ya kamata a wajen appeal ɗin nan su gabatar da cewa a gaban shari'a sifa mutumin da yake da local standing, yake da hurumi, shi zai iya kawo ƙara. Hurumin nan kuwa shi ne mai ƙara sai ya nuna ta ina wannan ƙarar da shigar za ta iya cutar da shi ko ta amfanar da shi. To kaga ita wannan kungiya ta tsofaffin 'yan majalisa ta ina zaman registration din ADC ko kwace registration dinta zai cutar da su ko ya amfanar da su.
6: So barista, wannan hukunci da babbar kotun tarayya ta yi, baka ganin wajen a ce su waɗannan jam'iyyu sun samu damar ɗaukaka ƙara har an saurari batun ɗaukaka ƙara an yanke hukunci zai iya ɗaukar lokaci wataƙila da za a iya zuwa lokacin babban zaben 2027? Baka ga akwai tarnaƙi a tattare da su, kuma ta yaya za su iya warware wannan matsala idan har sun ɗaukaka ƙara kuma ba a yanke hukunci ba babban zaɓe ya zo?
7: Bisa ilin da kotu ta yi hukunci baka ji daɗinsa ba, to mafi yawa a ranar da aka yi hukuncin ake shigar da abin da ake ci masa notice of appeal, ma'ana sanarwar ɗaukaka ƙara. To kuma bacin an shigar da notice of appeal a dai ranar ake sake shigar da wani abu da ake ci masa application for stay of execution, ma'ana roƙo da ake a gaban kotu domin kotu ta dakatar da zartar da hukunci, wanda kuma a ka'idar shari'a duk sa'ilin da aka yi hukunci aka shigar da notice of appeal da shi wannan application for stay of execution din, to kotu dole ta dakata har sai ta gama sauraron shi wannan korafi da aka gabata a gabanta na neman ta dakatar da zartar da hukuncin da ta yi har a gama sauraron appeal. To saboda haka yanzu mutukar sun shigar da appeal, wannan appeal din da notice din ya shiga hannun INEC ya shiga hannun kotu, to dole a dakatar da zartar da wannan hukuncin sai kuma abin da ita kotu ta ce akan wannan application din da aka yi.
1: Lauya mai zaman kansa masanin shari'a da kundin tsarin mulkin ƙasa kenan, Barista Umar Usman Dan Baito a nan Kano. To bari mu dawo fagen sha'anin siyasar kai tsaye, inda za mu ɗauki jawaban shugaban APC Media Forum Honorable Sale Kalakawo, wanda ke aika saƙon ƙalubale ga jagoran Kwankwasiya Sanata Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso.
4: Na yi mamakin yanda na ji a ƙasa da awa 12 ko 24 mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya kasa fitowa ibaranta kansa da magana da Peter Obi ya yi na sakin Nnamdi Kanu. Mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso kadda ta tabbata cewa abinda ake zargin ka da shi na karɓo kwangila ta wannan takarar da kuka yi jonin kai da Peter Obi gaskiya ce, domin inda dan talaka kake yi Peter Obin nan duk dan Najeriya ya yarda cewa wannan Nnamdi Kanun barazana ce ga arewacin Najeriya, barazana ce ga Najeriya, kai barazana ce ga kasashen Afirka ma. Amma yau wanda kake marawa baya ya fito ya ce in dai ya zama shugaban kasa zai saki Nnamdi Kanu. Mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, mu a matsayin mu na 'yan arewa wanda muka san illar da Nnamdi Kanu yake da ita, wanda nayi imani da kai ma ka san illar da Nnamdi Kanu yake da ita, yau an wayi gari ya fito ya faɗa cewa zai sake shi, amma kai ka kasa fitowa ka faɗi matsayarka akan wannan. Kuma a wannan dalilin dan arewa dan Kano zai dauki hannunsa idan gwalawa Peter Obi ya zabe shi. Bana jin injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso wanda yake cikin hayyacinsa mai hankali, wanda ya fahimci yadda rayuwa take, zai yadda imara maka baya akan wannan aniyar taka ta tsayawa takarar mataimakin shugaban kasa da barranta kanka da wannan tsarin na Peter Obi da kowani makusancinka in kai aiki ya ma yawa ma a ce yau a cikin makusantanka manya wayannan jigajigan wani ya fito ya ce da yawunka ba su yadda da abin da Peter Obi ya faɗa ba, kuma ba kwa goyen bayansa akan wannan, saboda haka duk ɗan arewa zai mara ma baya kuma zai ji daɗi ko da ba za a zabe ku ba. Amma mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ka ja bakinka kai shiru cewa za a saki Nnamdi Kanu, kuma wannan dalilin yake nuna cewa kana da kishin Najeriya, kana da kishin arewacin Najeriya, halin da ake ciki na matsalar tsaro kana ciki, a yanzu ma halin da muke ciki hali ne na la ilaha ula'i, sannan kuma ku zo in an kun samu dama ku saki Nnamdi Kanu a cikin wannan tsarin. Mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, bana jin an yi farar dabara, kuma bana jin mutanen Kano za su yadda da kai su aminta da kai a ce wai wannan tsarin da ake kai ka kasa fitowa ka barranta kanka da wannan tsarin, kuma bana rajin wallahi mai hankali cikakke zai dai mara muku baya akan wannan aniyata
1: batutu wannan honorable Saleh Kalakawan na zuwa ne a yayin da SA Aminu Gurgu mai fulo ke shaida wa duniya cewa babu propaganda da za a yi wadda za ta hana su tallafawa domin ganin jam'iyyar APC ta iya kai bantanta a dukkanin zabukan da ke tafi na kakar 2027
3: irin wannan abin alheran da abubuwa na alkhairi da mai girma shugaban kasa ya kawo al'ummar Najeriya da jihar Kano ba wani mahaluki da zai tsoro da wata propaganda ya kada mai girma shugaban kasa dauki Balawo Jibrin din nan yau yayin mai da ita ta bakin garka dan batta Maliya ba jira sai ido ka duba yadda mai da su kamar a kasa Kuwait yau dauki Ababici ya mai da bici ina tabbatar ma kamar abin nan London injiniya Sagir Koki yadda mai da koke ina tabbatar ma kamar a Kuwait alin zakin ba Ali Asadullahi Ali Zakir Allah yadda mai da mutanen dala ya mai da su kamar a kasar daular Laraba yayin mutane abin alheri wanda ina tabbatar maka mai girma shugaban kasa duk shine dankawa annan mutanen kudade domin su yi mutane abubuwa na alkari je ka kada primary school wanda ina tabbatar ma yadda ka san a birnin London yau ka dauki asibitin Maltara yau yadda ka san a ina haka aka mai da wannan wurare balle Kano Central wanda Dr. Malam Ibrahim Sheikh yayi gwamna yayi minista yayi sanata yayi mutane abubuwa na alkhairi aka hada mu da tubutubus wanda ce wuri a mazabarsa a kwatinsa a local government din sa ba iya cin zabe in Allah da mai girma Malam Asuwaju Ahmadu Muhammadu Bola Tinubu 2027 APC sak
1: SA Aminu Gurgu mai filan ya kawo mu gabar da zamu sauka gurin taron gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau a karkashin jagorancin Alhaji Kabir BBC Dala wanda aka gudanar da taro a karamar hukumar Dala inda muka jiyo Honorable Yusuf Abdullahi Dala na bayyana makasudin wannan taro
8: Gurgun matasan jam'iyyar APC a karamar hukumar Dala mazafar Dala yanzu haka mun shirye mutumin taro wanda ya hada gurgun matasa da kowane bangare na mazafar Dala a yanzu haka jagorori kuma yan afatu na gani kashenin jam'iyyar APC yanzu haka muna tare da mai girma jagoran wannan tafiya ta Malam Kabir BBC wanda muna masu tabbatarwa da jam'iyyar APC cewa in Allah ya kai mu ranar zabi tun daga sama har kas za mu ga cewa mun tabbatar da samun nasarar wannan jam'iyyar ta cikin nufin Allah mai girma Sadauna a wannan rana ta Lahadi ya shigo mana garamar hukumar Dala dan delegate da ya rasu muna godiya Sadauna da kuma tagomashin alheri da ya bayar a wannan jana'iza ta sa muna mai tabbatarwa da mai girma Sadauna garamar hukumar Dala ta kace
9: in Allah
8: mazabar Dala muna mai tabbatarwa da Sadauna ta kace da nufin Allah sannan muna mai tabbatarwa da mai girma gwamnati shi ma ka sha hurumin ka insha Allah hukumar su ba wani damuwa a cikin nufin Allah za mu hana idanuwan mu bacci jam'iyyar APC ita ce a gaban mu nasarar ta ita ce ba fatan mu in Allah ya so ya yarda wannan tafiya ta mu muna masu tabbatarwa da jagororin mu tun daga sama har kas APC zami mai girma jagoran Malam Kabir BBC irin yadda yake kaiwa da kawowa bisa tafiyar mu muna godiya gare shi kuma muna fatan Allah ubangiji ya kawo barka
1: Honorable Yusuf Abdullahi Dalan na yi da jawabi Shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabir BBC Dala ne ya dora da furta kalamai na siyasa yana cewa ko gobe a sa zabe a gani yadda jam'iyyar APC za ta bada ruwa ga sauran jam'iyyu
10: Mune Allah subhanahu wa ta'ala godiya da wannan gagarumin taro da na halarta a garman hukumar Dala ta san jam'iyyar APC a wannan mazaba mai albarka gaskiya ina cike da murna da farin ciki kuma kamar yanda shi mai girma Yusuf ya faɗa wato ko gobe a zo a sa zabe a wannan mazaba ta mu ta Dala da izinin Allah jam'iyyar APC za ta ci zabe kuma daga sama har kasa domin mu mutanen Dala mutane ne masu alƙawari mutane ne masu amana mutane ne da in muka ce muna yi ba gudu ba ja da ba. Mai girma Sadauna Kano ya ce ayi muku godiya ya ji dadi da wannan gagarumin taro da kuka shirya wanda matasa ga sunan daga ko ina a wannan mazaba ta mu ta Dala sun fito wanda kuka domin jaddada goyen baya ga tafiyar mai girma Sadauna da mai girma Balaraban gwamna Alhaji Abba Kabir da kyakkyawar mu'amala da shi da muke Alhaji Muhammad Salam Garo jam'iyyar APC kan mu haɗe ki uwar mu ɗaya uban mu ɗaya jagororin mu tun da kan mai girma gwamna mai girma Sadauna mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje, mai girma shugaban jam'iyya Umar Haruna Doguwa, da duk sanatocinmu da 'yan majalisunmu da duk jami'an gwamnatinmu a baɗaya yake, kuma da izinin Allah za a ci zaɓe. A wannan tafiyar da za a yi, da izinin Allah, idan Sardauna ya zama sanata, za a yi aiki kuma za a yi walfaya. Allah ya nuna waye malam shekaru. Don dangwale na ƙasa mutanen kirki wanda suke masu mutunci, Malam Ibrahim shekaru ya haɗa su, kuma zaɓe zai zo, za a ga haka. Kullum na faɗa, wancan ɗan takarar da yake tunanin zai yi takara da mu, kamar a daidaita sahu ne da jirgin sama za su kama, kuma zai gane waye malam shekaru. Jagoran nasa ma da ya tsaye da shi zai gane waye Sardaunan Kano. Su uku muna kada kuma, kuma da kuɗi za mu yi izinin Allah.
1: Alhaji Kabiru BBC da Alan na rufe baki. Za mu ɗauki jawaban tsohon mai neman takarar majalisar tarayya a yankunan ƙananan hukumomin Bagwai da Shanonu a jam'iyyar NDC, Honorable Yusuf Muhammad Danmu'a, da ke bayyana cewa ya shirya tsaf domin ƙaddamar da gidan siyasarsa don ci gaba da yin gwagwarmaya ta kawo sauyi a yankunansu.
9: Yau din nan a ƙaramar hukumar Shanonu, Allah ya yarda za mu ƙaddamar da gidan YMD Shanonu na NDC Kwankwasiya.
11: A yau din nan
9: domin duk ɗan siyasa yana da gida, misali an ce gidan Kwankwasiya, an ce gidan Gandujiya, yanzu gashi an koma gidan Abba Gida Gida. To haka nima nake da buƙata a ce yau an ƙaddamar da sunan YMD Shanonu Kwankwasiya, ma'ana duk zirga-zirgar da za mu yi dai, to mu ma mu gane cewar muna da wani gida, kuma gidan belongs to Dr. Engineer Rabi Musa Kwankwaso. Babu wani jagora ko me wata kujera da ya fito ya ce yau in zo a haɗa ai wannan tafiyar
11: har zuwa wannan lokaci.
9: Amma alhamdulillah, in ka ɗauki ƙaramar hukumar Bagwai kamar chairman party, wallahi ya kira ni har sau uku da text, yana kira da mu zo a haɗu a yi tafiya uwa ɗaya uba ɗaya. Sannan kuma shi kansa ɗan takarar wanda muka yi neman takara da shi, zan iya tuna maka iya adadin da ya kira ni sai a zo a haɗa ai zama tsintsiya ɗaya maɗauri ɗaya ba. Amma alhamdulillah, mun yarda mun amince da haka, kuma ko da bai zo ba, to tun daga kan kamsila har izuwa shugaban ƙasa Peter Obi, in Allah da Qur'an mu tana nan daram dam da mu da magoya bayan mu gaba daya. Mun yi shiri na musamman kuma muna cikin yi. Wancan magoya baya da kake magana, dama alhamdulillah mu baya ne goye marayu, da su muke tafiya duk inda zamu, kuma dama da su aka gamu. Kuma in Allah yarda ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen yi ma kowanne ɗan takara fatan alkhairi tun daga sama har ƙasa. Mu dai babban burin mu yau sai Allah ya taimake mu, jam'iyyar NDC Kwankwasiya, that is okay movement, a ce an kai ga gaci. Wannan shine babban abin alfahari a wajenmu.
1: Honorable Yusuf Muhammad Danmu'a na biya wannan zance. Za mu ɗau wani saƙo da zai bayyana ta bakin matashi Shehu Fulana Dakata. Shehun ya fara da cewa, ai ita gaskiya dai guda ɗaya ce, daga ƙinta kuma sai ɓata. Batu yake yi kan mashawarci ga gwamna kan harkar yaɗa labarai, Honorable Ahmad S. Aruwa.
12: Tabbas abinda tsohon kakakin jam'iyyar APC Ahmad S. Aruwa na jihar Kano ya faɗa daidai ne, saboda kowa ya ji daɗin goyo zai so a zunkuɗa shi. Abinda jam'iyyar APC taiwa Aruwa a siyasance azabtar da shi tai, amma saboda ɗan siyasa ne bai taɓa nunawa ba. Amma yau da mai girma Abba Gida Gidan Kanawa ya karamta shi, ya ɗau muƙami ya bashi, billahi al'azim Abba ka nuna kai ɗan siyasa ne. Duk inda ake yin kakaki ba a taɓa yin irin Aruwa ba a lokacin, ya ba wa jam'iyyar APC gudunmawa. Amma su ga wannan waye taɓa fitowa yana ce masa ya gode, musu ma san yana yi ba. Ka duba lokacin da aka je kotu, abin takeici jam'iyyar a lokacin sai aka ringa ɗebo waɗanda ba su da capacity, ba su da wani kokari a mazaɓinsu, irin su wannan Bashir Mai Sango, wanda a mazaɓinmu ɗaya da shi ran zaɓe mako in ci yake ya ce ba shi da lafiya, baya iya inana jam'iyyar APC komai. Amma abin takeici su aka ringa cinyan kansu a lokacin. Yanzu yau an samu dama, an ɗauko kakakin jam'iyyar tsoho Aruwa, an ba shi muƙami a ce ba zai gode ba, kuma ba zai tuna baya ba. Ba wani magana butulci, duk wanda ya ce ya yi butulci to wallahi bai san gaskiya ba, domin bawa da bakinsa ai wahalar sai duwa ne da shi. Aruwa fa shi aka yi wannan abin, yau in ya ji daɗi zai ce ya ji daɗi, to bai ji ba, kuma ba zai fito ya gode wa karimin gwamna ba.

0: masauraran mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku ta cikin sabon shirin ku karkada kunnuwan ku ku sha labari shirin da har kullum ya saba kawo muku kyawawan rahotanni da dumudumin su to a cikin shirin namu na yau a rahoton gane mana hanya za a jiyar da arimin kebe wata amarya ta kashe ango jim kadan da bullar sabani a tsakanin su shin anya kuwa babu auren dole a wannan aure
1: ta mama ta yau ana biki a dangin su shi ma yau ba zai batta ba to dalilin da ta shirya ta ci kwalliya ta yi komai za ta fita ya nuna ba za ta fita
0: to sai a biyo mu a cikin shirin sannan ba a jiyar da a tukuntawa da ke nan birnin Kano wata amarya ciwon ciki ya murɗe ta ta rasu cikin dare alhalin washe gari za a daura aurenta
2: yau dinnan da za a daura aurenta lalati to Allah ya huta rasuwa jiya
0: to za a ji halin da ango ya tsinci kansa a sakamakon wannan rashi haka kuma za a ji dalilan da ya sanya ba kasafai mutane suke sha'awar bayar da kyautar kodar su ba duk wa da cewa sadaka ce mai gudana
3: yanzu a cikin rayuwar nan wanda na abincin da zaka ci ma yana gagara ka kishin mun je na kwanta a gidan asibiti a dauki kodata
4: in dai taimun gone shi ya kuri da oda dayan ma su bi ma mutuwa ciki
5: wallahi ko a gidanmu ne dai hakula
0: dan haka dai sai a dada gyara zama domin jin cikakken rahoton game da majin yadda babban jami'in kula da asusun makarantar School of Health Technology da ke nan birnin Kano yace ya ban kado yadda ake cin hanci da rashawa a makarantar kiri da muzu sunana Rabi'u Sadauki Kura wanda nike rike da akalar shirin a halin yanzu
6: Alhaji me kuma ya kawo mu nan
7: ai uwar gida so nike mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba
6: ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne
7: ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka ta fara kantin Basir Store
6: kana nufin akwai shinkafa da taliya da macaroni gami da farin wake da waken suya ga masu awara kana akwai masara gero dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su
7: kware ku uwar gida Basir Store na da ingantacciyar doya ga masu safara sai garin rogo ga masu yin teba kayan hadin miya ba a bar Basir Store a baya ba domin ko yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikin sa
6: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
7: uwar gida ai ba iyananka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
6: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su bi domin samun nasu gara kasan
7: Basir Store na na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gwani Umar duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store akan lambar wayarsa kamar haka 0803640085 ko 0808720522
6: masha Allah daga ta fara kantin Basir Store

0: ko dakin yar baba.
1: Ai sai jiya naje kai dakin amarya fa yayi kyau. Dangin ango da kawayen amaryan nan sai san tun yanda aka gungaje ta da katifar uniform.
0: Ai katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye ga inganci. A dade ana mura sauki ga kuma ƙara lafiya.
1: Har da lafiya mai gida?
0: Kwarai kuwa domin baya ga ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa. Akwai katifar uniform ta gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya. A gefe guda akwai ta ƴan makaranta, akwai

0: an sa mata ruwa sai take cewa da mahaifinmu da Allah bata alqurani za ta karanta suratul baqara so an bata ta karanta kuma dai sai bacci ya dauke ta so wannan baccin da ta yi wajen 11 mahaifinmu ta duba sai ta ga ruwa baya tafiya a hannunta sai take ce mata to ta tambaye likita kira likita kai tace da Allah kin ga ruwa baya tafiya ta duba tace to ai yarinyar ta rasu to kusan abinta na karshe dai shine dan Allah a bata qurani za ta karanta suratul baqara kuma an bata daga bata kuma bacci ya dauke ta to daga wannan baccin dai Allah karɓi rayuwarta
1: mun so jin ta bakin ango amma hakan mu ya ci tira saboda yana cikin gagarumin jimami to Allah ya kyauta karshen rahoton kenan tare da ni Nura Dahiru ya kasai
2: shin ko me yake haifar da ciwon koda ga Dr. Sunusi Saleh na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano
3: akwai abubuwa da yawa da suke haifar da ciwon koda amma guda biyu mafi da suka zama sun yi shura shine ciwon suga da kuma ciwon hawan jini wannan mafi yawanci amma a cikin manya sai dai a cikin matasa da mutane masu ƙananan shekaru abubuwan da suke kawo ciwon koda sun haɗa da irin misali shaye-shaye barkatai na ƙwayoyi sannan akwai abubuwa da suke sun shafi kamar ciwaka musamman yawan shaye-shaye barkatai abin da ya fi irin cin gishiri da yawa musamman irin ƙara gishiri din nan abinci in an yi abinci bai ci ba ci gishiri bai ci ba ƙara sannan kuma da yin amfani musamman ga mata da irin sinadarai masu ƙara hasken fata din nan su ma sukan haifar da ciwon koda
4: kamar a ganin ka gwamnati za ta iya ɗaukar nauyin wankin koda kyauta don wasu suna cewa kamar ba za ta iya ba ko su abu makamantar wani kai a ganin ka za a iya yin wani aiki kyauta
3: to duk da cewa ba a cikin gwamnati nake ba ba zan iya cewa za a iya ko za a iya ya danganta da abin da gwamnatin ta niyya amma abin da na sani cewa a duniyar nan da muke ciki akwai ƙasashen da suke wankin koda kyauta ake ɗaya daga cikin wannan kasashen akwai irin kasa da take nan Sudan ban sani ba da Najeriya da Sudan wanne ko wani kudi amma dai na sani cewa a Sudan wankin koda mafi yawancin gurare kyauta ake wa mutane
2: ciwon koda yana daga cikin larurori da suka jima suna addabar al'umma sai dai a inda gizo yake sakar ba kasafai ake samun waɗanda suke ta maza su ba da kyautar kodar su guda ɗaya ba ga dai wasu da Shamsu Muhammad Kundila ya gana da su
5: kana tare da Muhammad Sani wanda ya zo kana shi yanzu a cikin rayuwar nan wanda na abincin da zaka ci ma yana gagara ka kishin mun je na kwanta gidan asibiti a dauki kodata
6: to ai taimako ne
5: yanzu duk wanda ya kalli yanayi na idan aka kwantar da ni a asibiti Allah da wata miliyan 100 idan ka aje ta kare a kaina kuma a ce za a dauki koda a jikina
6: to ai ce aka ce almuslimu akul muslim
5: ito idan bangaren jini ne wannan zan iya bayarwa amma ko banda bangaren koda
7: to in dai taimako ne siya kuri da koda ɗayan masu biyin ma mutuwa suke me dan karaye da koda ɗaya sai dai baban mu ko wawan mu shi ma shahada zan dan na san na mutu dole aljanna ta fi shine kadai zai samu bada amma sai na yi tunani fa mai zurfi wallahi
5: ba zan iya ba da koda ta guda ɗaya ba duk duniya mutum ɗaya zan iya ba koda ta mahaifiyata kawai wallahi ita kadai zan iya ba mahaifiyata amma ina da zan iya taimako amma ba irin wannan ba wallahi ko a gidanmu ne dai hakula saboda na ji labarin ka da yawa irin wayannan
6: to tsoron me kake
5: ai tsoron aka cire kuma ɗaya ni ma ta kame wa za a yi kenan
8: kai cancadi mai gida a ina ka samo wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
9: ke dai bari to kallu wannan
8: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
9: wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
8: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
9: kin ga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali
8: ba shakka to a ina za mu samu Wasai Investment
9: suna nan a dab da filin parking Wasai House kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
10: Dubai kuma imana irin wannan kayan dakin ai sai a Dubai ake samun irin su kin ga yadda falon ki yayi kyau dining table din ki kamar amrish
11: ba ki da labarin gurin sai da kayayyakin daki na Abdullah Home and Deco ai idan kina neman kayan daki na gani na fada kuma na zamani irin su royal set the royal bed dining table kitchen cabinet ai sai a kamfanin Abdullah Home and Deco ai ba iyanin kamfanin Abdullah Home and Deco suka ba domin ko suna sayar da kayan ofisoshi na 'yan siyasa da 'yan kasuwa kai har ma da manyan gidajen sai da abinci wato restaurant bugu da ƙari ba ka da matsalar abin hawa domin kuwa da zarar ka yi ciniki da kamfanin Abdullah Home and Deco za su kai maka kayanka duk inda kake so
10: su. Ai kawai kai ni kamfanin Abdullah Home and Deco domin canza kayan daki na. Ai ba iya naci zaki canja ba. Hadda Islam kya mata juye.
12: Za ku iya samun kamfanin Abdullah Home and Deco akan titin Bashir Tofa, gardin Albasa ko akan lambar waya kamar haka 07011112 ko 09061102.
2: To madalla, to yanzu kuma sai rahoton gane mana hanya. Inda duk da yadda masu hikima suka ce miji da mata tamkar fura da nono suke, ta yadda martabar daya take tattare da dayan. Amma sai gashi a rimin kebe dake a nan jihar Kano, rahotanni sun bayyana yadda wata amarya ta kashe ango jim kadan da bullar sabani a tsakanin su. Shin ko me yayi zafi?
13: Ni ne Muhammadu Tukuran, makocin wannan banjar Isla'in. Abin da ya faru da shi, abin da ya faru, ni ina cikin gida kawai sai naji mata sun yi kururuwa sun ce baban Abba a kawo madauki, a kawo mana dauki. Lokacin da aka zo aka ce an kawo dauki, ina fitowa sai na ganshi ya tsugunna. Lokacin da ya tsugunna kawai ina zuwa kansa, kawai sai ya fadi, yana faduwa daidai wuyansa sai na ga yanka. Lokacin da ya cire tsumma ya dauri wuyan nasa, wajen baya daurowa.
14: Okay, da kansa ma ya dauri.
13: Eh, tunda da kansa ya fito daga cikin gida.

0: Za mu saurari fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar, babban limamin masallacin Juma'a na Tirayim da ke nan jihar Kano, wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku. Da fatan za a yi saurari lafiya.
1: Inna shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, was salatu was salamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والسلام عليكم ورحمة الله Barkamu da wannan marici na Laraba 15 ga watan Sha'ban a shekara ta 1444 Hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da 8 ga watan uku a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Auf da ke kofar Wambai a birnin Kano a yau insha Allah zamu darasi na 29 in ba manta ba dai muna karatu cikin kitabus sala makon da ya shude ko karatun mu na karshe mun cike da karshen babul qira'ati fi salati yau kuma zamu tashi farkon babu sujudi sahwi malai yace babun sujudu sahwi ko babu sujudi sahwi babin da yake magana akan sujjadar rabkanwa akwai as-sahwu akwai an-nisyanu mantuwa da rabkanwa an-nisyanu ita ce mantuwa amma as-sahwu rabkanwa me bambancin su bambanci shine nisyan ka manta baka yi abu ba kuma ka tabbatar baka yi shi ba amma rabkanwa as-sahwu baka yi ba amma kana tunanin ka bar kai wannan shine bambanci duk wanda ya manta abu in ka tuna masa zai yadda da yi ba amma wanda ya rabkanwa shi zuciyarsa tana riya masa kamar yayi alhalin kuma me bai ba wannan shine bambancin mantuwa da rakkanwa to amma a larabci akan ambaci sahwu a wajen annisyanu akan kuma ambaci annisyanu a wajen as-sahwu to amma dai asali suna da bambanci Allah bai jingina wa annabi Adam sahwu ba amma ya jingina masa annisyanu shine bai yi abu ba kuma ya tabbatar bai yi ba ko kuma ya bari alhalin an ce yayi kuma ya tabbatar da cewa bai yi din ba wala qad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azma Allah yace mun yi umarni ga annabi adam fa nasiya sai ya manta bai bi umarnin ba wa lam najid lahu azma ba mu same shi da jajircewa ba manzo Allah kuma yace nasiya adam fa nasiyat zurriyatuhu adam yayi mantuwa daga nan ƴaƴansa suka gaji mantuwa wasu malaman ma suka ce kalmar al-insanu mutum daga annisyanu ne mantuwa domin dan adam ba zai taba yi wa ya zama baya mantuwa ba kubuta daga mantuwa sifa ce ta Allah duk wanda ba Allah ba yana iya mantuwa amma Allah ne kadai baya mantuwa la yadillu rabbi wa la yansa ubangiji baya batar lissafi kuma baya mantuwa amma ko manzo Allah Allah yace sanuquri uka fala tansa illa ma sha Allah za mu karantar da kai Qur'ani ba za ka manta shi ba sai dai abin da Allah ya so ka manta an baiwa annabi damar yayi mantuwa ko da yar kadan ce dan a bambanta shi da Allah dan shi bawa ne Allah kuma ubangiji ne ubangiji kuma shine ubangiji duk wanda ba shi ba kasa yake da shi baya yiwa ka samu daidaito da Allah ta kowace fuskar daidaito kowa yake kai an gane ko da ka Sheikh Abdullah Bassam yace as-sahwu huwa an-nisyan kalmar as-sahwu tana iya zuwa da ma'anar an-nisyan wa huwa tarku min ghairi ilmin shine ka bar abu ba tare da ka sani ba walaysa ala sahibi harajun idan mutum ya mantuwa ko ya rakkanwa to a shari'a bai da laifi haifu qala sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ufiya li ummati anil khata'i wan nisyan an yafi wa al'umma ta kuskure an kuma yafi mata mantuwa ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت annabi ya roƙa mana yace ya ubangiji kada ka kama mu in muka yi mantuwa ko muka yi kuskure Allah ya ce to na yadda ma'ana ba zan kama ku da laifin mantuwa ba ba kuma zan kama ku da laifin kuskure ba wa qad waqa min annabi sallallahu alaihi wa sallam li hikamin kaseera manzo Allah ya yi mantuwa da yawa dan wata hikima da Allah yake so ya tabbatar na daga cikin hikimar dan a bambance tsakanin bawa da mahalici idan da za a ce ga wani baya mantuwa to kamar an ce daidai yake da Allah kenan to annabawa tare da su ne mafiya daukakar bayin Allah amma ba su kai a kira su da alloli ba ba su da sifa daga cikin sifofin Allahntaka bayi ne su madaukaka cikin bayin Allah amma ba alloli bane ba su dan haka annabi yana mantuwa sauran annabawa ma suna mantuwa kamar yadda muka karanta ayar walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya daka annisyan mantuwa ja'idun fi haqqil anbiya ya halatta ga annaba suna iya mantuwa tare da cewa su ma ba kowace iriyar mantuwa suke yi ba amma dai suna mantuwa zamu zo a gaba mu ji wace mantuwa annaba suke wace ce kuma ba sa yi annaba ba sa yi mantuwa cikin al-aqwalul balagiyya amma suna yi mantuwa cikin al-af'alul balagiyya mana idan Allah ya ce da annabi yi kaza to yana iya mantawa amma in yace fadi kaza to wannan baya mantawa zantuttukan sako da Allah yake dorawa annabawa su isar ba sa yi mantuwa a ciki an gane ko amma ayyuka da yake ku yi aikoyi da ku to wannan dan adantaka tana iya kama su suna iya mantuwa a ciki kamar sallah kamar yadda zamu ci domin ba za ka taba jin inda aka ce Allah ya ce da annabi ya ce kaza kuma sai manta bai ce ba amma Allah ya ce yayi sallah kuma a sallar yayi rakkanuwa dan haka a cikin aiki rakkanuwa tana kama annabawa amma a cikin magana rakkanuwa ba ta kama su minha daga cikin hikimomin da yasa annabi yayi mantuwa bayanu annahu bashar dan a tabbatar da cewa shi mutum ne ba Allah bane yaqau minhu ma yaqau min ghairihi wasu abubuwan da mutane ka iya yi annabawa ma na iya yi domin su ma mutane ne annabawa suna cin abinci saboda mutum yana cin abinci annabawa suna aure saboda mutum yana aure annabawa suna kasuwanci ko sana'o'i saboda su ma mutane ne mutum kuma zai iya wannan shi yasa kafirai suka ce mali hadha ar-rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq ya zai wannan annabi yake cin abinci kuma yake kai kawo a kasuwanni yana neman na kai sai Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min rasuli min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk annabawan da muka aika kafin ka daman suna cin abinci kuma suna kai kawo a kasuwanni dan neman na kai ashe kenan ba mustahili bane annabi ya ci ba mustahili bane annabi ya kasuwanci saboda ne mutum ne wannan kuma dabi'u ne na mutuntaka ba kuma mustahili bane annabi ya aure saboda mutum ne mutum kuma yana daga cikin kamalar sa ne aure ina fata an fahimci wannan to farkon darasin da zamu dauka cikin mantuwar annabawa shine tabbatar musu da mutuntaka kuma yanzu dan ka ce wani mutum ne amma yayi mantuwa ya tawaya sai dai a wajen wawa jahili wanda bai san me ake nufi da mutuntaka ba mutuntaka jingina mantuwa ga mutum ba ta tauye masa mutuntaka ba daidai bane da ƙarya a ce wani mutum ne yayi ƙarya wannan ya tawaye kenan girman sa ya fadi darajarsa ta zube saboda yayi ne ƙarya ya saba alƙawari girman sa ya zube darajarsa ta zube saboda yayi ne ya saba alƙawari saboda wannan su kuma suna rage mutuntaka amma wani mutum ne yayi mantuwa wannan ba bai rage masa komai na mutuntaka ba balle ma tabbatar masa yayi wani mutum ne amma yayi bacci bai rage masa komai ba ya tabbatar masa da shi mutum ne wani mutum ne amma yana jin yunwa ya ci abinci wannan ya tabbatar da cewa shi din mutum ne a gane bambancin biyu dan rikicewa a wannan babin na sanin sifofin da ake sifanta dan adam da su ya samu kamala da sifofin da in an jingina wa dan adam su zai samu tawaya yasa waɗansu suka rikice sai su dauki sifofin annabawa sai su ba Allah sai su ba annabawa sai su dauki sifofin da na mutum ne sai su kore wa annabawa yanzu ka ce annabi baya cin abinci baya bansa kai ba annabi baya aure baya bansa kai ba annabi baya bacci baya bansa kai ba kamar ƴaƴan annaba ne ko matan su a ce wance ba ta haila ba yabanta kai ba sai dai a duniyar jahilai amma a duniyar wasu ilimi ba yabo kai ba shi yasa mun sha faɗa muna kuma nana tawa yanzu kai in matarka ba ta haila barinta kake ina kake kaita to ka bata manka ce ita ma ta samu daraja amma kawai ne ka dauki mata wani ka jingina masa cuta ce fa. To da ka sau da dama rashin ilimi yake sa garin yabo sai kai zagi baka sani ba, garin ka dauka ka darajar wanda kake so sai ka fado da shi kasa dan baka sani ba. Saboda me? Saboda hatta yabo ilimi ke saita shi. Ya kamata mu fahimci wannan. Da kan cewa annabawa suna mantuwa kamala ce ba me ba, ba na kasu bane. Kamar ka ce suna aure ne, kamala ce ba na kasu bane. Kamar ka ce suna cin abinci, kamala ce ba na kasu bane. Tare da bambance-bambance da suke da shi da sauran mutane a babakan ire-iren waɗannan abubuwa. In annabi yana mantuwa ba ana nufin mantuwarsa irin ta kowane mutum ba. In annabi yana cin abinci ba ana nufin cin abincinsa irin na kowane mutum ba. In annabi yana bacci ba ana nufin baccinsa irin na kowane mutum ba. Amma cewa baya bacci, to wannan kuma bashi wata sifa ce ta allantaka. Domin Ubangiji ne la ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Shi gangadi ma ba yi ballantana ya bacci. Da ka duk wanda kace baya bacci yanzu ka mai da shi wa Allah indirectly. Allah ya sa mu gane. Illa annahu la yuqarru alayhi. Sai dai bambancin annabawa in suka yi mantuwa aka tuna musu sau daya, to kuma ba sa sake yin mantuwa akan wannan abu. Saboda kai mantuwa a tuna ma ka sake yin wannan mantuwa a sake tuna ba, to kuma ya zama sususanci, ya zama sakaci. Shi annabi zai iya mantuwa, amma da an tuna masa to ba zai sake wannan mantuwa ba, sai dai kuma wata. An bai tuna nan, to kaga bambancin mu da su kenan ta babu mantuwa. Yanzu kai sai ka manta abu sau 15, sau 20, sau shurin matsaki. Idan ana tuna ma har a hakura ba za ka tuna wannan ba. Amma su ba su haka. An fahimci wannan? Ai sumatan lima kamin nubuwati, abinda ya sa Allah ya kare su da wannan nau'i na mantuwa, a yi mantuwa a maimaita don a tsarin janibin annabta. Kenan cewa annabi baya mantuwa wannan ba tsari janibin annabta ba ne. Amma annabi ya yi mantuwa ya sake mantuwa har mantuwar ta aure shi, to wannan kuma na ƙasa ce ga annabta. An fahimci bambanci? Wa minha, daga cikin hikimomin da ke tabbatarwa da annabawa mantuwa, at-tashri'u lil umma, dan su manta wani abun sai a karantar da mu. Domin in yanzu shi annabi baya mantuwa, to ni mabiyansa in nayi mantuwa a irin wannan wajen da shi bai ba, to ya zan gyara? Ba ni da yadda zan gyara. Amma da na gaba ake ganin zurfin ruwa, yanzu wata mantuwar da za ka yi a sallah sai ai sa'a annabi ma ya taɓa irin ta, to kaga ta san sai ta zame maka mai waraka da taka, sai ta koyar da kai. To wannan shi ne hikima ta biyu. Fi misli hadhihi al-hawadith, musamman a irin waɗannan babubuka na ibada. Wa minha, daga cikin dalilai da hikimomin da ke sa annabawa su yi mantuwa, at-tasliyatu wa ta'azzi liman yaqa'u minhu, rarrashi da jaje ga wanda zai yi. Yanzu wani saboda imani da zai tashi yin sallah, a madadin ya yi raka'a uku sai ya yi raka'a biyu sai ya sallama, yanzu ba ya rage ba? Ko a madadin ya yi raka'a hudu sai ya yi raka'a uku sai ya sallama, nan ma ba ya rage ba? Ko a madadin ya yi biyu sai ya yi uku, duk dai ya samu rikici a sallarsa, to wani sakamakon imaninsa. Inda a ce annabi bai taɓa irin wannan mantuwa ba shi ya fara, to wani in ya fara kuka har ya mutu da takaicin wannan mantuwa zai mutu. Shi yasa wata hikima ta Allah subhanahu wata'ala yakan jarabci waɗansu mutane da wasu abu don ya rarrashi wasu. Masa'ibu qaumin inda qaumin fawa'id, abinda Bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka, mutuwar yawa kaka. Saboda na sha faɗa musamman a babin tafsiri, kuma zan nana ta shi a ɗabi'ar ɗan adam, duk abin da ya same shi in shi kadai abin ya taɓa samu, to ɗayan biyu ne, in abin na alheri ne in bai wasa ba sai ya ja masa girman kai, sai ya rinka jin shi ya fi kowa. In kuwa na sharri ne shi kadai ya sama, to shi kuma sai ya rinka jin kowa ya fi shi, wannan sai ya taya masa da hankali. Shi yasa hikimar da yasa Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam labaran annabawa, idan an ce maka kaza to wani annabin ma an taɓa ce masa, idan an zage ka ba kai aka fara zagi ba wani annabin ma an zage shi. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablika, duk abin da za a gaya maka an taɓa gaya wani annabi. Fa in kadzabuka faqad kudhiba ar-rusul min qablika, in an ƙaryata ka an taɓa ƙaryata wasu, to wai meye hikimar da yasa Allah yake gaya annabi haka dan ya rarrashe shi? Saboda a ɗabi'ar ɗan adam duk lokacin da ya ji musiba ba shi kadai bace sai ya ji da sauki. Yanzu kai ne aka sace ma takalmi ba fata nake ba, kana fita so ne ce ni ma an sace mun sai ka ji sauki, ko mun tsada takalmi. amma ko sulifa ne aka sace maka da ka fita sai kowa ce ni na ga takalmi na ni na sai ka ji kai kadai ne na to sai ka ji damuwa sai dai anya banda satan ma akwai tsana banda satan ma anya dai ba wani abu duk sai damuwar ta karu a kanka da haka shi yasa bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka mana idan abu ya same ni ya same ka to ya zama kowa da kowa ma shikenan sai abin ya sauki larabawa suka ce innal balwa idza ammat khaffat ita musiba in tai kan uwa da wabi to tana da sauki a zuciyar mai ita ko mun imanin sa to da haka yana daga cikin hikimar da yasa Allah ya sa annabawa suka yi mantuwa dan kar ni hankali na ya tashi da nayi mantuwa damuwa za ta zo mun sai ji na to ai annabi ma ya taba yi to in ku annabi yayi ni kuma wane ne domin shi shedan abu biye yake maka ya saka kai laifi kuma ya biyo maka da damuwa bayan kai laifi an gane ko shi yasa Allah madaukakin sarki yace innaman najwa minash shaitani liyuhzina alladhina amanu falaysa bidarihim shay'an illa bi'idhnillah abinda aka hana kudin nan kuke yi to shedan ne fa yake zuga ku kuma hikimar bayan ya zuga ku kun saba ana kuma sai zo ya ta samu ku takaici da damuwa da bakin ciki dan a ebe maka wannan takaici da damuwa idan wani kuskure ya samu gare ka musamman na mantuwa a babin ibada shine sai a ce maka ai annaba ma sun taba yi sai ka ji a to shi abin da sauki to da suka yi ya suka yi ai kaza suka yi kai ma sai kai shikenan magana ta wuce wannan hikima ta gaba kenan fa innahu hina ya'lamu annahu waqa'a minan nabi domin shi dan adam duk lokacin da ya san cewa annabi ma ya taba mantuwa sallallahu alaihi wasallam balaysa alaihi huznun to ba zai damu ba ay yakhshal khalala fi dinihi domin damuwar za ta iya sa masa jin cewa to shi fa addinin sa akwai matsala kenan to amma idan kaji annabi ma yayi mantuwa kenan faruwar mantuwa cikin ibada ba ta sa addinin mutum ya samu matsala sai dai wasu abubuwa da zai zo yayi wanda kuma zai zama kafara a gare shi aw in naqsu fi imanihi ko ya ji cewa imanin sa akwai tawaya to wannan ma duk ba haka bane ila ghayri zalika min asrarillahi ta'ala izuwa wani haka ne daga cikin sirrorin Allah mai girma da buwaya wa asbab as-sujud thalathatun dalilan da ke sa ai sujada rakanuwa guda uku ne mana za a ba mu ko mula murike imma ziyadatu fi salat ko dai dadi a sallah aw in nafsu fiha ko ragi aw shakku ko kokanto tsakanin ko an yi ragi ko an yi dadi duk inda rakanuwa ta samu a sallah dayan uku nan ce ba ta fita daga haka ko dai dadi kai ko kuma ragi kai ko kuma shakka kake kai dadi ko kai ragi ɗayan uku nan shi ke kawo sujjadar rakanwa sannan malamai suka ce wa shura'a sujudu sahwi hikimar da yasa aka shar'anta yin sujjadar rakanwa irda'an lirrahmani dan rarrashin ubangiji ne mai rahama ma'ana kana ganawa da Allah har zuciyarka ta tafi wani waje ka saki layi hankalinka ya nesa ka tafi wani aiki ba abinda kake yi ba wannan yasa sai kai sujada dan kararrashi Allah ka bashi hakuri kai magiya ka tuba ita ce hikimar farko domin duk wanda yake ganawa da Allah ya kamata hankalinsa 100% ya zama yana tare da shi to amma da yake dan adam ne duk inda ya kai sunansa dan adam tare yake bai cika goma ba kuma shedan Allah ya riga ya bashi dama ne wasa da hankalinmu to shi yasa ko kana ganawa da Allah din duk karfin imaninka shedan na iya zuwa wani lokaci ya fusge ka kana sallah ka koma tunanin kasuwa kana sallah ka koma tunanin budurwarka kana sallah ka koma tunanin matarka kana sallah ka koma tunanin tuwanka komai na iya faruwa to wannan dan adantaka ce tare da kuma alƙawarin da Allah ya ba shedan na bashi damar yayi wasa da hankalin ɗan adam an gane ko kada fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in yace na rantsa da buwayarka ni ko sai na rudar da su baki da ita wannan yana daga cikin rudan to sannan wa idzaban lishaytan kuma dan a fusata shedan domin shi shedan a duniya ba abin da baya so yaga an yi irin sujjada saboda ya san darajar da ake samu in an yi sujjada shi kuma shi Allah ya fara tallata wa yaki yake samun darajar yanzu mu kuma muka zo muna yi muna samu to shi yasa da an yi sujjada to shedan ya gama fusata ya gama jin haushi takeici ya gama baibaye shi da haka lokacin da kai rakanuwa sai kai sujjada abu bi kai ka jefa tsuntsu bi ne da dutse daya ka bawa Allah hakuri ka rarrashe shi ka tuba gare shi ka kuma fusata makiyinka shine shedan wanda ya so ya rude ka wajabaran lin nuqsanin sannan kuma a lokaci guda ka gyara wannan tawaya da tasgaro da aka samu a cikin ibadarka Allah ya samu dace al hadithul awwal ba'da al mi'ati hadisi na farko bayan 100 ma'ana a bayan mun cika hadisai 100 cicicin to yanzu hadisi na 101 kenan lissafi gwar-gwar ko hausa-hausa anai da in nace gwar-gwar lokacin ina tafsiri amina sai abzu a ce dani malam kadina fada wai ai saboda garin mabiyancin na gaban ka gwarawan ne nace to ni kuma nace gwar-gwar yaran hausa na fada ka san bahaushe yana da karin magana da yawa da yake suka gwari

فقام سي النبي يتاشي دومن دي يسلمر كوكنتو ني يشي جيشي شي زوجي ستنا ريا مسا كما هدي يي تون بانغرم كما تنا ريا مسا كمر بي يي ودي إدد دي يسلمر دقرك أبين فقام سي تاشي إلى خشبة معروضة في المسجد يجي جيكم من أزاراكو إتاشي دا أكا جيتشي أجيكم مسلاتي سيدا فاشي معنى يزوغ بومتا دي سيكينا فاتكا عليها يجين جينا دوانا أزارا كوانا إتاشي كأنه غضبان كيكاتي أنبا أفساتيكي توانا إتاشي تبي أرمي وأزي إن كان وأزي مصمم هدبا وما أسوء أدوى سادة داريا أجيكم فسكاكا نزال صلى الله عليه وسلم صحابيس كتي إدن زي وأزي مصمم هدبا to fuskar sa canja take muryar sa ta daga jijiyoyin wuyan sa su fuffuto ka annahu mundiru jaysh kai ka ce komandan yaki ne yana ba sojoji umarni komandan yakin da yake ba sojoji umarni dai rahar sa da dariyar sa anan ba a raha ba a dariya daura fuska ake to haka nan mai wa'azi yake da haka manzo Allah ya nuna alamar kamar afsace yake yayi fuskar shanu wa wada'a yadahu al-yumna ala al-yusra sai ya dauki hannunsa na dama ya dora akan nahu an gane ko wanda wannan shi kuma wani ladabi ne duk lokacin da kake so hankalinka ya taru to karka bar hannuwanka suna kadawa domin wadannan in yatsu guda biyu da kuke gani directly kai tsaye jijiyar su tana da connection da zuciya in dai hannuwanka suna motsawa to zuciyarka za ta rinka rarrabuwa shine hikimar da yasa a sallah aka ce kai me ka tara hannuwan guda biyu ka rike su kuma ka dora su akan zuciya dan a samu cikakken me nutsuwa da tattaruwar hankali to annabi ko tsayuwa zai a gaban mutane sai ya tara hannunsa ya tsaya ko ya kasa da su amma dai ya rike su su daina kadawa shi yasa mu malaman islamiya sau da dama idan yara za su yi mana karatun qur'ani sai mu ce ku daina kada hannu ku rike hannu wannan yana daga cikin abin da yake sa hankalin mutum ya rasu duk karfin haddaka in zaka bar hannunka suna kadawa to zuciyarka za ta yi wani waje an gani ko idan ka annabi ya dauki hannun dama ya dora akan nahu wa shabbaka baina asabihi ya sassaka tsakanin ɗan yatsunsa a ciki ma'ana ko dai da yayi haka sai yayi haka ya kama hannuwan ta ciki duk dai dan ya dada tara hankalinsa a waje daya an gani ko yawa wa kharajatis sar'anu masu gaggawa har sun fara fita daga masallaci kalma as-sar'an sar'an ana nufin masu gaggawa fita jam'u sari'in ne wa humul musri'una fil khuruj min al-masjid masu gaggawa fita daga masallaci har yanzu zaka gansu wanda da an ce assalamu alaikum kalli man ya fito ya kai bakin ya juyo ya kai bakin kofa to irin waɗannan su ne sar'anun nas tun a zamanin annabi akwai su kuma annabi bai hana su ba dan wani Allah Allah yake a idan da sallah ya fita yana da wani uzuri an gane ko ila ana jiransa ila to da haka irin waɗannan mutane har sun fara fita daga masallaci shine kharajatis sar'an min abwabil masjid fa qalu kuma sai suka tafi suna cewa aqsiratis sala a to yau sallar an rage ta ne ta koma raka'a biyu daga hudu wa fil qaumi abubakr wa umar kuma a lokacin cikin mutanen da suka yi sallah bayan annabi akwai sayyidina abubakar akwai sayyidina umar me hikimar fadar abubakar da umar suna nan na farko dan a nuna falalarsu dan ba za ka taba jin inda za a ce annabi ya yi sallah ba abubakar ba umar ba abdullahi dan umar ya ce mun ji wannan ba ɗaya ba ba biyu ba annabi da kansa yake fada karatu ana wa abubakar wa umar dakaltu ana wa abubakar wa umar kaza ana wa abubakar wa umar dan ka su abubakar da umar duk inda ka ga annabi sai ka gansu ne suna raye zara ce duk inda aka ganta sai an ga wata to wannan kadai ya nuna falalar abubakar da umar duk wani wanda ba su ba yakan dauki tsawon lokaci baya tare da annabi amma su kan ko ba sa nan zai ce a nemo su da aka tare suke wazirai ne to wannan hikima ta farko kenan hikima ta biyu da zamu ji shine a nuna maka duk da sahaban da suke da shi da annabi amma bai sa suna karanta ladabi a gare shi ba sabanin a yau wani zaka ga in ya saba zama da babba to ganin girman babban sai ya me sai ya rugu a idan sa shine ba shi ya ce wai ido wa kaina wanda nake gani kullun to su sahabbai ba haka bane ba duk da suna tare da annabi ko da yaushe amma wani lokaci shayin su yi masa magana suke
na farko saboda girmamawa, na biyu kuma saboda kwarjininsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kuma fa ba wai shine yake muzurai dan kai masa magana ba, irin yadda yau zaka ga wasu shugabannin suna zanzare ido wai dan a ji tsoron su. Zara idan ka ba shi yake sa a ji tsoron ka, ba ka ji tsoron Allah ka gani in bai sa bayi sun ji tsoron ka ba. Shi kwarjini halitta ce, bayi kai kake nema, wani zai je ya ci hawainiya ya ci wata tsiya ce ka ci banza, wallahi da wani mai wa'azin wasa ko wa'azi ne amma na wasa, ya ce wani ne ya ce masa ba za ka kai goma ba, ya ce ya zage shi ya cire hulansa ya buga min a ka, da safiya kuma ya zo ya ci binkasau a gabansa ya ce in ga tsiya. To da haka kumbar ido da cika ba wanda ya kai manzo Allah saukin kai da raha da jin sahabbai a jiki, amma tare da haka girmansa da mutuncinsa Allah ya rike masa. Me yake ja na ƙasa ya ga girman na sama? Kar ka zalunce shi, haƙƙinsa ya zo ka danne wallahi, ko kwaye kai sai girmanka ya faɗi a gabansa. Taimaka shi lokacin da yake da buƙatar taimako, kuma za ka iya, zai ji girmanka. Kuma ba sai ka nemi girman ba, kai girmama Allah ka gani, shi ke bada girma, sai sa a ga girmanka. Manzala ya ce man tawada'a lillah rafa'ahu Allah, duk wanda ya nuna bai isa ba shi kuma Allah sai ya nuna ya isa. Abaka nan ka isa, wallahi ƙarya kake yi, ba wata isa da kake da ita, jini ne da tsoka da majina da kashi, to me abin tsoron a ciki? Babu kimar, shine ayyukan alkhairi su suke bada girma. To mu kiyaye wannan, manzo Allah yana da saukin kai, yana da raha, yana da fara'a, yana da tawaru'u. In ka gan shi cikin sahabbai, in ba a ce maka shi bane ba za ka gane ba, domin shi ba a ware masa wata kujera ma ta daban, ba a yi masa kaza ba, komai simple. Amma tare da haka a duk duniya ba a yi mahalukin da mabiyansa suke girmama shi kamar sa ba, kuma ba za a yi ba. Hammanyan sarakunan arna wanda ake ji da su a duniya, irin su Kaisar, irin su Kisra, girmamawa da ake musu bata kai wacce ake wa annabi ba, domin ba a shan yawunsu, ba a shan majinansu, ba a shan jininsu, ba a shan fitsarinsu, don duk ɗoyi suke yi. Amma shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nasa albarka ne, ƙanshi suke yi, ibta hayyan wa mayyitan ya rasulullah. Haka Abubakar ya ce ban taɓa ganin kushewa irin ta wani kamar taka ba, da rai a ƙanshi kake, bayan rayuwa ƙanshi kake. Amma duk wani ɗan adam da ka sani ba annabi ba, ko yaya in ya mutu sai ya canja. Allah rawi ce duk wanda ya mutu ka kalle shi ka san ransa a bace yake ba, Allah ya kiyaye. Amma manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yadda yake a rayuwa haka yake ne, bayan Allah ya karɓi rayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi abi wa ummi. Daka sahabbai suke cewa wa fil qaumi abubakr wa umar, a cikin mutane akwai abubakar da umar, amma fa haba ayyukallimahu, sai suka yi shayin su yi wa annabi magana, suka yi shayin su yi wa annabi magana saboda tsabar kwarjini da yake da ita, da yake da shi sallallahu alaihi wasallam. To akwai kuma ranar kauyawa, duk da to dama zaka ji qur'ani yana ɗan kauye kaza, ɗan kauye kaza, to amma su ma suna da ranar su. Shi ranar ɗan kauye shi ne wata rana zai yi abin da ɗan birni ba zai iya ba, kuma amfanin zai zo wa ɗan birni. Mun sha faɗa ƙauyenci ba shi ne zama a karkara ba, jahilci shi ne ƙauyenci. An gane ko? Me yasa ake jingina wa mazauna karkara ƙauyenci? Saboda ƙarancin ilimi a wajensu. An gane ko? Amma ko a ƙauye ana samun ɗan birni, shi ne wayayye mai ilimi a can. Kamar yadda ko a birni ana samun mai ɗan ƙauye, shi ne jahili. Kana tsaka da birni amma jahili ne kai, baka san komai ba, la na addini wala na rayuwa, ba kauye ne kai. An bayyana wannan. To a cikin mutane akwai wani mutum, malamai suka ce ba kauye ne, kuma zaka ga saboda karancin ilimi ɗabi'unsu daban suke da na ɗan birni. Yanzu akwai abin da ba zaka taba ganin ɗan birni yayi shi ba, ba zaka taba ganin mai ilimi yayi shi ba, da mutum yayi shi ya nuna maka waye shi. An gane ko? Yanzu mutum kawai ka zo ka gan shi a tsakiya a gefen titi nan na kasuwar kofar mai, ya taɓa wanda zai fitsari sai ya gaya ma daga inda yake? Ai kawai ka san daga inda yake. Ko kuma ka gan shi magidanci yana tafiya yana karyar rake, yana shaƙar raken, ai ba sai ya gaya maka daga inda yake ba, kawai ka san shi. To su amfanin irin waɗannan sau da dama in suna fadar manya, wani abin da ba za a iya wa gaya wa gaba babba gadan gas ba su sai su faɗa. To kuma wani abin sai ka ga yayi rana, sun faɗa ɗin sun faɗa kar,
sun fada din sai kuma abin yayi amfani. An gane ko? To wafil qaumi a cikin mutane wanda suka yi sallah tare da annabi, rajulun, akwai wani mutum.

illa huwa, da haka Allah shine kadai masanin gaibi. Fa taqaddama, to bayan abu ya tabbata cewa annabi yayi rakanuwa, sai ya ci gaba, ma'ana ya dawo inda yake a matsayinsa na liman gaban mamu kenan. Fa sallama taraka, sai ya ci ko sallar da bai yi ba, raka'a biyin kenan. Thumma sallama, sannan sai ya sallama, wace sallama kenan, wace sujada zai anan ba'di, kuma a wajen da me ragi akai, ragi akai gashi za a yi ba'di. Amma ka'ida ta mazhaban malikiya, ragi ne ake masa kabari, dadi kuma a yi masa ne ba'di. Shi yasa malamai suka ce kowanne ana iya yi, a wajen ragin ana iya yin ba'di, a wajen dadin ana iya yin kabari, tare da cewa ana iya yin kuma akasin haka. Domin a mazhaban Imam Malik shi ne azza'idu qablu wan nuqsanu ba'du. An gane ko? Wa malikun fassara lin nuqsani qablu. A malikiya qabli ita ake yiwa naqasu ragi, ba'di kuma ita ake yiwa ziyada dadi. Shi ne Abdullahi Gwando, Allah ya ji kansa da rahama, ya ce wa malikun fassara lin nuqsani qablu. Imam Malik ya yi bayani dalla-dalla, ya ce lin nuqsani in an yi ragi, qablu ay qabli, wa za'idun ba'du in an yi dadi kuma ay ba'di. Wannan formula ce a cikin littafin Bawul Musalli na Abdullahi Gwando, ya ce ikhtalafat a'immatul mazahibi fi mawdi'i sujudi zal maratibi nu'manuhum ba'da salami yasjudu wa Shafi'i qablahu wa Ahmadu yattabi'u al-warida min fi'l an-nabi wa haythu lam yajidhu qabla yasjudu wa Malikun fassala lin-nuqsani qablu wa za'idun ba'da zabaya. Ya ce malaman mazhabobi sun yi sabani game da yadda ake sujjada rakanwa. An gane ko? Nu'manuhum ba'da salami yasjudu. Nu'man ibn Thabit shine Abu Hanifa, shi a mazhabarsa duk sujjada ba'di ce, babu qabli. Hadisan qabli a mazhabar Hanafiya a Hanaf ba su inganta ba. An gane ko? Wa Shafi'i ba'dahu, shi kuma Imam Shafi'i duk sujjada ba'di ce, ko ragi ko dadi, kai a mazhabar Shafi'iyya ba'di ne. Hadisan qabli ba su inganta a wajensa ba. An gane ko? To amma wa Maliku, Imam Malik fassala, shi ya yi rarrabe zance, ya ce lin nuqsani qablu, in an yi ragi ay qabli. An gane ko? Wa za'idu ba'du, in an yi dadi ay ba'di. Wa Ahmadu, shi ko Imam Ahmad ya tabi ulwari da min fi'ilin nabi, shi duk lokacin da kai rakanwa to aiki ya kama ka, sai ka zo ka yi bita hadisai, shin wannan rakanwa annabi ya taba yin ta? In ya taba yi, wace sujjada yayi? To ita za ka yi. Wa haythu lam yajidhu qabla yasjudu, shi ma in ba a samu rakanuwar annabi ya taba irin ta ba, to ya dauki qabli. In ka rike wannan formular za ta haska maka matsaloli da yawa na sujudus sahwi. To dan haka dai annabi sallallahu alaihi wasallam anan duk da yayi rage kuma sai yayi sujjada ba'di, shine yayi gama sallah yayi sallama, thumma kabbara, sannan sai ya kabbarta, wa sajada, yayi sujjada misla sujudihi, daidai da irin sujadojinsa na sallah, aw atwala, ko ma tafi ta sallah tsawo. Ita sujadar rakanuwa ko ta yi daidai da ta sallah ko tafi ta sallah tsawo, ba ta yin ƙasa da ta cikin sallah. A kula da kyau, misla ce ko kuma atwal, to sannan ita ma biyu ce. An gane ko? Ita ma sujada guda biyu ce. Sannan kuma irin zikirin da ake a cikin sujadojin sallah, irin su ake yi a cikin sujada tarakkanwa, babu wani bambanci. Thumma rafa'a ra'sahu, sannan annabi bayan yayi sujada ɗaya ya tsago, fa kabbara, ya sake kabartawa, ma'ana ya sake kabbara. Thumma kabbara wa sajada misla sujudihi aw atwal, ya sake yin kuma kabbara, yayi sujada ta biyu, kwatankwacin sujadarsa ta sallah ko wacce ta bi ta tsawo. Thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara, sannan ya sake ɗago kai yayi kabbara. To a nan ba a ce yayi sallama ta biyu ba. An gane ko? Amma malamai suka ce zai yi sallama, inda matsalar take damun shi ne bacin tahiya. Ita tahiya a sujjadar rakanuwa ba dole ba ce, amma in ka yi ba laifi, musamman in sujjadar ba'di ce, domin ka riga ka gama tahiyar sallah, ka yi sallama. To yanzu wannan sujjadar da za ka yi guda biyu, ba dole sai ka sake mata tahiya ba, kawai sallama za ka yi. Amma in ka sake ɗin kuma ba laifi ba ne ba. An gane ko? Shi ne me waye ce فربما سألوه, يسو دا داما أكن تنبي مروي چن حديثي أبو هريرة كينا, ثم سلم شن ياي سلم, قال فنبئت أن إمران بن حسين

0: Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da shiga sabon shekara ta musulunci. Yau muna daya ga watan Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na da shekaru 1448. Ubangiji Allah ya samu shiga sa'a. Masu sauraro, an juma ana kokawa tare da wani kalubale babba da ya shafi lafiya, wanda ake kamar da mu iya cewa cutar sikila. Sai da take ta kawo ma a dalilin wannan cuta ya kai ga ma'aurata sai sun yi gwaji domin gujewa fadawa lalurar da za a tarar idan an samu yara bayan auren, wanda za a zo a tsinci lalurar da za ta dami iyayen ma baki ɗaya ta hana su sukuni. A lokuta da dama kuma aka rasa rayuka dalilin wannan cuta, duba da ƙarfinta da kuma illarta ga ɗan adam. Cuta ce dai babba, kowa a cikinmu ya san ta, aka ce sikila, kuma ya san illar da take da shi. Wannan shi ne batun da za mu kalla a yau, masu sauraro. Da fatan za ku biyo mu, kuma za ku ji baƙin da suka baƙunce mu, waɗanda suke da jibi da wannan lamari, domin ku ji fashin baƙi da yadda cutar take, da yadda tasirinta yake, da matakan da ya dace a ɗauka domin a gudu tare a tsira tare. Sunana Husaini Ambo Indaba, ni ne zan jagoranci wannan shirin na zaman yan murna a yau. A tare da ni akwai Hajiya Halima Abubakar, wato Sa'idi ya Kasai. Babbar jami'a ce a sashen kula da cututtuka marasa yaduwa a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. Hajiya, barka da zuwa. A ina jin ba a jiki ba sosai.
1: Assalamu alaikum, barka ka dai.
0: Bayan Hajiya Halima Abubakar Sa'idi ya Kasai, akwai wani jami'in shi ma mai suna Malam Sadiq Gwarzo. Ban jami'i ne shi ma mai kula da alƙalamin cututtuka marasa yaduwa, ciki har da ita wannan lalura ta sikila, a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano. Malam Sadiq, barka da zuwa.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sai kuma Malama Fatima Gidado, shugabar kungiyar Made for Her. Kungiya ce dai da ita kanta za ta yi bayaninta domin masu sauraro su fahimce ta, kuma su ji rawar da take takawa a wannan bangare. Malama Fatima, barka da shigo.
3: Barka da shigo. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Amin wa alaikisalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu sauraro, kai tsaye za mu je ga abin da ya haɗa mu a wannan zaure a yau. Duk da cewa Juma'a mai zuwa, idan Allah ya kai mu, ita ce rana da aka ware, ina ganin a duniya ma baki ɗaya na ita wannan cuta ta sikila. Rana ce mai matuƙar mahimmanci, kuma Allah ya da dukkan abubuwan da za a tattauna a wannan ranar, da masana abubuwan da za su ce, da masu kansu masu lalurar, za mu ji halin da suke ciki a wannan rana, an Allah ya kai mu. Hajiya Halima, za mu fara da ke. Idan aka ce sikila, wani mece ce sikilar nan?
1: To, assalamu alaikum warahmatullah, barkanku da wannan lokaci. Muna godiya da wannan dama da kuka bamu na zo mu tattauna da ku akan wannan cuta da take addaba jama'a, cutar sikila. Da farko, idan aka ce cutar sikila, wasu sun sani, tun da akwai wayarwa da yawa, wasu ba su sani ba, amma yawanci cuta ce da gadanta ake yi, ba cuta ce da ake ɗauka ba. Cuta ce da ake gadanta daga iyaye ta hanyar jini. Idan ya kasance uwa tana ɗauke da wannan kamar ƙwayar halittar, ko in ce jinsin halittar cutar sikila, uba ma yana da wani koda kaɗan daga ciki ne yakan sa a haifar da yaro da wannan cutar. Wato shi ne wanda za ka ji ana cewa ES, genotype kenan, mai ES, an haɗu da shi ma ɓangaren uwa kenan. Na ɓangaren uba AS2 sukan iya, akwai yiwuwar samar da daman kai tsaye ma an sani haifar ɗa mai wannan cutar sikila. To shi ne abin da yake ciki. To abin da yake faruwa kuma akan cutar shi ne, idan har an haifi ɗa da wannan cutar tun daga farko a halittar jinin, maimakon ya kasance halittar jini normal wacce Allah ya halitta red blood cells kenan suna zuwa a zagaye in sun zo a zagaye ne shine kamar lafiyayye to idan mai cuta sikila ne sai su zo a kare kamar yanayi na lauji to wannan halittar ita take sa ba su je su tushi hanyoyin jini wanda zai sa kuma ya zama nan da nan yake lalacewa idan a halittar da Allah ya yi normal shi wannan red blood cell din sukan dauki adadin kwanaki da yawa a jikin mutum suna zagaya jinjini kenan yawa jinjini sai su dauki adadin kwanaki da yawa suna zagayawa mutum yana rayuwarsa normal to idan ya kasance an samu wannan akasi na wannan cutar sikila ba sa kaiwa adadin kwanakin da ya kamata sai su lalace duba da yanda suka tushe hanyar jini ta laushi ba ta yin abin da ya kamata nan tushewa hanyar jini ita take janyo wahalar shakan numfashi daga nan kuma sai a ta samu matsaloli da yawa wanda zaka ga mai cutar kullum da wahala ka same su da lafiya dai daga cikin abin da yake a takaice kenan a bangaren cutar sikila
0: to kin yi ma bayanin wato yadda ake kamuwa da ita to abin tambaya anan me maganinta me zai sa ba za a yi ta ba misali me maganinta
1: farko maganinta shine gwaji gwaji kafin aure a da ba a sani ba
0: yanzu ina son zan yi aure da ni da wacce nake so sai mu je a yi mana gwaji
1: tabbas gwajin cutar sikila shine hanya ta farko na yin maganinta kuma gwaji ba zai yi ba sai da wayar da kan al'umma tunda da an gano me yake janyo ta da ba a san a mu misali ma nan bangaren Arewa Hausa ba a san wai a ce ai gwajin jini kafin aure ba to daga baya ilimi da bincike aka gano ita wannan cuta ba ta hanyar jini ake daukar ta to tunda akwai sinadarai da hanyoyi da za a iya yin gwajin ne zai hana ba za a yi shi kafin aure ba idan ya kasance halittar wa'annan masoya daga cikin su kowa yana da jinsin da za a iya samar da wannan yaro mai sikila ko yara masu sikila to sai a daƙile wannan yin auren don ne a rage yaduwar wannan cutar
0: Hajiya Halima ku ne a bangaren gwamnati cutar nan zahiri ce kuma ga musabbabiyarta mu a matsayinmu na musulmai babu laifi yin wannan gwajin a addini tun daga ga illar da ake samu amma turjiya ta mutanenmu musamman a nan cikin yankin Hausawa Kano turjiya da kafewa a ki zuwa a yi wannan ko abu ka'idojin da ya dace a bi ba ku ganin hakan yana da ɗarura ƙaruwar wannan aba idan haka ne me yasa a gwamnatance ba za a samar da wata doka wacce za ta tilasta wannan ɗaukar matakan ba tunda ku ne gwamnati in ka rubuta ka ba gwamnati shawara gwamnati za ta kalla
1: gaskiya ne Malam Hussein gwamnati tana iya bakin ƙoƙarinta akan irin wannan ɓangare domin tuntuna an daɗe da gano wannan ba ma shi ne karo na farko da aka yi irin wannan tambayar ba aka yi magana an zazzauna musamman ƙauyuka ma kaga kamar mun nan ai cikin birni ne za a ga akwai ilimi akwai wayewa to waɗanda suke ƙauyuka malaman nan da mahukunta an zazzauna da su sosai kuma an gudanar da kamar yadda ka ce shari'a zan ci ko kuma wani wata
0: doka
1: akan cewar ba za a yi aure ba har sai da wannan sakamako ma na gwaji wanda aka tabbatar da shi tsakanin bangaren miji da mata ana yin su kwarai da gaske idan ka duba za ka ga ƙauyuka da dama ba a daura auren ma sai an yi gwaji to kuma wata ran har sai ka ga ma mutane tunda dokar ta yi karfi dan ba za a daura auren ba sai da wannan gwajin sai ka ji sai wasu sai su ce har sun dora sun yi shirin biki an yi taushen miya an tana fadi man ba zai daura aure ba sai an yi gwaji to akwai mutane da wallahi zaka ji muna hira da su suka gaya mana cewa ai har an yi jere an gama taushen miya ana zuwa da aka yi gwaji sai aka gano ashe ba zai yi sai aure ba saboda haka dole aka hakura da wannan auren
0: to
1: kaga sai dai ƙara wayar da kan al'umma shi zai taimaka abin ya dade yaduwa shine ɗaya daga cikin zuwa manan gurin a dada gane abin domin a dinga yin gwaji
0: za mu fadada na wayar da kan amma dai yanzu ba zan barki ba akwai zage-zage da ake za a zo ta bayan fage sai a karbi takarda ba tare da an gwaji ba din da su ma'auratan ana ganin sun shaku lallai sai an yi wannan auren yawa za a je ta bayan fage a karbi irin wannan takardun a je kawai a kai tunda kin ga su limamai ba da lafi su karanta ba wani limamin ko takarda daurin auren ma misali afuwan yayi na malamai ko takarda daurin auren ka miƙa ba sai da tagwajin ne ko ba gaskiya ba yawa kin ga akwai irin wannan da iyayen za a hada baki wasu ta bayan fage idan kun samu irin wannan kuna daukar matakai akai
1: eh gaskiya muna daukar matakai akai matakin da ake dauka shine za a ga ya musu illar abin nan in ta kama za a dauke su ma a nuna musu masu ciwon nan ga bayan da suke karewa in kun ci lallai kun matsa za ku yi wannan auren kuma muka nuna musu wasu har zaka ga an ga ya musu gafa yaran nan yanda suke ga yanda suke komawa ga yanda kuma karshen rayuwa ku za ta koma za ku kare da rayuwa asibiti kuma kada ku yi tunanin cewa za ku haifa ɗaya ne za ku iya haifar yara da yawa masu wannan matsalar kun ji kun amince to wasu sukan yadda su dauka wasu kuma sukan ga da Bature yake shawai ko in ce bakan barare da turancin ma akan ce su makahu ne wani sukan ce su sun ji sun gani a hakan za su yawa to amma akan dai ba da shawarwari wasu sukan fahimta su dauka su yi wasu kuma gaskiya ka san ba za a yi wa mutum dole ba amma kullun a cikin wayarwar da kan da muke wa mutane mukan ce idan fakin hadu da saurayi a matsayin ki na yarinya yau budurwa idan yace ya sunanki kafin ma ki amsa masa sunana wancin tambaye shi yaya jinsin jininka yaya jinsi kana cikin AS ne ko ya to daga haka kaga in ita daman ta riga ta san kanta za ta ci to sai dai magaisa ba zancen maganar soyayya to mukan yi wa mutane haka musamman ƴan makaranta dan abin ya dade shiga kansu akan wayar da su da irin wannan da ka hadu da saurayi in ma yace ya sunanka kafin ka amsa ce ne what is your gender yaya jinsin jininka yake
0: kuma nan ma iyaye gaskiya ya lace taka rawa sosai kai saboda su yara mai ruwa suna rawar kai su jinin koma iri ɗaya ne masu babu ruwansu to ubangiji Allah ya kare mu za mu ba ki sharuwa ba da su jin babu ga ka kai ma jami'i ne babba ɓangaren kula da alƙalima na cututtuka marasa yaduwa alhamdulillah ma wannan cutar da ake ce ma ba ta yaduwa ala tana yaduwa kuma da an shiga uku to tunda ba ta yaduwa amma akwai wasu hanyoyi da ake bi ake daukan ta su ake so mutane su nazari akai su rigakafi an ce yafi magani malam Sadiq kawo yanzu tunda alƙalima option kai ke kula da su alƙalima nawa muke da su a Kano na wanda suke kama da wa suke da wannan lalura ta sikila
2: jama'a assalamu alaikum na dawo a Kano na biyu kamar da ka fada magana sani kididiga waɗanda suke da wannan cuta ta sikila a jihar Kano yana da matuƙar wahala kasancewar har yanzu wasu da yawa masu cututtukan nan
0: wasu bayyana ba
2: asibiti tashi a ce an ɗauki data ɗinsu an ɗauki bayanansu an sa shi a wanda za a iya za mu iya gani
0: to iya wanda kuke da shi suka zo ɗin ba
2: amma iya bincike da muka yi mun fahimci cewa akalla sickle cell account for 3% prevalence wato kamar mace a duk yara ɗari
0: da
2: yake haihuwa a Kano
0: kaso uku
2: yaro kaso uku
0: na cikin yara
2: to kuma ke diga ta nuna mana cewa a kullun a jihar Kano akalla ana haihuwar yaro 123
0: a kullun a Kano
2: a wata akan samu yara 3,000
0: to da yake haihuwa
2: yawa to wanda ke nuna cewa a cikin waɗannan yara mafi akasari aka iya samun yaro kamar 30 a kullun
0: da wannan cutar
2: yawa
0: to akwai matsala kuwa
2: to ka gani so girdiga dai tana nan ana ta muna ta duba data amma dai akalla muna ganin a hasashe gaskiya a duk shekara ana iya haihuwar yara daga 50,000 zuwa 80,000
0: masu wannan cutar
2: a Kano
0: to kun gaya gwamnati kuwa
2: gwamnati ta sani kuma an dauki matakai sosai babban abin farin cikin shine akwai yanayin gwamnati tsari da ta fito da shi wannan abin da ake kira abakiya wanda hukumar Kachima ta taimakekeniyar lafiya take kula da shi an kawo ƙarin da dinne wannan cuta za a duba shi a kan magani kyauta kuma zuwa yanzu
0: ma'aikata ko kuma kowa
2: da kowa
0: na'am
2: in dai ka zo da wannan cuta za ka zo ga asibitoci na gwamnati za a ɗora ka za ka riƙa an san maganin kyauta zuwa yanzu waɗanda aka dora ba su wuce 2008 ba.
0: Wanda aka dora?
2: Shi yasa na faɗa maka cewa girgizar mutanen da
0: suke. Wannan alƙalamin fada da kuke faɗa sun magana muryan su ake.
3: Gaskiya kuma ina son ƙara abu ɗaya akan wannan bayanin da yi shine a kakab duniya ba garin da ke da sickle cell ciwon sikila kamar Nigeria.
2: Kamar Kano.
0: To ya ake ku gane Malama Fatima.
2: Shi wannan data. Duk inda zaka auna mutum 100 kamar da na fara. Inda zaka auna yara 100 zaka ga yaro uku suna da cutar. To wannan yana nuna cewa akwai yawan
0: ne fa tsoro ka bani.
2: Wasu cikin iko Allah kamar da ka sani cuta tana iya zuwa ba tare da
3: matsala
2: ba. Ba mamaki wasu da yawa ba a taɓa gwada ba suna da ita. Tunda akwai wanda na sani sai ya zo haihuwa na uku.
0: Aka gane.
2: Ka fahimci mata na da sikila.
0: Yes.
2: Kaga tun daga ƙuruce ta har aure har komai da komai duk lafiya lau. To yanayi wasu yanayi ke sawa wannan cutar ta bayyana kanta. Wanda sai ta bayyana ɗin kuma an je asibiti an yi gwajin za a gane iya ciwo. Wance tana da larura ta kuma mamaki daga nan larurar ta ta agara.
0: Ita kuma ba a warkewa ne?
2: To a yanzu an ci gaba a duniya gaskiya.
0: Na'am.
2: Ana warkewa amma kyakkyawan labari da muke cewa aka san haka. Warkewa shi ne akwai jin irin da aka wani technology ne da a duniya ke fama da shi. Wanda za a kalli ƙwayoyin halitta. Ai kamar da tailor ɗin giggin ke.
0: Yadi
2: ne yau yadi da wai a dafa to ana iya yin wannan abin da ake kira gene editing wannan bayanan da ke cikin ƙwayoyin halittar genes kuma a duba sai a editing a gyara
0: ko a mai gurgun su
2: su mai kuma daidai wannan waɗannan ba Halima ta faɗa maka cewa wani fikilin wato polymerization wani jini ne kon ground zagaye
0: ina so ku dan kun san ku kalmar ku ta masana lafiya wani lokacin masu sauraro ba za su iya gane ta ba. Ina so a ɗan yi ƙoƙari a ringa ɗan dasa Hausa don mutane su fahimta saboda abinda yana da matuƙar
3: muhimmanci. Yanzu a ce yanda neman wannan red blood cells yake circle kenan ko round. Amma in kuma ya zo a sikila kun san yanda wata take fitowa.
0: Yaka kamar lambu ya ga.
3: Yamma a Hausa ne lambu za a ce shi ne mutane za su fahimta.
4: Jinin ya koma sai ka ga irin ta haka yake toshe
3: to ai bari a dan kare masa bayani
2: akwai sinadarai a cikin ƙwayoyin halitta
0: wanda
2: suke haifar da wannan matsalar to wannan warkarwar da muke magana sai a cire waɗannan sinadaran inda suka sun kamar sun lalace ne suna aiki ba bisa ka'ida sai a gyara su a mai da su daidai to amma abin da wannan abin kuɗin cikinsa ya kai biliyan 3 zuwa biliyan 4
0: idan da yawa
2: in za a warka
0: mutum da to kawai kuwa
2: ina abin da kowa ya yi abin da ya ke
0: amma na ba ta mutum da ya yi ta ma ya yi

0: wannan shagin sha'u.
1: Kafin nan ka kara masa da bayanin shi wannan ban marotarin splant wato sinadari na bargo kenan ake dauka.
2: To
1: fasalin yanda ake yin sa fa shine tamkar yanda mutum zai cire koda ya ba dan kuwansa idan an samu matsala. To shi ma wannan ban marotarin splant din sai ka samu wanda zai taimaka maka dono kenan wanda zai baka kyauta kuma an gwada an ga yayi daidai jikinka zai dauka sannan ake yin wannan shi ma kansa. To hanya kenan ta bide maka bayanin da warkarwa.
0: Sannan to amma
2: na ce ce ita kuma da
0: abu da wani magani ne
2: to ba addu'a bane magani
0: magani ne da yake

0: na hospital management board akan a danga su danga rubuto wannan maganin hydroxyurea saboda idan har ana shin sa yakan sa kamar yanda ya maka bayani a baya mai ciwo mai zama kamar mara ciwo sai su dade ba su samu crisis ba me crisis wani yiwu kwanciya a asibitin
1: ba akwai kungiya ba
0: akwai kungiya
1: ta mawuce su wa'annan
0: duk sun sani din mun fada ai wannan yanzu da ka tambaye ni nake gaya maka yanda ake to kuma

aikan sama. To tunda an gano ta da wuri za a dora shi akan shawarwari da magani da sauran alluran rigakafi da za su dinga taimaka yaro sai kaga yaro ya tashi ma kaman ba mai cutar ba. A abin da ake so nan gaba a rayuwa ko gwamnati su ake kasance fa idan yaro ba shi ya faɗa ba ko mutum shi ya ce maka shi mai sikila ba ne ba wani alama da zaka gani. Duk da wannan bayanin da ya maka ka tsorata amma kudurin da yake zuci kuma da mafarkin mu ganin an taimake masu irin wannan ciwon to shine amfanin ganowa da wuri shine ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ta yake gaya maka zani bayanin irin aikin su sun kawo wannan kayan aiki kyauta da suke taimakawa na NGO ba, Epatinus kenan.

0: sai muka shiga wani abun abun kuma mun abuwa ai bu local government uku ne lissafa to eh local government uku nan
1: a cikin binnin saboda kin ga ai dan jama'a aiki
0: dan jama'a aiki
1: to wajen da yake da matatar jama'a yanzu ki dauki nuhu ba malli ki dauki saba kin zuwa maternity
0: to yanzu kwarai yana ɗaya daga cikin abin da ake so a bunƙasa yanzu misali wannan kamar gwaji ne ake yi akan aikin kaga za su dauki iya abin da za su iya to mu yanzu babban kalubalen mu ne shine kalubalen mu shine ƙauyuka ma muna so a ce wannan aikin da ake yin shi a cikin birni akwai shi a ƙauyuka saboda mun gani muke cikin birnin ma ai an samu wayewar ma da tafitaccen guraren tunda su kila abun ma yanda aka san shi anan su ba a san shi ba
1: mun
0: so muke nan gaba in za a fada dama a shiga mana da ƙauyuka a ciki
1: wannan ma wani ma zato yake zato yake wannan gwajin a ƙauye al'ada ce kawai aka
0: kawai dan anan
1: ko kuma yayi ko kuma kidaya lai
0: to shine to wannan kuma da ne maka da safi local government uku wanda gwale ya kamata mu fada tunda mutane yanzu suna sauraro su sani ko da daga makota haihuwar gida ce mutum zai je a duba shi in karamin yaro yana yawan rashin lafiya shi ma za a iya zuwa daga abin da ya shekara haihuwa zuwa shekara biyar to kaga anan akwai filin mushi
1: na'am gwale kenan
0: eh akwai asibitin filin mushi
1: na'am
0: to wanda wa'ancan da nace maka nasarawa akwai asibitin gogorwa akwai asibitin dawakin dakata akwai asibitin kawaji akwai daya asibitin ko da sun je su ma su iya abin nan su to su kuma idan sun yi gwajin su babban asibitin da aka hada su da shi akwai Sasunusi Sasunusi anan za su je su ma an kai musu kayan aiki da za a tabbatar da wannan gwajin an dora magani ne a dora su a kai in kuma duk abin da ya kamata kamar yadda na faɗa na matala haka su ma za a yi musu to akwai kuma wani a cikin gari fuskar gabas duka ana fa wa'annan gwajin asibitoci da yawa da ake yi wanda ina ce zan ta lissafin su ma lokaci ba zai ba da dama ba amma wanda Allah ya sa mutane suka ji sai su je su yi wannan gwajin a ciki
1: to madalla to malam Sadiq Gombe me za ka dora kafin mu ko akwai ita Fatima wannan nalfu hadin zamu ji irin rawar da suke takawa amma kafin nan me za ka dora akai
2: to abin da na dora shine na farko alhamdulillah zuwa yanzu insha Allah da gobe muke fatan za mu yi gagarumin training ga ma'aikatan mu na
1: lafiya
2: horarwa yawa kuma wannan horarwa za ta kawwame dukkan manyan asibitoci da muke da su akalla 52
1: a Kano
2: ya Kano saboda baya shekara ta 2025 Nuwamba mun yi asibitoci kamar 20
1: horarwa kun yi horarwa
2: da ni kuma
1: su jami'an lafiyar kuke horarwa
2: yawa saboda har muka fahimta shine babu abin da za ka yi naka warware cututtuka ko ka kawo dakin yado cuta sama da ka bawa ma'aikacin lafiya ilimi empowerment ka bashi ilimi
1: wanda shi ya fahimci ma
2: wannan ne sanya zai iya zai gane da sauransu me kamata ya yi inda ka matakin farko ne zuwa na tsakiya inda ka na tsakiya ne zuwa na ƙarshe tashiyar ko za a ce na uku so wannan kenan Allah da zamu tabbatar da cewa duk asibitocinmu manya suna kula da masu kira yadda ya kamata sannan abu na biyu da na magana a kai shi ne cutar sikila abubuwa akalla guda biyar ya kamata a riga kula da su
1: da
2: ne wannan ciwo
1: ta
2: ne wannan lafiya
1: na ɗaya
2: yawan shan ruwa
1: ruwa da ruwa dai wannan ruwa
2: to shan ruwa kankana abu mai ruwa yana bukata sannan na biyu rigakafi
1: ya fi magani
2: akwai duk wanda aka haifa da cututtukan nan ana masa rigakafi tun daga atbas tun daga lokacin da aka haihuwa haka har girman su har zuwa shekara biyar akwai rigakafin da ake da ba da kariya waɗannan cututtuka suna da mahimmanci sannan akan yi warka ana kokarin a ba su magunguna na kariya daga kamar ciwon zazzabin cizon sauro wanda shi kafin yana dakarka da jini
1: shi
2: yau malaria to su ma ana ba su a ɗaya daga cikin magungunan da ake ba su kenan don su kare su daga wannan
1: tunda ba su da kwakwa mai karfi
2: kuma ka san ita ta dogara da jini idan akwai karancin jini to akwai matsala za su fama da matsaloli
1: gaskiya
2: so shi ne ake gwamnan wannan kaya rigakafin da kuma kariya abu na uku ne biyu kenan
1: abu na uku
2: shi ne akwai bukatar cin abinci mai gina jiki abubuwa ne da muna da su a karkara da abu ne zogale zobo ta gani duk

0: cikin gasina gwanda abarba kankana duk daidai gurguru ta 100-200 ne wannan cutar Allah ya bashi iko yana yawanci to shi ma zai ƙara ƙarfafa gurguru kenan abu na hudu mafi mahimmanci da nake faɗa wa mutane kula da damuwa yes hope idan mai wannan cuta yana da
1: kana da fata
0: yana da yiwuwa cewa
1: kar ka dauka cewa wannan cutar karshe rayuwa kake
0: yi yiwuwa duk wata damuwa
1: buri kana yiwuwa ka aje
0: ko da kai da cewa yadda kuma wani yana da wata cuta take da kowa yana da matsalolin sa daban-daban so dan kai Allah ya jefe ka da fikira ka gode Allah
1: to rashin imani ma ka sa damuwa kan abin da Allah shi kadai
0: yake yi imani da wannan tawakkul shi kadai magani ne da yake bawa mai wannan cuta
1: gaskiya
0: ne kuma garkuwa ya nuna lafiya
1: gaskiya ne
0: abu na biyar shine wannan magani hydroxyia din ne wannan cuta tabbata ya zo asibitoci an dura shi akan wannan magani in Allah ya dace mu zai nuna lafiya
1: to yanzu ni misali ina da dauke da wannan cutar ba ni a cikin register ina da tafi
0: yawa a inda asibiti mafi kusa da kai kajina ai maka register akan ka cima akan dare
1: na taimakon lafiya
0: ana yi maka insha Allah kai da za su fara baka magungunan da suke da shi
1: amma sai na tafi da ni
0: fi da wannan
1: katin dan gasa ba
0: shine dokar
1: to ba da
0: ni ne ga hada shi duk abin da ya kamata na wannan magani
1: na ga masu sauraro suna so su yi muku magana amma dai tukunna zamu je ga Fatima Fatima kungiya ce ko ke ba jami'a gwamnati ce Fatima ke dadu ke ce shugabar kungiyar nan made for her Mehmet Fuad.
2: So, assalamu alaikum kuma na ƙara gaisuwa ga mutanen da suke ta sauraro. Eh, Allah ya sa dai irin kowa yana fahimta abinda ake cewa kuma ana jin dadin wannan hira.
1: Zaki ji ai.
2: To, Mehmet Fuad kungiya ce da muke wayar da kan al'umma musamman mata iyaye mata akan cututtukan marasa yaduwa kina da kiran su non communicable diseases ko su ne akwai su cancer akwai hypertension akwai diabetes akwai sickle cell
1: so wa'annan gado ake ko
2: a'a to ba dukan su ake gado ba wa'ansu ana gadon su wa'ansu kuma sanadiyar lifestyle din mutum yana cin lifestyle kenan rayuwar mutum yana iya sa so these are things din wannan abubuwa ne da in mutum ya dage ya san da su tun da wuri yana iya kare jiki yana iya kare kai ga wa'annan cututtukan kaga ba cututtukan da ake yadawa bane ba so in ka san da in ka kare kanka ga wannan ko ba kai wannan ba ba za ka samu wannan rashin lafiya mishi yasa muke wayar da kan al'umma dan mun yadda cewa rigakafi yafi magani to dole a wayar da kan al'umma akan wa'annan cututtukan sai da za su kare kansu game da wannan cututtukan kafin ma su kama da su shi yasa wannan cutar sikila abu ne da da suka tambaya kace wai to shi bai da magani ko ya za a yi in mutum ya san da wannan cutar ya san illar cutar ya san yadda cutar za ta iya kama shi ba zai ma je ga shi ba shi ne yanda zaka ce irin mutum like ɗan mata su kare kansu kansu su san cewa a zai aure su san amfanin gwaji kuma iyaye mata ma su san amfanin gwaji wa ƴaƴansu tun suna yara san cewa yana da amfani don su kare su wa wanda ma in yaro ya samu magani da za a iya yi kaddara ce Allah ya kaddara sai a je asibiti a yi ta magani amma kuma wanda bai samu ba kana iya kare shi inda ka san da wannan cutar ka san yadda take zaka iya kare jiki to mu dai a made for her muna wayar da kan al'umma ta bangaren muna zuwa su radio station haka kamar su Rahama da ma taba zuwa Rahama I think kamar last year haka muka yi wannan same situation ne muka zo muka yi magana akan sikila har wacce ta kira ta yi tambaya sanadiyar haka so muna irin programs kala-kala kamar muna partnership da wannan collaboration da su gwamnati da mun san gwamnati suna aiki sosai kamar muna mu je makarantu mu wayar da kan irin dalibai mata da students haka akan su san wannan cututtukan sai da su kare kansu kuma muna irin programs kamar mu tara mutane su ba da jini kyauta mutane ba su ana iya donating jini ba so sai su ba da jini kyauta in an hada jinin sai a kai asibiti a ba wanda suke bukata don yawanci wanda suke cutar sikila in suka fara crisis din su kamar yadda Hajji Halima ta faɗa suna bukatar jini kuma ga yanayin da rayuwa ta yi tsada yanzu ga jini yanda ya tsada shi ma to irin wannan taimakon muna wa al'umma haka kuma irin
1: kauyuka
2: muna dai gaskiya muna dan tukunna ribin mu fara shiga kauyuka ba muna dan programs din mu a cikin birni amma the reason da muke nazuwa irin su Rahma Radio da sauran radio da mun san ko da mu je kauyuka ba na sabon mu zai kai dan yanzu na su akwai da suke ji daga wurin su gari ma ba ma Kano ba kauyuka sosai sosai
1: jama'a 07077 95 93 9 layukan da za a shigo kenan muna tare da wayannan bayan Allah manyan jami'ai a ma'aikatar lafiya ta Kano da kuma wasu daga cikin ƴan kungiyoyi waɗanda suke tallafawa game da wannan lalura da ake kiranta da suna sikila sannan kuma gabanin yin babban biki na shekara na ranar sikila ta duniya da za a yi a ranar
2: 19
1: ga wata lalle akwai biki kenan to akwai tattaki ko an yi ruwa to kafin mu fara samun layi zan dawo wajen ka Malam Sadiq Gwardo matsalan nan babbace amma akwai rawar da malaman addini da sarakuna za su taka a gwamnatin ce kuna da kyakkyawar alaka da su wajen fadakar da al'umma tunda har yanzu suna da rawar takawa musamman ga al'ummar kankara
0: sai alhamdulillah kai magana akan gaba don ran alhamis nan insha Allah
1: GB
0: akwai zababban shugabannin al'umma na addini da kuma na gargajiya da za a tattauna a waye masa da kai su fahimci me yasa aka kawo wannan doka da kuma sanar shari'a da zama hadu da kakara wa juna
1: su doka kenan
0: ita wannan doka ta aure ka
2: ta gaji
1: ta aure na
0: ni sai kamata yake da muhimmanci makara ya waitar haihuwar yara masu ciwon sikila so duka da a GPGP muna kira domin a bada ba kawai mutum an bashi doka a da ya fi mai kunsa ba ana bukata a tattauna inda wani concern ko da tambaya shi ma yayi masana su bada ilimi a kai to ji ba ni wannan abu insha Allah ka ko GP muna tare ita masarauta ga shin mai martaba sarkin Kano yana da matakar taimaka mana harkar lafiya gaskiya
1: gaskiya to dama aikin su ne aikin
0: su ne kuma akwai majalisar malamai
1: na'am
0: da majalisar malamai duka suna matakar taimako a duk abin da ya shafi harkar lafiya inda an kai musu ma suna da masu ilimin da suke bincikawa me ya amfani ne tasiri ne kana da tambayoyi da suna yi sannan ko da sun tabbatar da wannan abin tabbas yana da muhimmanci ga al'umma na ga suna faɗa a mambarori
1: wa ran karatu tukan nasu a jami'a ya ku kalli sadaukarwar da irin waɗannan ƙungiyoyi suke wajen tallafa muku wajen sauke wannan nauyi to bari ga assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa da muke tare
3: wa da wanda ya mu kira da zai
1: na'am ma mushir
3: yawa tambaya ta shi ne misali ga ba don adadi da ke samu na ba don kira ka da dai ke zama da duniya wa ne kuma garin kare mu ko ina ba
1: Naam.
3: Ko bai shi ne misali kuma wannan ba zai dace ga mawaye ko kuma shi ne ba zai yi na ka ta ma na dika da ba ta nawo da. Ba sai ka yi aure ne ko zai yawo to ji ba ta yi wannan gobe ko na da ba da ne sai. To ko ta ke ga mu wannan ka ga wannan kuma ne kai ko kuma ha su ya ne mu yawo.
1: To madalla mun gode kwarai to malama Malam Bashir kare aka bada alza tun da magana alƙalima
0: ake. Yawwa to alhamdulillah. Ai wannan gwaji yana da matuƙar muhimmanci. Tunda
1: shi fa abin da yake cewa. Duk da wannan
2: wajen ana tukar gaba ta bayar
0: da ruwa. Ila baya kafin a fara wannan dokar ai baka san kuma ya hawan yake ba.
2: Gaskiya kuma mutane da Kano
0: adadin ma ya sauka.
2: Yawwa. Mutan da ai kusan zamu iya cewa ma Malam Sadiq ya sauka, Malam Hussein, saboda wannan gwajin da muke yi. Akwai san da wannan Hajiya Aisha din da nace maka suna cikin partners din mu inda suke daga Chai. Har ci mutane akwai inda zamu je mu ƙara yin tunani.
1: Na'am.
0: Nam
1: to
2: saboda yanda ba ma samun ciwo
1: da daina miki kiran mu
3: Abdullahi ne yanda mai nake dawa
1: to nam
3: to ni tambaya ta Malam Sadiq wajen gwajin nan to Allah ba ni fito ci shawara ko ai ka sa wata alama wacce wannan an gani to bai matsala wannan idan an gani shike nan ba samu hadana sai da azo kamar mutane da ba aure da amma ko da ga malama suna da
0: na fahimta
1: Inda
2: nake ganin kamar yanda ya fada ya akai mutanen jihar Kano kowa ya san guri ne da jama'a suke da matakar yawa ko sannan kuma har yanzu muka gama magana nan akwai rashin wayewa akan wannan abu sannan kafin mu kawo karancin wayewa akan shi muhimmancin wannan abu sannan kafin mu zo nan kai wata magana ko a baya da kake yi magana akan kace wasu suna kawo sakamako mara kyau ma saboda duba da yanda suke kauna juna su ba za su iya yin
1: kamar misali ba ki misali yara mu yan Kano mata za su tafi hidimar kasa motar kasa ko yan YC sai su je a samu abu naji a ce suna da aure ai musu sai su
2: je kan gani yawa mutane
1: saboda mutane suna so ina ganin su je daga gare ku sai ku dan ringa da rubuta tambayoyi sai mu hadu a lokaci daya sai ku amsa su assalamu alaikum
3: wa alaikum salam assalamu
1: alaikum alhamdulillah ba muke tare daga ina kike kiran mu
3: kawai
1: da kanin jiya wata kila
3: da
1: yan aure ko
3: kai aure ne take
1: kira ko ko mai ko ai ko ra wanda
0: a ta
1: da mai
0: tambayar ka ba mu ji ba fa sai ne tambayar
1: kike
0: la ziya aure kila na mu aure ko kuma mun yi imanin cewa wannan gwajin wannan dokar da aka kawo ta rage yawaitar haihuwar yara masu
1: to yanzu ne sikila zai iya mara sikila zai iya aure
0: to malala ai abin kana uku ne akwai AA wanda shi kwata-kwata babu barbashin sikila a tare da shi shi in yi aure ne sikila lafiya no sai sai haifa kariya
1: to kana sikila ke
0: nan
1: mara sikila da ya musa
2: sai bayani
1: to daga to na'am to do ba suna jin ka
3: yau kafin a shaku ai gwaji wala wani lokacin sai da irin ya rage irin sai da na da ai gwaji kuma idan aka zo kawai sai ka ga samu irin wannan matsala sai ko kuma rage so ba wani gurbin ne har ana ko su ko ke ba ba saboda wani za a ba to wannan abu saboda aka yi sai da aka ga in so ne da zuwa abin da ke gwaji tun kafin a shaku
1: gaskiya ne to ku ne mutanen karkara ba abin da suke ba
0: don uwa wannan abin da abin da malamin motar ne don masoyi ke ta fara ke cewa kowa ya san status din sa in kai ne kika ne ke ki sani kai ma ka sani so da Aisha ta da Aliyu ya zo yana son Aisha yace kai me fike me status din ka a ni ina da fikira a ni kariya ce okay to na san za mu iya
2: aure ka kamanta ba a farkon sharafa gina ina yi magana wace ya kamata daga haduwa kan in aka tambayi suna kafin ma ka amsa suna na wanda ka fara tambaye to gwajin jinin ka yaya to wannan ne ai hanyar da muke dada wayar da kan al'umma su san muhimmancin gwajin kowa ya je a auna shi kuma kaga yanzu misali wanda ake yi tun daga haihuwar su iyansu sun san gwajin jininsu sai dai in yaro ya tashi ma a gaya masa to shi yasa mu ma muna ajiye record muna kuma gaya wa iyaye ku ajiye saboda wannan abu ne da nan gaba ma za a neme shi in kuka yi shi yanzu kuka sani ko da fa mun screen din wanda na gaya maka a baya ko da mun screen din an ga mutum bai da shi an ga group din da yake to za mu ce ka adana dan gaba sai ya amfani
3: malam sai ba shi da sai ne da wani ki abin da nake ba da shawara mun zaki da ce ko ne da za ta yi shawara shine kamata masu gwajin ne ran da gana gwajin ne wato wannan
1: wato kada a samu
2: wannan matsalolin da ba daga wannan matsaloli ne sai daga
1: musu. Alaikum salam. Alaikum salam. Yawwa, da wa muke tare?
3: Muna tare da Adamu Ahmed Kiza.
1: To, na'am.
3: Dake malamu sai ba ta tambayar malamai ba su masana cikin
1: rana. Na'am.
3: Wai, akwai alal misali kafin mutum alal misali ne shi noma yake ko ne ba bangare ba isa su ba.
1: Eh. Gado. Ana gadanta?
0: Gado ake, amma baka da ita baka da.
1: To gado in baka da ita ba za ka yi gadan ba.
0: Baka gadar ba.
2: Ba za ka gadar.
3: Eh, ga wata abubuwa. Mallam.
1: Na'am.
3: Ko su da abubuwa. Ba ta isa.
1: Na'am.
0: To magana da ake samu wajen gwajin ne. Mafi yawanci wasu wuraren gwajin suna ba da kamar sakamako na bogi. Ko mashin ɗin ya baya aikin da ya kamata. So ku fi ga shi sa muke so mutane su rika zuwa wajen ingantattun wuraren gwaje-gwaje.
2: To shi ne ɗaya daga cikin
0: abubuwan. To ka gani? Shi ma ke ƙoƙari za mu tattauna da masana shari'a akan wannan dokar da kuma
1: a samar da doka wacce za a ɗan mataki a kan yin
0: wannan. Za a kalli ma dokar ne ta faɗa, idan akwai hukuncin da ta faɗa kaga a kai ta za a aiki, idan kuma akwai gibi da ta bayar sai masana shari'a sai
2: ya taimaka. Kuma ina so mutane su gane masu sirrin in za su dinga zuwa irin kamar platform haka suna magana zai fi mutane za su fi gane ciwon da suke ji. Don sai in ga kamar cewa mutane ba sa ɗaukan abin da mahimmanci don wanda suke zuwa suke magana ba wanda suke shan wahala ba. Akwai wacce ta taɓa kira last time da na zo take gaya mana ta ce shekaranta 13 ta ce amma sai a yi ta neman wa zai ba ta jini a rasa gashi ba su da hali. So irin wannan labarin ne ya kamata mutane su ji in ma ta su ringa ji su ringa tunanin cewa soyayyen nan irin ba inda ba zai kai su.
1: Ina jin kai ne na ƙarshe da mu ɗauka sai mu ba baƙinmu dama su ƙarƙare. Me sunan da kuma daga inda kake kiran mu?
3: Sunana Rahman Gaske da Jogana, ina karamar
1: ku. Na'am, muna jin ka.
3: Ni tambayi da zan yi akan akwai wani yaro da aka zo yi da aka zo auren ya ni to jinin ya zo ɗaya.
1: Na'am.
3: Kuma da ya zo da ya kake auren ba zai yi ba.
1: Na'am.
3: Ina yake tambaya yawo kila ce suna da kome ba ba a ce kila da kila ana auren.
1: To, ina ganin wannan tambayar taka tana da matuƙar muhimmanci. Za mu daina ɗaukan wayar a nan, za mu koma. To, kun ga shi ko ga wata tambaya. Ya ce an gaya musu. Za su yi aure masu.
0: To, a takaice ba zan fara amsa wannan kusan tambayoyi uku kenan ko biyu.
1: Eh, wato, a gurgure ba mu da lokaci
0: gaskiya. Da kuma sani cewa jini ne ya kashi kamar kaso uku. Akwai AA. AA tana nufin babu sikila. Babu barbashin saboda FN nan ita ce sikila kenan. To AA tana nufin babu. Akwai A da sa, A da sa. A tana nufin A babu amma
1: sa da akwai.
0: Sai kuma akwai SS ko SC.
1: Wannan gaba
0: da kuma ina shi ke fama da larura. So wanda yake da AA in ya aure ne sa sa. So zai iya haihuwar mai kariya kenan.
1: Wanda
2: ba zai tasiri
1: ba. Wanda ba zai
0: tasiri ba. Zai haifi lafiya lau. Wanda yake da A da A da sa da sa. Ko ba haka ba. Amma wanda yake da A da sa ya aure ne A da sa. To za su aure ne A da A. Kuma za su aure ne sa da sa. Za su haifi mai sa da sa. Mai sa da sa ɗin shi ne mai larura. Mai A da A babu larura. Kaga in za su haifi yara ɗaya biyu uku za ta iya yiwuwa duk uku na su haifi mai masu kira. Za ta iya yiwuwa duk uku su haifi marasa su kira. Ka gani abin Ubangiji ne abin ba su da
1: yi.
0: So wanda kuma ke yawa abu na uku kuma shi ne mai sa da sa. In ya aure mai sa da sa to wannan kai ɗaya za a yi taruwa masu kira.
1: Malama Halima, me saƙonki na ƙarshe?
4: To sakona na ƙarshe dai akwai gangami kamar yadda muka faɗa wannan rana ta 19 ga watan Yuni da za a yi 19 to anan ne za a in Allah ya da commissioner lafiya zai kira ƴan jaridu su ma za a zazzauna a dada wayar da kan al'umma domin wannan rana ce ta masu sikila ba biki ne kadai ba abu ne da za a yi dan a wayar da kan al'umma a dada ba su ilimi akai su san lafiyar su da gwaji da za a gudanar to sai kuma tafiya da za a yi tattaki ranar asabar wanda ake so tun daga gidan gwamna zuwa gidan sarki ake so mutane su fito da masu cutar sikila da dai al'umma gaba daya a san wannan rana
1: don
4: da ambulance an da ruwa da ambulance ma wanda in ma ya kasa ko ya danyi ya gaji da kuma motoci da abun hawa da za a iya hawa domin dai ne a nuna cewa ai yanda ka ji ciwon kai kanka ka tsorata a dada wayar da kan mutane akan abun kuma sakuna gaji
1: Allah ban ya aure ba sai na yi gwaji biya
4: ai yanzu ma da akai ba a makara ba sakuna shine kowa ya san genotype din sa tun daga kuruciya tun da kaga daga waya yauwa kowa ya san jininsa tun daga kuruciya
1: ajiya ba mu da lokaci
4: to sannan kuma masu shirin aure su ma su yi sannan iyaye su kai yaran su asibiti
1: to alhamdulillah baji a gurguje
2: wannan labarin kamar ka a daina shi dadi masha Allah to ni dai a gurguje abin da zan ce shine ina waya da kan al'umma ƴan mata da samari ka su ga cewa soyayyen na wannan soyayyen kiyaye yake komawa bayan shekara da shekaru ina faman asibiti da rashin lafiya so Allah ubangiji ya kare mu ya kare al'umman mu da zuriya mu gaba ki fa da Allah kowa su fito ranar Saturday asabar da za a yi wannan tattakin
1: to masu ran mu anan ya zama wajibi mu tsaya saboda yanayin lokaci muna godiya kwarai da gaske da Hajiya Halima Abubakar Sa'idu ya kasai babbar jami'a a sashen kula da cututtuka marasa yaduwa ta ma'aikatar ilimi a lafiya a nan Kano da Malam Sadiq Gwallo shi ma jami'i mai kula da alƙalma na waɗannan cututtuka marasa yaduwa a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano sai Fatima Didado shugabar kungiyar nan ta Medfoha da kuma Dr. Aisha Munir wadda ita kuma ɗan rakiya ce a madadin su gaba daya hukumar zartarwa ta wannan tasha ta gidan rediyon Rahama karkashin jagorancin Hajiya Binta Abdullahi Sarki Muktar da Alhaji Salisu Idris ya kasai muna godiya kwarai da gaske da kuka samu dama kuka zo kuka amfana da al'umma a game da illar wannan cuta a mutunu is Abdulrahman ta sada da ku sai na amma inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

0: wani zo mu asabara kan bar shi. Jama'a masu sauraron mu barkamu da sake saduwa da ku cikin wannan shiri namu mai tarin albarka. Shiri ne wanda har kullun kan yake waye cikin al'amuran masu bukata ta musamman domin lalubo waɗanda suke da ruwa da tsaki ko wani lokaci a jimu da su kai tsaye. Koma dai al'amuran da ya shafi gwamnatoci da dai yadda za a tattauna wajen ba da shawarwari ga waɗanda suke ɗaukar ɗawainiyarsu da kuma gwamnatoci da suke ƙoƙarin tabbatar da samun ƴanci da kuma samar musu da walwala kazalika da kuma yadda za su dogara da kawunansu domin ci gaban rayuwarsu. A cikin wannan shiri namu tare da yardar Allah muna tare da ɗaya daga cikin ƴan gwagwarmaya wanda ba baƙo bane cikin wannan shiri da kuma duniyar masu buƙata ta musamman ciki da kuma wajen jihar Kano. Kazalika ɗaya daga cikin membobi waɗanda suke jagorantar wani sashi daga cikin ɓangaren masu buƙata ta musamman wato masu larurar ƙafafu kuma har ila yau ɗan gwagwarmaya Malam Aminu Tulumoda kamar yadda sunan yake na san ba baƙo bane. Malam Aminu,
1: jama'a sadakai. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Alhamdulillah kamar yadda kuka ji mu tare da ɗaya daga cikin su kuma wanda yake furcacce cikin al'amuran da ya shafi masu bukata ta musamman. A tun makon da ya gabata mun yi yunkurin zuwa da shi cikin wannan shiri namu domin mu tattauna insha Allah al'amura domin kallon ci gaban da aka samu daga shekarar bara zuwa shekarar bana kan abin da ya shafi lamuran masu bukata ta musamman a cikin jihar Kano tare da yin hadaka wajen yin bayanan abubuwan da suka kana sauran makwabtan jihohi domin ya zaburar da namu yaran a nan cikin jiha iyayensu da magwamnatoci domin ganin an gudu tare an tsira tare. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu nasara cikin abin da za mu tattauna baki daya.
1: Amin Allah.
0: Malam Aminu Tulumoda, a makon da ya gabata ko makonni biyu da suka wuce akwai taro da aka yi dangane da abin da ya shafi baje kolin kayayyakin da masu bukata ta musamman suke iya kerawa da kansu. Abin da ya fi daukar hankalin mutane kamar yadda an gabatar da wannan a can baya shine ɗaya daga cikin ku ne ya samu damar gina mota guda wanda kuma tana nan tana yawo a kan wannan titi namu na cikin jihar Kano.
1: Haka yake.
0: Kuma saboda kwazon sa akwai hukumar nan ta Medical Rehabilitation Board wato wanda suke kula da al'amuran da ya shafi rijistar kwararrun ma'aikatan kiwon lafiya sun dauke shi a ɗaya daga cikin wuraren da suka bude domin koyar da sana'a ga waɗanda suke da bukata ta musamman.
1: Okay.
0: Kazalika an ga cewa a cikin nau'i ko sunfi na masu bukata ta musamman da suke cikin jihar Kano ku kadai ne kadai ake ganin kuna iya yin abubuwan da mutane suke gani har waɗansu su yi sha'awa ko kuma ma a dauka a kai sauran jihohi. Sauran nau'o'in masu bukata ta musamman har yanzu a bangaren su akwai sauran jan hankali kwarai da gaske. Malam Aminu Tulumoda, ya akai wannan abu ya so mu?
1: To, jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yanda wannan abu ya faru wani dan dogon tarihi ne amma zan takure shi kadan a yan mintuna kadan mutane su fahimta. A da dai a jihar Kano a 1970 a jihar Kano mutum biyu ne kawai
0: sa wajen 50 da wani abu
1: yau wato mutum biyu ne kawai suke iya kera mana abin da zamu hau shine kwaya daya keke wayannan mutane
0: shekara 56 ko da 7 da suka
1: wuce mutum biyu ne daya a Dakata daya a Jakara shi ma kuma kowanne idan ka bashi keken da za a yi maka a jihar Kano
0: wanda dai mai bukata mai larurar kafa zai iya hawaye ta iya
1: tafiya a kanta to sai an yi wata shida ba a kare ma keken nan ba a naira 150 ko
0: naira 100 dan haka bukata ta sa ta wani abu na daban sai dai ya hakura har tsawon mota shida
1: sauran
0: mota shida mutum daya kaga in akalla an ba mutum biyu uku kenan kaga sai bayan shekara
1: ɗaya da rabi to akwai tsofaffin masu larurar kafa a wannan zamanin suna samari suke gaya mana to akwai shugaban kasar Chadi da na Kamaru to a yaƙe-yaƙen da suka yi a wancan karan sai suka dinga su waɗannan kekunan a can suna rabawa mutanensu
0: na gane
1: suke rabawa mutanensu su kuma mutanenmu na nan sai suke kama hanya da yake akwai abokanmu akwai abokanmu bai bai akwai abokanmu yan kamarin akwai abokanmu na can to su kuma suka je sisi siyo kekunan akan naira 200 jaka guda
0: bayan an yi shi a 150 okay su a can sai raba wa mutanen
1: su kyauta
0: a can kyauta tsakanin kamarin da shadi
1: yawa sai raba wa mutanen su kyauta to su ko mutanen ba sai su shiga akwai abokanmu bai bai ina abokan
0: na gane da su sun fi su sadar san yin kasashen chadi
1: yawa
0: haka
1: to sai suka dinga yi da suka dinga yi sai suka dinga samuwa kuma sai su zo har Lagos sai su siyar to era 200 250 180 su sai mu
0: zo wanda yana nuna gazawar Najeriya tun a wancan lokacin cewa babu irin wannan kere-kere
1: babu wanda zai to saboda haka a wannan lokacin da muka ga suna yi mu kuma lokacin muna matasa mun je Lagos to sai tsofaffin wayannan masu larurar kafa sai suka koro mu sai suka ce kai da wana kuna yara irin ku ba ku wuce shekara 15-18 ba ku kama hanya ku koma arewa ku koma arewa ku je wannan abubuwan da ake kawo mana akan wannan kudi a za'i ku yi shi da kanku
0: kaga tun a wancan lokacin akwai mutane da suke da hangen nesa cewa ya kamata a yi mutane sun dogara da kansu
1: wallahi suka koro mu muna ji muna gani muka koro mu a lokacin kudin mota daga Kano zuwa Lagos naira 13 ne 12 kuma a lokacin Maiduguri bakon waya ya saka bus ana fan bakwai so da kaga naira 13
0: ne kenan
1: da ta koma fan bakwai da 10 naira 5 ka kara aka dinga fada Maiduguri ya kara kuɗi ma to yau nawa ne kudin mota
0: bai wuce 50,000 ba
1: to zaka je Lagos wallahi muka dawo gida muka zo muka zauna a irin kekunan da aka siya mana a wata 6 da ba a kare ba shi muka dauka kullun na fada muka samu wani inyamar a Katsina Road daidai wajen gidan daidai wajen hotel din San Marshal daidai nan gurin wajen Ikeja hotel a nan gurin wani ibo yake yace muka ce musu so muke mu koyin keken gurago yace ku zo ka zo muka zo na mu siyo karfan mu zo mu yanka ya mana waldar har muka koma muna yin waldar da kanmu daga ƙarshe dai muka zauna muke iya kanmu keke a Lagos muka fara siyan babur naira 50 Yamaha 80 muka dauki keken yara kanana irin dan keke na yara wanda ake musu babu ne ake musu yan kafa muka ce to tunda aka yi wa yara wannan to mu ma
0: za mu ma za a yi sashi a mashin
1: muka zo muka je muka siyo tayoyi mai baro muka hada muka daura in an tafi da taku 50 sai a fadi sai wani ya sake cewa gabara
0: ba ni ne
1: ni ma an hau a haka aka dinga aka saba aka hau muka iya haji
0: ko
1: to yanzu muka zo muke wa kanmu keke to muke hadawa kanmu babur muke hadawa kanmu crutches yau yaran da muka koya wa aiki yau an waye gari su suka zauna suka siyo injin din babur din nan mai akurukura a bayan sa na ga shi da bodi a baya amma tayoyin sa guda uku muka dauke injin aka dauko tayoyin a daidaita sahu muka zo muka hada skeleton din motar a ƙasa aka zo akai muka hada ta yau ga
0: mu tun daga kan keke
1: yau
0: aka tsallaka babur
1: yawa
0: yanzu motar tsallaka mota
1: muke da ka
0: malami mutum wanda idan ka auna ci gaban da aka samu daga shekara 50 zuwa yanzu yaya zaka kalli tawagar masu larurar kafafu da suke cikin jihar Kano da irin ta 10 da suka samu wa kansu da kansu da kuma irin amfanin da sauran al'umma suke yi
1: to alhamdulillah ni abinda zan iya cewa a cikin mu 8 da muka kirkiro wannan abu yanzu sauran mutum biyu saura Alhaji Usman shi yanzu ne shekarar shi 80 da wani abu ko ta
0: sai la ilaha illallah
1: sai
0: ni tayi nisa
1: tafiya ta yi nisa sai ni Aminu wanda muka zauna mu muke zauna mu yanka karfin mu yi abin da muke so in ya yuyu in ma bai yuwa mu tafi gida mu kwanta muna kan gado basira za ta zo mana
0: gobe da safe za ka fitowa
1: wa in zaka shiga ban daki sai ka dauki biro da takarda idea na zuwa maka cewa idan ne kaza za ka zara sai rubu
0: an ce wa manyan turawa wannan su suka fada cewa manyan turawa idan suna so su yi bincike mai kyau sai sun hau kan ban daki in suna zaune lokacin da mutum yake wannan abun da hidima ya zama ta faɗan nazari wannan abun ya zo
1: ya zama wannan abun
0: da abun da ya fito da shi daga nan
1: ya zama
0: nazari
1: ya zama nazari to a haka muka koya muke yi ko muke koyar da mutane yanzu a Najeriya da jihar Kano wallahi wanda na koyawa aiki wani ya koyawa wani daga 150 abin da ya sama
0: mara amina tudun wada kai jarumi ne
1: na da neman jarunta tukuna har yanzu jarunta
0: da akwai batun da ake yi na batun yadda sauran jihohi da muke kewaye da su suke yunkurin zuwa da kuma yadda su ma suke koyan wayannan kayan kire-kire kuma suke tafiya da shi garuruwansu kafin ka ba mu amsa muna tare da ɗaya daga cikin wayanda suke da larurar idanu daya daga cikin dalibai da ya kammala karatunsa na digiri a bangaren jarida a jami'ar Bayero
1: alhamdulillah
0: wanda wannan teburi yana alfahari da shi da kuma samun irin su wayanda suka jajirce kwarai da gaske wanda yanzu ya shiga cikin kididdiga ta yawan mutanen da suke da larura kuma suna da karatun digiri kenan a wannan jiha tamu malam zaka gabatar da kanka gaba daya ka gabatar da kanka
2: to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana dai Ukashi Tilawal Diza
0: na'am to malam Ukashi Tilawal barkanka da shigowa cikin wannan shiri tun sun satutuka baya ake tafa mun kokarin zaka shigo domin mu fara tattaunawa kan abin da ya shafi masu larurar idanu da kuma tsarin ci gaban su a zamantakewa na rayuwa kuma alhamdulillah yau gashi ka shigo kai kuma ka tarin tattaunawar mu ya kunshi al'amuran da suka shafi ci gaban masu bukata ta musamman ne wanda kuma muna so mu dinga kallon wannan ci gaban a kowanne nau'i na lokaci wato kamar misali bayan yan lokuta muna so mu zo mu bibiya don mu dinga ganin ko mu dinga samun ci gaban da ake samu na san akwai yan jaridu kwarai da gaske wanda suke da larurar idanu kuma sun yi fice kwarai da aniya akwai ɗaya da na sani a Radio Kaduna wanda kaga shi a radion tarayya yake banda shi akwai sauran wanda suke da larurar ido su ma kuma sun yi aikin jaridin kuma sun yi nasara kwarai da gaske a cikin rayuwarsu kuma na san a tafiyar ka wataƙila ka bar baya kai ma akwai wani wanda na san shi ma yanzu ya sake shigowa cikin wannan sashi wanda kuma na sarin Allah su yarda zai iya kammalawa a dan takeitaccen wato cikin dan kananan yan sakanni wannan abu kake hange dangane da abun da ya shafi ci gaban masu bukata ta musamman bangaren idanu dangane da abun da ya shafi karatu
2: gaskiya assalamu alaikum warahmatullahi dakta na ji da aka bani dama kuma nazo muna da dan ganin baba na Malam Aminu Allah ya taimaka ci gaban harkar karatu gaskiya ana ya cewa kun mutum ne sai na iya gane ci gaban saboda shekara 10 baya a jami'a masu larurar idanu a cewa kamar sai gani sai hange na yi fiye da wani Malam Ibrahim Umar Abdulkarim ne ce mu lokacin da yazo BUK wai ana maganar wai BUK tana ba makafi admission da yawa waya haka to wanda an biye ke fara to yanzu inda yanzu zai dawo ya ga yanda BUK din take ba masu admission din da yawa in ma haushi yake ji to ban san wani hali ne da su cikin shi ba gaskiya nan musamman da jami'i kamar su BUK da ABU da sauran wannan suna kyankyashe masu bukata ta musamman gaba daya ma masu ilimi ta dama nan gaban Allah ya raya mu kuma za a samu wani generation na masu ilimi gogaggi wayoyi gaskiya saboda naji a jiki na haka
0: Malam Aminu Tudun Wada daga cikin muhimman batutuwan da suka shafi ci gaban ku kamar yadda muka ambata akwai batun da ya shafi ci gaban sana'o'i menene zaka haska mana dangane da abin da ya shafi sauran jihohi makwabta waɗanda suke kawo kai domin patronizing wato domin wato shigowa cikin al'amuran da ya shafi sana'o'inku
3: alhamdulillah kaga a lokacin shagari 99 an yi mana makarantu namu na koyon sana'a wajen guda biyar ko shida
0: a Najeriya ko a Kano
3: a Kano an yi mariri ita ce da a lokacin da Bauchi da Bangola da
0: Borno ne mutan

0: dauko su ci gaba da bunƙasa sana'o'in su a wannan filin
1: wallahi na rasa
0: a wata kila baka tuntubi sauran makusantan gwamnati waɗanda suke san ci gaba masu bukata ta musamman ba
1: wanda ya isa a garin nan wallahi na bi shi sau da kafa gida da daji kawai abinda zai mutum zai ga maka ci mun wallahi ganin gwamnati wana da wahala
0: ka tura masa text message mana gwamnati yana ganin nan ta ne
1: wallahi ni da na sallan ba sai da nan
0: wallahi kamar
1: gwamnati karshe dai wallahi yanzu wannan abinda suke so su mana shi suka yi wa ƴan Borno
0: ya kusa ci kenan ko kuma akwai wata dama
1: ko wata damar tana ta amma yayi ta suka waye gari ya gina musu IC shi gwamnati ya bada fili ICRC ta
0: zumunci da ba zai ke magana
1: zumun nake ma magana yanzu wallahi ya gina musu sannan aka aika mun da masu bukata ta musamman bangaren kafa guda 15
0: daga Borno
1: ga Borno na koyi
0: da na ce ta kanasta Kano yanzu ta kanasta Borno ne
1: ta kanasta Borno zuwa Kano wallahi na koya wa mutum 15 ga nace to tunda kun zo ku 15 ba wai aiki ɗaya za ku tsaya ba ko aikin keke aiki uku ne
0: to
1: kamar ya aiki uku nace a samu wanda su ba banda za su face walda
0: siyanka ne siyanka si walda friend din su tashi skeletal body
1: ne kenan na biyu su waye waɗanda za su ce su 20 suke so su
0: na fahimta kuma saboda in an yi ai mutum ɗaya ba zai yi ya yanka yayi wanda ya hada yayi penti babu wani wanda zai taimaka masa shi kada ya zai ba akwai matsala
1: sai nace to ina masa penti su ma suka ce ni ba abinda nake sha'awa ba ce penti sai nace to kuma waye yake da sha'awar
0: hadawa wayar wayarin din
1: wayar keke
0: na ga to saboda tayar
1: wai ne suka ce gasu sun za su yi su abinda suke so su sai nace to na
0: kaga
1: kamfani ya tashi ga masu walda ga masu penti
0: ga masu hada keken gaba ɗaya ga sosan ma da sashi gaba ɗaya shi ma wani abu ne daban na gane
1: na hada musu mutum 15 kuma wallahi a wata ɗaya abinda ne shine kar ku kawo mana wanda so ake ya koya
0: ba shi yake so ya koya ba
1: ku kawo mana wanda shi yake so ya koya
0: na gane
1: suka kawo mana mutum 15 muka koya musu yanzu suna nan an bude ajiye litinin ma kwamishiniyar mata da masu bukata ta musamman ta jihar Borno ita ta ba su certificate bayan na ba su certificate daga Kano sun tafi da shi
0: yanzu dole su certificate din jihar Kano za su mora yanzu su yi wancan fili da wannan dama da wannan kungiya ta su za ta yi shi a jihar Kano ma ce muna yi wa mutanen Kano masu bukata ta musamman alhini rasa shi kenan ko kuma
1: wannan a gaskiya ne
0: har yanzu akwai wata dama
1: a'a ai akwai alhini na farko na an rasa da fari kuma muna roƙon Allah ya sa wani ya ji wannan abin da muka yi ni Aminu ba wanda bai san a garin nan ba kuma ba wanda bai san nan gidan rediyon ba idan mutum ya zo nan gidan rediyon ya ce ina Dr. Nasiru Biyuki ya ce gashi wanda yake a daunar fili zai yi hada shi da ni ni kuma hada da gwamna wannan abin da muke nema Allah ya samu duk da haka ba a Kano haifaffen mai na kasa a Kano a bangaren mu na masu larurar kafa wallahi talahi mun rige kashi 85 wurin zuwa barace
0: gaskiya shi ne dalilin da yasa ake ce waɗansu daga cikin sashin masu bukata ta musamman kamar har yanzu ba a ji duriyarsu kamar yadda ake jin duriyar masu larurar kafafu ba ana maganar akwai bangaren masu larurar ji waɗanda su ma suna da nasu wurin da suke koyon sana'a
1: suna nan a kofar bazukar
0: an ce suna nan a nan wajen to amma kuma har yanzu kamar a ce har yanzu suna da sauran mutanansu wanda ya kamata a ce sun fi haka bunƙasa kuma an fi haka jin tutiyarsu
1: to ai su abin da yake ka irin wannan shi ne kwaya ɗaya zuwa biyu mutanen da suke da larurar kunne babu abin da suka fi so yin karatu da rubutu kawai
0: gaskiya ne
1: kuma gaskiya ne mu kuma sai muka raba kanmu kashi uku ko kashi hudu na fari muka ce karatu shi ne muka roƙi gwamnoni suka tsare mana re-education da karatun ƴaƴan da muka haifa wanda ba su da na kasa
0: saboda dauke dawainiya ne ba a so mutum ya je baraka tunda in yayo baran da ma su yaran zai kashewa to a bar shi ya ji da larurar kansa da kansa to amma har yanzu akwai wata kasa mun shafa dan wannan ba mu sani ba a cikin kungiyoyinku har yanzu kun kasa

0: an kasa gano waɗanda suke tahowa daga nesa zuwa makarantun nan har yanzu da kansu suke fitowa su to sanin sanadin haka yasa a yanzu haka yawan enrollment yawan shigowa kan yara makaranta ya ragu sosai 100% da a madadin shekarun baya da maganar ba da moto da maganar ba da dan kudin da ake bayarwa a lokacin da kuke karatu ana bayarwa mallam Aminu Tudunwala
1: lokacin da aka bani naira 1 ake bani
0: to mallam Aminu Tudunwala a yanzu ana ganin kamar ba a ba da ko sisi sauran kananan hukumomin fa a wancan naira 100,000 ce ai mallam Aminu Tudunwala ku yi ta ku ce wancan tunda wannan naira to kana maganar keke a wancan lokacin naira 15 zaka saye ta naira 150 zaka saya to a irin wannan lokacin 150 din wancan lokacin nawa kuke sayi keke
1: a yanzu ma da 150
0: to kaga bambancin ne mallam Ukasha ba sani ba bangaren da ya shafi masu larurar gani a zuwa yanzu wanda ba za a iya ce za ku iya nuna wanda za ku kuka kirkire shi na ku dan gudan kanku don amfanin kanku
2: na aikan yau da kullum gaskiya ban san shi ba
0: to kaga irin wannan kalubalen da muke magana cewa wannan lokaci ne ya kamata mu fara amfana da tunaninmu saboda mu cire kanmu daga cikin irin wayancan matsalolin da za su iya shafar tunaninmu
2: to har ƙara da irin kila sanda ta gargajiya
0: a to sanda ta gargajiya
1: ai don ba ka cikin da ka yi ba karyawa da ake
2: eh me kai me ka karya nan ba
1: karyawa me aluminium
0: banda
1: kirkire ta president ɗinmu ne na Nigeria Allah ya ji
0: dan Kano ne
1: dan Adamawa ne
0: ranka dade dan Kano muke so
1: to dan Kano dai
0: yan Kano muke so su kusa jajirci akwai yaro Ayobi
1: muna da sanufagi
0: akwai yaro Ayobi dan karamin yaro ne shi ya kirkiro irin wannan sandar da in yana cikin tafiya idan ya zo jikin kago za ta yi masa shi da kansa dan karamin da bai wuce shekara 13-14 ba za ta yi masa ta nuna masa yanzu fa ya haihu wani abu dan haka ya kauce yana kaucewa za ta yi masa tsiyi ya gama shi yaro sai kama ya wuce to muna so ya zama irin wannan tunanin ya zo wa mutanenmu misali ya zama a Kano ne za a dinga yanzu ba za shi kun kirkiri keke daga shekara 50 zuwa yanzu kun fitar da kanku a cikin ni ne akwai gurmar da aka kawo mun ma aka ce mun in tuntuɓi mallam Aminu Tudunwala fa Turawa sun fara zuwa wajen sana'o'insu kar fa su zo su ɗauke shi na ce a'a ba zai tafi ba ni na san Aminu Tudunwala ba zai je ba
1: ai da ina son in bar Kano a lokaci hudu da na bar Kano na farko
0: kasance da sun yi harin ka ba
1: na farko mun yi trade fire international trade fire tamu lokacin Maryam Abacha aka dauke mu har Ibadan aka kai mu
0: to
1: da muka je gaba daya akwai wani Yoruba man professor ne yace shi haushin sa a duniya yau ya ga waɗanda suke yawo akan titi suna bara amma an zo an yi international trade fire
0: na sabo na sai wanda su suka dai wanda ka ba sa zuwa baran
1: su suka yi yace shi ina ma na sani wannan
0: kaji ko
1: wallahi takanas wata commissioner ta taso daga
0: yo
1: Benue State tace Aminu ga gida ga mota ga albashi mai tsada
0: kaji ko
1: hatta auren kana son zan maka zan baka nace mata wallahi har yanzu bukata ta bata biya naga banga mai larurar kafa a Kano yana yawo a kasa ba in na ganshi yana yawo a kasa to ban cika buri na ba aka zo Kaduna muka yi trade fair commissioner na Kaduna yazo har Kano yace yana son ya dauki ya kai ni Kaduna ne na dauki guda ɗaya na kai shi nace kai wani je kai rike mana Kaduna haka aka zo daga Zamfara aka ci ana kai har international trade fair muka je Iran Irania bayan da wasi ba suka ce na koma Iran wallahi nace ba zan yi ba na fi so sai na ga nayi abinda a Kano in na bar Kano za a yi abinda nake haka Japanese sun zo kwanan nan gurin cewa suna son za su yi abubuwa amma abinda suke da bukata kimiyyar da suka ga muna iya yi da kanmu da ƙarfi da na gaya masa cewa tambaya ta yi da turanci how much are you selling this bike ya ce masa only 150,000 naira sai ya ɗauki calculator ya buga ya ce is one yace dala 15 kenan yace if I want to sell this one for Americans yace you reach $2,000
2: kai
1: so da yanzu na dauki keke daga Kano
0: kai Japan da shi sai aka dan gogoge shi shi kenan kawai aka kai shi America sunanka bilodiya adala ba ka dinga
1: kana danka to amma duk da haka nake cewa akwai abin da nake da nema shine kwaya ɗaya zuwa biyu shin ya za a sami iri na guda 100 a Najeriya
0: amma kana ganin yaran da muke da su yanzu za su yi tinkaho da ra'ayin kansu domin bunƙasa tunani da kuma ci gaban al'umma a nan gaba
1: na fara samu su kaga wannan yaron wanda ya kera moto
0: wallahi
1: wannan
0: ba bayan shekaru 40 da suka gabata ko 50 yanzu mun samu mutum daya bala ne tudu wanda ku sauran tafiya ba
1: na sani ku sauran tafiya irinsa yanzu ina da kimanin guda 15 a nan inda muke
0: Allah ƙara lafiya
1: amin irinsa saboda ina je gurin aiki in zan zo da riga yanzu ka gane face in Allah ya so ya daka kun karfe 2
0: eh kai
1: sai ka rena
0: to kuma mazaba
1: in
0: ka kirga abin da ka cakume fa
1: cakume a ko yawa ta fi cakume yawa
0: eh to ai ka riga ka zama yanzu kai babban dama abin da kake bukata buri shine ka bar baya irin wannan tunani shine muke bukata ya zanto cewa an samu kyakkyawan yanayi mai kyau da zai zama an bar bayan dan ya zanto bayan ta bunkasa malami nutulun wadaya ya alakar ku da gwamnati dangane da abin da ya shafi sayan kayayyakin ku da kuma yin amfani da shi a cikin gida da kuma sauran al'umma da suke zuwa domin ganin cewa sun mallaka
1: gwamnati tana yi mana wani abu baya daya zuwa biyu shine idan ɗan siyasa za su sai wani abu to suna zuwa su saya ita kuma gwamnati yau ko sati uku baya ba wani ya kira ni a waya dan Allah da Annabi an sa su a basic education UBE sun ce suna son kekuna kananan kekuna waɗanda za a siya a kai makarantu a kai makarantu waɗanda akwai yaran da aka
0: san wanda suna zuwa ba su da kekuna
1: ana son a siya musu da wannan naji labari ba yau shekara 4 ko 5 Sa'adatu ne ni akwai wata kungiya a ciki suka ce to ai akwai wanda suke zuwa makaranta masu bukata ta musamman bangaren kafa daga kofar makaranta zuwa
0: eh zuwa inda za su je daukar darussa
1: babu ke kuna sun sai guda 5 a guri na suka ajiye a kofar makaranta
0: duk wanda ya riga zuwa ne zo zai dauka ya tafi wajen in ya gama eh ya dawo shi kofar makaranta ya samu sauƙin zurga zurga cikin
1: in ya gama ya fita to ne kamata duk jami'o'in nan su yi kenan ba zan manta ba lokacin Usman Bala yana ba yana sakataren gwamnati ba akwai wani mukami da yake da shi wajen shekara 15 da ta wuce shi ma ya zo ya sai irin wannan kekuna an kai BUK an kai ina ne an kai ina ne wasu makarantu yace ni Aminu tare da kai muka tashi kuma na ga irin kokarin ka kuma ina ganin waɗanda suka zo makaranta suna shan wahala daga bakin gate zuwa
0: wurin da za su dauki karatu
1: dan ma makarantun nan musamman BUK na ga suna da wani abu kwaya daya suna da wasu masu babura da suka yadda da su
0: wanda yake shiga
1: makaranta a cikin daga cikin makaranta da
0: sai
1: sai ga shi gate sannan su dauke
0: ka masu kai kai kan da ta je
1: to ka ganin ta yi wani abu ko ba gaskiya ba ni na ji dadin BUK da ta yi wannan abu ba ma
0: mu ba sauƙaƙa
1: masa ba ma mu ba marasa bukata ta musamman
0: su ma kanka suna da bukata a wannan lokacin da sun zama kowa
1: to ai dani daga inda zaka je mun riga mun lalace
0: ta wallahi dan ta zuwa eh dai sai mu zo mu ga wata liya
1: ba mai yi dubu
0: mata da ciki tana ta

0: na ce idan ka zo
1: za a ga abin da ya kamata
0: saboda shi farashin kaya a Najeriya
1: sai abin da
0: bayan gida aka kwashe maka bana
1: baɗin ka Allah da ko ba maka shi da ne an ka maka ta shi da ne a dauki kai ne da maka ake kwashe shi kyauta ko
2: ai shi wala ana ka gona
1: da ya shi da ce saboda gona da ke ka so shi ta za su kwashe maka
0: eh mana kana da san fare
1: to a dago kwashe kyauta
0: wani guri da ake zuwa yanzu yi inde suna kana da bukata za su zo su kwashe maka kyauta su tafi su je su sayar su kuma
1: eh to ai harka ce ta neman arziki
0: to gine kukan da muke yanzu a Kano a Kano shine kwaya ɗaya zuwa
1: Mallam Aminu ba mu karu su wajen kuka ba saboda na san cewa wanda suke sauraron mu yanzu haka suna sauraron mu suna so su ji wato ci gaban da aka samu muke ta faman tattaunawa da ta gomishin da ake samu cikin wani harka tun daga sharka fara kyankyashe wanda kai da keke kawai ka sani da babur to yanzu kuma ka kyankyashe wanda ya kirkiro mota kaga ban gaba mu san nan gaba tunanin ba mu san abin da zai yi ba wata kila mallam Ukasha
0: kullun yana yi sayar tattara yara a kafansa
1: eh don haka saboda shi ma ya nuna musu saboda rayuwar mu
0: ba
1: haka kamata haka kamata
0: ka tattara su
1: a ga wanda ya saurare mu ko yake sauraron mu yanzu muna tattaunawa ne daga cikin masu bukata ta musamman jihar Kano da gogulmiya mallam Aminu Tudun Wada wanda ya kirkiri keke ya kuma kyankyashe wanda ya kirkiri moto a cikin tafiyar da yake a jihar Kano kazalika da kuma mallam Ukasha wanda shi kuma ɗaya ne daga cikin dalibai masu lurur gani wanda kuma ya samu digirin sa kai tsaye daga jami'ar Bayero kuma a bangaren aikin jarida ba mu sani ba mallam Ukasha wani buri kake da shi a cikin zaman ka na rayuwa nan gaba idan hali yayi
2: to gaskiya buri na in zama dan jarida shi yasa ma naje na karanta mass communication a jami'ar Bayero shine babban buri ne da zai biyo bayan wannan aiki
1: zai biyo bayan wannan shi zuwa yanzu yadda ka kalli karatu da yadda da ake gaya maka kafin ka shigo jami'a ya zaka iya wato kamar dora su a sikeli ka ce ya kafin ka shigo karatu da kuma bayan ka shigo da irin yadda ake gaya maka wahalhalun sa ga waɗanda suke da larura ya ka kalla abun
2: gaskiya an samu gagarumin ci gaba ba zan manta mutane da dama suna fadi in suka nemi admission a wasu catapult kan kolejin kimiyya wasu sai an kai ana tacar baki sana ba su admission din wasu sai an je sai an yi kamar za a je kotu akwai wani wakili sai an je gidan sarki kawai gurbin karatu sai
1: an yi karatu
2: sai
1: kai kace za ka yi
2: kun ba kyauta ba za ka yi ba to ni gaskiya bayan na shigo kuma lokacin da na nemi admission a UK ina ga so ɗayan ta zuwa UK akwai wani dan uwana yana koya a UK ankal dina ne to kawai sai ya dauko ni yawo muka je ban iyaka ta masallacin juma'a na nan bakin bashi ko ina ba na nemi admission akai komai online an gama sai dana zo fara lecture to bin daga hankali na ba ban yi magana da kowa ba kawai na cika sharaɗa na nema kuma an bani da na shigo kuma gaskiya alhamdulillah na ji daɗin yana da fuskanci malamai da su ma kansu university community dan ina ganin a duniya ban ga mutane masu daɗin zama kamar university community ba suna da ilimi da fahimta ko ni za a yi shi cikin dattaku da girmama juna na samu malamai gaskiya na ji daɗin su ma ko ina saboda wurin department uku zuwa hudu na yi aiki da su kuma da ni da abokai na duka banji sun ce an nema kawo karatun tangara ba ni duka bun gama alhamdulillah
1: ga ɗaya daga cikin malaman ku Allah ubangiji ya yi masa rasuwa
2: professor Jibril Isa Diso
1: malam Dr. Musa Adamu
2: labara
1: kaga ɗaya daga cikin malaman ka ne wanda kuma san ya koyar da kai shi ma
2: gaskiya
1: dole muna masa ta'aziyya kai ma muna maka ta'aziyya
2: nagode sosai
1: dangane da rasuwar sa yanzu abin da zamu fuskanta nan gaba shine watakila cikin shirye-shiryen mu akwai shirin da zamu dinga gabatarwa watakila na yanayin koda ɗan mintuna ne zaka dinga kawo mana wayansu kananan rahotanni wanda suka shafi masu bukata ta musamman watakila
2: kaga
1: zama watakila zamu zo mu canja akalan yadda abin zai tafi da kyau dan yadda tsarin zai ba mu yanayi mai kyau da kuma samun kyakkyawan yanayi mallam Aminu Tudun Wada a baya an kalli ci gaban masu bukata ta musamman

0: bangare biyu bangaren a tafi taro kawai aje a zauna a sha dana sha a tawa za a sake a guri guda a bangare na biyu kuma ana ganin shigar su siyasa kawai ita ce mafita har yanzu duka wayannan bangarori biyun ba a fara ganin wani garabasan zaman da kuma irin yadda abubuwan suke ba a nan jihar Kano wani mataki kuka dauka mu zo ninku a kungiyance domin karkatar da akalan ci gabanku da kuma tsayuwa da kafafunku dangane da wanda suke tasowa
1: a siyasance a Kano mun yi wani abu kwaya daya wanda har yanzu in ka tara dan siyasa daya ba zai taba yin abin da mai bukata ta musamman kwaya daya a Kano a siyasance
0: to
1: a mun yi dan siyasa a lokacin farkon 99 sai da ya hawa sai da ya shekara 16 ne ko 18 yana yi shine Bello Hayatu Gozo
0: kowa ne san yana da larura ko bukata ta musamman
1: yanzu bai iya tafiya da kafarsa sai dai akan keke mai
0: remote wannan dan kasar Amurka kenan
1: to Bello Hayatu Gozo da aka zabe shi a Kano shine wanda ya titi daga Lambar Kunci har zuwa garin Kunci har ya wuce Dangata mutanen nan area gaba daya
0: sun san gudunmuwar da yawa su
1: Bello Hayatu Gozo a cikin su a Najeriya da duniya mun yi masu bukata ta musamman waɗanda suka yi siyasa aka more su farkon farawa akwai batu ba American da yake a America akan wulciya yake yau shekarar sa 8 yana mulkin America
0: yana ci yana mulkin America
1: kuma gaskiya ne yake tura shi sanadiyar sa aka ce an maida mulki a America
0: shekara
1: 8 saboda an taso da karfin siyance sai yayi mun samu wani mutum a New York a New York yace zai shiga gwamna ya jin duniya yace ya Allah bai bashi ba sai wani mai bukata ta musamman makaho sai ya zo yace masa da zaka dauke mu a matsayin mataimakinka yace da
0: zaka iya ci
1: yace haka ne yace to shikenan wallahi mutumin nan da ya dauki wanda baya gani yace kai ne mataimaki na duk wanda suke a New York masu bukata ta musamman da ƴaƴansu da kannansu da ɗan uwansu da iyayensu
0: gaban
1: suka hada kuri'a sai suka ce an bashi ina nan Kano aka kirawo ni aka ce ga mai bukata ta musamman makaho yayi mataimaki ƙarshe wancan gwamnan da yayi laifi sai aka cire shi sai aka kawo wanda mai bukata ta musamman bangaren Ido sai aka ce kai ne gwamna a majalisar sai aka taru wai ba a yadda
0: wanda baya gani ya ja su ba
1: to ka san Bature yana da wani tunani sai ya ce a dauko littafi a aji da Ido zamu magana ko da kwakwalwa da Ido za su yi amfani ko da kwakwalwa sai aka ce da kwakwalwa sai ya cinye sai ya zama shi ne gwamna
0: a jihar Kano ana ganin har yanzu akwai kalubale da mai da masu bukata ta musamman
1: ga a Kano akwai Bello Hayatu Gozo yayi a Kaduna mun yi mai hannu daya ya zama dan majalisa a Gombe muna da shi abinan
0: Nasarawa yayi
1: Nasarawa kuma ne baya ji shi ma yayi gwamna haka to yanzu siyasar Najeriya gaba daya ka san inda aka bi da ita yankakken kai da mushe rago aka yi farfesu tukunya daya
0: yanzu kai ne kai da hausa mu duk ka mana nasara na shi kai ne kai
1: zuwa aka dauko danne kare aka yanka a gaban hau musulmi
0: to
1: a yanke sai an yanka ake ci ko to nan kuma rago ne ya mutu aka dauko shi kuma aka
0: tsare da
1: ya kada su gode nan in ka ci ka sha
0: to kuma akwai kura
1: to shi yasa yanzu duk inda mai bukata ta musamman ya fito a siyasa a Najeriya
0: a riga an ce ba zai iya ba
1: dalili yau
0: an gwaiba masa
1: yau doctor idan ka fito kana neman ka ci zabe wallahi duk abin da ka sani a duniya sai ka kada da shi kai ma ta ka sai ta ci ma ba lokacin da aka yi siyasa a Najeriya daga lokacin da aka yi PRP da NPN ita ce aka yi siyasa ta neman yanci da komai daga baya ana yin 99 hawan farko na biyu daga nan aka lalata
0: to yanzu da muka kalli wannan matsalar sai aka ce yan masu bukata ta musamman a jihar Kano wanne taro ko wanne gudunmawa suka bayar

0: ganin sun tinkari hukumar zabe domin a fara daga ko kansila ne a ce a cikin tsarin yin zaben akwai masu bukata ta mun ji lokacin da suka ce kun an zo layi a ba masu bukata ta musamman da masu jesi duk da wannan din ba duka ake bin wannan tsarin ba amma wannan gudunmuwa su suka bayar domin ganin an sa irin wa'annan a faro daga kansila domin a fara samun daidaiku a kowace jiha ko a kowane web ne na zabe a ce ko da mai bukata ta musamman daya ne ko a jihar ma a ce a majalisar dokoki ya zama na in za a samu mai bukata ta musamman daya irin wa'annan mutakila wani tattaunawa kuke lokacin mu ya kusan karewa
1: tattauna yanzu a kwanan nan mutum biyu sun fito ɗaya daga Borno ba shi da hannaye
0: a Kano ko mu yi magana
1: a Borno ba shi da hannaye
0: mun gan shi ba shi da
1: hannaye yana sanye amma da aka dinga kirkira masa abinda ba shi bane daidai dole ya kura sannan aka samu wani bawan Allah shi ma irin mutanen mu ne gajinu wada na kaduna shi ma ya fito
0: a cikin shekarun sa ne shi bai kai ba
1: a'a dinde da mana mun
0: to bala ne cikin wada
1: mu a Kano
0: eh
1: mun sha fitowa amma a gurin zaben da abin da za a yi karshe ake
0: nuna bala ne cikin wada idan za a sa dokar a ce wannan hukumar zabe ce ta kafa dokar dole za a bada wannan slot da haka muke sare
1: ji kansila lami da bai mutu ba ya dauka mana guda daya Adamu jigawa tsada yace shine ya zama haka haka yake akai
0: to aka ga wannan in hukumar zabe ce ta saka dokar ta da kanta dole su kuma su
1: to zamu zo mu roke ta gobe muna da meeting namu na masu bukata ta musamman akan harkar siyasa waye yake da ƙuri'a waye bai da
0: ido to wannan abubuwan ne ka za ta ayi irin wayannan
1: abubuwan muna da wannan taron a Murtala Library karfe 10 na safe
0: to bala bin tun wada a ƙarshe menene yake cimuku tuwo a ƙwariya dangane da abin da ya shafi sana'ar ku a jihar Kano
1: mu yanzu abin da ya ci mana tuwo a ƙwariya shine yaya za a yi mutane daga
0: wanda yi wancan
1: mutane daga wata jaha suke
0: da amma ka ga mun ba wa da ne suke da amma ga wani ma shi
1: to ba shi da ma
0: assalamu alaikum wa rahmatullah na
1: mutane suke tawowa daga wata jaha su zo Kano a warware musu matsala amma mu ɗan Kano yanzu muna roƙon a warware mana ta babu abin da za a yi mana mu
0: a ku da wajen sana'a ne
1: muna da gun sana'ar an tashe mu daga guri yanzu inda muka kama sabon guri
0: mala amin da su wada da ba wajen gwamnati bane ko wajen gwamnati bane
1: ba gurin gwamnati bane
0: ba kwa biyan haraji
1: ne ji kansa ne baban gwari Allah
0: ya mala amin da su wada ba kwa biyan gwamnati haraji
1: ko biyan haraji ko haraji mu da muke biya abin na kowa ka sani ko ina duk mutumin da dan uwansa zai fito ya bara yau ka tare shi kace ba zai bara ba sai dai yayi sana'a ai ka biya gwamnati haraji yanzu yadda yake da wannan digirin shi ba zai ba kuma wanda yake da nakasa irin tashi shi ba zai bari yayi ba kuma wanda suka haifi nuna irin tashi saboda sanadiyar yau wannan yana da digiri wallahi ba za su bar shi ba sai su ce yanda wannan ya zama su ma za su siya zama
2: kinani ma yana biyan haraji
1: kankan biyan haraji rashin baraka biyan haraji
0: to mara ne da kudin da ka ce wani kalubale babba ba mu ji
1: babban kalubale shine yau ina roko ga Allah ina roko gwamnatin Kano shine wanda idan Allah ya share mana hawaye shine na ji muna roko ga masu kudin jihar Kano muna roƙon ƴan siyasa jihar Kano su wanke mana wannan kukan da muke nan mahalli inda muke zaune wallahi 100 muke biya a shekara amma wallahi yanzu inda muka biya da kudin biyan da muka yi da abin da za a yi naira miliyan 200
0: to me yasa aka tashi ku a wancan wurin
1: wai dan me gidan ne wai zai zo ya kasa kayan mota a gurin saboda shi ma an tashe shi daga wani guri Allah ya ji dan salo mu mutuwar dan salo ita ta shafe mu dan da dan salo yana da rai ba za a koro wa'annan su kuma zo su ce suna san gurin
0: to ba ku tuntuɓi gwamnati bane a irin fila da take rabawa domin ya kamata ba
1: su take raba yanzu muna da fili a nan Katsina Road na gwamnati ne shi muke roƙo ta ba mu na duk hanyar da zan ba in ga mai girma gwamnati hanya ta gagara shine yanzu ka san babu hanya mai sauki mai gwamnati ya ji ko wani ya ji ya ga ya gwamnati irin gidan radio shi yasa kullun ne sallah in dai gidan radio rahama ya faɗo min a rai wallahi addu'a nake masa
0: Allah ya saka da alheri.
1: Allah, Allah ya daukaka wannan gidan. Wallahi ba dan na cikin gidan ba. Abinda muke samun dama mu fada yan uwan mu su sa ƴaƴansu a makaranta irin mu, su yi sana'a, su yi wani abu. A duk gidajen radio nan wannan yana na ɗaya daga cikin yau sama da shekara 10 ne ko
0: 10 sha.
1: To 10 sha. To alinka mana abinda Hajiya ta yi mana alfarma. Na san duk awa ɗaya a da da na sani 100 ne. To ka kirga mun 100 a da sati.
0: Wallahi sau.
1: Sau shekara 10 sha.
0: To Mala Aminu Tulum wadai lokacin mu ya harare mu kware da aniya.
1: To muna godiya.
0: Kalmar ka ta ƙarshe
1: ita ce ne dai roko na ga Allah. Jama'a su zura idan su akan mu. Ba a ce
0: filin da kuke zama an tashe shi.
1: Akwai kuma
0: filin inda kuke tsada ne ba za ku iya ba.
1: Miliyan 2.5 da shekara.
0: A madadin 100,000.
1: 100,000.
0: Yanzu kuma akwai filin gwamnati kusa da inda kuke tsammanin in gwamnati za ta iya jin ku ta taimaka muku.
1: Haka yake.
0: Domin kuma ƴaƴa ne.
1: Haka yake.
0: Kuma su suke haihuwar.
1: Wallahi babu wanda yake haihuwar mai na kasa sai mana na kasa. Mu kuma muna haihuwar mana na kasa.
0: Ba da bukata Allah zai sa bagoni bane.
2: Sabbi ne a harkar abin yi to amma dai
0: an yi shi mutum madanan ya zama maka mento wanda shine zai jagoranci tunanin ka wajen kyakkyashe maka tunanin yin sana'a ko
1: ne mutum ya yi yawa da kun da nami amfani da shi shine kwaya ɗaya abin da yafi bukata a ransa ke shi zamu yi
0: shikenan insha Allah
2: to dole ne ja na dai hada da dan abin yi
1: yawa
0: to amma da dawo inda muka tattauna tare da su malam
2: Ukashi Tilaldi
0: sanan da kuma
1: Amala Amina Hamidu
0: da kuma gidan Radio Rahama wanda shine sada mu da ku wanda ya ba mu wannan fili domin tattauna sai kuma Abdul Aziz Rahman wanda ta sabu mu ku ko kake bar ga dalilin wannan shine da kuma ni shi ne gabatar nasu da ku shine ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi

tace labarin namu na wannan lokaci za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta sake tabbatar da aniyar ta ta magance tadanci da inganta tsaro a sassan kasar nan yayin za ku ji cewa majalisar wakilai ta karrawa da yawaitar da manyan ayyukan kasafin kuɗi shekarar 2025 zuwa Satumbar shekarar 2026 a gefe guda gwamnatin Kano za ta kashe naira biliyan 1 da miliyan 500 wajen daura auren saurawa 1,500 daga sassan duniya za ku ji cewa sojojin Amerika guda 8 ne suka mutu a hadarin jirgin sama wadannan har ma da karin wasu sababbin labaran suna nan tafi ku biyo mu

0: Masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkam da kasancewa da ku ta cikin shirin labarai da rutuni daga nan gidan rediyon Rama farin cikin al'umma. Wannan yau muke 31 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1448 bayan hijira fiye halitta manzon tsira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatul Munawwara wanda kuma ce daidai da 16 ga watan Yuni shekara ta 2026 kanin labarin zurfin yanzu kuma sai gare zama domin jin cikakken so da ke ki tare da ni Fatima Kabir labarin ya kasai. Gwamnatin tarayya ta fara shari'ar waɗanda ake zargi da aikata ta'addanci babbar kotun tarayya da ke Abuja, shari'ar wadda bayan ta kafarwa ka injina jihar Niger halin yanzu mai da ita zuwa sashen babbar kotun da ke a Abuja. Attorney General kuma ministan shari'a ne tarayya Latif Abemishi yake jagoranta rufanin da waɗanda ake zargi, a inda kuma Director General hukumar bada tallafin shari'a na ƙasa wato Legal Aid Council of Nigeria Aliyu Abubakar yake jagoranta bangaren lauyoyin da ke bada kariya ga waɗanda ake tuma. Shari'ar da ake gudanar da ita a dukkanin ɗakunan shari'a guda hudu da ke a harabar kotun tarayya za a shafe kwanaki hudu ana gudanar da ita. Daga cikin alƙalan da suke jagorantar shari'un akwai mai shari'a Binton Yako da Emeka Miti da Musa Liman da James Omoto Show da Obiore Ongotu da kuma Ikireti a fanda da yi sauransu. Enta da sama da mutane 58 aka gurfanar da gaban mai shari'a Emeka Miti a jiya Litinin, a inda yake ci gaba da gurfanar da sauran a zaman kotun da za su biyo baya a yau Talata har zuwa ranar ta Alhamis. Majalisar Wakilai ta Ƙasa ta tsawaitawa don aiwatar da manyan ayyuka na kasafin kuɗin shekarar 2025 zuwa watanni 3 daga 30 ga watan Yuni zuwa 30 ga watan Satumba na shekarar 2026 domin ba da dama ga gwamnatin tarayya ta kammala manyan ayyuka da kasafin kuɗin ya kunsa. Matakin hakan dai ya biyo bayan amincewa da ƙudurin da ya buƙaci tsawaitawa da aiwatar da manyan ayyuka na kasafin kuɗin shekarar 2025 zuwa watanni 3 daga 30 ga watan Yuni zuwa 30 ga watan Satumba na shekarar 2026. A wani zaman gaggawa da shugaban majalisar wakilai ta ce tana basa jagoranta ta har ƙudurin ya tsallake karatu na farko da na biyu da na uku a zama ɗaya domin gaggauta amincewa da ƙudurin. Da yake jagorantar muhawara kan ƙudurin, Farfesa Julius Owenberry ya ce tsawaitawa a din ya zama wajibi domin aiwatar da manyan ayyukan da ke ƙunshi a kasafin kuɗin shekarar ta 2025 da ba a kammala ba. Hakanan shi ma shugaban majalisar wakilai ta tarayya ta ce tana basa ya ce bayanan da ke a gaban majalisar sun nuna cewa har yanzu ana ci gaba da aiwatar da manyan ayyuka da kuma kasafin kuɗin shekarar 2025 waɗanda kuma suke buƙatar ƙarin lokaci kafin a kammala su. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta fara aiwatar da wani tsunami a faɗin ƙasar ne na Cibiya babban hawa da aka ɓoye lambobin rijistar ko aka lalata ko kuma waɗanda ba su da rijista domin kyautata tsaro da kuma daƙile ayyukan ta'addanci da sauran laifuka. Babban fetin 'yan sanda na ƙasa Olatun Jidiusu ya ba da umarnin wanda ke da manufar kyautata tsaron al'umma da kuma kyautata tantance ababen hawa da magance aikata laifuka ta amfani da ababen hawa da ba za a iya bin diddigin su ba. A jihar Kogi rundunar 'yan sanda ta ce ta fara aiwatar da tsunami a faɗin jihar domin kama motocin da ba su da lambar rijista ko kuma waɗanda aka ɓoye lambar ko aka lalata lambar. Mai magana da yawun rundunar 'yan sanda a jihar Kogi SP Afusat Oyiza ta ce kwamishinan 'yan sanda na Ziri kan Karofiya ba da umarni ga dukkan kwamandojin shiya da baturan 'yan sanda da kuma masu kula da harkokin sufuri da su tabbatar an yi biyayya ga umarnin na babban fetin 'yan sanda na ƙasa. Ana kuma majalisar dokoki ta ƙasa za ta haɗa hannu da hukumar bada lamunin karatu ta ƙasa na FAU wajen rubanya adadin ɗaliban da suke cin gajiyar lamunin karatu daga miliyan 1,600 zuwa ɗalibai miliyan 7. Mataimakin shugaban majalisar dattawa Sanata Barau Jibrin ya bayyana haka a wurin taron wayi da kai na kwana guda kan shirin na bada lamunin kuɗaɗen karatun ga ɗalibai. A cewar sa, shirin ya zuwa daidai lokacin da ake buƙatar sa, inda ya ce har yanzu akwai ɗaliban da ba su da wayewar yadda za su ci ajiyar shirin. Ya bayyana alfanu da ke tattare da wayi da kai a faɗin ƙasar nan, inda ya buƙaci da a gudanar da gangamin wayi da kan ɗalibai a lokacin shiyoyin ƙasar nan guda 6. A nasa jawabin shugaban hukumar bada lamunin karatu na ƙasa na Alfa Nakin da ya sauya ya ce zuwa yanzu shirin ya raba naira biliyan wato 282 tare da tallafawa ɗalibai guda miliyan 1,600 a faɗin ƙasar nan. Mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sada Bakar na uku ya ayyana yau talata 16 ga watan Yuni na shekarar 2026 a matsayin ɗaya ga watan Muharram na shekarar 1448 sabon shekarar musulunci. Wannan ne na ushina ce wata sanarwa daga majalisar masarautar ta Sokoto, sanarwa da Farfesa Samba Wali Junaidu wazirin Sokoto kuma shugaban kamitin harkokin addini na majalisar masarautar ya fitar ta bayyana cewa wannan hukunci ya bai bayan ganin jinjirin watan Muharram da kuma tabbatar da shi bisa ƙa'idojin addinin musulunci. Watan Muharram shine farkon sabon kalendar musulunci wanda ke nuna fara sabon shekarar musulunci, haka kuma yana cikin watanni masu tsarki a musulunci kuma yana da muhimmanci wajen tunatar da al'ummar musulmi kamar da hijira na Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sarkin musulmi ya yi kira ga musulmi a fadin Najeriya da su yi amfani da wannan lokaci wajen yin addu'o'i don zaman lafiya da haɗin kai da cigaban ƙasa tare da ƙarfafa imani da ayyukan alheri a sabon shekarar musulunci ta 1448 bayan hijira. Gwamnatin jihar Kano za ta fara tantance koshin lafiyar zaura guda 1,500 a wani bangare na shirye-shiryen zaura da taɓallo da shi. Kwamandan Yisba na jihar Kano Mala Amin Ibrahim Daurawa ya bayyana haka, inda ya ce daga cikin cututtukan da za a tantance akwai ciwo mai karya garkuwar jiki wato HIV da ciwon hanta wato hepatitis B wato hepatitis da ciwon sikila da kuma tantancewa domin tabbatar da cewa babu zaura mata da ke ɗauke da juna biyu. A cewar sashen auren zaurawa da gwamnatin jihar Kano ta ɓallo da shi, wani ɓangare ne kyautata walwalar al'umma da kyautata iyalai masu ƙaramin ƙarfi da kuma bunƙasa rayuwar auratayya a tsakanin al'umma. Mala Amin Daura ya ƙara da cewa gwamnatinka wato gwamnan Kano Abubakar Yusuf ya ware naira biliyan 1 da miliyan 500 don kyautata walwalar zaurawa da 'yan matan da za su gajiyar shirin na auren gata da gwamnati ta ɓallo da shi. Ya ce dukkanin ma'auratan za su amfana da kayan ɗaki na naira miliyan 1 da suka haɗa da gado daga tifa da zanin gado da filo da akwatin zuba kaya da kuma kayan abinci. A cikin jihar Kaduna kwanan da ya sanda jihar ta kama mutane 25 da yake zargi da alaka da aikata garkuwa da mutane da kisan kai da fashi da makami da satar motoci da kuma dillancin kayan maye a sassa daban-daban na jihar. Kamishinan 'yan sanda a jihar Kaduna Muhammad Rabiu ya bayyana kayan ganawa da 'yan jaridu, a cewarsa an kama mutane guda 25 da yake zargi bayan tattara bayanan sirri da kuma haɗin gwiwa tsakanin rundunar 'yan sanda da kuma sauran hukumomin tsaro a jihar ta Kaduna. Ya ce daga cikin waɗanda aka cefke akwai masu garkuwa da mutane guda 12 da waɗanda ake zargi da aikata kisan kai su 13, sai kuma wasu mutane 4 da ake zargi da satar motoci. Hakanan kwamishinan 'yan sanda a jihar Kaduna ya ce sun gano motocin sata guda 4 da kuma kayan maye na tiraramol guda 2,700 da wasu sumame da suka kai a Kaduna da Zaria. Kwamishinan 'yan sanda a jihar Kaduna ya ce sun kama wani matashi mai suna Usama Usman wanda ya damfari mata har guda 200 da sace musu harkoki da ɗankunne da kuma wayoyin salula, inda kayayyakin da aka gano a wurinsa na matan da ya damfara da rajista haura naira miliyan 30. Wani mai sana'ar fiyowar birnin Maiduguri Umar Bashir, kotu ta zartar masa da hukuncin ɗaurin shekaru 20 ba tare da zaɓin biyan taraba saboda samunsa da tafka laifin ɗaukar nauyin ta'addanci. Bashir, wanda a tashin farko ya yi ƙirarin cewa yana sai da man shafawa da turaren fesawa da kuma sana'ar POS, kotu ta same shi da laifin amfani da asusunsa na banki wajen yin hadadar kuɗaɗe da mambobin na ƙungiyar ta Boko Haram. Tun dai a ranar Litinin, gwamnatin tarayya ta gurfana da shi a gaban mai shari'a Binta Fatima Inyako a kan tume-tume da ke da alaƙa da ɗaukar nauyin ta'addanci, wanda ake tumar ya amsa da cewa ya karɓi naira miliyan 5 daga wani ɗan Boko Haram mai suna Ibrahim Mudu kafin daga bisani mai masa da kuɗaɗen zuwa wani asusunsa na banki da ke a Access Bank. Hakan wanda aka zartowa da hukuncin ya bayyana cewa wannan hadarin kuɗaɗe da ya yi da ɗan Boko Haram ta wakana ne a birnin Maiduguri a shekarar 2025. Hakanan Umar Bashir ya amsa cewa ɗan Boko Haram ɗin wato Ibrahim Modi ya biya shi ladan naira 20,000 na aikin da ya masa na karɓar kuɗaɗen naira miliyan 5 a madadin satar da tura masa na asusun hajiyar da ke a bankin na Access. Daga bisani ga tuhuma ya amsa laifinsa, sai mai shari'a Bintin ya kuma zartar masa da hukuncin ɗaurin shekaru 20 a gidan yari ba tare da zaɓin biyan tara ba tare da ba da umarnin cewa hukuncin zai fara ne daga shekarar 2025 da aka kama Umar aka tsare shi. Makabartu da dama a jihar Kano na ci gaba da fuskantar kalubale masu tarin yawa musamman a cikin damina inda ke wuce samun kaburbura da ke rutawa a sakamakon rashin magudanar ruwa da kuma rashin kasa da ke amfani da ita wajen ciki kushe wanda suke rutawa a sakamakon mamakon ruwan sama shin ko wani hali makabartu suke ciki a birnin Kano wakilin mu Idris Kasim Hausawa ya zargi wasu daga cikin makabartun ga kuma rahoton da ya hada mana
1: daidai lokacin da damuna ta fara kankama makabartu da dama a jihar Kano sun fara fuskantar kalubale masu tarin yawa da suka hadar da rashin magudanar ruwa da kuma ruftawar kabaruruka a ziyarar gani da ido da na kai wasu daga cikin makabartu a birnin Kano musamman makabartar Dandolo masu kula da makabartar sun yi kira ga al'umma da a rika tunawa da makabartu wajen ba su kulawa kasancewar nan ne gidan kowa na ƙarshe Malam Salisu Musa Garanya shine shugaban masu kula da makabartar Dandolo ya bayyana cewa akwai buƙatar ƙasa a makabartar domin amfani da ita wajen cike kabarurukan da suka rufta a sakamakon ruwan sama
2: wuraren namu ina da buƙatar ƙasa zuwa gaba ruwan nan in yi ƙarfi ba mu da ƙasa da zamu diba mu riga dan ciccike wayannan gurare idan ka muke roƙo ga mawalatari masu iko to Allah wannan namu ina da buƙatar ƙasa domin a halin yanzu dai magana nan da nake ba mu da ƙasa ne kifa daya azubi saboda kamar da buƙatar ƙasa a wajen nan sakamakon damuwar da shi Allah ya kawo mu
1: Shi ma mataimakin shugaban masu kula da makabartun jihar Kano kuma jigo a makabartar Tarauni Malam Buhari Iliyasu mun ji ta bakin sa akan halin da makabartu suke ciki a jihar Kano
3: inda kusan gidan yake saka rufin iska ki din mata dan fa fada mana da wasu sololin to muna da buƙatar da Allah al'umma mai sumunci ne mai danya shi da dutse haka da Allah wanda yake gaggaje zai zo ya taimaka muna da buƙatar da Allah a zo a dan ta taimaka mana yawanci sololin musun fari kowa ya duba makabartar da take kusa da shi kawo mata dauki abinda ake buƙata in ya shigo ya samu ma'aikatan da ke cikin ta za su yi masa bayanin ba
1: Shi ma babban limamin masallacin Juma'a na Hidaya dake kundilar gandun albasa a nan Kano Malam Kamil Inuwa ya ja hankalin musulmai da masu mulki kan kulawa da makabartu kamar yadda kasashen musulmai na duniya ke yi
4: al'ummar musulmi mawadatan ciki har da wanda ma ba su da wadatar ya kamata kowane rukuni suna tsayawa suna yin wata gidauniya ta musamman wadda za su tabbatar da tsari na makabartu kamar yadda muke gani a kasashen musulunci na duniya ka je su jidda su inda aka ce da rasuwa ta samu wani naka aka ji da kai an yi muku hanyar ku an killace ta an gyara ta an mata interlock har a je inda za a sa mutane ba za su yi alaka da kabari da za su tattaka shi ba mu dinga hada hannu muna taimakekeniya akan ayyuka na nagarta da za ka kara inganta rayuwarmu da addininmu da makomarmu
1: to kullu nafsin dai za'iqatul maut Allah ya sa mu hadu mu gyara ya ji kan iyayenmu da rahamarsa amin karshen rahoton kenan Idris Kasim Hausawa a labaran rahama
0: ta bangaren rahoton da ke da jibi da ta tarihi zai ga sako a gwamnatin tarayya na iya fiya wato fara biya albashi da fansho da talafin jin kai ta hanyar amfani da tsarin biyan kudin zamani na e-naira a ƙarƙashin sabon shirin babban bankin ƙasa da ke da manufar samar da sauya adadar kuɗaɗe ba tare da tsabarar kuɗi ba wannan shawara na kunshi ne a cikin takardar tsare-tsaren fatan Najeriya da biyan kudin na shekarar 2028 wanda babban bankin Najeriya zai bayyana fitar takardar ta bayyana shirye-shirye Shirin fadada amfani da e-naira tare da sauya tsarin daga matakin gwaji zuwa hanyar biyan kuɗaɗe a dukkanin ma'amalolin gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu. To domin jin ƙarin wasu rahotanni da suka shafi tattalin arzikin ƙasa aka rahoton da wakilin tamu Mutum Isa Brahman ta haɗa mana.
5: Farashin mai ya yi matuƙar faɗuwa yayin da kasuwannin hannayen jari suka yi tashin gauran zabi a ranar Litinin. Bayan da Amurka da Iran suka bayyana cewa sun cimma yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da ke tsakaninsu tare da sake bude mashigar ruwan Hormuz wannan mataki ya haifar da kwanciyar hankali da farin ciki a kasuwannin duniya baki daya bangarorin biyu sun tabbatar da sanarwar da kasar Pakistan mai shiga tsakani ta fitar inda aka tsara gudanar da bikin sanya hannu kan yarjejeniyar a kasar Switzerland a ranar ranar 19 ga watan Yuni. Hakan zai kawo ƙarshen watanni uku na rikici wanda ya haddasa tashin gauran zabi a farashin makamashi tare da sake tayar da fargabar ƙarin hauhawar farashin kayayyaki a duniya. David Umahi ya kare tsakanin jarin da gwamnatin tarayya ke yi a fannin gine-ginen tituna inda ya bayyana manyan ayyukan tituna guda hudu na tarihi na shugaba Bola Ahmed Tinubu a matsayin muhimman hanyoyin tattalin arziki da aka tsara domin sauya fasalin harkokin noma, kasuwanci da bunƙasa masana'antu a fadin kasar nan. Haka kuma David Umahi ya bayyana cewa gwamnati na gina abin da ya bayyana a matsayin gadar sama mafi tsawo a Afrika a kusa da yankin Dangote Refinery dake kan titin gabar teku na Lagos zuwa Kalaba. Ya ce ana gudanar da aikin ne domin magance cunkoson ababen hawa da ake sa ran zai karu sakamakon ayyukan masana'antu da ke gudana a kusa da Lake Dipsi da kuma matatar man Dangote. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da kwamitin fasaha na musamman kan ka'idojin raguwar sinadarai a kayayyakin noma domin magance yawan kin karbar kayayyakin noma na Najeriya a kasashen waje sakamakon rashin bin ka'idojin da aka amince da su da sauran ka'idojin lafiya da kariyar tsirrai da dabbobi. Karamin ministan noma da samar da abinci Sanata Aliyu Abdullahi ya ce wannan shiri na daga cikin kokarin gwamnati na karfafa tsarin tabbatar da ingancin abinci da kuma haɓaka kwarewar Najeriya akan yadda ake damawa da ta kasuwannin kayayyakin noma na cikin gida da na ƙasa da ƙasa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a matsayin Meza Abdulrahman.
0: Labarai da rahoton nan suna zuwa muku ne ke tsaye daga sashen namu na labarai da al'amari da kullum na gidan Radio Rama French Yaluma mai da shirshir nata kan mita 97.5 kakan zungun FM dake da matsuniya nan bayan dogon mai kai da milan ba 125.7 tsakiyar birnin Kano da ban Najeriya. Sai kuma ku yakala mu da sauraron namu kai tsaye zubar ba rashin mulki da www.tramatv.com da shafukan na sada zumunta da Skype da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X da kakara ma radio da kuma TV a lokacin mun nan gaba kadan muna dawowa labaran za su dora.

Soma da labarkan mu da dawa yanzu kuma labaran zaiura batun da fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara dake akan Facebook shine yanda gwamnatin tarayya ta fara shirya babura masu kafa uku wato a dijital sau guda 10,000 domin bunƙasa harkokin sufuri da samar da ayyukan ya fadin ƙasar nan. Mataimakin shugaban ƙasa Kashin Shettima ne da ya bayyana cewa za a fara rabon babura a watan Agustan shekarar 2026 ta hannun hukumar bunƙasa sashi a arewa so gabas ya kada da cewa shugaban kasa Bola Ahmed bai mai ci da fadada shirin sanye da kuma mun bunƙasa shiwen kasar nan da mun ƙarin al'umma sa amfana shirin babura masu kafa uku da sau yana daga cikin abubuwan da kuke bukata daga gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu. Waɗanne matakai ne kuke ganin gwamnati za ta dauka da inganta rayuwa da walwalar al'umma a ra'ayinku? Tsananin samar da ayyukan yi da rage tsadar rayuwa da inganta tsaro wannan ne ya kamata gwamnati ta fi wa fifiko? To ga dai wasu daga cikin rayuwa na kuka ta kuma hawara da dalilan da sada zumunta da muhawara dake a kan Facebook.

0: Samar da lafiya, samar da hanyoyi da kunsha. Irin wannan aikin shi zai shafi kowa. A ra'ayin Abdulmajid Lawal Aisamu kuwa cin waye. Gaskiya samar da ayyukan yi da samar da ingantattun tsaro shi yafi komai a yankinmu na arewacin Najeriya. Duba da yadda aka kassara mana yankinmu ta fuskoki da dama, musamman rashin ayyukan yi da matsalar tsaro. Ina ƙara tuni ga 'yan majalisunmu na tarayya da sanatocinmu don Allah su samar mana da sabbin dokoki wanda za su wanzar mana da ayyukan yi da tsaro mai inganci. Allah ka sa mu dace. Saboda arfarmu annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ra'ayin Muhammad Basir Lauta ya ce wayayi. Abin da ya fi dacewa a mai da hankali ɓangaren tsaron al'umma. Ko da yake ita gwamnatin Najeriya ba ta ɗaukan abin da ya fi muhimmanci sai abin da ba shi da muhimmanci. Allah ya kawo mana shugabanni na gari. Saƙon mu na ƙarshe a jerin saƙonninku shi ne saƙon Firdaus Ibrahim Laibawa, inda take cewa abu mafi muhimmanci shi ne samar da tsaro a ƙasa. Saboda yadda ake ɗiban karin maukaciya da al'umma ana kashe su abin ba daɗi. Kuma ai sai da kwanciyar hankali arziki yake ƙaruwa har a samar da ayyukan yi. Kaɗan kenan daga cikin saƙon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da dama tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Datti a labaran Rahma.
1: Tuma da lakaf misalakai zuwa ga sassan duniya, bari mu je ga rahotan namu na fagen wasanni tare da Bashir Alhali.

0: Salim karfe 8 na dare. Faransa za ta kara da Senegal yayin da Iraq za ta fafata da Norway da misalin karfe 11 na daren wannan rana. Sai kuma Algeria za ta haɗu da Argentina da misalin karfe 2 na daren Laraba. Yayin da Jordan za ta kara da Austria da misalin karfe 5 na asubahin gobe Laraba. A nan kuma rahotanni ke cewa ƙasar Tunisia ta sallami mai horarwar ta Sabir Limoges kwanaki kaɗan bayan shan kashi a hannun Sweden da ci 5-1 a wasanta na farko na gasar cin kofin duniya. Tuni dai hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Tunisia ta ayyana sunan tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sandilan Wabi Kadir a matsayin wanda zai maye gurbin Sabir na riƙon ƙwarya. Matashin ɗan wasa Hamza Abdulkarim wanda ke takale da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ya kafa tarihin kasancewa ɗan wasa mafi ƙarancin shekaru da ya wakilci ƙasar Masar a wasan cin kofin duniya. Hamza Abdulkarim wanda yanzu haka ke da shekaru 18 da watanni 5 a duniya ya sha gaban tarihin da Mustafa Kamal Mansur ya kafa tun kusan shekaru 92 da suka gabata. A inda ya wakilci ƙasar Masar a wasan cin kofin duniya da aka gabatar a ƙasar Hungary a shekara ta 1934 yana da shekaru 19 da watanni 9. Ɗan wasan gefen fili na ƙasar Belgium Jamie Duku ya ayyana cewa akwai yiwuwar ya bar sansanin 'yan wasan ƙasar Belgium da ke fafatawa a gasar cin kofin duniya domin kasancewa tare da matarsa a daidai lokacin da take shirin haifa masa ɗansa na farko a duniya. Inda ya ce kasancewa tare da matarsa a wannan lokaci ya fi mai komai muhimmanci a wajensa. Duku mai shekaru 24 da haihuwa na cikin jerin fitattun 'yan wasan ƙasar Belgium. Kuma tuni hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta fara shirye-shiryen ganin ɗan wasan ya samu kasancewa da matarsa a lokacin haihuwa da kuma gaggauta dawo da shi sansanin 'yan wasa domin ci gaba da fafatawa a gasar. Bashir Alali a labarar rahama.
1: Ta su kuma firamice zuwa ga sassan duniya inda mutane 8 suka mutu bayan jirgin yakin Amurka a kera B-52 ya tsari jin karin bayan tashinsa daga wani sassanin sojoji da ke Arewaci Los Angeles a ranar Litinin. Rahotanni da ya sanar da cewa jirgin ya tashi da misalin karfe 11:20 na safe lokacin da yake kan wani gwaji na yau da kullum kafin ya fadi ya kama da wuta. Hatsarin da ya haddasa wata babbar guguwar hayaki wadda aka ambata daga nesa yana tashi. Kanar James Hayes ya tabbatar da mutuwar duka mutanen da ke a cikin jirgin. Jami'in sansanin Edward Air Force sun ce binciken farko ya nuna cewa ba za a iya kaucewa hatsarin ba ko ceto wasu ba, yadda ake ci gaba da bincike domin gano abin da ya haddasa hatsarin. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta rahoton da ke cewa ƙasarsa za ta biya irin dala miliyan 300 inda bai na kama tsaye labarin ƙarya a wani saƙo da ya wallafa a shafin sa na Truth Social. Trump ya jaddada cewa Iran ta amince ba za ta mallaki makaman nukiliya ba, yana mai cewa yarjejeniyar da aka cimma tana da nufin hana hakan. Mataimakin shugaban Amurka J.D. Vance ya bayyana a wata hira da manema labarai cewa Iran na iya samun fa'idojin tattalin arziki da suka kai biliyoyin dalolai idan ta cika sharuɗan da ke a cikin yarjejeniyar. Sai da ya ƙara da cewa akwai wasu muhimman sharuɗa da har yanzu ake tattauna a kai kuma za a fitar da cikakkun rubutun yarjejeniyar nan gaba. A gefen Iran kuwa kwamandan rundunar juyin jihalin Iran IRGC Ismail Ghani ya bayyana cewa sakamakon yarjejeniyar ya samu asali daga tsayin daka da ƙasar ta yi a kan rikicin. To duka-duka nan muka kammala labarin namu na wannan lokaci, sai dai kafin mu sallama ga tashar mai makanin su. Tun da fari kun cewa gwamnatin tarayya ta sake tabbatar da hanyar ta magance tadanci da inganta tsaro a sassan ƙasar nan, yayin da kuma cewa majalisar wakilai ta ƙarawa da wata da mai yayyukan kasafin kuɗin shekarar 2025 zuwa Satumbar shekarar 2026. A gefe guda gwamnatin Kano za ta kashe naira biliyan 1 da miliyan 500 wajen ɗaura

a wurin tsibirin dubu ɗaya da ɗari biyar da gasassan duniya. Sojojin Amurka guda takwas sun mutu a haɗarin jirgin sama. Saƙon hikimar ma wannan rana yana cewa ka fara rayuwa da kyakkyawan niyya, ka bi ta da kyakkyawan hali, za ka ƙare da kyakkyawan sakamako. Ya Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe, amin. Labaran kenan a madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farinciya al'umma da ma waɗanda suka talafa da mun gani labaran ya iso gare ku, musamman Edison da tasirin labaran kuma ya tace wato Rabi Sarki kuma suna na Fatima Kabir labaran ya kasu ne ke tamari da ku a kashi na biyu na labaran namu, wato shirin shirin bayan labarai.

0: Subhanallah masauraranmu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da sake saduwa da ku a kashi na biyu na labaran namu, wato shirin sharhin bayan labarai, shirin da bisa al'ada yake zo muku dukkanin bayan labaran namu na karfe 12, inda muke tattauna kan batutuwan da suke jibi da ku al'umma domin yin tasa da tsifa da kuma gano bakin tsaron warware dukkanin mu da muka dauko muku. Wannan ayyuri za mu tattauna ne kan wani batu mai matukar muhimmanci wanda ya shafi rayuwar kowane dan ƙasa, wato batun tsaro da zaman lafiya a unguwanni, rawar da matasa za su taka wajen tabbatar da tsaro da kuma hanyoyin kaucewa laifukan da shaye-shaye miyagun ƙwayoyi. Idan dai muka yi duba, masu sauraron tsaro dai shine ginshiƙin ci gaba. Duk inda babu tsaro, babu ci gaban tattalin arziki, babu ilimi mai inganci, babu walwala, kuma babu zaman lafiya. Saboda haka, al'umma mai son ci gaba dole ta ba tsaro muhimmanci. Inda yau zamu yi nazari kan yadda kowa zai iya bada gudunmawarsa wajen tabbatar da tsaro a unguwarsa, musamman matasa waɗanda su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Tumasarori da muka duba, shi kanshi tsaron yana nufin kariya da duk wani abu da zai iya jefa rayuwa ko dukiya cikin haɗari. Tsaro ba aikin jami'an tsaro ba ne kawai, aiki ne da ya rataya a wuyan kowane ɗan ƙasa. Idan muka duba addinin Musulunci da ma sauran addinai, za mu ga cewa zaman lafiya da tsaro suna daga cikin manyan ni'imomin da Allah ya yi wa bayinsa. Idan mutum ya kwana cikin kwanciyar hankali, ya tashi lafiya, ya fita kasuwa ba tare da tsoro ba, wannan babbar ni'ima ce. Amma idan tsaro ya lalace, jama'a za su iya kasa gudanar da harkokinsu yadda ya kamata. Masararo mai tunani, yaya kasuwanci zai bunƙasa idan mutane suna jin tsoron fita? Yaya makarantu za su yi aiki idan iyaye suna tsoron tura yaransu zuwa ga makaranta? Su kansu yaya asibitoci za su yi aiki idan ma'aikata suna jin tsoron zuwa aiki? Saboda haka, tsaro shine tushen ci gaban kowace al'umma. A duk ƙasar da ake da zaman lafiya, kasuwanci yana bunƙasa, ilimi yana samun ci gaba, zuba jari yana ƙaruwa, ayyukan yi suna sama, inda rayuwar jama'a ita kanta takan ƙara inganta. Masauraro, shin waye ke aikata waɗannan tajinci da rashin tsaro? Menene dalilin da yasa suke aikatawa, kuma su wa ake aikatawa? Inda za ku iya shigowa ta kan 0700 777 2939, ko kuma 0800 748 7777. Waɗannan su ne layukan da za ku iya shigowa domin amsa waɗannan tambayoyi. Salamu alaikum. Na'am, barka ne kan tsaye da wa muke tare kuma daga ina?
1: To, alhamdulillah, suna na Aminu da Dan Dago.
0: To, masha Allah, wa Aminu Iguda Dan Dago, fatan ka ji maudu'in da muke tattaunawa a daidai wannan lokaci.
1: Na ji sosai, mun saurari labarai kuma da wannan shirin da kike yi, kuma maudu'in da za a tattauna na yadda kowa ya kamata ya bayar da gudunmawa daidai yadda zai iya, ko?
0: Na'am.
1: To, alhamdulillah, akwai hanyoyi da dama, yanzu kamar ni misali. Idan aka ce a unguwa, misali, bayar da gudunmawa yadda za a samu tsaro, musamman wajen matasa, ta yaya za a ga an ja hankalinsu, tunaninsu ya fita daga wasu harkoki da ba su ake so ba? To, abu na farko, ni kin da yanzu misali kasuwa nake yi, kuma yaran nan na cikin unguwa kusan dukkaninmu ne haka, mun san su, mun san mu, kuma akwai waɗanda suke ganin girmanmu a ciki tunda ana noma na mutunci da su da iyayensu. To, ni in ni ne yanzu zan iya neman mutum ɗaya ku in ce su ba ne? Haka yanzu koyaushe kana zaune a unguwa ba abin da kake yi, sai dai ɗan abubuwa da ba za a rasa ba, haka in kwana goma ya samu ku je, in kuma mai samu ba za a yi wani abu wanda ba shi ya dace ba, me zai hana ka zo ka daina kasuwa? Ko da da ko ne in ya samu, ni zan neman ma ko da an siya kaya in ce to ga wani na san shi, a ba shi kaya ya je ya kai. Abin da zai ci ya sha a wannan ranar, Allah ya dabu zai gagare shi ba. Kuma zan iya yi alƙawarin cewa in kai ku kasuwan nan, ko da a ranar ba a samu aikin yi ba, to ni abin da muka samu a ciki zan iya ɗaukar 1,000 haka ko 500, da wanda dai misali za ka ɗan ci abinci daga sharu ba shi. To, da yawa akwai yaran da waɗannan abin suke buƙata, wani shi kuma makaranta yake so ya ci gaba da yi. Koya misali, wani babba a unguwa zai iya cewa kai a kira min wane da wane, wane kwanakina kana zuwa makaranta, me yasa yanzu ka daina? Wani zai ƙorafi ko transfer ne ba shi da shi, wani ko in ya je abinci ne ba ya samu da sai sauransu. To, akwai abubuwa da yawa waɗanda waɗannan matasan duk za
2: Na'am.
1: Ba tare da wai sai an zo ana bin su da gula ne an kama su an kai su wani waje ba, a'a. Yawa. Inda muka bi tarihi lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai matasa wa'anda da diplomasiya kowanne aka gyara shi. Ana duba me ye matsalar mutum ne sai a mai maganinsa. Ko ba haka wani? To kuma rashin kulawa. Wani matashin ya taso a unguwa a gidansu misali ba wani mai tsawatar masa. Ko mutanen unguwa kowa ya rabu da shi. To dole zai yi abin da ya dace.
2: To muna mutsar godiya Aminu guda din da goda shiwa da kai ka kuma bada taka gudunmura da jini lokaci tambaye ne da masarar ya kamata idan ku shigo ku amsa mana su waye ke aikata waɗannan tajenci da rashin tsaro a cikin al'umma kuma shin menene dalilin da yasa suke aikata waɗannan abubuwa kuma su waye suke aikatawa. Assalamu alaikum. Na'am, amma alaikum assalam rahmatullahi kai tsaye da muke tare kuma daga ina.
1: Barka da fadiya, ibadan kin kai lafiya.
2: Na'am, lafiya alhamdulillah, muna tare da kai.
1: Kina magana da Abubakar Wali mai garin daga Bakuri da kuma Bukure.
2: To masha Allah, Abubakar Wali da mutanen Bukure, fatan ka ji mai da muke tattaunawa kuma ka saurare mu. Fatan kana tare da mu a daidai wannan lokaci?
1: Yawa, ina tare da ku kuma na ji abin da kuke shirye akan matsalar da ta roko.
2: Na'am.
1: Ai kamata ai a ce idan aka ga wani matashi yana yin ba daidai ba kamata ai tun da farko a barewa masu unguwanni a bara ke taimaka su ne su kuma masu unguwanni sai su cewa da na zai sai to mun ga wani dan kyan wani yana ragin ji a unguwa to ya kamata a kirawo kuma mahaifan a jami'ar kuma idan ya yi da kai shi gurin masu ne za su iya hukunta shi inda ya an ga yana yin baya
2: To a ganin kasuwa suke aikata waɗannan tajenci da rashin tsaro a cikin al'umma.
1: Eh to ai idan aka ce gabagen nauka akan ce da ɗan gari akan ce sai ta gari. Idan an ga wani yana yin ba daidai ba to idan an ga wasu suna da san zuciya kamar su irin wannan faru-faruwan da ake kamar a aura gidan mutane a duk waya a sasu ne yawancin da ɗan ai da wani na zaɓi ɗan gari a kan ce gari yawancin ɗan unguwan ne wanda ba su da haɗin kai yawanci da dai sun su aiki wani to amma in dai an ga wani yana yin ba daidai ba da a kai shi gurin hukuma ce za su ke hukunta shi.
2: Tana muna mutsar godiya ga mutanen Bankure da shiwa da kai ka kuma bada taka gudunmuwar a daidai wani lokaci da muke tattauna. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
2: Na'am, assalamu alaikum, assalamu alaikum.
3: Barka da rana, barka da aiki.
2: Na'am, barka da yi baban nu da mutan gaba samu na tare da kai.
3: Fatima na sai ba tuli ka dauko na game da harkar yanayin tsaro da kuma yadda abubuwa ke gane hanyoyi waɗanda za a ba don magance su kan kafin girman su ko?
2: Na'am.
3: To, Allah ma Fatima ai wannan abubuwa gaskiya za mu iya cewa ba da zo ne domin da ma kan cewa wuta sun tana karama hakika ce ba. Sakamakon za a ce yawanci irin waɗannan abubuwa da take haddasa wato harkar nan da ne su take girmama ɗin daga fitowar unguwanni. Za ka ga sau da yawa yara irin abubuwan da suke yi ɗauke-ɗauke sake-sake to duk abubuwan da yake ɗan kawowa kenan a hankali a hankali har abubuwan kuma yake zama ina girma alhalin masu unguwanni sun sani daga ke sun sani sarakuna sun sani hakimai tafi-tafi sun haka cewa ko'ina amma idan haka sai an biyo tun daga farko kaza-kaza haka iyaye mutanen unguwanni duk an riga an san irin waɗannan mutane. Amma kuma ana kallon su ba a yin maganin abin har abin yake girma ina zama da cewa ya zama matsala a ƙasa baki ɗaya. Fatan da muke bar Ubangiji Allah ya sa dukkanmu mu dinga yin ƙoƙari muna haɗa kai domin abubuwan nan dai mu yake cutarwa ba wani ba.
2: Ya kamata
3: a ce mun yi ƙoƙarin tun wato a biyu na ɗan ƙasa-ƙasa
1: a bayan da za a magance shi ga shirin abin riga ya ta azzara a kasa ana da ado a wani da Allah ya kawo mana karshen wannan al'amari da ke faruwa a kasar nan Allah ya shirye da mu kuma Allah ya shirye mana da zuriya mara ba fata mu na ta yake ga baban nan da mu ba sa ka ga kuma ta mara
2: Amin amin muna matsakar godiya baba Nuhu dan mutan gamsawan gurgwamna karamar hukumar jumuda da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmura a daidai wannan lokaci assalamu alaikum na barka dai kai tsaye da muke tare kuma da gaya na barka dai muna tare da kai to masha Allah bakar amis koki dan mutanen bebe ji fatan ka ji bare da muke ta tsaurawa
1: gaskiya batun harka matsalar da zan yi ke faruwa a kasan nan
2: na
1: ana wata nan ba ina ganin laifin ministan tsaro ba ina ganin laifin hafsoshin tsaron kasan nan ba ina ganin laifin jami'an tsaron su kansu don gurgun wannan matsalar na dora shi ne ga gwamnatin tarayya misali kamfanonuwan da suke aiki misali an inganta kamfanonuwan da ba sa aiki an farfaɗo da su an kama matasa aikin ya fannin gwamnati a fannin kamfanonuwa kuma an kama matasa aikin ne bari da yadda za a yi idan da hannun a matsalar tsaron kasan nan a ce yau da bi wasu matasa ya ba su ko ya bandoyin su domin su je su aikata wani aiki wanda ba shi ke na ba domin kowa yana da aikin sa wani magani zai bata mai lokaci kawai za ka saboda ni a takaice ina ganin gaskiya kayara wannan babban matsalar da suke faruwa ta harkar tsaron nan na dora shi ne
2: to amma a ganin ka menene dalilin da yasa suke aikata wannan ta'addanci
1: talauci ne da fatara da dukkanin dai kuncin rayuwa tunda yanzu misali za ka ai ana gani a social media za ki ga da dama akan samu irin waɗannan matasa wasu an kama su ana jin su ba ka da ana cewa wani za ka ji ma ya ce 20,000 aka ba shi ko 30,000 kuɗin da ko a rana ma ba za su iya magance mai komai ba to ka ga wannan yana da alaƙa da talauci
2: na tsona muna matsakar godiya bakar Hamis Uki da mutanen bebeji da shiwa da kai ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai wannan lokaci assalamu alaikum
4: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Fatima barka da rana
2: na barka dai Muhammad Almiskin muna tare da kai
4: kina tare da Muhammad Almiskin
2: na muna tare da kai
4: amma kure ba ta alkhairi ba dai dan ku kuma ubangiji dai Allah ya kara wa abin da sarki mutan lafiya da ni don fara Allah ya kara mana iro saboda gudunmuwa
2: amin ya rabbi
4: amma ba ta ba ruwa ba da tsara gwamnatin tarayya da sai ni tare ka
2: na
4: kina ji na ko
2: muna tare da kai Muhammad Almiskin
4: wato yau wato duk irin wannan maganganun Hausa ne suke cewa ka tambaye agwagwa hanyar rafi ba ka zaba wato kin ga wannan matsalolin
2: na
4: samu su ne na zan iya ce miki ma to mu dauka ne daga lokacin da nayi wayo daga shekara 70 zuwa yau wato shugabannin da suka yi shugabanci a arewacin Najeriya dukkan su zan ka kafu zuwa da rancen ce da shugabanci ba saboda ba san kuma ka san matsala a waya za a yi fadan gaci misali yanzu zan baki yanda ake wannan magana yanzu kin gani ba kula da masana ba masanan nan ba biye da shekara 70 aikin da ake take kenan surutun da ake kai kenan ko kun haka mu dora abu dan ki gani dabare ne yanzu na dora kasa bakwai kuma kowanne ya fara san al'adu masu komai na kin ga kuma ai ba wanda zai mun tambaya na ce ga matsala a Kano ga matsala a arewacin da dai mun musu tunda ai na zauna gurare daban-daban me yasa watan kan kasashen da na zauna me yasa su yaran su ba ta yi mata me dalili yasa kin gani su wani abubuwa da za su kera a kawo a je a siyo shi munan yaran mu ba za su yi komai ba kuma babban matsalar mu a nan kina ji ko wato maganganun ne da gaskiya suna da yawa amma me yasa sauran kasashen da na zauna kasa bakwai me yasa ba a samu matsala
2: na
4: kin gani ko to wallahi da zai ne ke gaya miki waɗannan suka haifar da matsala a arewacin Najeriya kin gani ɗaya mu magidanta ta biyu malaman addinin musulunci na uku yan siyasa mu muka haɗu duk wata matsala da ke dan da arewa mu muka haɗu muka cin gata sai saboda shi zan baki aiki sai ki bincika wannan rikicin da ta farfare wa tarbiyyar ki fara zuwa gidan mai mata ɗaya ki lissafa ƴaƴansa ko kuma a'a da ɗaya da mai mace biyu da mai mace uku da mai mace huɗu ya ki lissafa ƴaƴan sun waye aka fi samun matsala a jihar Kano to daga nan za ki gano wani abu abu muke na son zuciyarmu al'ummu mu kawai aiwa ce a gaban mu ba tare da sun haifo ƴaƴan ma a katifa ba a kan dobe mishi ya haifo sai kuma dobe da rana ta kuma karatun boko ne kike gani, karatun boko fa daban, basira daban, basira kuma Allah ne yake baka ita a kwakwalwarka. Amma yanzu ai ga karatun bokon ka komai, waɗanda suka yi karatun boko ma kyauta, kyauta ba suka yi karatun boko ba, in ka ba su goma amana suna riƙe a kwakwalwa suna abin nan. Idan ba abin mamaki, tiriliyan ɗari biyu da wani abu ake zargin wani mutum ya kwasa. Kin gani ko ne ka kwashe kuma shugabanci, shugabanci duk wanda aka ce mishi ya zama shugaba a arewacin Najeriya, to ina kan hanyar shiga aljanna. Kun ga shi shiga aljanna ba shi ya jefa kansa, tun da dama kai ka zo ka riƙe amana ne, ba wai ka zo ka zama mai kuɗi ba, ba ka zo ka arzika kanka da 'ya'yanka ba. To wannan wannan matsalolin da ake yi kai dai mutum ina lillahi wa ina ilaihi raji'un, amma akwai ƙura a sama, akwai ƙura da yawa. Kin da ke ki kai ziki riba ba a rayuwar ki zuwa yau, me ki ga taba gani an yi dai siyan ba daidai ba ne an gyara a rayuwar ki ne yarinya ce ta ba. Me ki ga gani ya nan ce an gyara shi. Kin gani da haka za ku dinga yin safa me za ku samu gobe da jibi da gata. Amma abin da ake rage a hajiya tun da ana zaune tara zuwa ba babba ba wa yaro kuma wanda zai magana kana yin magana yaro san jikan ka ne ma zai zazzage ka. Ai ke dai kawai abu ki ce muke, abu ki ce muke rayuwa. To kuma masanan dan Allah ina so su canza tunanin su, tun da kin ga yanzu karatun boko daban, dan Allah daban. Ka yi karatun boko kana tsoron Allah, dan me yasa za a baka amana ka cinye ki tashi lafiya mai magana ma haka.
2: To ma matsala miskin na matukar godiya da shigowa da kai, ka kuma ba da taka gudunmuwar ajiyar wani lokaci. Kai ma Hassan Hussein ne gaba ya wake mu ga sakonka, kuma muna matukar godiya. Assalamu alaikum.
5: Wa alaikum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Na barka dai kai tsira muke tare kuma daga ina.
5: Ina rayu ne da kongo kar da tara ne mu fara da kai wannan magana da ake ta godi ne ta bangaren
2: sa. Na.
5: Da shi abin da ba wa da ne ya sauke ki. Wannan abu ne ne da aka shafi da abubuwa da barbaci sosai shi dai ina da lahi mai ina ne ya rasu na kuma sa'ada a kasan mutum yi da ala gyara mana wani karfe mai damar shi da Allah ya sassauta mana Allah ya gyara mana wani ya kawo da ne da ke yi wa ne domin samun dacewa ba na mama da wani abu na da mulaye a yi kira biya kuma ana ɗaukar jari da rahama a tashi lafiya.
2: To amin amin, muna matukar godiya da shigowa da kai, ka kuma ba da taka gudunmuwar a daidai lokaci. Wannan sakon na sahibiya Hamisu Hamisu cewa yake salam, ina yi miki fatan alkhairi yayin da yin shugabanni ba za su wato ba su magance talauci ba, to ki rubuta ki ajiye babu ranar da daina wannan ta'addanci daga sahabi mai Barcelona Remi Kebe. To muna matukar godiya sahabi mai Barcelona Remi Kebe da sakonka. Assalamu alaikum.
6: Assalamu
2: alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
6: barakatuhu.
2: Na'am, barka dai, fatan mai shigo lafiya. Na'am, masha
6: Allah.
2: Amin ya rabbi. Amin ya Allah.
6: Ka ce ka ba ta cin da ya ra'ayi da kuma sa'a da rawa da ba shi mu wani abu ba shi
2: Sunan zai ji insha Allah kuma na tabbatar da tukura yana tare da mu da wannan lokaci kuma muna godiya sanau su ne gambo yan waki da shugowa da kai ka kuma ba da taka gudumar sai da muke da masu sauraro a mafiyar lokuta masu aikata tajanci da sauran manyan laifuka sun hada da kungiyoyi masu su kansu tsauraran rayuwa da ke amfani da addini ko aqida wajen yadda mutane yan bindiga masu karkwa da mutane da neman kudin fansa masu fashi da makami da su kansu masu fara miyagun kwayoyi da makamai wasu matasa da aka dauka aiki saboda talauci ko kamar rashin aikin yi wasu masu santa da zaune tsayi saboda amfani na siyasa ko kuma shi kanshi da cin arzikin ya kamata lura cewa ba dukkan matasa ko talaka ne ke aikata irin waɗannan laifuka ba kananan mutane ne ke jefa al'umma cikin matsala kuma idan muka yi duba dukkan mujare al'ummar da muke rayuwa da su su ne dai waɗannan mutanen ba wai wasu bane ne daban masana daidai wa sun bayyana dalilai da dama da ke haddasa hakan kamar neman kuɗi wasu na sace mutane ko yin fashi ne domin samun kuɗi cikin sauri yayin da talauci da rashin aikin yi wasu kuma saboda rashin abin yi kan wasu su zo zama wato kayan masu laifi yayin da rashin ilimi da tarbiyya shi mai kan takarwa domin mutum da bai da ilimi ko tarbiyya mai kyau wato yakan yi saurin fada cikin manyan ayyuka munana ka kuma shayi-shayi miyagun kwayoyi wanda miyagun kwayoyi na sa mutum ya rasa tunani mai kyau kuma ya aikata laifuka musamman masu tsauraran ra'ayi inda muka da wasu kungiyoyi suna yaudarar mutane da aqidar su marasa kyau suna sa su yarda da cewa tashin hankali hanya ce ta cimma burinsu kamar ramurgayya a wasu lokutan rikice-rikice tsakanin kabilu al'ummomi ko iyalai kan rikide zuwa tashin hankali abin da kake ji kusan kowa na iya zama wanda abin ya shafa da mun kwado waɗanda suke suwa ake aikata laifukan nan manoma da ke gonaki matafiya ne a hanyoyi yan kasuwa dalibai mata da yara ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu sarakuna da shugabannin al'umma har ma da talakan da basu da wata alaka da rikicin a zahiri al'umma baki ɗaya ce kan shafi wannan wahala idan tsaro ya lallace farashin kayayyaki kan tashi noma aikar da kasuwanci yana tsayawa kuma mutane su rasa incin gudanar da rayuwarsu cikin kwanciyar hankali Masarar harin kushi babban dalilin rashin tsaro a Najeriya talauci ne ko rashin aikin yi ne miyagun kwayoyi ne ko kuma rashin tarbiyya Assalamu alaikum Na'am wa alaikum assalam rahmatullahi Jibril Idris muna tare da kai Na'am Na'am Na'am
6: Thank you.
1: abubuwa ne kullum ana ta faɗi ne a rayuwa ne kullum kowa sai ya gyara ya zani ya bata ya zani amma shi babban abin ya ce babban abin da kai ya kuka hukuma sabida komai kafin ta rara ta jaru mun guda yanzu ka dukkan adda ka zani karara a tuhun ka ta kashe ba wutar lantarki ba asibiti ba magani yanzu to ya za a ce gowar jiri ta tana zaune kawai yanzu baka yi fita zuwa da na gargajiya wai gidan gowar jiri ba da kasar ta Najeriya wai da kuma rasu kawai da
2: gurguje ba mu da lokaci to sakamakon rashin lokaci muna mutsar godiya Jibril Idris da mutanen da ta shawo da kai ko kuma bada taka gudunmuwa idan muka duba masu raro matasa suna da rawar takawa sosai wajen inganta tsaro domin su ne kashin bayan al'umma bai ga haka tsaro dai ba aikin gwamnati kaɗai ba ne nauyi ne da ya ce a kan magabaki ɗaya matasa ya kamata su guji miyagun ƙwayoyi da kuma shiga aikata laifuka su kansu iyaye ya kamata su ƙara kula da tarbiyyar yara al'umma ta kasance mai haɗin kai da taimakon jami'an tsaro idan muka haɗa kai tabbas za mu samu zaman lafiya da ci gaba da mahalolar unguwanninmu da ƙasarmu baki ɗaya Allah ubangiji ya tabbatar mana da zaman lafiya da tsaro amin da daga kira-kira na sanar da shigowa sakamakon rashin lokaci a nan za mu dakata madadin sashen labarai da al'amuran da kullum na yi da rijiyar rama fulci al'umma da ni Fatima Kabiru labarin ya kasai da na kasance da ku a kashi na farko na labarin namu ina na karanta muku labarin duniyar rama kashi na biyu wanda muka tattauna da kuma sauraro kan matsalar tsaro ne ke ci gaba da kasancewa da rama radio farin ciki al'umma jama'a bisalam

0: aitama babasadu beta skaram mala ko kimala betengal wato ko betegul fulbe entinan jogitin pula kumen wato samten do wani pullo chuta wani pullo sakira bi wannan jama'a assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh barka men hauti ke hasare rahma radio kano 2015 na jeni be to be jato fm sai rahma radio abuja kai sai wakati na dedo domin tengare benai be to baro wani da fm be mun safa shaka wani pullo alhamdulillah min don de be wato jagoro ta jino tirindo mo won wowi nyam ko do hewro godo wato haja no fulbe ngal popular wato an jagoro aduna dim tan be tengal fulda de ba ma jagoro zan
1: wa alaikum assalam be jabi
0: alhamdulillah in da wata jetro hana kin jamdi iri in yotin ya rasani do latin kin do jipiki dungu alasan nayi nadiyam jipi una pat nayi gundi fumbina do hamda wartiki wato hirna ku wartiki ya do kin Najeriya da heba da heba da ba heba wato gene indian nyama da heba da wuro to buna fu na mabe gese bu do hamda yama jani an don kabda do kulare ne gwamnati Kano urtinki kulare wato labi ko burkinai do dum mun tin ngam menene gwamnati do habda on do kabda do wondaki wato burki
1: to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh inde ya alai sane adamu ardi do folder
0: na'am
1: oja to joni dai ko men goni do men goni men denti kaure de noddi gaba gode fulbe sabida tiggi gongal kawral gotal e ainashi livestock kama anti corruption hauta non ya wartir labi di jabi di daga dubi didi reta ko waddi joni hanji ni gidi lorwa di gartire gam ko wadi non sabida ardido Kano gomna mo risku jogi jungo mum ballita to do leedi gaba gawo to noddi o yofi order do wadi en yofi order do daga dubi didi reta 2024 daga dai en yofi order do no to hande ko fini kenan dubi didi reta to wi bigede do gaba go daga dubi didi ko waddi jorina rara in yi'a no rokitiride sabida non en hauti komiti ya wartira den an bigeje to in tabbitini rokide dow fi dum hana rokide to sai wartira de to sabida non jorina mi do mi tokki bige e dow fi dum jorina mi pudire to Allah jabi dow maudi labi bi bangobe
0: international
1: sabida fulbe seedobe de fombina e be don e garteji onin nan to be garti kadi be popti se be jabo woyla to din don burti hanji min famanta no on watta dum biddidi jurina hebon omta date be wayna be gara ko wi'a in awgi do bigeje dai to hani wi'a de kaure de jehi de dali de gi bigeje de no de gontiri burti din don di memama ko di memaka to di memama lalle ko moy memama ummina dum to hala burtul yawo to dai burtul memda ko gol yari dubi sappo to dai in bayingol memda to na ummake daga doma gol sabin dum hana to hanin je joni na don wadi ga wacce dum e kawri amin mi yetti Allah kawtal hore min je min joda ki min badi balde tati wadi semina wadi komai en tabbitini wadi juude noddi hakimi noddi artibe local gamon kowa da kowa e wakilci mudu wari hauti
0: amma don kiyama ya sai wana wakati dinni dum fudi rawai bona wakati fudan awiki butali kuma sardi e awiki muri e dini e shinkafa kuma roni atawa fere ne do arti o rami o tinni rami kina ko o wadi awi awra ma ko jan umbal umbi dum do burtol hani e daga arande on jodano e hakimi en e wakili en wato gwamnati lasto e anti corruption e on anti be dente fulbe do jota e lamlambe e ardibe remobe on gurtina burkini e ga kati dum wuri bai
1: to ay handi bi ma bi joni jodo de kebe don gaba go kadi ko wa roki dun e so o la morde mudu local gamman kenan o ya o diri tana ben don adune ko mo e enti burtol to jippo daga do burtol dun hana gomna roki oda roki umari lalle po bi gede den don de meni to yana rara to de en do burtol to ummoto kawai
0: to joni je tana do arti ni timmi bo ha ni aure ma ko arti mabiti mauni da burki na dun wata wani mataki dun
1: eh to ai ai hukunci ai daga in ya dake bi order executive order ai dun dun wala ko yali goddo ima jo saboda non local government dole wada wannan demdo do wi gerne umu hore yawa
0: to irin wadi irin kun taskani kambe fulbe wartobe misali won bi daga Fombina won bi daga Nijeri in gartan Kano be gartan Kaduna be nastan Jigawa be ngala be heba bayo da baje be nyama nyamdu won ko taskali be daga Arande
1: to Arande de joni wala goddo fi kon taskali be de kon taski lawul den Kano wala wonde ladde ne jata mi a Arumai nagge ma Adura de wala e joni ko hori
0: to
1: falgore hori falgore bokare haire ne nibbi ne watta hudo ai ne watta ko hudo dole marle gonde falgore wade lolo de ganta woyla do de jabobe de dilla woyla der leddi Niger masina ne yarugo duma fu be jaha guri to ton ton ne e gongoru mata daga do dillo har yobe har kili hak har guru marle du mata e leje de to ai wala wange ne gege wete ge mu e kano sei godde bigeje sedde pelle koride e der jigawa kama do woje leddi gumel garken derani to de ben an koroni laddu ko sedda sedda do goddine din to di jata di duma be gida be goddina
0: to hirito be men ndo wondi be rahama radio to be ta panje na jeri be to be to FM rahama radio kano se rahama radio abuja to be ta mele be nayi be to be wona ta FM fuma dum be Mustafa Shawa ko repon alhamdulillah ando wondi be jagordo meden jagordo fulbe haajira dongal propran wato wal haji sani aljido dental fulta e wakati ande be jadam duniya fulbe to laani masalaji di lartani e wato jepi kendiam kanyume de ndungu burna fu ne masala ko de dobe e remobe ko tan to bi chapal e gelle ne ba masala ko de dobe e remobe wakati ande do to tan de wakati ma de jeli kam haani me ba sanji sada to bita kam ai jagordo e en wono hala on gomnati wurtini burti fere fere to mi anda wodi ni kar hakanta kudu ko kanta are won fodi ni ko laare won teki burti man joni
1: to jode de ko horani min burti de min darata kanu ta arewa sabide don woni dammugal gal marle burtorto dilla ni jar e jade duro de dumo ay gol don burtul rasho gol daga jigawa ko waddi kanu do fu ton yabata dum amaratum biddi burtidin do der leddi Kano der leddi Kano don meemi burtidi sabida no kadi me ngi a kama kude de KSADF wadi to be balli take banye fum omti ko horani joni na adune e fi goto
0: do kaso ko wona be dongal hausa wala
1: ngam e ay no holire dongal hausa gada dum to be omti burtidin do amajoni ko hor min tabbite be tira lalle bi gene den don so aki ben oremo bigeni dembe shafaki yawwa yawwa daga ummini be non wadi to be shafaki ko to be shafaki ay lawol tabbiti to ko min gidi kenan min nana
0: to min dene ma modi kuni ko don gadden
1: e o alaji Shaibu PRO fulda mo ja
0: to malam PRO jabama e ko kan ko fullo kan
1: yawwa
0: fullo kan to ara shebu da ba masu sai eh hido komi ya hala shebu masu sauraronmu kuma yanda muke tattauna tun da zuwa muke ga mana akan matsaloli da suke addabar al'ummar Hausa Fulani musamman harkan kiwo a wannan shirin da ma an ware shi ne Abu Udu bayanin matsalolin kiyaya to yanayin yanzu kamar yanda su shugabanni suke fada gwamnati ta bada wato umarni duko manomi da ya noma akan burtari ya gaggauta wato doki wannan kayan noman nashi to wannan dama ware burtari saboda hanya ce ta dabbobi ko to amma to inda duk wani ke saka suplanin suna kore fi suka ce shugabannin su da kansu ba ba su duba mu sosai ba yanayin yadda za a burta burtulin a tabbatar da kudi inda ya kamata akwai burtuli da yake bari da kasa zuwa kasa akwai burtuli da jiha zuwa jiha akwai burtuli kuma ko hanyar da dabbobi suke bi daga local government zuwa karamar hukuma to Alhaji Sani ku ne jagororin da suke kula da wannan ya buɗe wannan hanyoyin burtuli da bangaren ku ingiyoyin fulani da bangaren anti-corruption da livestock da su hakimai da dakatar iyayen kasa ya yanayin ya ake cikin su
1: to da farko dai waɗanda haƙin burtuli ke a ƙarƙashin su gaba ɗaya su ne livestock domin duk abin da za a yi su ya ba hukuma ita da makiya mai haɓaka kiwo to wannan gurare a gaba ɗaya a ƙarƙashin ta suke kuma dai mu abin da za mu yi gudunmuwa da za mu yi gudunmuwa su za mu bai gudunmuwa domin ma'aikatar su ce mu za su taimaka wa mu ne makiyaya ka gane mu ungiyoyin makiyaya ba mu da damar da za mu zo mu ce lalle dole ko sun yadda ko ba su yadda ba a yi wannan ba a tunda gwamnati ta zo ta ce lalle a je a yi to haƙin yana wuyansu a matsayinsu na ma'aikatar da aka aje domin ta kula da waɗannan gurare to su ne kamata su wuce gaba su tabbatar da cewa wancan abin da mai girma gwamna ya faɗar sun tabbatar da shi na fitar da burtali da ainihin makiyaya da mashayarwa
0: to ai kamar an ce da kamar akwai bangarori da tuni ko daga kun fara wannan aikin ba ya abin yake
1: an fara aikin amma abin da muke so ka gane ku ka san shi aiki irin wannan yana da buƙatar lalle jajircewa me jajircewa sai dole an haɗe da local government din da ainihin shi ita wannan ma'aikata ta haɓaka kiwo sannan da shugabannin ƙungiyoyi na makiyaya to wannan abin shine idan aka tabbatar da cewa wannan abin an samar da shi to za a yi zuwa a yi aikin nan ba tare da matsala ba domin duk wani abin da za a yi ita local government gwamnati ne zaman kanta ita ma amma ana da buƙatar cewa duk abin da za a yi a tabbatar da cewa local government din nan an faɗakar da ita akan abubuwan da aka faɗa wa su ainihin iyayenmu hakiman iyayen ƙasa domin duk wani abin da za a yi idan suka wuce gaba to za a yi abin nan ba tare da kowa ya samu wata matsala ba akai mu kuma dama abin da mu ƙungiyoyin makiyaya muke duba ya za a yi a zauna lafiya da kowa kar kowa ya ga cewa an cuce shi akan harkar sa to shine muke kira ga kullun abin da ya
0: kamata amma ai yawanci sun samu ne suna cewa rashin samun haɗin kai tsakanin ku da su manoman tuntuni shi yake jawo su abubuwa tunda kuma manomi da makiyayi dan juma dan jumai shi makiyayi dole sai da manomi dole sai da makiyayi
1: makiyayan Kano ai da su da manoma ai duk ɗaya ne abu ɗaya muke yi yanzu idan ka fita za ka cewa yawancin mafulani sun tsoma ɗaukan irin wannan kiwon na zamani in ka bi yanzu wannan hanyar gaya za ka kurusta dama fulani su kansu sun soma yi za ka mutum ya je ya tsaye ya samu gonarsa ya yanka ya tsaye dabbobi yana abin nan ɗinsu
0: to
1: sai da abin da muke duba muna duba cewa yanayin zamani dole ne wata rana ko da kana da saniya wacce ta kai guda 30 dole sai dai kai mata gidan gona in dai har kana mazaunin nan kuma amma wannan kiwo na tafiyar dama kullun kira muke cewar idan kana da saniya 50 mai da ita 40 goma nan inganta wayannan shanu
0: ko kana ga shi sai su baka abin da yayi musamman iyayen mana cikin karkara za su yadda mutum ya da 50 sai ba 40 ko sai sai
1: yau da gobe yau da gobe ita ce domin inda za ka tafi can din ba mamaki ka tafi da dabbobin kuma ka je ka tare da matsalar da take kai kanka hannun su yi ta'adi ka zo baka amfani kudin shanun naka ba ko baka amfani da wannan ba kuma ka je ka sai da su ka zo ka biya diya ta ta'adi to gun ya riga ya haɗe to saboda haka ka ga yanzu idan kana raba kiwon biyu wannan kana yin na zamani wannan kana yin wannan din hankali da tunaninka da komai za ka iya dawowa ka ga cewa kai ai kiwon zamanin nan ya fi riba ka san duk abu ba a gama ba a fara shi lokaci daya zai ɗau lokaci kafin a ce kowa ya goge ya dawo kiwon zamani idan ka duba ƙasashen da suka ci gaba yanzu ai dabbobin su ba wani gurin da za su je ka ɗau sanda ka kora a'a sai dai ka buɗe gurin da za su je su yi kiwo su yi gasa kiwon nan su dawo kuma yanzu nan maganar da nake gaya ma ina kyauta zaton in Allah yarda nan da sati ɗaya akwai guraren da aka ware wa wasu ƙananan hukumomin cewa su je su fara shuka ciyawa daga wannan ruwan an ba su na shekara goma ka fahimta sannan kuma mu makiyayin jihar Kano muna kira ga ainihin ita ma'aikatar haɓaka kiwo mu kungiyar makiyaya muna da bukatar cewa dukkan lokacin da za a bada wa'annan gurare a dankasa a hannun kungiyar su kawo ainihin wa'anda za su iya shuka ciyayi domin amfane ta ba a dauka a bai mutumin da ba hakinsa bane ba hurumunsa bane a bashi
0: koyi ana ba wasu wanda ba
1: a ba fara ba amma da yanzu an fara ta kan ainihin wa'anda suke mazauna guraren da aka abun nan ka gane ku sai da haka an ba da kusan hekta 20 wacce kuma na kyautata ta in Allah da za a hukaci a kanta domin me za mu kula da abun yadda ya kamata a hukaci a wannan
0: idan ciyawar an shuka ne dan su dinga ba da
1: dan makiyaya kuma kai da aka baka ka shuka din a garin ku ne makiyaya ku ce amma abun ya zame maka sana'a idan ka shuka ta zuwa kaka za a yanke ta idan aka yanke za a aje lokacin da rani ta ja
0: ko da mushi ba
1: shi shadda ma idan rani ya ja zaka fito da ciyawa ka makiyayan su rinka saya a hannunka har lokacin da bazara za ta sake dawowa a zo ka sake shuka ciyawa to kaga idan aka yi haka misali a ce a takaice a Kano state muna da local government 44 a ce an samu da local government 30 misali irin wannan abu a ce an yi a Dudduno an yi a Kiru an yi a Dambata an yi a Gabasawa an zo an yi a Tudun Wada an yi duk manyan makiyayan nan gaba ɗaya a je a ɗebi guraren da suka mata a shuka ciyawar ka gani nan da inda aka samu kafin wannan season ne ƙare na shekara 10 to mutane gaba ɗaya hankalinsu ya dawo kan cewa wannan kiwon ya fi riba domin ciyawar da za a shuka ciyawa ce wacce take za ta ba da nono za ta ba da nama abu biyu ba ce kuma za a baka ilimi za a baka abun kayan da za ka aiki da shi yawwa
0: muna godiya sosai kafin mu dukkan ya yi so hamilorta da malama amata to kyamin gumul gainako amata na gumul gainako da ke gainako ta milorti sai min jokka

0: azampulo aitama begum mangol gainako yalle gainako godon yaraboni ndiyam rufado mako naye fiyamo samman fiyamo pewol fiyamo ona sabo no kule fere fere hadani fere fere wa haba hakkone mako be dor do e ramobe wa haba hakkone mako be moy kay gainako kam dirum do kanle hani jini wadan wolulo en lorta en latangol alajisani wi kanjon kularani dirhul zaman en acca wanciki ndiyam fiyamen samman fiyamen boni ndabe me heba jangi aro e man to donya ne bata ki asibiti kan wonde wol masala lalle en habdani en waynabe en bibbe waynabe en yetta kontora babe nabe en lorta dirhul zaman gol juri kino kula wore gol heba bi me heba janga bi me heba heba aro e me heba ya asibiti ndina bo enan bo en heba en siuta ndiyam fiyamen nange fiyamen gondon fiyamen pewol fiyamen jangol fiyamen en habde en jodno ko woni ido ko mi haye so mi pero pero barkala zo pero naga baki ka se ndina haye ya damon ko sani ba mi jima pero a ka kana ina to mana shine zo kana bi a wannan gida ko zo na farko
1: ko na uku ba
0: sabe se mandira
1: e não sou sensível
0: me program so sei na abaya to me girma pero
1: não
0: kene me magukurun wato ungiya ta kuta fulda
1: na
0: to duma tsori da suke addabar mu planin na tsamani kuna bibiya kuna
1: gaskiya
0: to ga yana damula ruwa saka ana ake sa matsaloli sosai tsakanin iyayen mu makiyaya da iyayen manoma
1: gaskiya
0: wani tana ne kuka yi
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim gaskiya sai mu Allah godiya na farko mu godiya mai girma gwamna inda ya tsara cewa abi daki daki inda burtali aka cinye shi ko makiyaya ai kokarin adawar ita wannan ba karamin abu aka yi hobba sa ba kuma daga shekara ɗaya ne zuwa da abin da ya sauka ko zuwa shekara biyu haka saboda haka kiran da zamu ga ɗan uwan mu Fulani a kiyaye kar an ce za a dawo da duk gurin da aka cinye daga fadar haka guri an sare shi a kai shekara 10 ka je ka danna shanu ka cinye baka bi doka da oda ba sai zama rigima saboda haka in gurin ma an cinye tunda da kungiyoyi na Fulani kamata yayi a ce in ka san da gurin to ka zo ka sanar ga hukumomi tunda duk hakimi ya sani DPO ya sani duk wata hukuma ta san da wannan abin yanzu da ake saboda in ka sanar zai zama in aje a duba a gani in ya cancanta a ce mai gurin nan ya daga gurin nan za a ga mu in ku bai cancanta ba za a hana shi saboda haka dole a kiyaye a bi doka da oda mun kuma a kungiyan ta mun sa ido za mu ba abin sawo da kafa mu ga cewa lalle wannan abu da aka taso da shi ya tabbata an yi shi ko kuma ana yin sa duk da an fara ma to duk inda ba fara ma in Allah da zamu kokarin mu bi abun akan cewar lalle ne inda aka san hurumi ne a fitar da shi su ma kuma manoma muna kiran su ba tare da tashin hankali ba in dama ana fada kowa ya bata ya sani kowa ya gyara ya sani ka san ba gurinka bane kawai ka janye ka koma iya gonarka a zauna lafiya kuna jin rigingimin da ake yin sa a nesa a ce a jawo su nan Kano muna zaman lafiya a ce a jawo mu su ba dadi saboda haka duk inda za a yi da manomi da makiyayi dan juma ne da dan jumma kowa yana taimakon kowa tunda noma ba zai yi ba sai da taki taki nan ina ake samu a wajen Fulani tunda takin zamani yayi tsada ba samuwa yake ba takin dabbobin nan din shine ake samu a noman

0: saukin sa kuma gwamnati ta shigo ita ma daga state take ba abin da zamu ce mai girma gwamna
1: sai amma jama'a fiyaro ko mai magana kuma bukurun wannan ungiyoyin plani an dade ana zuba kasa ruwa kasa na shanyo wannan batun burjin nan kusan shekara biyu ake cewa ko sama da shekara biyu ma ana barkarin gwamnati ta ba da dama ko ta ba da umarni a samarwa wato burtali duk ina burtali yake a fitar da burtali musamman international road babban hanya da ta fito da kasa zuwa kasa saboda a samar da zaman lafiya kuma an dade ana zama tsakanin ungiyoyin Fulani da ita gwamnatin bangaren hukuma ta harkan kiwo zalla lifestyle da kuma bangaren masu karban wannan guraren wato anti-corruption da kuma su shugabannin ungiyoyin wato manoma to har yanzu kullum wasu Fulani kuma har yanzu suke ba wannan abin da labari suke ji a radio kullum an yi kaza amma wannan abin wasu ma a ƙauyukan su musamman bangaren Kano ta Kudu su ba su sama ana yi ba to ya abin yake ne
0: gaskiya haka ne amma abin da yake kawo wannan matsalolin ba wani abu ne ana samun jan kafa ne kuma jan kafa wajen kamar ita hukuma wacce alhakin abin yake hannunta mu kungiyoyin Fulani muna iyayen mu to amma dole su Fulani ɗan uwan wanda suke ƙasar mu za su kamar ma ba yi muke ba tunda yake muna bin abin sai a rinka samun kuma gazawa bangaren wanda za su jagororin abin a yi shi amma duk da haka dai muna ta tuntuba muna kokarin
1: lallai ne wani bangare kenan
0: kamar su waɗannan gwamnati wanda suke da haƙƙin kula da burtulan da makiyayu waɗanda gwamnati danka wannan haƙƙi na cewa lallai a je a fitar a sa sheda inda ya kamata a sa duro in kuma kafi za a yi na wata bishiya a yi a tabbata a ce daga nan zuwa nan kan manomi ya noma to in aka yi wannan ai rigima ta kare to matsalar wannan aje ai wannan aiki shine yake ba da matsala kuma na bi ana samun matsala sai aje ai kuma a juya ai buruz amanta da abu to kamata ai inda aka je aka fitar to ba buruz za ai da abun ba mu dai a bangaren kugiyo dole za a sa ido a ga cewa lalle wannan abu an fidda shi kuma an tsaya ana kallon sa ya ra'ayi kan wanda ya sake kai makiyayi kakkai da ka kauce hanya su kuma ka sake cin wannan guri to matsalar da ake samu dan barin sai a fitar din a dan kauda kai to a wannan kauda kan shi ake samu irin wa'annan matsaloli kaga cewar kullun ana ta cewa a fitar an ga gagara to wani gurin ma an fitar
1: din a gabana ba
0: yauwa an fitar din to kuma sanadiyar kauda kai sai ga manomi ma tunai yace ai an manta kawai sai dawo ya sake mai da gurin sa ya ci gaba da aiki shi kuma Fulani ne yana ganin cewa ai gwamnati ta fitar saboda haka bari in cinye sai ka ji rigima ta tashi to irin wannan shine yake ba mu matsaloli
1: to yanzu tunda an gano inda matsala take to ta yaya za a gyara
0: yanzu inda gyaran yake daga mu ne zuwa su hukumomin da abin ya shafa za mu ci gaba da ba su shawara cewa lallai a tsaya akan in an fitar a sa ido akan gurin kamar yadda mai girma gwamna ya ba da umarnin a abin a tsaya a yi shi da gaske kar a yi wasa da abin idan an fitar a kula da gurin kar a bar shi haka
1: sai su wasu ke da haƙƙin kula da gurin ita gwamnati ko kuma ku da aka fitar muku ku da ungiyoyin makiyaya ko kuma a'a su ungiyoyin manoman su suke da haƙƙin kula da gurin
0: a'a ungiyoyin Fulani suna da haƙƙin kula da gurin da kuma su waɗanda haƙƙin fitar da gurin yake a hannunsu kamar wannan hukuma da mai girma gwamna ya kafa wacce ta kula da burtsuri da makiyayu to wannan suna daga cikin haƙƙin kula da abu mu ma muna daga cikin haƙƙin kula da mu in mun garo inda abin ya tire a su za mu tsulo mu gaya to fa ga halin da ake ciki a local government kaza to wannan shine za a yi amma dai ƙarfin abin yana wajen bangaren gwamnati da
1: yanzu wani albishir za a yi wa su makiyaya musamman bangaren Kano ta Kudu
0: a gaskiya
1: amma ana wannan abu
0: bangaren Kano ta Kudu sai wa Allah godiya tunda mai girma gwamna ya ba da umarnin mai girma gwamna duk jihar Kano ne kuma gwamnati ba ƙarya ba ce kowa san gwamnati din ta ce ayi an yi dole kuma ayi saboda haka amma dai abinda muke kira gare su a bi doka da oda in an ga abin ga kungiyoyi a bi ta kansu ga matsalar mu ai jagoranci a je a gani a tabbatar haka yake abin nan saboda kan mutun ya bata ma rai sama da shekara 5 kai kuma ya ci gurin nan ta ruwa kai shekara 7 ko 8 ka zo ka ce ai tunda gwamnati ta fitar kawai a cinye gurin wani to kaga wannan ya zama ba gyara akai ba barna ne saboda haka sai ka zo ka sanar a je a gani a tabbatar in aka tabbatar dole ya janye tunda ya san ba nasa bane eh abin da ya kamata aiki kenan
1: to mun yi ta sosai.

0: ai tama be gimon ngol yide amma mi famai ade bingel de nejo kan kon boddo kan bingel debbo balaka kam wadai sha mi famai sam azam kullu o be bingel debbo de nejo bonjen to mi anda debbo balaka kam wadai
1: to debbo
0: balaka
1: ai
0: o ri debbo ken
1: ai
0: ko hanu in ai kan kona o ko goddo bo do danejo fudo sunan yabam o sanja bandu amma dan wala bana ba amma goddo yani balaji e botai warta ba ko balaji danejo warta fata tu balaji amma balaji fudo sunan danejo e ma zan pullo mi yetima be gimon ngol yide ngol wadi bingel debbo pullo danejo to eta bo mi do tine ma la e amin mi do ti ala gimon ngol bingel debbo balaji boddo mi yetti de ramon e wanda bi haw ka tirde do e rahmadu yo kanu de mil tamer e mil chapan jena e jedidi be to fm se rahmadu yo abuja de mil tamer be nay be to roje fm haw ka tirde de do wandi be ardi be dentel be tenga denta fuldam e wato ardi do denta fuldam mata ki de kanu alaji sani be wato daande dangal fuldam wato ko wite wato pro e denta fuldam yo ndi mabbe hado alhamdulillah alai sani anan ko wori dai wuro din da mata wuri an ko wi fa an wika
1: to eh ai andi ko hani dem ma en noddaga wayna be ben to be jabe makko bigeje de en
0: yawi ko sa do ka da han
1: yow ko be bi a ai hambe en da da ke wori en bi ko to na no ma ko ganga joni hudata ga
0: le fuya be en wancin gal hausa
1: yau eh
0: in wancin gal hausa
1: misali wannan aiki dai yanzu za a fara shi na ba ainihin fitar da dukkan da ake da bukata
0: ne burkeli
1: eh kwanan da za a fara aikin saboda haka muna kiran da dukkan wani makiyayi kada iji kuskura ya shiga gurin da yake an shuka iga cewa a ai an wannan bayani cewa a an da guri a wannan ba haka ba na farko dai sai an je an zauna da karamar hukuma da hakimai da waye da kowa committee din shi zai je local government din da zai je aiki aiki cikin da guri kaza zuwa guri kaza an gyara shi ya dawo hanya to sannan kowa zai alfahari da gurin
0: sai hanya
1: idan har kaga wani ya dawo to report za ka rubuta ka kawo mana mu da muke abin da mu ko za mu dauka mu kai ma'aikatar ainihin bankiyu da noma a ta jihar Kano saboda haka su za su duba su ga wani mataki kamata su dauka akai domin a yanzu dai saboda kokikoken da muke kusan local government 44 nan gaba ɗayansa ita ma'aikatar haɓaka kiwo da noma ta samar da wakilci ko ina saboda haka babu yadda za a je a ce wannan karamar hukumar ba ta da wakili ainihin na wannan abu ɗaya da suke kuka da shi ba su da transport wani lokacin ma sai ga mutum shi kansa dole sai dai aiki da abun da din satun da ya zama abun mai
0: wakili
1: je ije ije ije yo aikin a sati ko bai wuce je so ɗaya ba ko so biyu saboda yanayin da ƙasa ta koma da ainihin wahalhalun da aka shiga na cikin tattalin arzikin ƙasa saboda haka kaga suna da wakilci saboda haka mu kiran da muke ita wannan ma'aikatar haɓaka kiwo da noma ta jihar Kano ta hoɓɓasa ta zamanto ta fi kowace ma'aikata a jiha a jihohin nan na Najeriya yin aiki domin Kano uwa ce fa da rani makiyaya da damuna makiyaya saboda Allah ya albarkace mu da dama-damai muna yin noman rani muna yin kuma noma na damuna saboda haka yawanci dukkan abubuwan da ake irin waɗannan shi ne ke tara mana makiyaya a Kano a ainihin jihar Kano saboda haka wannan muke kira ainihin ita ma'aikatar lafiya ta ɗau wannan abin da gaske cewa lallai a tabbatar da cewa burtulluka na dukkan da aka auna an abin nan an fitar da su to ai haka mu kanmu makiyaya da shaurinsu muna kira da su cewa kowa ita tara hankalinsa buɗe tunda gwamnati ta ce za ta yi to za ta yi kar mutum ya je ya ɗauka cewa shi zai je yi da kansa ko kuma abin nan sai da na ɗan so mu samu refund daga wasu ƙananan komai na ainihin kudancin Kano cewa akwai abubuwa da dama da ainihin su shuwa gabanin kungiyar suka abin da na gaya musu to wannan abu da aka yi takardun da duk aka kai daga gidan hakimi zuwa local government ne su wannan local government su za su kira ainihin waɗannan kungiyoyi da ainihin waɗanda suke da taswirar local government su haɗa committee su je su fara yin wannan aikin kafin main committee na state ya fita ije iga local government iga local government aiwatar da duka ayyukan da aka abin nan a tabbatar cewa inda suka gyara an san an gyara ba zancen abin nan inda ba a gyara ba babban committee nuna musu cewa to wannan guri shi ya kamata a gyara amma ba wai cewa a'a su ainihin daga jin an haka su shugabannin mu na kungiyoyi na kananan hukumomi su fada su je su ce za su ba haka ba gawa sai da haka ita gwamnati ta tashi ita gwamnati ta yi tai committee babba na state sannan kuma local government an umarce su je su yi committee
0: kananan committee
1: ne wanda za su fara ayyukan su ba sai an zo ba to yin wannan Allah ya yarda komai za ka ga ya tafi yadda ya kamata kaga zai zamanto shi makiyayi da manomi dama duk abu daya yake domin ni ina kiwo na noma haka kuma manomi ko awaki kake da su ai kai kiwo to saboda haka dukkan abin namu ne mu biyu nan
0: ba ko kaji kake da shi a gida kana kiwo
1: ko wani abu ba zancen ma a bambanta cewa wannan manomi wannan makiyayi a wannan abu ne wanda yake yawan mu shi ya jawo cewa guraren nan gaba ɗaya har suka zama to cewa kusan sun yi wa mutane kaɗan kowa yana da buƙatar inoma domin abincin ya ɗan soɗi abin nan ga wahalhalu na rayuwa za ka ga mutum wani yana da gidan amma ɗaukar nauyin gidan baya abin nan to amma in ya ɗan noma ko wata biyu iraka wannan noman da ya yi zai taimaka masa da ɗan abubuwan da zai ɗauka zuwa shekara ɗaya na abin nan ɗinsa ka gani to saboda haka ka ga kowa lokacin da aka zo aka ce a dawo noma sai aka raja'a ba a duba cewa nan burtali ne nan makiya ce kawai sai aka faɗa guraren nan to saboda haka yanzu gwamnati ta gano cewa to bari ba za a zo a faɗa abin da ƙarfi a ce a fita ba a'a za a fito da ainihi a hankali da dabaru a hankali yadda kowa ba zai damu ba a zo a fitar da abubuwan nan a zauna lafiya ne ya kamata
0: muna godiya sosai mai girma chairman mai gati sosai chairman dental fulham alhamdulillah yau ne da taskaran dogo mu yi wato jagoro fulbe alhaji abo dan yaya wannan hali da sarar rajaba da bama
2: yawa mi jabe
0: wannan jannan a ce cewa ga an je wannan to yati ne wajen nan ne da bama
2: yawa mi jabe
0: to amma da kuma ta abu dan yaya hamdurta do tullo kado mamman kam amata ko to amata lara na mi gimon fulbe gotol to mi lori sam jo kado ko mi an da cewa mai mi a ce bi ko fulbe kado
1: ni amma
0: to mi a ce amma da fulbe zalla wannan gimon

0: masu sauraron mu barkamu da haka barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin na barka da rana sai da ke zama ku daga gidan Radio Rama farin cikin al'umma sai da ke tattauna batutuwa da shafi al'amuran yin yau da kullum domin gaito masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin yin tambayi a kan maudu'in da muke ɗauke da shi a yau batun da mu duba batu ne da shafi ban taro da aka shirya wato makon Sheikh Usman Danfodio wanda za a yi taza da tsifa da waiwaye a kan gudunmuwar da Sheikh Usman Danfodio ya bayar a wannan ƙasa da kuma ƙalubale da ke fuskantar al'ummar musulmi a wannan lokaci wanda ƙungiyar jama'atu ta Islam ta shirya wanda aka gabatar da shi a mako mai zuwa ga dacewar magayaci wato jagorori a cikin wannan ƙungiyar ta GTI domin mu tattauna wannan batu da kuma maƙasudan da ya sa aka samar da wannan wato mako da za a gabatar da shi muna tare da shugaban ƙungiyar na jihar Kano Malam Muhammad Nafi Zangon Bari-bari karamin kalawa sai assalama da masu sauraro
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: sannan kuma muna ɗaya da cikin sakataren tsare-tsare na wannan shirye-shirye Malam Aliyu bayan sani mai Malam Aliyu barka da shigowa wani shiri
2: assalamu alaikum wa rahmatullahi Malam Nur barkan ku da
0: alhamdulillahi ina ake magana da ni shafi Sheikh Usman Danfodio tarihi ba zai manta da shi ba a wannan nahiya ta mu ta Afirka da kuma duniya baki ɗaya wacin gudunmuwar da ya bayar ɓangaren rubutu da jaddada addini da tattalin arziki da siyasa da fannoni wato na rayuwa amma a halin yanzu duk da wannan gudunmuwa da aka bayar da dukkan wanda yake bin kafafen yaɗa labarai na yau da kullum yana ganin kuma sababbin abubuwa da suke biyo baya wajen wanda ake samun wasu na kuma ƙalubalanta da irin gudunmuwar da ya bayar wasu sukan danganta shi abin da ya shafi ƙabilanci cewa ya fito da jinsin Fulani ne da gudunmuwar da ya bayar da jihadi da ya yi to jihadi ne da ya shafi ƙabilanci na Fulani wasu kuma suna ganin cewa a'a ai kamata ya yi a raba Hausawa da Fulani game da abubuwan da ya gabatar wasu kuma suna kallon cewa a'a wani abu ya zo koyar a wannan ƙasa tamu ba abin da ya shafi addini da taimakon al'umma da ra'ayin ilimi da kuma gudunmuwa da bayar da mata da kuma tattalin arziki ba bari kuma ga wato shugaban na ƙungiyar ta jama'atu ta Islam da ta Aggression jihar Kano Malam Muhammad Nafi Zangon Bari-bari domin ya yi mana shimfiɗa game da shi Sheikh Usman Danfodio da kuma gudunmuwar da bayar a wannan wato nahiya tamu ta Afirka da duniya baki ɗaya karamin kallawa gare ki
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا ونبينا محمد عليه أزكى الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya bamu wannan dama a daidai wannan lokaci muke tare da al'umma ta Kano baki ɗaya domin tattaunawa akan wani muhimmin al'amari wato wani babban malami mujaddidi wanda aka yi shi a cikin wannan nahiya ta ƙasar Hausa alhaƙiƙa tattaunawa akan irin wannan maudu'i na babban shehin malami na addinin musulunci Sheikh Usman Danfodio abu ne wanda zai kawo alkhairi a cikin al'umma tattauna shi dalili da zai zama alkhairi kamar yadda shi ma nuru cikin gabatarwarsa ya gabatar irin yanayin da muka samu kanmu a cikin wannan al'umma a yau sanin kowa ne Sheikh Usman Danfodio ba ma wai a ƙasar Hausa ba a duniyar musulunci da duniya ta waɗanda suke ba musulmi ba an tabbatar da cewa mutum ne nagartacce wanda ya zo da da'awa ta kawo gyara a cikin al'umma ta musulmi in an yi duba ga irin yadda Sheikh Usman Danfodio ya taso a ƙasar Hausa da irin yadda ya tsaya ya karanci addinin musulunci da irin tarbiyyar da ya samu daga iyayensa da kuma tsayuwar da ya yi da abin da ya shafi kulawa da ilimin addinin musulunci da tarbiyya ta addinin musulunci abu ne wanda zaka same shi ba kowane malami zaka same shi da irin abin da Sheikh Usman Dan Fodio yayi a cikin wannan al'umma ba saboda me saboda tun tasowarsa gwagwarmaya yake yi ta kokarin sanin addinin nasa ma kafin kowane abu kuma yayi tamakkuni a cikin ilimin addini ya san addini yadda ya kamata sannan kuma ya tashi tun a shekaru na ƙuruciya da da'awa ta addinin musulunci koyarwa ce da'awa ce aikin sa koyarwa ce irshadi ne kawo gyara a cikin al'umma amma mafi yawancin abinda mutane suke karkata a kansa in an ambaci Usman Dan Fodio to ana kallon jihadin da yayi ne shi ake kallo sai a fassara shi daga nesa amma me ya kawo me yayi wace gudunmuwa ya bayar ana mantawa da wannan abun kwata-kwata wanda ya kamata ya kasance cewa duk wanda ya taso a cikin wannan al'umma tamu arewacin Najeriya da ma inda ba arewacin Najeriya ba abin da yake duk ya shafi inda ake jin Hausa a duniya baki daya to ya zama wajibi mu san cewa Sheikh Usman Dan Fodio ya kawo wani alkhairi ne wanda ya game al'umma da shi babu zancen kabilanci babu zancen wariya babu zancen kowane irin abu da ake ganin sa zai iya kawo raba kan al'umma yawa saboda ya tsaya ya ba da wajibin da yake a kansa sannan kuma ya tsaya wajen gyaran al'ummar da yake rayuwa a cikin ta Sheikh Usman Dan Fodio kamar yadda kowa ya sani malami ne da ma'anar kalima wanda jihadin sa da tajjidin da yayi malamai suna tattaunawa akan cewa samun irin sa ma a duniya baki daya da salon irin jihadin da yayi da salon tajjidin da yayi samun irin sa a duniya ma sai an tona kusan suna cewa ma ba wanda yayi kamar abin da yayi saboda bayan koshi da yayi da ilimin addinin musulunci kuma ya san ilimai na rayuwa tattalin arziki ne abin da ya shafi zamantakewa ne abin da ya shafi ilimin addini ne abin da ya shafi tasawuf ne abin da ya shafi harkar sunna ne abin da ya shafi wato kowane bangare Sheikh Usman Dan Fodio ya zura hannu a ciki ya yi rubutu da shi da almajiransa a cikin wannan al'umma ta kasar Hausa to samun irin wanda irin wannan a cikin duniya baki daya abu ne wanda yake sai an tona shi to amma mafi yawancin abin da mutane suke karkata a kansa kamar yadda muka faɗa shine ya yi jihadi saboda haka ya yi yaƙi ya yaƙi waɗansu mutane ya kawar da gwamnatinsu bayan ya kawar da gwamnatinsu kuma ya tabbatar da almajiransa a duk inda yayi rinjaye a wajen to yakan tura almajiransa su rike wannan waje din alhamdulillah hatta wannan gari namu na Kano za ka cewa ai shine magana zuwan fulani ko ba haka ba a cikin abin nan a cikin tafiyar da jagorancin wannan al'umma da muke zauna a cikin ta to amma idan an yi duba da kyau sai a ga cewa ba wai abin nan bane suna wani babban abun da za a nuna shi na bajinta duk koshin da Sheikh Usman Dan Fodio yayi da ilimi da kuma ilman da ya yada a duniya baki daya ba a taba jin cewa ya fita daga kasar sa ba ya je koyo wani ilimi daga cikin ilmai na addinin musulunci ko kuma na rayuwa anan malamansa suke anan suka koyar da shi anan ya koshi da ilimi anan ya tashi ya aikata wannan abun da ya koya to ballanta na a ce daga wani waje mutum ya dauko wani tunani ya kawo shi cikin al'umma ya yi kokarin yada shi to wannan yana daga cikin abubuwan da za a yi la'akari da shi matukar gaske a cikin rayuwa ta Sheikh Usman Dan Fodio Sheikh Usman Dan Fodio idan an dubi rayuwarsa da ake kallon cewa ya yi yaki tare da sarakunan lokacinsa ya yake su har ya gusar da su to a koma a ga a lokacin da ya taso da da'awarsa ai sarakunan ne ma almajiransa wanda suke cefar ilimi daga wajensa wanda suka yi karatu a wajensa wanda daga baya ma wanda ma suka fi samun matsala da shi almajirinsa ne yayi karatu wajen sa kuma yazo ya gaji baban sa ya hau karagar mulki kuma daga karshe dadin mulki yasa ya ja da shi Usman Dan Fodiyo har duk abin da ya faru ya faru to ashe kenan kaga ashe kenan yana zaune ma da kowa lafiya wato yana da kyau ya kasance a gane fa duk mutanen da suke tsayuwa da al'amura na kawo gyara a cikin al'umma za ka ga cewa ba fa su ne suke zuwa da tunanin su yaki al'ummar da suke zauna ba sai dai su jagorancin al'umma su yi kokarin murƙushe su su kuma Allah ta'ala ya ba su rinjaye ya kuma ba su nasara kan wanda suke kokarin zalunta su to wannan yana da kyau matuƙa a fahimci wannan kuma a gane cewa shi Usman Dan Fodiyo da awaci ta kawo gyara yayi a tsakanin al'umma a cikin wannan nahiya ta mu
0: to masha Allah ran kuma jan malami bayan sani ne malami shin fada game da rayuwa da kuma gudunmuwa da shi Usman Dan Fodiyo bayar a wannan kasa ta mu da sauran bangarori na duniya amma kuma sai aka ga a kwanan nan ana ganin wasu abubuwa suna canjawa game da bayan duk wani rubuce-rubuce da aka yi da abubuwa da aka tattara na game da wato rayuwarsa ake samun ita cewa jihadi ne kan ƙabilanci wanda kuma ana iya samun daga cikin 'ya'yan musulmi ne suke irin wannan abubuwan na suka makamci irin wannan wasu kuma sukan fake da irin wannan abun amma wasu ne a cikin arewacin Najeriya da sunan yawon Hausawa amma ba musulmi ba ne suke suka ga wato irin gudunmuwa da jihadin da shi Usman Dan Fodiyo da makamancinsu me yake gine ke kawo irin wa'annan tunane-tunane makamancin yasa ake samu wannan abubuwa daga can zuwa can da kuma mutanen mu suke ba da gudunmuwa kansu
2: na'am to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina muhammadin wala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin to alhamdulillah kamar yadda malam ya yi shimfida cewa jihadin Sheikh Usman Dan Fodiyo jihadi ne ko kuma kace gogormaya ce ta neman gyaran al'umma ba shakka shehu yayi kokari kwarai da gaske bisa tawfiki na ubangiji ya samu dacewa ya dora ita wannan al'ummar ya an shehu yazo ya samu wannan al'ummar tana da addini kwarai da gaske a bangarori na ibada a bangarori na akwai ne tattafai ma da manyan malamai suka zo da su wanda ana karanta su kuma su kansu malaman al'umma ne wannan lokacin sun yi rubuce-rubuce wanda na ilimi ne to amma shehu yazo ya tarar da al'ummar ta gurbace san zuciya da yawa ya shiga zalunce-zalunce yayi yawa ne inda sarakuna ne wannan lokutan suke zaluncin da al'umma suke rayuwa cikin kaskanci suke rayuwa cikin kunci sannan kuma dai a wasu bangarorin shi ita kanta al'umma tana fama da talauci na tattalin arziki haka nan kuma ga matsala ta tsaro yaƙe-yaƙe sun yi yawa a tsakanin al'umma ko da yaushe wannan al'umma tana abin da misali Kano sun yi shekara da shekaru suna fada da katsina suna yaƙi da katsina suna yaƙi da namugaran suna yaƙi da kaza gurare daban-daban da sauransu da haka shi Usman Dan Fodiyo Allah ya masa rahama da yanzu sai ya kawuna ita wannan al'ummar ba wai magana ce a farkon lokaci ma ba magana ce ta yaƙi ba a'a magana ce ta yaran al'umma kamar da malam ya faɗa na farko yaya za a yi al'umma ta yi ilimi shi wannan ilimi ne zaki sannan kuma ya kawuna ɗalibansa da duk waɗanda suka kusance shi da ƴaƴansa musamman ma mata ilimin mata a wance ko a duniya a wancan lokutan ilimin mata wani abu ne wanda yake ba gama gari ba amma shi ya yi kokari ya samar da mata da yara kanana waɗanda suka zama masu ilimi mai yawa yanzu musamman labarin da ake ba na irin su Asma'u binti Sheikh Bin Fodiyo din yanda ta yi ilimi mai zurfi wanda har ya kai a lokacin an ce ana kwatanta ita Asma'u da babar Abraham Lincoln wacce babar Abraham Lincoln an ce kamar shekarun su iri ɗaya ne da ita Asma'u amma ita Asma'u tun a wancan lokacin ta iya rubutu ta iya karatu tana iya rubutu mai zurfi da Hausa tana iya yi da fulfulde ma'ana da ajami kenan tana yi da fulfulde a Fulatanci takan iya yi kuma da Larabci amma a wancan lokacin an ce ita baba Abraham Lincoln tana zuwa coci an fara koya musu ma yadda za su iya rubuta sunansu to da Allah ka duba kaga irin nisan da ke tsakanin ainihin wannan al'umma da wannan abin zaka suka samar da wannan suka zo suka kawaina al'ummar sannan suka samu mutu tsarin tattalin arziki kowanne gida aka samu musu sana'o'i zaka akwai wannan zamanin da sana'a suwanzanci ne zaka akwai masu rini wanda sana'a sarimi ne zaka akwai wadanda suke dinki duk a wannan lokacin ne shehu ne da almajirin suka iya kawaina wannan al'umma ta zama abin nan haka nan tsaro abin da ya shafi tsaro in kai kalla kamar yadda haka ce wannan dan Clifford ko Clifton da yazo ya fada ya ce dawlata ta iya samu

0: ya shirin ya fara tasirin da ya zama dole sai mutane sun yi sun shigo musamman masana sun yi abin nan to wannan da shi insha Allah
1: to kan kuma jan malaman mun da shi da yawa ana gani a wurare daban-daban a kasashe an samu wanda suke government da irin salon da shudin boduyi an samu kuma gata da wajen wato ya daidaita da awansa da kuma taskace abubuwan da yi na rubuce-rubuce da kuma karfafa abubuwan da yi har yanzu har suke gangarwa wasu kasashe na Afirka da makamantansu mu a yanar gizo ke saka da misali wannan daular ta Usmaniya ba ta samu wannan gatan da za a ce an bata wannan wato a kyakkyawan zili an taskace abubuwan da aka yi da kuma ya isa duniya da sun sahihin abubuwan da ya gabata a yawancin waɗanda kuri ba.
2: Alhamdulillah ai kamar yadda kowa ya sani cewa wannan ƙasa ta mu in ce ƙasar Hausa yanayinta da wada'inta da irin yadda take gudanar da al'amuranta ya sha bamban da shauran yadda ƙasashe suke ɗaukan abubuwa da kuma abin sannan kuma ita wayewa ma ta zamani kafin ta gangaro zuwa nan ai an ɗauki lokaci ko ba ya ɗaukar lokacin ba tabbas al'ummarmu ta Hausawa al'umma ce wacce take da iliminta da saninta da kuma abin da ya shafi iya zamantakewa da shauran makamanta irin wannan abubuwa amma za ka cewa al'ummatan wasu ƙasashen sun riga sun samu ci gaba da wayewa suke iya taskace ilmansu da abin da malamansu suke iya fitarwa da kuma ƙoƙarin yaɗa su a duniya to amma sai ya zamanto cewa mu a nan wanda da irin kokarin da su shi Usman dan Fodio din suka yi na kokarin rubuce-rubuce tabbas rubuce-rubucen su sun yi yawo a kasar Hausa ko ba haka ba za ka yi kalli ne inda za ka shiga baka samu rubuce-rubucen su ba kuma sukan dauki usulubi ne mai sauki mai usulubi mai sauki ba su fiye rubuta manya-manyan littattafai wanda za su halarta dawulin su a tsakanin al'umma ba za ka ga cewa kanana-kanana ne littattafan haka za ka ga ba wuya ɗalibin ilimi zai iya ɗauka ya iya rubutawa ko kuma wani abu makamancin haka to amma saɓanin irin al'ummatan da suke wasu ƙasashe ɗin za ka ga cewa su a baya-bayan da aka samu wayewa ta zamani to ta sa an iya ɗaukar rubuce-rubucen malaman wayancan ƙasashen an sake dawwana su an sake watsa su a duniya kuma an ci gaba da amfani da su anan kasan misali sai ka ga cewa ka shiga zaure na ilimi ma idan ka lissafa littattafan da ake karantawa guda 10 to in Allah ya yarda sai ka ga cewa guda kusan 8 daga ciki littattafai ne ma na malaman wasu kasashe din ake dauko su a kawo su kuma a karance su a fahimci ilimin da ake cikin su a lokacin da kuma zaka iya samu irin wayannan rubuce-rubucen ko kuma makamantansu akwai su anan wanda su Usman dan Fodio suka yi to amma saboda ai istimari aka zo aka yi ko ba haka ba istimar aka zo aka yi an zo an kwace gwamnati an zo an kwace abin nan din sulta da sarakuna suke da ita an kwace duk kowane irin abu to dole makarantun da aka kafa irin wayanda ake ganin su na zamani wanda Turawa suka zo da kuma mulkin da ake gudanarwa a ciki su hana motsin wayannan rubuce-rubuce ai kaga an yi kokarin a hana makarantu ma wayanda ƴaƴan musulmi suke koyan karatun alqur'ani ko ba haka ba da ni da ganin cewa misali dole a kawo musu wani abu wanda yake na daban wanda yake wannan abu har yanzu ba a kai ga cin nasara tabbatar da shi a cikin wannan al'umma din tamu so amma alhamdulillahi kullun da aka samu yanzu a yan wannan shekaru kullillahi alhamdu za ka ga irin wannan wayewa mu mata ta sako mana musamman yanzu idan ka ga abin da sarkin musulmi yayi committee da ya kafa da aikin da professorshi da doctorshi suka yi da manya-manyan malaman zaure da aka hada su a cikin kasan nan aka tattare rubuce-rubucen Sheikh Usman dan Fodio din wanda za a yi translation din su aka yi wanda kuma za a sake tadwinin su a sake dabba'a su a maida su mujalladai to kaga yanzu an yi wannan abu to abinda kullum ban sani ba shine an yi copies da aka sassaka su a libraries wanda duniya za ta yi amfani da su koko dai wannan hard copy ne kawai wanda aka sake intelligence aka fitar da shi. To alhamdulillah yanzu dai muna iya cewa yanzu wannan abun ya ƙara samun kima. Amma ina gizo yake saka? Inda gizon yake saka? A yanzu an damu da karance-karancen addinin da har hannu zai kai kan rubuce-rubucen shi Usman dan podio. To sai ga sai ilimin sai malaman sai daliban ilimi wanda suke wannan bangarori na karance-karancen addini da shawaransu. To amma billahi alhamdu za ka cewa yanda aka yi translation din su da shawaran waɗanda wasu ma daga waje suka rubuta dan an samu turawa sun yi rubuce-rubuce kan Usman dan podio da kuma wasu daga cikin almajiransa da zuriyarsa kamar yadda ya gabata aka fara. Sun kalli rubuce-rubucen sun yi rubutu a kansu sun faɗi irin yadda aka same su da matana ta ilimi da tamakkuni a cikin ilimi da yadda aka same su da halaye da ɗabi'u da yadda aka samu ƙasar Hausa cikin tsari wanda leƙen ma da turan mulkin mallaka suka yi da nan suka fara kawo abin da suka zo da shi da ai babu ta yadda za a yi ma ai kafada da kafada da kudancin ƙasar nan da abin nan saboda su sun ce sun sami ƙasar Hausa cikin ilimi. Sun same su cikin sana'o'i, sun same su cikin kowane irin abu da rayuwa take bukata. Kawai dai an yi saidara a kansu ne an canza musu gwamnati daga wacce suke ta musulunci da kuma wacce aka zo musu da ita. To wannan shine kusan abin da. Amma batun rubuce-rubuce in mun koma kansa za ka ga rubuce-rubucen Usman dan podio da ɗan uwansa da ɗansa ko kuma ƴaƴansa kamar Usman Muhammadu Buhari da kuma shi Sheikh Muhammad Bello da kuma kaninsa shi Abdullahi Gwandu kanin shi Usman dan podio ai rubuce-rubucen su zaka ga cewa sai an je na da wat tarurruka da ake tattaunawa a jami'o'i a duniya ake gane cewa su gwaraza ne. Yanzu misali yanzu littafin su da rubuta na tafsiri Ziya'ut Ta'wil gana kafin misali da shi babban misali abin nan aka yi barin ce musabaka akai akan tafsirin da aka rubuta a duniya amma sai da kasar Masar ta tabbatar da cewa ba karamin namijin kokari Sheikh Abdullahi Gwandu yayi a cikin tafsirin Ziya'ut Ta'wil saboda menene yana tafiya da mazahib yana tafiya da qira'atun alqur'ani yana tafiya da wato abin nan makarantu na tafsiri wanda suke da rusuhi a cikin ilimi za ka ga cewa ya taka rawa a wannan bangaren wanda aka mai da littafin sa ya zama littafin da ya zamanto cewa ya zarce yawa daga cikin littafin tafsiri da aka rubuta. To haka zaka samu rubuce-rubucen su da aka yi haka ake auna su a duniya. To kaga inda misali Allah ta'ala ya ba mu gwamnatoci waɗanda suka damu da abinda turasinmu yake ciki suka damu da abinda ilmanmu na addini suke ciki suka damu da Hausa da al'ummar Hausa fulani to za su iya daukaka wannan littafin din zuwa daraja dan ni yanzu ina da littafin bayanin wujubul hijrati ala al-ibad na ga wani ya dauke shi yayi rubutu akan bayanin wujubul hijrati ala al-ibad an ba shi PhD
0: sosai
2: akan sa kuma shi Usman dan podio ne ya rubuta ta amma yayi aiki akan sa yayi masa tahqiqi da shauransu kuma aka zo aka yi translation din sa ga inda na shi Usman dan podio ga translation din sa da aka yi da turanci amma an bashi doctor to ya to shi wanda ya rubuta littafin me ya kamata a bashi in wani yayi aiki akan sa ya zama abin saboda kaga zaka abin to kuma zaka ga cewa wani abin da zai baka sha'awa ba wai kurun fa bangaren addinanci kurin shi Usman ya kalla ba yana da rubuce akan abin da ya shafi sha'anin tattalin arziki da yadda ake tsara burani da yadda ake gudanar da al'umma za a yi
0: administration
2: don podio ya yi fice a cikin wannan ba ma wannan ba kai hatta kasancewarsu ma mutanen da suka san zanen ƙasa geography kenan ko ba haka ba dan an ce dai daga cikin tura ya shigo cikin wannan kasa din ya ma rasa inda zai fita da ya ce yazo ya ce shi sharifi ne mutane sun fara girmama shi saboda jafata ne kuma ya sa riga irin ta larabawa da abin da ya kama da haka yayi karatu cewa shi bature ne amma daga ƙarshe da yazo suka yi gaba da gaba da wayanda suke jagororin al'umma a wannan lokacin sai gashi ya kasa ma aka ce to ai kai dan kasa kaza ne saboda haka tafi kasar ku kai ba abin nan bane zai zo sai da ya tambaye ta ina zai yi ya fita ma daga cikin kasar Hausa ma tukunna dan shi Muhammad Bello shi ya zana masa yace ka binan in ka zana ka binan khalitar wato map din ma ga baki daya map reading din sai da aka zo aka koya masa yadda ita ina ma zai fita ita ba kasa to kaga wannan ya nuna maka cewa ba wai kurum ilimi na zuzurutun addini kawai suka karanta ba a sun karanta addini na rayuwa ya gabata kadan aka ce nan fa misali aka zo turawa wanda suke zuwa suna son su ga yadda Hausawa suke shiga da yadda suke sana'anta kayan su da yadda suke saka ina ma sakar su take sun je sun kwaikwaya ina marnar su suke sun je sun kwaikwaya ina mabugar su suke sun je sun kwaikwaya a ina makarantun su suke sun je sun zauna sun saurari karatu a ina daliban ilimin suke sun je sun karba abin da yake hannun su yi mu karana har suka san cewa wannan wata al'umma ce mutum mai hisa to ai idan ba a jinjina su shi su wannan dan fodi ba ai ban san abin da ya kamata a yi musu
1: to masoron kuna sauraron daga nan Radio Hammer Prince na kuma yau da muke tattauna game da wannan babban taro da za a yi na makon su kusuma dan fodi da kungiyar jama'a ta Dini Islam JTI ta shirya wannan gari namu to Mal Aliyu ba mun dawo a gari kan irin wannan tarurruka da aka ga ana shiryawa mafi yawanci ana ganin su ne a jami'o'i ko kasashe ko makamci irin wannan to sai ga shi GTI ta kalli wannan taro za a shirya shi a wannan me aka kalla da kuma makasudin da yasa aka shirya shi wannan taro ko me aka ga ya za a gabatar wannan wannan tarurruka
0: to alhamdulillah Malam Nur kamar yadda ka faɗa cewa wannan tarurrukan ire-iren su gaskiya an saba ganin su ne a jami'o'i da kwalejoji da ainihin santoci na ilimi to amma dai sai an ka kalli ita kungiyar jama'a ta Islami da kuma alakar ta da shi wannan jihadi na show din fodio da Google Maps sa ai ba za ka yi mamaki ba dan kungiyar JTI ta shi ne makon din fodio shi ita wannan kungiya jama'a ta Islami tun asali dama ta alakanta kanta ne cewa za ta yi Google Maps da kuma faɗi tashi domin dawo da ainihin abinda ya shafi shari'ar musulunci bisa mahanga ko kuma manhaji na Sheikh Usman bin Fodio da aka tun asalin kungiyar da ma tana da alaka da shi Sheikh Dan Fodio Allah ya kara masa rahma sai da kuma wannan ce ta sanya tun ma da tsohon tafiya ita jama'ar ta saba da shirye ire-iren waɗannan ainihin tarurruka na makon dan fodio to lokaci ne gaskiya ya dan an kwana biyu ne ba a shirye taron ba har shi sanya ma a wannan lokacin taron ya zama kamar wani sabon abu amma gaskiyar magana makon dan fodio yana daga cikin jadawalin tarurruka da ita wannan jama'a ta saba gabatarwa a cikin wannan garin da ma sauran garuruwa wanda ita wannan jama'a take ta makuni a cikin su sau da haka wannan ce ta sanya a wannan karin ita majalisar shura ta wannan jiha ta ba da wannan aikin na cewa lalle-lalle a wannan lokacin muna da programs daban-daban da aka saba ana yin programs na azumi ana yin na sugurar kan sallah ana yin tarurruka ne daban-daban na wa'azozi da ake daban-daban to amma wannan lokacin sai aka samu da calendar wace take zaunanniya wace da idan Allah zai zama an tabbatar da waɗannan programs din su zama jadawali a cikin jadawali na ayyukan shekara da ita wannan jama'a to daga ciki sai aka zo za a yi shi makon dan fodio gaskiya hakikanin lokacin da ya kamata ai an so ne ai taron a cikin zulqa'ada saboda zulqa'ada shine shekarar shine lokacin hijirar shehu wace ya hijira wanda ya koma inda kuma aka zo aka samar da ainihin wannan gwamnati ta shehu da haka mun yi so ne amfani da zulqa'ada ne to amma sai ya zama lokaci ya kore mana saboda tsarin yadda tarurruka suke da haka sai aka ce to shikenan a bari sai wannan bayan sallah din nan kenan cikin Zulhajj ko kuma wannan Muharram din saboda haka dai wannan shine abin da na farko abu na biyu kuma shine wannan kalubalen da muke fuskanta na yanayin abin ba shakka al'ummar duk wata wata kungiya ko kuma wani wata jama'a da take a kasar nan to tana alakanta kanta da shi wannan jama'a ko koda ɗan ɗariƙun tijaniya da ɗariƙun kadiriya da izala da sauran waɗanda suke alakar su da kansu da kowa zaka ga yana da ba wanda yake da matsala da shi kowa zaka ga yana alakanta da kansu shi amma dai hakikanin gaskiya da kuma uwa uba su sarakuna mana sarakunan gargajiya wanda su suna ganin masu kamar garin shi wadan fodiyo ne so da haka wannan ce ta sanya zaka ga kowa yana alakanta da amma dai wannan jama'a ta jama'a tajiddul islami wato JTI ita ce kai tsaye zaka iya cewa tana da ainihin hazzi mai girma akan shi abin da ya shafi shehu wannan ce kuma ta sanya kai tsaye duk wanda ya ji an ce za a yi makon ɗan fodiyo to ya san dama wannan jama'a ce gaskiya za ta iya bugai gabaranta ta gadamar da wani abu ba zan manta wani da yake ba na so in shiga cikin sunansu da muka je wajen mai martaba sarki ai yana daga cikin abin da ya faɗa ko mala ya ce ai shehu ai dama ya san tajdid JTI su ne za su iya batun abin da ya shafi shehu ya ce kuma ko ma ba dan shehu ba shi alaƙarsa da JTI ta sanya ma ai lalle ya zo wannan tara so da haka dai gaskiyar magana shine JTI ta kalli wannan to kuma na biyu shine wannan kalubalen da ake fuskanta na wannan hujumi da makiya Allah da ake amfani da waɗansu wasu saboda rashin sani wasu kuma saboda son zuciya suka biye wannan ainihin ruwa ta shedan suna ta kokarin batanci ga shehu da haka sai muka yi tunanin cewa watakila aka zo aka yi wannan ainihin gagarumin ko muhimmin taro to ba shakka za a fitar da wani abu wanda zai zama insha Allah zai zama kariya ga shi wannan shaksiya ba ma shaksiya ba kadai gaskiya da kuma ainihin manhaji da ainihin tsarin da shehu ya kafa wajen tarbiyyar da
1: amma da bin cin an ce mako ne
0: na'am
1: a shirye motu ɗaya ne za ka gabatar da wanda ba ko a kawai taro ne za a yi guda ɗaya an yi shi kenan sai a tattauna sai a yi wasu abubuwan mutum
0: to gaskiya wannan shi mako da aka ce makon shehu Usman dan fodiyo ko kuma makon dan fodiyo mun dauki program ne na kwana uku kwana uku ne za a yi ana yi na farko dai za a fara taron ranar juma'a ne wannan juma'a mai zuwa insha Allah shine 19 ga watan Yuni shekara ta 2026 a wannan ranar ne mahalarta za su halarta shine kamar abinda ake cewa arrivals ko zuwan su mahalarta kenan to da safe kuma shi program din an tsara shi a matsayin abin session guda 6 mana za a yi session ne guda 6 na farko za a yi na farko ranar asabar karfe 10 na safe zuwa karfe 2 na rana wannan shine kamar ake kira abinan opening ceremony za a yi babban taron babban bude taro wanda a wannan ranar ne muka kaddara cewa mai girma gwamnatin jihar Kano da mai martaba sarkin Kano za su zo sai ranar asabar to amma saboda tafiya da ta sami shine martaba sarki baya nan sai ya canza lokacin sai ya ce mai hukun zuwan sa ranar asabar zai zo ranar lahadi wannan kuma gaskiyar magana kamar yadda ya gaya mana cewa girmamawa ce ga ita wannan jama'ar tamu saboda irin alaƙar da yake da ita da shi saboda haka sai aka mai da shi cewa to da mai girma gwamna da mai martaba sarki za su zo ranar lahadi shi ne babban taron ranar lahadi amma za a fara yin taron ranar asabar wanda shi kuma wannan ranar asabar din za a tattauna ne akan shugabanci da kuma ainihin accountability ma'ana yadda abinan shehu ya kawwana ita wannan al'ummar a tsarin shugabanci da riƙon amana da kuma kula da harkokin gwamnati wannan shine maudu'in ita wannan abin da an kira shi da cewa jagoranci da riƙon amana a ƙarƙashin jihadin ko kuma daular shehu Usman dan fodiyo kuma shi ma an tanadi masana waɗanda za su zo su baje koyi su faɗi menene shehu ya kawwana a cikin abin da ya shafi wannan bangaren jagoranci shi wannan to wannan shine taro na farko za a yi shi kamar yadda na faɗa da karfe 10 zuwa karfe 2 na rana to daga nan kuma sai a tafi a huta da kuma cin abinci da sallah to sannan kuma in Allah ya kai mu yamma shi ma karfe 3 da rabi ko kuma karfe 4 za a sake dawowa shi kuma za a sake yin wani session din da ba shi kuma wannan an kira shi da cewa intellectual legacy of Sheikh Usman bin Fodio ma'ana gadon ilimi na Sheikh Dan Fodio me Sheikh Dan Fodio ya bari na ilimin da shine malam ya ta koyar kokarin ya fada wanda shi a wannan bangare in kai kalle shi za ka san cewa wato ba karamin aiki ne su Sheikh Dan Fodio su kai ba Allah ya gafarta malam wani malamin mu ya gaya mana a jami'a cewa lokacin da tura suka zo sai suka dauki littafin Sheikh guda 600 suka tafi da shi suka tafi da shi Ingila guda 600 to daga baya ne a cikin wani lokacin archives nasu da kuma library aka dinga samun masala da wasu wannan kasar har yanzu akwai littafan shi waɗanda suna can ba za su dawo ba amma tare da haka alhamdulillahi ainihin su majalisar sarkin musulmi mai alfarmar sarkin musulmi suna ta aiki akan waɗannan ayyuka kamar yadda malam ya faɗa to bayan wannan sai kuma wani topic din da za a sake tattaunawa shine cewa ilimi a matsayin hanyar gyaran al'umma wato mun gano cewa babu wata al'umma wacce za ta iya gyaruwa babu wata al'umma wacce za ta iya ci gaba ba tare da ilimi ba kuma mun gane ilimin nan mun gado muna da gane ilimi a wajen shehu domin duk inda ake maganar a samar da malamai to shehu yayi kokari a wannan bangaren to amma yanzu sai aka saki wannan da haka muna so mu dawo da al'umma cikin hakikincinta cewa ta dawo ta gane cewa fa ci gaban wannan al'umma ta mu fa shine fa ilimi to da haka za a zo a yi wannan darasa din ita ma shi ma kuma an gayyaci masana waɗanda za su zo su jawabi su gabatar da wannan mawdu'i guda biyu to bayan haka sai kuma program na dare wato session na dare kenan wanda shi kuma a wannan an yi mashi take da cewa kafa tattalin arziki a daular Sheikh Usman Dan Fodio musamman nazari game da zakka da waqafi a cikin samar da tattalin arziki wannan shi ma an gayyaci masana za su zo su tattauna akan harkar da ya shafi tattalin arziki wato duk wannan kokan da ake al'umma ta shiga cikin gari da sauransu gwamnatocin sun kasa yanda za su yi su fitar da mutane abin malaman jihadi sun ba da amsa ne yadda ake kafa tattalin arziki kuma sun bayar da su aikace masu practically aka yi shi domin kowane gida suna da sana'o'insu to waɗannan sana'o'in da za a zo a inganta su yanzu misali akwai wani ne da ake tattallansa a cikin yanzu abin da sauransu yana yin koyo yake yi wannan koyo da honorary koyo din yanzu saboda haka shi asalin babansa ne yake yin koyo da haka sai ya dauko koyo yanzu ya inganta shi ya gyara shi aka yi packaging dinsa yanzu an ce sai ka zo kana kokarin ma ka sa oda ma sai ai wata ɗaya baka samu ba saboda yanda aka an zamanantar da shi hakanan abin da ya shafi masu yin wanzanci wasu da yawa sun dauki wannan sana'o'in sun inganta su sun maida ita abin resource an ba samar da shaguna masu kyau yanzu tattalin arziki yana fita abin hakanan abin da ya shafi rin haka abin da ya shafi dinki yanzu da in kana zo ka zo ka ba da abin sai kan je ana magana dinki 1,000, 2,000 amma yanzu an wuce wannan dinki ne ake yi na abin so to duk wanda ya za a yi a samar da yanayi da za a gyara waɗannan sana'o'in su zama za su iya fitar da mutane daga cikin wannan talauci da haka akwai session guda da aka ware masana za su zo su masu kalli wannan to sannan kuma abin da ya shafi harkar zakka da waqafi dinnan zakkanin da ake magana Allah ya gafarta malam da a ce mutane za a zo a inganta yadda za a karɓi zakkar da kuma yadda za a raba ta ina tabbatar maka ba zancen talauci zai zama labari a cikin al'ummarmu to hakanan waqafi al'ummomin da suka gabata an ce sun an yi rayuwa akwai lokacin da ake rayuwa mutum a haife shi tun yana jariri tun kafin ma a haife shi kai babu sama da kuɗin waqafi aka aurota a zo a haifi yaron a ce da shi da waqafi a sashi a makaranta a waqafi ya raya ce waqafi ya taso ga baki ɗaya zama abin da haka sai kaga an yi maganin abin amma yanzu duka batun hubusi da waqafi ga baki ɗaya kaga yadda aka rusa shi ya zama wani abin tarihi a cikin al'ummar to za a zo a yi darasa akan wannan aka kuma yadda al'umma za ta amfana da ire-iren waɗannan abubuwa to wannan kaga shine taro na ranar Asabar kenan to ranar Lahadi kuma wanda kamar yadda na yi bayani ya zama shi ne ranar da za a ce ranar buɗewa taron wanda mai martaba sarki da mai girma a gwamnan jihar Kano inje ne Abba Kabir Yusuf za su halalta to shi ma wannan sashi ne mai zaman kansa wanda kuma a wannan ranar shine ya zama abin shi wannan shi kuma an yi masa take da cewa jigon taron shine rayuwar Sheikh Usman Dan Fodio da gugur mai gyaran al'umma ma'ana the life and the reform movement of Sheikh Usman Dan Fodio wannan awa na ranar shi kuma muna da masana da zuwa su faɗi tarihin shi su faɗi hakikanin waye shi hudin nan ne da ake ta magana su kuma faɗi yadda yin gogormaya har ya tabbatar da daula a cikin wannan kasar ta mu ana ta faɗi kasar Hausa amma dole shi kamar yadda na taba jin wani sarkin ko sarkin namun ta ne a cikin taron National Conference yake faɗa ya tashi wasu suna cewa wai a raba kasar ya tashi ya bugi table ya ce to a raba kasar mana yace su jihadin da suka samu na shehu shine shi yanzu kasarsa shi yace yanzu shi daular shi daular sa ta tada da wasu gurare a Kamaru da Chadi da Abinna so da haka dole shehu Dan Fodio an ce shehu sai da yanzu a yanzu inda zaka dawo da daular Dan Fodio ta kai akalla ainihin daula ko kuma ta kai garuruwa kamar Kano din nan akalla guda 40 akalla guda 40 kake da shi wanda dole Sheikh Dan Fodio ya samar da ainihin daula a cikin wannan to za a zo a gaya mana waye Sheikh sannan kuma za a yi darasa akan wannan abin da nasa kuma tare da haka mai girma gwamna da kuma martaba sarkin Kano za su zo su albarkaci wannan taron insha Allah abin na hudu sashi na hudu na biyar kai ko shine wanda za a yi da yamma na ranar Lahadi wato in sarki da gwiwa wannan suka zo suka tafi su za su tafi a sauran mahalata za su ci gaba da zama za a yi session na biyar wanda shi kuma wannan mun kira shi da cewa sai za a yi magana ne akan mutane game da masu shuka jihadin Sheikh Dan Fodio za a yi wannan waɗannan ne da ake ta magana suka zo suke ta wannan suka din to za a samar da masana waɗanda za su zo su ba da amsoshi sai kamsa kalubalen da waɗannan mutane suke jefawa game da jarin Sheikh Dan Fodio shi kuma za a yi shi da yamma shi ma zuwa karfe 6 insha Allah to sai darasi na session na ƙarshe shine wanda kuma in aka yi za a yi ban kwana na dare ne shi ma za a fara shi kamar karfe 8 zuwa karfe 10 shi kuma wannan za a faɗi ne cewa amfani da darasin da jarin Sheikh Usman Dan Fodio zai bai a wannan zamanin ma'ana duk in an gama tattara waɗannan abubuwan to kuma sai a ga to menene mu a cikin wannan al'umma za mu iya amfana a yanzu da wannan jihadi da Sheikh Usman Dan Fodio ya da haka wannan shi ma masana za su zo su yi bayani Allah kamar dai shi wannan taro za a yi shi ne a santa cibiyar yada addinin musulunci ta ita wannan kungiyar ita wannan kungiyar alhamdulillah ta samar da cibiyarta wacce take a bajagarin a unguwar Bajallabi Bajallabi tana nan bayan Northwest University daga Northwest University in aka shiga akwai abin din gidan man Aliko farkon katangar Northwest din in aka shiga aka miƙe to wannan ne yake shiga ga unguwar Bajallabi to a cikin Bajallabin muna da santa wacce mai kirata da cibiyar yada addinin musulunci ta Uqubatu Ibn Nafi Islamic Center to sannan kuma muna da masallacin Juma'a a gurin wanda aka sa masa sunan Sheikh Usman Dan Fodio saboda haka a wannan gurin ne tarukan anan ne za a yi saboda cibiya ce babba wacce za ta kunshi dukkanin waɗannan mutanen da za su iya shigo wasu abin insha Allah
1: to masha Allah to masu wuri kusan duwa da lokaci nan dai za mu ji labarin shin ina gujin muka tattauna da shugabanni na jama'atu ta Islamiyya ce ai wato malam Muhammad Nafi Bangon Bare-bare ko malam Aliban Salimu Lege akan wani babban taro da za a yi na wato makon Sheikh Dan Fodio wanda za a fara shi daga ranar Juma'a nan mai zuwa ranar Lahadi muna godiya Allah mai da ku a gidan lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سوك اللهم دا سرارم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى كسن شواتا لدى كوشك من سابا شرينا قطوة الرحمة شرين دا يكي باكو داما دو من أيكو دا سابا ننتنبو ينكو ورند سكشا في الديني درا يوازوا غمالا دو من سابا مفتا كما أنا إيا أيكو من دا سابا ننتنبو ينتشكي من نشيري تهي يال أيكو دا المتشن ساكو واتو سابا نتكس كو كما ساكو مواسف أكل لنبر ويا سبلي باكو يسبلي وكو شدا سبلي وقو بيا هو بيار بيار kokuma takan addressin email na patowarrahma@yahoo.com da kuma shafin patowarrahma da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A yau dai muna asabar 27 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayyen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda kuma ya daidai da 13 ga watan Yuni na shekarar 2026 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci, a yau ma muna tare da shirin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Limo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Dayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam, da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Akramakallahu. Bismillah.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وما سوء كله لسورة رمع ونالوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتندى مبور سياسة تكالا أكسرمو أكفارا هنجان لوكتين زابي ببن زابي نكسا يانا كراتوا maganganu sun fara yawa dangane da abin da ya shafi shugabanni da za a zaba da waɗanda ba za a zaba ba da makomar ƙasar gaba ɗaya. Babu shakka shugabanci a cikin al'umma wajibi ne a samu shugabanni. Duk rayuwa in aka ce babu shugabanni to rayuwa ba za ta yi waye. La yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum ولا سرات ولا صلاح اذا جهالهم سالوا. متاني ba su zauna cikin tsari ba su gyaru matakar babu shugabanci a cikin su. Sannan kuma ba za a samu gyara ba idan ya zanto jahilai ne za su shugabanci al'umma. Duk sanda aka ce ga al'umma tana rayuwa amma babu shugabanci, babu wanda zai saka ya hana, babu wanda zai tsawatar, babu wanda zai faɗa a ji, to wannan al'ummar wa inda za ta je? Za ta koma tana rayuwa ce rayuwa da ta fi ta dabbobi muni, don ko a cikin dabbobi akwai shugabanci? Duka wata al'ummar dabbobi to a cikin jinsin su akwai shugabanci? To idan aka ce su ko mutane za su rayu babu shugaba a cikinsu, to kaga gara rayuwar dabbobi ma kenan da su. Ka shiga rayuwar dabbobin daji za ka ga idan aka nuna maka giwaye to akwai babbar giwar ko giwan wanda shi ne yake jagora shi ne a gaba, wanda da inda ya sa kafa sauran da za su bi. Haka nan ka duba al'ummar zakuna za ka ga akwai cikinsu akwai shugaba, kai hatta ƙananan ƙwari garuki tururuwa misali a cikinsu akwai shugaba. Ƙur'ani ya ba mu labarin tururuwar Annabi Suleiman da ta ba wa ‘yan uwanta umarni cewa su koma gidan dajinsu, kada Suleiman ya zo tattake shi da rundunarsa ba su sanya su ba. Udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. To duk wannan yana nuna mana cewa waɗannan halittu da Allah ya yi da muke ganin su ba su da hankali, to akwai shugabanci a cikinsu. Kuma shugaba idan ya yi magana to kowa yana masa da'a yana masa biyayya, da wannan shugabancin kuma sukan iya kare kansu su samu maslahar kare kai da maslahar haɗin kai da maslahar kyakkyawar zamantakewa. To idan ya zanto su ko mutane za su rayu ba shugaba, ba mai faɗa a ji, ba mai hanawa, ba mai sawa, ba mai hanawa, ba wanda zai aji ya kara ya ce ka a ƙetara, kuma ya zanto ba a ƙetara ba, to idan har za su rayu haka to kaga gara dabbobi ma kenan da su. To shi ne abin da Abul Aswad Ad-Duali yake faɗa a wannan baitin, la yasluhu an-nasu fawda la sarata lahum ila asyada lahum zai mutane su rayu haka kawai a zukaran zuba ba babu shugabanni a cikin su wala salaha idha juhaluhu sad babu kuma shu gyaruwa da zasu yi idan zan kuma jahili ne zasu gyara ga marar ragamar shugabancin al'umma idza tawalla sarata al-qawmi amruhum inma amru al-qawmi ala zaka amru al-qawmi wazdadu idan masu hankali masu ilimi masu hangen nesa masu basira su suka karbi ragamar shugabancin al'umma to sai ga al'umma na ƙara haɓaka tana ƙara ci gaba wannan kuma sunna ce ta Allah haka Allah ya tsara rayuwar idan aka kauce ma wannan sunna ta shi to rayuwar kuma za ta yi kyau ba don haka shugabanci a cikin al'umma wajibi ne shi yasa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan mutane uku za su yi tafiya to su ɗauki ɗaya ya zama shugaba a cikinsu ɗaya ya zama shi ne shugaba kada ya zanto su ukun kowa yana cin gashin kansa ko kuma kowa yana gaban kansa a'a wasu uku za su yi to su ce a tafiyar nan tamu wani kai ne shugabanmu don haka in aka zo masauki in ya ce ya yi ya yi in ya ce bai yi ba a sake ce kaza za a ci a tsaya a ci abu in ya ce a haƙura da wannan a ci kaza ya zama da yana da faɗa yana da sawa yana hanawa to duk wannan yana nuna maka cewa shugabanci wani abu ne wanda yake muhimmi a cikin rayuwar al'umma to sai dai shi musulunci kuma ya nuna wa mutane yadda ya kamata su tsara sha'anin shugabancin a tsakaninsu ba wai wanda ya fi ƙarfi ba shi kenan shi ne shugaba kamar dabbobi wanda ya fi ƙarfi shi kenan shi ne zai zama ke jagoranci a'a ana duba wasu sifofi waɗanda ya kamata su zama to an sifanta da su kafin a yi shugabanci zama mutum mai hankali ne mai haƙuri ne mai hangen nesa ne mai dattako ne mai zan sanin ya kamata ne mai kishi ne da al'ummarsa mai san ci gabansu ne zama da dai akwai sifofi waɗanda za su sa shi ya zama shugaba tausayi kaɗai ba zai sa mutum ya zama shugaba ce mutum mai tausayi ne shikenan sai dai tausayi sai zama shugaba akwai inda ba tausayi ake bukata ba ana bukatar tada jijiyar wuya ana bukatar azhari a yi jan ido to zai zama mai laushi ne sosai to zai zama wasu abubuwan ya bari sun lalace saboda tausayinsa an yi amfani da wannan kai zama ko ta kowane lokaci ko mai zafi ne shi ba wani tsayawa a tattauna ba wani tsaya a ji ra'ayin mutane ba shawara da kowa kawai abin da ya ga dama mai kama karya ne shi ma wannan ba zai dace da shugabanci ba in kuma har ya karɓi shugabanci to zai karya komai zai lalata komai zai ƙasƙanta kuma kowa ba zai ji maganar kowa ba irin shugabancin da Fir'auna yake kenan ce la urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rashad ba abinda nake nuna muku sai abinda ni nake ga shi ne daidai kuma hanyar da nake nuna muku ita ce mai kyau ita ce kyakkyawar hanya da ya kamata ku bi daga wannan mulki na kama karya ya baya dacewa dole ya zanto mutum ya sifanci da sifofi waɗanda ake buƙatar su a tare da shugaba ya zama mai hankali ya zama mai bin abu a sannu ba wanda yake da garaje ba abubuwa sun taso zai tsaya bisa a sannu ya tsaya ya dubi yadda ya kamata ya dubi abin ya bincike yadda ya kamata ya bincika kafin ya yanke hukunci ya zanto mutum ne mai jin shawara mai sauraron mutane da za su ba shi shawarwari ya zama mutum ne yana da tausayi sannan kuma yana da hazin wato yana tsayawa kan magana idan ya tabbata cewa ita ce gaskiya to kuma ba za a yi wasa da hankalinsa ba nan da na sauki shi to duk ya zanto ya sifanta da wanda ya zanto mutum ne mai karamci ba mutum ne mai ruwa ba kuma yana da karamci duk inda ya kamata ya kyautata to za a ga kyautatawar ta shi a gurin ya zama yana da wannan sifar ya zama mutum ne wanda yake mai makoba mai likewa ya kankami baya saki wani shi ma baya dacewa da shugabanci wani mutum ne yana da jarinta a matsoraci ba matsoraci bai dace da shugabanci ba wannan sifofi ne duka da musulunci ya nuna cewa ya kamata shugaba ya sifanta da su, sannan kuma ya zanto mutum ne yana nesa da san zuciya. San zuciya ya zanto ba ɗabi'arsa ba ce, saboda haka san zuciya ba zai sa ya fifita wani saboda kusanci da shi ba, ɗan uwansa ne ko ɗan ɗakinsa ne ko ɗan danginsa ne ko kazaɗinsa ne, ya ba shi abin da bai cancanta ba, ya fifita shi ya ɗora shi a matsayin da bai dace ba, ya zanto ba ya da wannan. San zuciya ba zai sa shi ya ƙiwa mutumin da yake da ɗan rashin fahimta da shi adalci ba, ko da yana da rashin fahimta da wani kamar ya ce ɗan abokin hamayya ne, in abu ya taso zai masa adalci, bai ba shi haƙƙinsa ba zai cutar da shi ba. Da cewa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, idan to duk ya sifanta da irin wannan sifofi. To shi ya sa shugabanci ake so a ba ma wanda ba wani lokaci yake guje masa, wanda lokacin da ake cewa zo ya zama shugaba shi kuma yake ɓoyewa yake ja da ba yake nesanta kansa da abu, to an fi son ba irin waɗannan a ɗauka a basu, saboda suna jin tsoron girman abin kuma ba su ɗauki abin wata hanya ce ta tara duniya ba ta mallakar mutane ta yi su yi abin da suka ga dama, a'a suna jin tsoron wani nauyi ne aka ɗora musu kan su je su kasa sauke nauyin na Allah ya kama su, don haka ba su sa su kowa taka tsantsan, sabanin wanda yake ta rigima kan sai ya samu shugaba shi kuma a musulunci yake cewa to irin wannan a guje musu, saboda ba san yi manufarsa ta da sai ya zama shugaba ƙarfi da yaji ba. Duk wannan abubuwa ne da musulunci ya zo da shi, saboda aka sha abin shugabanci saboda girmansa ba a bar shi haka ba. Shi ya sa ga malamai sun yi rubuce-rubuce a kan harkar da ta shafi shugabanci, akwai al'akamu sultaniya na Abu Ya'la, akwai al'akamu sultaniya na Al-Mawardi, akwai siyasar shari'a bain ar-ra'i wa ar-ra'iyya na Ibn Taymiyya, haka zaka ga hatta su Sheikh Usman bin Fodio, Abdullahi bin Fodio, sanarwar littafai da suka yi akan harkar shugabanci su Diyaul Hukam da sauransu. Wannan da ya kai nuna maka cewa sha'anin shugabanci a musulunci abu ne da yake da tsari, al'ummar musulmi ita ce ta sauka daga kan tsarin da musulunci ya zo mata da shi ya shimfiɗa mata da shugabanci, shi yasa ta shiga ruɗani, ta shiga hayaniya, ta shiga harma gaga, aka kawo mata tsarin demokuraɗiyya wanda shi kawai magana ce ta suwa suka fi yawa, ba magana ce ta ina gaskiya take ba, ina dacewa yake, a waye fi yawa, saboda haka wanda ya fi yawa kawai shi kenan da ba shi abin nan, saboda haka aka tsara a fito a yi takara a nema a yi campaign, a campaign din nan kuma kowa ya yi alkawari, sai ya ci alkawarwa na ƙarya da wufi, ya san kuma ƙarya yake abubuwan da bai ma san kansu ba, bai taɓa mulkin nan ba zai sa ya yake, amma zai ce in yi hau mulki zai muna kaza zai muku kaza zai muku kaza zai muku kaza, shi fa bai taɓa yin mulkin ba, ya ga abin nan zai ke faɗa zai yi ko ba zai yi ba, amma yana yi mutane alkawarwa shi zai yi. Shin in yi hau mulkin zai ga cewa akwai ƙofar da za ta ba shi dama ya abu, ko babu ita bai sani ba, amma daga nesa yake hango cewa ai duk zai yiwu, a lissafinsa yana ganin duk zai yiwu, an ce na bayan fage ya fi ganin labon kokowa, sai ya ganin da an yi kaza ai da tun ya kada shi, amma da shi yake kokowar ba zai iya tuno wannan labon da yake abin nan ba, kamar ɗan bal ne da ɗan kallo, shi ɗan kallo kullum gani yake ana zubar da bal, ga balabalai da za a ci amma an zubar da su, shi yana waje saboda ba shi yake gudun ba, inda za a sa shi kuma ba inda za a je za a koro shi, zama za ga cewa yana ɓata baban nan. To haka shugabanci shi kansa wanda bai shige shi ba lalle ya sanin me zai yi ko ba zai yi ba, inda yau cewa zai yi kokarin yi muku adalci, zai yi kokarin kwatanta gaskiya, zai yi kokarin ba mai haƙƙi haƙƙinsa, zai yi kokarin ƙato wa mai marar haƙƙi wanda aka ƙwatar masa haƙƙi, zan kokarin ƙwato masa haƙƙinsa, ga wani abu ne daban da yake billawa zimin al-imara al-wilaya, daga cikin abin da shugabanci ya zama dole ya yi adalci, ya yi gaskiya, ya ba wa mai rauni haƙƙinsa, ya karɓo haƙƙi daga wani mai rauni, wannan kaga ba alkawari ba ne wanda yake na wani abu guda ɗaya ba, sai ya ce zai muku alƙawari abu kaza da kuke fama da shi zai zo ƙarshe, sai ya hau kuma ya ga duk takardun a hargitse ya ma kasa gane ta ina zai fara ko matsalolin gasa nan ta sama da ƙasa da su ta bullo masa. To wani kuma daman can ya sa alƙawarin ƙarya yake tunda yake faɗan ma shi har zuciya san ƙarya yake, amma dai tun daga wannan ƙarya ne zai sa a zaɓe shi ba laifi ya yi. Wannan kuma abin da yake gane da munafici a zuciya, duk mutumin da zai ɗauki ƙarya ya zama hanyar da zai yaudari mutane da ita, hanyar da zai nemi jama'a da ita, ya nemi kasuwa da ita, wannan yana sifantuwa ne da sifar munafici. Kuma munaficin tun yana yin sa a baki zai shiga zuciya. Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin munafukai a surat at-tauba mu'min ahada Allah لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. cikin su akwai wanda yake wa Allah alƙawari, Allah in ka bani daga falalarka wato in kai min arziki wallahi zan yi sadaka kuma zan zama cikin mutanen ƙwarai, wato dukiya ta za a amfana da ita zan ba wa mutane sadaka zan kyautata musu. Yana cikin tsiyarsa da talaucinsa yake wani alƙawari, in Allah ya masa shi ko za a ga kaza za a ga kaza. Wannan ba ta min fadlihi bakhilu bi wa tawallaw wa hum mu'ridun, ce da Allah ya ba su falalar tasa ya buɗa musu arziki suka yi arziki bakhilu bihi shi ke nasu kuma shiga ruwa, aka tuna musu alkawarin da suka yi sai su juye baya su bijire sai a daina wannan magana, ai da ba su san kan abun ba ne shi yasa suka yi wannan magana. Tawallaw wa hum mu'ridun فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألا شيء ألا يجيف يجيف منافق يشك زوج يسوع. لذا لو كان منافق يسوع بيبايا يشك زوج يسوع كني كني. ألا يفعل دليل ميسا منافق يشك زوج يسوع كما يري فيتا بما أخلف الله ما وعدوه سبولا الكوار النسك وألا سكسابا. Saboda alkawarin da suka yi wa Allah a baya kuma suka saba wa bima kanu yakzibun, saboda kuma ƙarya da suke yi. Shi yasa annabi ya ce ayatul munafiqi thalas idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khan, alamar munafiki uku ce shi ne wanda in yayi magana ya ƙarya, in yi bashi amana, in yayi magana ya ƙarya, in yi alkawari ya saba, in yi bashi amana ya ci amana. Shi ne nan abin da ya faɗi biyu daga cikin ukun nan da annabi ya faɗa, bima akhlafa Allah ma wa'adu wa bima kanu yakzibun, khulful wa'd da kuma al-kadhib. To wannan ya zama salo ne na siyasar zamani, siyasar demokradiyya, ai ta alkawarra ba ruwan su da cewa za su iya cikawa za su iya cikawa, ba ruwan su da wannan, da dai da wannan ne za su jawo hankalin mai ƙura'a ya jefa musu ƙura'a. To shikenan wani yana yi ba ya koma gida zai tar dariya shi kadai, ya san cewa kawai yaudarar jama'a ce yake ba yi zai ba, saboda zai ce mutum da wani suka yi a baya sun cika, ai ban cika ba, don haka dan nayi ban cika ba, ya manta cewa kowa shi kadai Allah zai tsare masa hisabi, ba ruwansa da wani ya taɓa yi shi kenan kai ka sha. Saboda haka muna da abubuwa da Ubangiji ya tsara mana a littafinsa, annabi ya zo mana da shi musulunci ya shimfiɗa mana, amma mun sa ƙafa mun shuɗe. Wannan hayaniyar da muke gani ita ce za ta fidda mu, haka za mu ta yin ta. Babu ranar da wannan hayaniyar da harguwar da wannan tabutun neman shugabancin a samu ko a mutu ba ta yadda zai fidda mu. Za mu gani mutane kaɗai su mutane waɗannan dai su suke taka rol ɗin ne. Waɗannan da suka sani shekara da shekaru su ne a cikin saha, su ne a cikin fagen, su suke taka wannan rawar ɗin, su suke taka wannan rawar. Abin ne da kake gani kallo wannan fim da ya fito, waɗanda da suka sa fito a wannan fim su ne a wancan, su ne a wancan, su ne a duk dai su ne kawai suke canza rawar. A nan ya fito a kaza, a can kuma an kwashe a kaza, nan ya fito a kaza, nan ya fito a kaza, amma dai duk mutum ɗaya ne. To haka nan in ya fito a wannan jam'iyya gobe, ya fito a wancan jam'iyya jibi, a wancan jam'iyya gobe, a wancan ɗan takara gobe, an canza masa ya koma wata ɗan takara, dan dai mutum ɗaya ne kuma halin duk ba canza yake ba, dan ya tashi daga sanata ya koma neman gwamna, ko ya dawo daga gwamna ya koma neman sanata, ko wani abu, dai mutumin dai shi ne mutum ba wani abu da ya canza. To saboda haka in dai ba za mu rutsu ba, mu yi wa kanmu wato ya mun laili mu tsaya mu koma ga tushen mu na musulunci mu tsaya mu kalli abubuwa da ya dace wannan haruwa haka za mu ta yinta bayan shekara hudu a kuma dawowa a sake wata irinta a kuma cin kasuwa a watsi sannan kuma wata shekara hudu ta dawo a sake yin tun da aka dawo da demokradiyya din nan 1999 har yanzu abu ne ke ta maimaituwa wani sanda aka yi sai a ana cewa gara baya gara na baya ma na sanda aka zo aka ce kai alhamdulillah yanzu an ga canji mai kyau sai ka ga ma shi a shi a bayan ma da sauki ya fi sauki to haka kuma abin zai ta tafiya saboda noba din ita ce guda ɗaya wannan game din da shi ne guda ɗaya yake yi ba wani ne yake ba canza yake ba saboda haka shugabanci ba a ce a zauna haka ba shugaba ba kuma akwai tsarin da za a bi shugabanci ya yi amfani shi ne ya ce wala salata ko wala salaha idan juhaluhum salu ba ta yi za a samu gyara idan ya zanto jahilai kuma suna su ci gaba su jagoranci kuma yadda tsarin yake shi ba ruwan shi da wannan mai hankali ne wannan ba hukaci ne wannan mai kirki ne wannan bai da kirki tsari ne kawai da wanda ya fi ko magoya baya kawai shi ne a gaba ko ya fi kowa hauka da rashin hankali da rashin gaskiya idan magoya ba su suna da yawa to shi ke da su ko magoya baya marasa hankali su suka fi yawa su suka fi yawa da su shuwa gabanin kasashe in ka gansa ya aka yi masa kaci zabi sai ka mamaki to waɗanda suke ƙasa masu jefa ƙuran irinsa sun fi yawa ko ya ka dole zo za su ji zaɓe wanda suke ko masu hankalin ba su da yawa kuma an ce ƙuran da ita ce za ta baka shugabanci zai za su yi Allah ya ce abin da wa'in tutai aksara min fil ardi yudilluka an sabilillah mafi yawan waɗanda suke bayan ƙasa su ne za su batar da kai ma'ana batattu masu batarwa su suka fi yawa akan wanda suke shiryayyu masu shiryarwa wa qalilun min ibadiyyi shakur Nishi kaɗan ne cikin bayanan mutanen kirki. Haka mutanen kirki kaɗan ne, haka kuma Allah ya san da rayuwar haka take. Sai haka za ta yi ta tafiya. To in aka ce wannan shi ne ma'auni, to kaga sai dai wani wata ƙaddara ta Ubangiji ta kawo wasu mutanen da ba a tsammanin za su zama, za su zo. Wannan kuma aikin Allah ne na ga dama ba wanda ya sai hana shi. Allah ka samu dace.
2: To amin a karan kallahu da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu da wannan shimfiɗa ta malam za mu shiga kai tsaye da mun fara karanto tambayoyin naku domin jin amsoshinsu daga malam. Kalma kallon mai tambaya ta farko a cikin shirin namu da ke cewa assalamu alaikum shin in mutum ya manta yin zikiri daga cikin zikiran sallah misali wajen rukumi sai bai ce komai ba ko ma ya yi wani zikirin na daban shin akwai ƙabli ko ba'adi a kan shi?
1: A gurin jumhur mafi yawan malamai su a gurin su askar da ake yin ruku'u na sujjada wannan mustahabbi ne wato ba wajibi bane ba wajibin mustahabbi ne idan mutum ya yi su to ya yi wani abu da zai samu lada sallarsa za ta ƙara cika za su rara samun kamala idan ya manta su amma kuma ya yi khushu'i a cikin sallarsa wato ya samu dumanina a cikin sallarsa ya yi ruku'u ya yi su a cikin ruku'u amma bai zo da tasbihi ba ko ya tafi sujjada bai zo da tasbihi ba to suna cewa sallarsa ta yi amma dai ya samu raguwar lada ya samu ragin lada a cikinta amma a mazhabar Ahmad ibn Hanbal suna ga faɗar wannan tasbihi na faɗar farko da za ka yi wajibi ne sauran abin da ya ƙaru kuma sunna ce wato dole ne mutum ya faɗi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal a'la idan a sujjada ne dole ya faɗa faɗar farko sannan kuma wanda zai yi na maimaitawa kowane mustahabbi ne

0: rawa na cigaba da sallah daga baya na jini alwala na ramatawa su kuma mutanen ban fada musu ba menene matsayin sallar su kuma ya laifi ne yake
1: kai kai laifi da ka san ba ka da alwala kuma ka cigaba da sallah haka kai wa Allah laifi saboda ya shar'anta yin sallah ne bayan mutun ya yi dahara wato ya alwala idan kun tumi da salati hamsul wudu ku ba idan kun hadu a ƙarshe warce ka da alwala idan za ka yi sallah ko kuma ka san ba kana da lokacin da sallah dan kai wa Allah laifi sai ka nemi gafara saka nemi yafiyarsa sallah da kai dai ba sallah kai ba ka dai dunduran ka ne ka tashi su kuma da suke babu ba su san me kake ciki ba to wannan baya taba sallarsu su su sallar su tana nan tayi ko da zaka zo bayan an gama sallah kace banda alwala ku ne muku sallah wannan kai ta shafa su sallar su tayi ba sharadi bane ga babu idan zai yi man sallah sai ya tabbatar cewa liman yana da tsarki sai zai gane wannan wani abu ne inda an sa masa shi a matsayin sharadi na ingancin sallar sa to kaga duk liman da zaka yi sallah sai kaga tabbatar ka gane shi sanda ya tsarki sanda ya alwala kuma ka tabbatar da ya alwala ba ta kare ba to dai zaka samu wannan tabbacin saboda haka kai abin da aka sa za abin da itikadin ka shine zai tabbatar maka da sallar in kana da itikadin cewa alwalar sa tana nan kana da wannan gurbin a zuciyarsa ka bi shi sallah sallah ka tayi amma in kana da itikadin bai da alwala kuma ka bi sallah to kana da alwala sallah ka bace ba saboda haka abin da kake ji a ranka na gurbin shine zai inganta sallah ka kai babu ko bata ta saboda haka in ka yadda a zuciyarka cewa liman din ba zai zo maka sallah ba alwala ba ka bi shi sallah shi bai da alwala wannan shi ta shafa ba kai ba ko da zai gama sallah juyo ce muku ni fa alwala ta takare magaya muku bane ku tashi ku sake sallar sallar ku tayi shi can shi kadai abin ya shafa
0: to malam mai wannan tambaya yace assalamu alaikum malam ni ne nake jin wani abu kamar yana zuba a gabana sautari idan ina sallah kaso 80 cikin 100 idan na duba bana ganin komai kaso 20 kuma sai nake ganin naso a gabana wani lokacin kuma kyalli nake gani na farar ruwa mai dan kauri da yauki ya hukuncin sallata
1: wannan wasu wasi ne yake damun ka bai kamata ka riga kawo wannan abu a ranka ba ko da ka ji tunda kana magana 80 cikin 100 ba ka gani komai so wannan wasu wasi ne kawai da ka sa a ranka wai yake maka kuma tasiri wannan lokaci saboda haka bai kamata ka yi aiki da wannan wasu wasan ba duk sanda ba ka ji alamar wani abu ya fita kawai ka dauka cewa ba gaske bane cigaba da sallar ka kuma sallar ka shikenan in ka je tsarki ka ga wani abu daga baya shi kenan ka tsarkake shi in ka tashi ka ce ka yi alwala ka yi sallar ka ba tare da ka koma kana binciken kanka ba abin da ka ji da gaskiya ne kuma gaskiya ba da tamanin cikin da ni ka ce duk ba abin da ba kake gani so wannan bin kokofin bayan ka gama sallah ka yi kana bin kokofi bai dace ba ma kana ce shi dan ne aikin sa na sa maka wasu wasi da damar ta maka sallar ka kana ta yi aikin sa ne wanda bai kamata kai ba ta ya shi dan aiki akan kanka ba ya cutar da kai kuma in kai sallah ko da wani abu kake ji kai ka watsar da wannan abu ka dauka duba gaskiya bane
0: na'am akan kalami wannan tambaya yace cikin kokarin aiki da hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato yayi bayanin falalar wanda ya riski kabara farko ta kwana 40 to yayi kwanaki 30 30 kenan da ya kai sai ya samu matsalar fitar farin ruwa daga gaban shi shin sallarsa ta baci kuma kwanakin nan sun rushe
1: a hadisi ya tabbata ce na maki sallallahu alaihi wasallam
0: na
1: cewa wanda ya kiyaye sallah cikin jami'i yana samun kabbara farko tsawon kwana 40 nan sallah 40 ba a rubuta masa bara'a ta ne ba a rubuta masa kubuta guda biyu kubuta daga shirka da kuma kubuta daga munafici so wannan yana nuna maka falalar sallah a cikin jami'i yana kuma nuna falalar gaggauta zuwa masallaci ka zanto ka je da wuri yadda za ka samu kabbara har ba tare da riba za ka samu wannan falala kasancewar ka samu ka samu wasu kwanaki kamar da kace kwana 30 kana yi wani lokaci kuma ka ji alwalarka ta warware wannan duk ba zai cutar da

0: wannan kwalalar da ka samu ba, kuma ba zai yanke maka abin da kake son ka samu din ba. Yana nan zai tabbata tare da kai insha Allah.
1: To malam, mai wannan tambayar ta ce mace ce ta ga tsarki gab da faduwar rana, idan ta ce za ta yi wanka rana za ta fadi, shin za ta iya yin taimama sannan la'asar kaɗai za ta yi ko har da azahar?
0: Idan duk sanda mutum yake ganin in ya tafi wanka ko neman ruwa zai rasa sallah, wato lokacin sallah zai fita. Lokacin sallah zai fita kafin ya samu ruwa, kafin ya wanka, lokacin ya fita. To yana ya halatta masa yin taimama. Taimama ita sallah ba a so lokacin ta fita. Kana sani, idan babu ruwan da za ka yi wanka ko akwai amma baya kusa, kafin ka samu shi ko in ka samu shi yana bukata sai ka dafa shi wataƙila a nan tsakiyar sanyi. Ruwanka da ruwan sanyin ba zai yi wa za ka cutu. Kuma ka tsaya dafa shi lokaci zai fita, ya halatta ka yi taimama. Saboda idan har lokacin yadda ta faɗa zai fita ba tare da ta yi wanka ba, yadda ta faɗa in hakan ne, to sai ta yi taimama daga baya kuma sai ta yi wanka. Idan har rana ta faɗi, in rana ba ta faɗi ba, ta samu yin tsarki, wato jinin ta ya ɗauke, to la'asar tana kanta za ta yi, la'asar za ta yi magarba. Amma idan rana ta riga ta faɗi sannan jinin ya ɗauke, to la'asar ta riga ta tafi, ta wuce, babu ita a kanta. Amma yadda tambayar take nunawa, rana ba ta faɗi ba. Wa man adraka rak'atan qabla an taghruba ash-shams faqad adraka al-'asr. Shi duk wanda ya riski raka'a ɗaya kafin rana ta faɗi, to ya riski al-'asr. Saboda haka in har akwai yiwuwar ta iya yin raka'a ɗaya kafin faɗuwar rana, to ta riske lokacin la'asar. Saboda haka la'asar tana kanta, in ta tashi za ta yi bayan sallar la'asar sannan ta yi sallar magariba.
1: Malam, kamar a cikin tambayar ta ce za ta yi la'asar ne kaɗai, za ta yi kuma har da azahar?
0: Za ta yi la'asar ne, azahar ta riga ta wuce. Akwai waɗanda suke cewa da azahar da la'asar lokacin su ɗaya, magariba da isha'i lokacin su ɗaya. Saboda haka in ta yi tsarki a lokacin la'asar, to azahar ta lazimce ta. Akwai wannan malamai wasu suna faɗar haka, amma magana sahihiya shi ne duk sallah tana da farko tana da ƙarshe, in har ta fita lokacin ta ya fita, to shikenan ta wajabcin ta ya sauka daga kan mace, idan har ba ta faɗa abin nan ba, idan har ba ta yi tsarki ba a daidai lokacin wannan sallah.
1: To mai wannan tambaya ce, assalamu alaikum malam, Allah ya ji kan iyaye. Malam, tambaya ta ita ce dole ne idan mutum zai kira, wato zai fara kiran sallah, sai ya fara da a'udhu billah da bismillah kafin ya fara iqama, ma sai an fara da astaghfirullah kafin a fara?
0: Ba ma daidai ba ne, ba magana ma dole ake ba. Yin hakan ba daidai ba ne. Yin hakan yiwa shari'a gyara ne, kamar kana gyara wa shari'a ne abinda ta zo da shi, kana ganin akwai wani abu da ya dace ta ƙara ba ta ƙara ba. Babu inda aka ce mai kiran sallah in zai kiran sallah sai ya ce a'udhu billahi minash shaitani bismillah. Dukka ɗauki duka littattafan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam, littattafan fiqhu da suka yi sharhin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam, ka duba ka gani babu kiran sallah, babu inda aka kawo wannan. Wanda a ce wannan shari'a ce, to annabi shi zai koyar kawai da sahabban sai za su yi kiran sallah, to da shi zai koya musu cewa su ce a'udhu billahi minash shaitani bismillahir rahmanir rahim kafin su fara kiran sallah. Babu inda aka ce wannan, saboda ka ƙari ne a cikin shari'a wanda shari'a ba ta yi umarni da shi ba. So bai ma dacewa, ba ma daidai ba ne, yin sabida a ce. Haka nan in mutum ya zo iqama ita ma, babu abin da aka ce a faɗa za a yi iqama ko wace astaghfirullah, astaghfirullah, sannan a fara iqama. Babu inda ake istighfari bayan an gama sallah ne, annabi yake istighfari sau uku bayan ya yi sallama. Wannan sunna ta zo da shi, ba abin da bai zo ba shari'a. In ka zo da shi ƙari ka yi wa shari'a, shari'a kuma ba ta buƙatar wannan. Da abin da ka ƙara, ko ka je da kayanka. Dan ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna huwa rad. Wanda zai yi abin da ba mu muka sa shi ba, to an jefar masa da kayansa ba a su. Na'am.
1: To malam, mai wannan tambaya yake cewa, malam, ina da ciwon sanyi mai tsakani zubar da farin ruwa idan zan yi al'ada, ruwa yana sauya kala zuwa kalan kasa ko baki-baki, yana kwana uku kafin jini ya zo, wani lokacin kalar kasar har da dan jini a jiki. Haka idan na gama ruwan yana kwana uku kafin ya koma fari, ya zan yi da sallah ta lokacin.
0: Fitar ruwa a jikin tare da mace kafin al'ada idan ya zanto babu wani abu na jini a tare da shi, kuma ba a lokacin al'ada ta ba, ba a lokacin ranar lokacin da al'ada take fita ba, wani ba a lissafa shi cikin al'ada. Amma idan ya zo lokacin al'ada ta, lokacin daidai da take fara al'ada, sai ruwan ya zo ƙasa-ƙasa, za ta lissafa cikin al'ada ta. Haka nan idan ya zo da jini, to shi ma ko a lo al'ada ta ne ko a ranar da ya zo da jini, shi ke nan za ta lissafa cikin al'ada ta. Saboda haka idan ruwan ne kawai ya fita daga jikinta, ba a lokacin al'ada ta ba, kafin al'ada ta na kwanaki, sannan babu jini a cikinsa, to wannan kar ta ɗauke shi a matsayin al'ada, ta ki yin sallah ko ta ji azumi, a'a, za ta ci gaba da ibadata. Amma idan ya zo da jini, to ko da ba lokacin da take fara al'ada ba, inda har ya zo da jini tare da shi, to wannan sai ta ɗauka al'ada su ci ta dawo.
1: To akan makallar mai wannan tambaya kuma yake cewa, idan zan yi sallah shi dan yana shiga tunanina ya hana ni sakat na kasa samun kushuri a sallah, kafin na tayar ina kokarin nutsuwa, amma ina tayarwa sai hankalina ya tafi wani gurin, ni ta tunanin marasa amfani, wallahi ina jin tsoro, na san Allah baya karɓar irin wannan sallah, dan Allah malam a bani shawara da addu'a da zan yi.
0: Akwai hadisi na Usman ibn Abi al-As wanda cikin sunan Abi Dawud da Jami'ar Tirmidhi da Muslim Imam Ahmad, wanda ya zo yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, inna shaytana qad hala baini wa baina salati yulabbisu alayya qira'ati. Ya Rasulullahi, shaytan yana shiga tsakanin sallata, yana sa mun waswasi da tunani, ya hana ni fuskantar sallar da nake yi, karatun da nake ma a sallar da nake ta mishi. Irin dai da kake faɗa din nan, haka shi ma yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wani shaidan ne da ake kira khinzab, cikin shaidanu, shi aikin sa kenan idan mutum ya shiga sallah zai yi ta masa waswasi, ya ta sa shi saƙe saƙe a zuciya, ya mantar da shi ma me yake sallata, a zahiri yake ko da asiri yake, raka'a ta uku yake ko ta huɗu yake, ta kawo masa waswasi iri-iri, in karatu yake ta likita masa karatunsa, ya bambanta wata sura ya fara karantawa. To idan ya ji haka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya nemi tsarin Allah sau uku ya tofa a hagunsa, sai a'udhu billah makace attafri ba da nawa tofa yawo ba, ya tofa yawo ta ila hagun naka akwai wani, ka tofa masa yawo, a tofi shi ne kai abinda kawai iska ce za ta fita, to sai kai wannan a ranka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to mutum ya haka zai samu, ya ce sai kuma ya haka sai Allah ya raba shi da wannan abu, sai raka neman tsarin Allah za ka yi kana tofa a hagunka har sau uku, to in kana yin haka to insha Allah wannan shaidani zai rabu da kai.
1: To kan makallahu mai wannan tambaya kuma cewa yake shin yin layya wajibi ne ko sunna, mutumin da yake da hali amma ya ƙi yin layya, shin yana da laifi a wajen Allah ko kuwa kawai ya rasa falalayyinta?
0: Layya ba wajibi ba ce, layya sunna ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya, kuma sahabbansa ba sun yi layya, da nan aka fahimci cewa layya sunna ce. Amma wajibcinta wannan babu nassin da yake nuna wajibi ce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza dakhala al-ashru min zilhijja wa arada ahadukum an yudhahhiya, idan goma ta shigo ta watan zilhijja, goman farko, ɗayanku ya yi biyar zai yi layya, kaga ce ya yi biyar zai yi layya, shi kenan ba dole ba ne kwasa ya layya, sai in kana da niyya ka yi. Da abin da aka ce in kana da niyya ka yi, ya nuna kenan ba a wajabta maka shi ba, a ya koma zuwa ga iradarka, ka yi nufin yi shi kenan, to ga hukunci, kada ka yanke akai farka, kada ka yanke, kada ka aske gashinka. To kaga malamai suka ce anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya danganta abin zuwa ga nufin mutum, yayi nufi yayi ne zai yi, shi ba wajibi bace akan kowa. Sannan ya tabbata a cikin musannaf na Ibn Abdurrazzaq, na Abdurrazzaq Sunan al-Kubra na Baihaqi, Abu Bakar da Umar suna da halin yin layi amma sai su ki, saboda kada mutane su ɗauka yayi wajibi ce. Wasu mutane su yadda cewa sun ga ɗauka cewa to ai tun da sun ga cewa duk shekara Abu Bakar da Umar sai sun yi layya, da suna cewa layi wajibi ce saboda Abu Bakar da Umar ba su taɓa wurin layya ba. Haka nan Abu Mas'ud al-Badri, Abu Mas'ud al-Badri Uqba ibn Amr al-Ansari, sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa nakan bar layya duk da ina da halin da zan yi ta, nakan batta duk da cewa ina da halin da zan yi, saboda kada makocina ya gani ya zaci wajibi ce. Saboda magana sahihiya shine cewa layya ba wajibi ba ce, layya sunna ce mai kyau ga wanda Allah ya bashi iko ya yi layya sai ya yi, amma ba ta zama wajibi ba.
1: To malam, wannan
0: akwai hadisin da ake dan rawaito shi ga Abu Huraira, amma bai inganta ba, cewa wanda dai yake da ikon ya yi layya bai yi ba, ko kada ya kusanci wurin sallah, wanda dai yake da iko zai yi layya amma bai yi ba, kada ya kusanci wajen sallah. Wannan hadisi ne mai rauni, bai tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam.
1: To malam, wannan tambaya kuma cewa take, menene hukuncin sanya zobe ko sarƙa da mata suke sanyawa a ƙafafunsu, shin ya halatta ko ko haramun ne?
0: Mace tana yin ado a ƙafa, a da can an san mata suka sa bundaye a ƙafa su, wando shi ne kamar yadda ake sa abubuwa a hannu, ko kuma akwai na ƙafa, zan ce za a gan shi a Indiyawa suna yin amfani da shi, zan sa shi a ƙafa su, ana ce da shi abin nan a Aswira, wanda Allah yake cewa wala yadribna bi arjulihinna liyubdina ma yukhfina min zinatihinna, kada su riƙa buga ƙafarsu a ƙasa in suna tafiya, don su riƙa bayyana abin da suka ɓoye na adansu. Wato suna sa shi a ƙafarsu, amma kuma hijabinsu zai rufe shi, ba a gane shi. Sai Allah ya ce in sun saka suna tafiya, su daina buga ƙafafuwansu don kada a riƙa jin motsinsa, wanda zai nuna wa mutane cewa akwai wata kwalliya a ƙafarsu, ya riƙa tuna wa mutane irin kwalliyar da suke yi a jikinsu. Shi ka ga ba wai hana su sa bundayen aka yi ba, abinda aka hana su shi ne su riƙa yin abin da zai nuna cewa sun yi wata kwalliya tana nan a ɓoye da ba a ganta ba, shi wanda ake yi don shi ya sani, wani shi aka hana. Saboda haka idan mace ta yi kwalliya a ƙafarta ta sa wani abu sarƙa-sarƙa ce, wando ne, duk wanda indai kwalliya ce, sharaɗi dai kar ta zo da yi ta, kuma tana yawo da ita a bayyane cikin maza, wannan shi ne Allah ya hana.
1: Me wannan tambaya ke cewa, zikirin safiya da maraice ana karanta su ne kawai ko kuwa sai an shafi jiki kamar yadda ake yi a wasu addu'o'in kwanciyar bacci?
0: Kowa baya kaɗan kan wacce tambayar da ta wuce, ban sani ba, tana yiwuwa ka san harka ta zamani, zamani ya zo da wani abu wanda zai zama salo ne na wasu mutanen banza waɗanda suke tallar wani wata manufa ta su, ta hanyar haka ya zama da suna da wani abu da suke sawa ko a ƙafarsu ko a yatsansu ko a wani jiki a jikinsu, wanda zai nuna wa masu irin ɗabi'unsu cewa su ma fa suna irin wannan harkar. To in ya zanto wata alama ce da take nuna wasu fasikai, ba halatta mutum ya yi, mace ta kirki ta yi irin wannan, ya zama da alama ce ta wasu fasikai, ci ta yi zanto wace mata masu neman mata ‘yan uwansu, ci suna da wata alama da suke yi irin wannan, su saka wata sarƙa ko wani zo da zo ba a ƙafarsu, saboda duk inda suka shiga masu irin al'adarsu da irin halayensu su gane cewa wannan duk ɗan ƙungiyarmu ne. In akwai wadda take so ta nemi ‘yar uwarta, shi kenan ga ‘yar uwarta ɗin ta samu, ta tallata kanta da wata hanya. To kaga anan macen kirki bai kamata ta yi ba, domin ta tsoma kanta cikin shubha. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum, wanda zai kwaikwayi yadda mutane suke, to shi ma ya sa kansa cikinsu, yana cikinsu. To saboda haka idan mai tambayar yana ishara ne zuwa ga wani abu da ya zama alama ta wasu mutanen banza, to wannan baya halatta. Idan kuma kawai mace ta yi ado da mundaye wanda aka sani na da, to wannan musulunci bai hana ba sasa, sai tambaya ta gaba yace ni
1: zikirin safiya da marici da ake karanta ana karanta su ne kai ko ko sai an shafa jiki kamar da ake yi a wasu addu'o'in kwanciya bacci
0: ba ba sai an shafa jiki ba kai za ka fadi su ne baki shikenan
1: to mun nan tambaya mallam cewa yake an ce akwai hadisi da ke nuna cewa albarka tana ƙarshen abinci shin wannan yana nufin ko mutum ya koshi ya ci gaba da ci domin neman albarka
0: to hadisin da sani wanda yake cikin yake cikin sunan Abi Dawud yake cikin Jami'a Tirmidhi hadisin Abdullahi dan Abbas cewa yake idza akala ahadukum ta'aman fala ya'kulu min a'la in albarakata tanzilu min a'la fal ya'kul min hafatayhi aw min janibayhi hadisin da yake magana akan wannan shine hadisin Abdullahi dan Abbas da yake cewa idan ɗayan ku zai na cin abinci kada ya riga cin saman kan abincin in kawo abinci yayi tsiri saman idan abincin da yake kawo sa gaban mutane haka daban-daban kada a riga ci daga can tsirin abincin saboda ta nan albarka take saukowa mahallin sauka albarka ne bai kamata nan zai cinye ba in ya cinye to ta ina albarka kuma ta sauka ce ya ci daga gefensa na mai ce ga ci gefensa wani daga cin adab na dubba na cin abinci kada karka ciwuwa daga saman abinci ya ci daga gefe amma ban san wani daga karkashinsa ba ban san akwai hadisi ba ban tana shi ba gaskiya wani ya sani wannan magana samansa aka yi samansa kuma shi ne tsakiyar abinci
1: to malam wannan tambaya kuma cewa take mun yi tafiya zuwa wani gari bayan mun isa sai wasu daga cikinmu suka riƙa yin azahar ƙasar sannan ba tare da sun tashi daga wajen ba suka yi la'asar ƙasar daga baya kuma suka haɗa magariba da isha'i haka suka ci gaba da yi har muka ku shin wannan ya yi daidai?
0: Ya halatta ga matafi ya yi ƙasar kuma ya halatta ga matafi ya haɗa sallah ya yi ta lokacin ɗaya ko ya yi azahar da la'asar a lokacin azahar ko ya bari sai lokacin la'asar ya haɗa azahar da la'asar ya yi ko ya yi magariba da isha'i a lokacin magariba ko ya bari sai lokacin isha'i ya haɗa magariba da isha'i ya yi wannan ya halatta ga matafi wasu daga cikin malamai suna shirinta sai idan yana tsaka da tafiya wato yana tsakiya da tafiya yana cikin wahalar tafiya to shi ne aka yadda ya haɗa azahar da la'asar wannan magana akwai ta amma mai rauni ce gaskiya magana tafi inganci shi ne mutumin da yake matafi aka halatta masa ƙasar don halatta masa aljihu na sanati ko da ko a zaune yake a guri guda ba a cikin tafiya yake ba kamar yadda ya tabbata da sallallahu alaihi wasallam ya yi haka a Tabuka lokacin da ya je yakin Tabuka zaune yake bai fita daga dare ya fito daga tantinsa ya hada salloli a hada da la'asar a hada magariba da isha'i ba tare da ana tsaka da tafiya ba tsaka da tafiya wani baya da damar ne idan tafiya ta tsananta ba wai sharadi ba ne ibnu abdul bar a cikin tamhid sharhi muwadda ya shimfiɗa magana sosai wanda shi ma ya tafi akan cewa wannan ba sharadi ba ne so haka ba sharadi ba ne so haka ko da zaune suke a guri guda suna da damar su haɗa azahar da la'asar sai ta lokacin azahar ko su jinkirta azahar sai la'asar ta yi su haɗa azahar da la'asar sai ta lokacin la'asar haka nan suna da dama su haɗa magariba da isha'i wani su yi su a lokacin magariba ko su jinkirta magariba zuwa isha'i sai su haɗa su yi lokacin isha'i wani ya halatta
1: to malam wannan tambaya kuma take cewa menene ma'anar caca a musulunci kuma menene hukuncin wasu wasannin da ake yi a cikin waya
0: to caca shi ne wani abu da za ka shiga da dukiyarka ko dai ka ciwo dukiya ko ka yi asarar dukiyar da ka shiga da ita ko ka ciwo wata dukiya da ka shiga da dukiyarka ko ka ciwo wata dukiya ko ka yi asarar ka yi taka dukiyar da ka shiga da ita wannan shi ne ake ciwo caca duk wani abin da za ka shige shi da dukiya za ka sa kuɗi ka shiga a dalilin wannan shigar da kai ko ka ciwo wani kuɗi ƙari akan wanda kake da shi wato ka sa ka ciwo wani abu fiye da yadda ka sa ko kuma kai a cinye naka ba tare da ka samu komai ba naka kuma ya tafi to wannan ita ce caca duk wani abin da yake ɗauka wannan sura to yana ɗaukan alkimar da mun shi alkimar in ma an ta kuna galiban au galiban ko dai ka ciwo ko a cinye ka saboda ka duk wani wasa da za a ce kowa zai shiga ya sa kuɗi

0: ta ce ‘yan bori, kowa zai je ya saka kuɗi idan waɗanda yake cewa za su ci ɗin su suka ci bori shi ke ne ya samu kuɗi ƙari. Idan kuma a ba su ci ba to an cinye kuɗin da ya saka. Wannan caca ce, sawa’un kati ne za ka je ka yanka ko wata rijista ce za ka je ka yi ko ma to ta hali. Sunan ta caca, wannan baya halatta. Wani baya halatta ta ‘yan bol ce, ta ‘yan wasannin table tennis ce, ta ‘yan mene ne ta tsantsiran abin nan ce, duk kowane irin wasanni da za a sa kuɗi ko ka ci ko a cinye ka to caca ce baya halatta. Sannan maganar me yayi?
1: Ya yi magana a kan wato ita cacar.
0: Sai ce mu yi ko kamar bayan ya tambayi cacar ya faɗi.
1: Cewa wasu wasanni da ake a waya.
0: A waya. To, su kuma wasanni a waya idan kawai na tsare-tsare irin wanda muke ga yara suna yi wannan kawai ne ɓata lokaci ne. Mutumin da yake da abin da zai yi mai muhimmanci ba zai zauna ya tsala tsalatsan waya ba. Kawai saboda ya ga wasu ‘yan aljanu na waya suna ta tsalle-tsalle ko suna buge-buge da cinye awa ɗaya awa biyu akan wannan. Wannan musulmi bai kamata ya ɓata wa kansa lokaci ba, yana buƙatar lokacinsa ko ya bauta wa Allah ko ya abin da zai amfani shi a rayuwarsa. Yara su sun kasance da wannan, su ma yaran bai kamata ya zanto an bar su sun zama addicted sun shaƙura wannan abun ba ta yadda karatunsu ma ba za su tsaya su kula da shi ba saboda wasanni. Shi ma bai kamata a bar su su yi wannan shaƙuwar ba, a bar su su yi ‘yan lokuta kuma a ƙwace. A ba su sa su su yi karatu, su yi muraja Alƙur'ani ko su yi karatun assignment da aka ba su kuma na aure.
1: To malam, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu duka-duka nan muka kawo ƙarshen shirin Fatuwar Rahma na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da saƙonnin tambayoyinku ta kan hanyoyin da ake aiko da saƙon, wato hanyar aiko da rubutaccen saƙo text ko kuma saƙon WhatsApp a kan lambar waya 0700-364-1455 ko kuma ta kan adreshin email na fatawarama@yahoo.com da shafin fatawarama da ke kan shafin na sada zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Shek Muhammad Sani Umar Nijar Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammalwar shirin, ni Mubarak Hamza Adam da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

wani abu da zai hana ɗan ganin jinya ne da wuɗa a cikin yana da yi. Duk da cewa kuma ana iya samun wani ɗan tun farko kansa a ɗauke da shi ko ba zai ma iya juyawa idan wani abu. Amma duk wani abu da aka sani da ya fito kuma abubuwan suna da yawa. Misali, sun zama da cewa akwai wata ƙila sani na mahaifa da na ƙasa wanda zai hana cikin nuna jiya ya koma sama kuma ya zama ƙasa. Ba irin wannan ne ana iya samun ɗa a zaune, ma'ana sai ɗa ya ci gaba da zaman sa a zaune daren wanda yake, ma'ana kansa na sama ciki na ƙasa. Idan ya zama na ruwan da ɗan ke ciki yake da kaya ya yi ƙaranci kuma zai zama ɗan nan ba zai iya juyawa ba, kuma ɗa sai ya ci gaba da zaman sa a zaune. Idan ya zama na cewa a zaren cibiyar, ma'ana da ita cibiya zaranta yana manini da mabiya, tsakanin mabiya zuwa jikin ɗa akwai adadin ƙauye na zare ya kamata ya zama sai ya zama ɗan cikin zai da ke yi ya abu da ke jirawa ba. Idan ya zama na ɗan ne yana da wasu larura da ke sa fuskan misali kamar a ce ruwa ya taru a kan irin yaran nan da ake kama tare da su cikin da ruwa ya kan taru a kan su yawa. Idan ya zama na irin wannan to kaga ba yadda za a ciki ya kai girman sa. Wannan kuma sai ɗan zaman sa ne. Haka zalika idan ya zama na cewa daga ƙasar ya zama na akwai wani abu da zai iya hana ɗan jiya misali ko

Hangi bir hangi bir bu bir zaman istiyorum bu

0: madalla masu sauraro ga wani nan. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: To a buɗe baki da muke tare. Tijjan Aliyu da karamar hukumar Kibiya, gashi muna ɗaya ga watan Muharram, ga kaga akarmaka Allah Dr. Abu Jabir, ko akwai tambaya?
1: Na'am. Gaskiya kamar yadda yake da hasa malam ya koro ne, yayin da yake da hukumar da haka shi ke kan
0: da yake
1: brother. Na'am. Kamar haka mutum yana da damar da haka zai iya sai ziyara idan haka yan uwansa ko kuma sojo da ko na waya ne cewa ina ce murna ga wani sabon shekara. Wani shi ne tambaya ta ne wannan karan sarki.
0: To za ka ji malam bi iznillahi akramaka Allah, ka ji yake cewa shin mutum zai iya kai ziyara ga yan uwansa kafa da kafa dan irin wannan rana ziyara?
2: To ita ziyara idan ya kasance wani lokaci ne muayyani, to a lokacin farin ciki da muka bayyana a baya su ne lokuta kamar idi babba da idi karama. A banban da wannan lokacin ita ziyara wajen yan uwa gaba daya ta zumunci, ko da yaushe in mutum ya samu dama ana so ya je, kada ya kayyade wasu kwanaki kamar sabon shekara ta musulunci, duk shekara in ta maimaitu ne ta zuwa, ko ya sanya sababbin tufafi da ababe makamantansu, wanda yin idi a musulunci wannan ba abu ne godadde ba, saboda yau da gobe yana iya zama wasu abubuwa na daban. Da haka a koda yaushe ka samu dama ka je ziyara, in a farkon shekara da ka samu dama ka je ba gayyade ka ba babu laifi. Da haka bayan wata biyu ma ka samu wani lokacin ka sake zuwa, alhamdulillah. Amma gayyade wa duk sabon shekara ka je wannan shi ne ba shi da asali. Wallahi alam.
0: Salamu alaikum. Yawwa, wani alayi?
1: Muhammad ne daga Fage.
0: Malam Muhammad daga karamar hukumar Fage. Ga sabuwar shekarar musulunci ga Dr. Abu Jabir, kuma yana tare da kai gaba daya.
1: Malam, Allah ya saka muku da alkhairi.
2: Amin.
1: Amma da ni da mai da nake son zan yi ne, ya kamata mutum ya yi dangane da wannan sabuwar shekara da muka shigo, ban sani ba ko malam ya faɗo da abubuwa da ya kamata mutum ya yi kafin na bugu wannan shiri don ya gane da sa.
0: Amin. Kwarai malam Muhammad, malam ya yi bayani, amma malam saboda makararru irin su a gurguje sai a wannan, saboda mun san jama'a suna ta jiran mu.
2: Ba wani abin da ya tabbata mun kan wanda zai na shigo a wannan shekara ta musulunci, ko sai dai wa kansa hisabi, wanda yi wa kansa hisabi kuma kullum da rayuwar ma an zaka yi bacci ya dace ka dinga yi, ba sai a irin wannan lokacin ba. Na'am.
0: To salamu alaikum. Sai ka daga baki. Salamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Yawwa, da wa muke tare? Malam Lawan mai daukar hoto daga karamar hukumar BBG. Shin akwai tambaya ga malam? Si wannan na na muna jin ka a hatsa amma
2: na'am. Masha Allah,
0: to mun gode.
2: To Allah ya saka labari.
0: Azumin tasu
2: na'am ya tuna mana
0: na
2: abinda makamanta na tasu'a da Ashura, wanda yin azumin su sunna ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na azumi na Ashura kowace shekara tun ma kafin a wajen Ramadan, har yana umarta sahabansa da su yi wannan azumin. Tun a Makka aka zo Madina haka nan, ya taɓa mai lokacin da aka wajen Ramadan sai ya zama nafila, amma farkon musulunci wajibi ne ma.
0: Na'am.
2: To daga baya kuma shekarar da zai bar duniya ya ce in Allah ya kai ni shekara ta gaba wallahi zan yi azumin abin da lasuman na tasa mana ba zan yi azumin tasuwa saboda ashura a wannan lokacin shi da a makashi da mashakai suna yi a madina shi da yahudawa to dan ya bambance tsakaninsu sai ya kara azumi guda daya shi ne guda biyu su suna yin daidai domin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da zai yi a saba yahuda da nasara da mashakai ya haka yake aikata sallallahu alaihi wasallam haka yi umami da wa khalifu al-majus wa khalifu al-mushrikin haka nan ahlul kitab duk da dai su ake dinga saba musu abin da ya kasance ya daidai da addininsu sai dai wanda shari'a ba ta zo da cewa lallai a saba musu ba
0: na'am ma'ana malam wannan wata na Muharram yau muna daya nan da kwana 8 sunna ce mai karfi azumin 9 ga wata shine tasu'a da na 10 ga wata shine ashura
2: na'am haka ne
0: kwarai
2: mutum da ya tawa ba kuma na 10 da shine mafi mahimmancin idan ya samu dama ya yi tara da 10 in ya samu dama inda ya tara ba sai ya 10 da 10 wasu malamai suna ce kuma kuma ya hana guda uku tara da 10 da 10 idan dai dan a saba ya huda
0: malam idan mutum da ya samu kamar na 10 ba kenan zai iya haura ya tafi na 11
2: amma dai mafi faranci da wanda ya yi kafin na 10 da ba na 10 duk gaba da idan a sabawa su ya guda ne abin mai falala mafi yamma da za a kan kai ma shi zanaban shekara guda su ne shi ne wani rana ashuwa wani shi ne amma an kai tasuwa ko kai abin na tara kenan ko kai na 11 duk ya ba da wani ba za ka samu ladan da za ka samu a na woman ba kare ya azumi dai amma dai ladan kamar wata a'a
0: na'am
2: ba nasi akai
0: na'am akramakallahu misali zaka ga irin waɗannan azumin muka masu falalar gaske kamar na rana arfa tasu'a da ashura wani yana kan hanyar matafiyi ne idan yaji irin waɗannan akramakallahu duda Allah ya saukakawa mai tafiya sabgar azumi musamman na farin lama halan mutum in ya ga zai iya ba zai ta maza ya ci ya yi waɗannan azumi ba dan samun falala saboda su ba za a ce za a rama ba
2: kawai ya shawa ta ga irin waɗannan dagewa za su yi azumi in dai za su iya saboda ba ya maimaita irin waɗannan falala
0: na'am
2: ko ba ka san yaushe za ka Allah ya karɓa ma ba ko ba ka san yaushe Allah zai karɓa ma ba
0: gaskiya
2: saboda ka in dai da dama ka yi

0: ya tabbata nan sallah dai sallan da na farilla da na nafila wani lokaci yana yin azumi a halin tafiya wani lokaci kuma ba ya yi wani lokaci suna tafiya yawa shi da sahabbai wasu na yi wasu ba sa yi kuma ba mai aikata juna saboda haka sai ya amfani da wannan ya kokari ya azumta saboda kwanaki ne da ba sa mai maitowa in da yawa ne Allah ya ce karama a wasu kwanaki na dama in ya fita wannan kuma ba a rama in ya wuce ya wuce kenan farar ta kauce sai dai Allah ya baka ladan miya kuma
1: na'am to akramaka Allahu idan mun fuskanci ka kwarai ya kamata mutum kar ya bar wannan gara basosi a musulunci a addinin ce na kankare zanubai su bashi koda yana halin matafi ko ba haka ba ne ka akramaka Allahu masu sauraron mu dai suna ƙara bibiyar mu layi na cin karo da juna za mu ƙara maimaita lambobin 07077 95 39 akwai kuma 08 74 87 77. Akarmaka Allahu mu dawo maganar wannan wata da muke ciki shin kamar yadda azumin tasu a da ashura da ake a wannan kwanaki da za mu zo nan gaba nan da sati daya akramaka Allahu akwai irin yadda ake a Ramadan a fito da abinci ko na sha a bawa bayin Allah duk mutum zai iya yi ya fito da su dan a ci a sha a samu balala duda azumin Ramadan yawanci ana yi shi isa ake wannan gangamin a fito da shi wannan wace hanya zaka bi dan ka zaka iya tambaya ka ce wani kuna azumi ko kuma karka je ma ka tambayar wani yana yi ya ce bai dan kar ya wace dai hanya za a bi dan a samu wannan falalar
0: babu laifi wajen ciyar da mai azumi ai ba a ce sai da Ramadan ba falalar ciyar da mai azumi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayani bai ce a iya Ramadan ba ya ce kana da ladan mai azumi a cikakke ba tare da shi ba mai azumin an rage masa lada ba ba ce a Ramadan ko yau Ramadan ba saboda haka babu laifi mutum a duk wata rana misali da zai kada wacce ranar litinin ana yin azumi na nafulfuli da alhamis ya fito da abinci ga ma'azinta ya ba su alhamdulillah babu laifi idan kuma bai san mai azumin ba kuma in ya yi da wannan niyya ya sa a cikin mutanen nan da wanda suka yi azumi ko ya bayar gaba da shi ba babu laifi na dan cewa yana da falala sawa mai azumi ko wanda baya azumi
1: to akarmaka Allahu da mu da masu sauraro gaba daya kai bayani dazu akan cewa ya kamata mutum ya wa kansa hisabi malam kamar mu da masu sauraro muna neman karin bayani dangane da mu yi wa kanmu hisabi a wannan karshen shekarar da ta wuce ko kuma wacce za mu shiga za mu duba hisabin ba mu dai fuskanci abin sosai ba karamaka
0: abin da muke nufi da hisabi a kodayaushe mutum ya kan yi hisabi muka ce musamman lokacin kwanciya Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون الله yake bayani ya ko da mun da kuka yi imani ku ji tsoron Allah ko wace wai ta duba abin da ta gabata na alkhairi ne ko na sharri ne sabin kenan ni na san menene na alkhairi na san menene na sharri a yau na lokaci na auna na ga wanne ne biya alkhairi ya biya na gode wa Allah sharri ya biya ne istighfari ne azaban abinda gyara a nan gaba ne na dama wannan shi da abinda ake so ka dinga yi a kodayaushe a kullum a dukkan ayyukanka shi yasa aka yi to magabata suna cewa hasibu anfusakum qabla an tuhasabu ku yi kanku hisabi kafin a zo a yi muku
1: na'am
0: ka fara yi kanka hisabi kan wasu ayyuka da kake kai kanka a yanzu nan da za a kaddara cewa a ce yi wa kanka hisabi yanzu ka mutu aljanna za ka taimako wuta wallahi ka sani ka fi kowa sani saboda ba wanda ya san ka sama da kai in ba Allah ba
1: gaskiya
0: ka fi kowa dole ne ya ce doctor sheik wane ne wali wa kai ka fi kowa sanin yaya kake
1: ya
0: zuciya ka take ya ibada ka take hakan ne ko kuma kai ba ka yi kana dauka kuma a gefe ku da wasu abubuwa da kake wanda Allah ba sa yarda da Allah subhanahu wataala saboda haka me yi ma hisabi kanka ne kafin Allah ya ma hisabi tun a nan duniya an kai yadda yake kana kanka hisabi kana gyara hisabun Allah sai da mu ne sauki saboda haka ba wai iyawa na dai ko bi ko a shekara za ka kai kai hisabi akwai da yake dagewa za ka yi kana kanka haka sai kasance ka tsiwa ka rubuta gaban Allah subhanahu wataala na'am
1: akramaka Allah idan ka duba akwai bayanai da suka yi ta zuwa ga masu aikata sabo inda har littattafai da dama suke bayyana wasu kafin su tuba sai su rinka jan lokaci suna cewa nan da kaza ai bari ma an ƙara ai ina yin kaza ai ina koma kaza akramaka Allah a wannan muka duba yaya mutum ya kamata musamman sabuwar shekarar nan da aka shiga ya tsarkake niyyarsa da cewa abin da a baya ba zai ƙara ba yanzu zai shiga sabuwar shekara sabuwar rayuwa da zai gyara laifinsa tsakaninsa da Allah
0: to abin da yake wajibi akan bawa dama shine kin jinkirta tuba kamar da mai Allah ya faɗa
1: na'am
0: yace ba halatta a gare shi ba ni kenan
1: na'am
0: ya jinkirta tuba kuma kada ya ce sai Allah ya shirye ne kaga ababe guda biyu jinkirta tuba yana ganin tunda yana cikin zanubin dunya da sai yake sai ya hada kudi kaza sannan zai tuba wani abu yake na ƙarya na harinci yana ganin yanzu ya yi gaggawa wanda ya dan jinkirta daga baya tuba wannan ba ya halatta haka nan kai ce sai Allah ya shirye da ni malam ce wannan abubuwa guda biyu alama ce ta tabewa saboda haka shi bawa a kodayaushe kokari yake yana baya taswif manufa cewa da sanni na tuba taswif tuba yana sai gobe sai jibi wallahi daga shekara mai zuwa wani kuna tattauna zai ce in Allah da ina yin aure yana daina kaza ka kafin ya zai ci gaba da yi kenan to ko bai san lokacin da Allah zai karɓi rayuwarsa ko bai san lokacin da in ma ya tuba Allah zai karɓi tuban nasu ko bai karɓa ba saboda Allah yana son tuba mai ikhlasi kai tuba don Allah ba wai don kai ƙarfi ya gaye ba ko kuma yanzu kana son ka wata rayuwa da kake so a ganka mutumin kirki da ababe makamantansu da haka ya zama wajibi ko ya zo tuba kada ya taso kana tuna Allah da girman Allah sai ka daina a wannan zunubin da kake inna allazina taqaw idza masahum da'ifun minash shaitani tadhakkaru
1: na'am
0: fa idza mumsiluna zuwa ƙarshen ayoyin da Allah ya gani yake gani masu tsoron Allah idan wani ya fita da shaidan ya kama su suka saba wa Allah sai su tuna Allah sai ka gansu sun dawo suna abubuwa cikin ilimi sun daina saban sun daina duk wasu abubuwa wanda suka kasance za su sadaukar da su daga Allah subhanahu wataala wannan shi ne wajibin duk wani bawa mumini ya tuba ba wai sai lokacin da ya ga cewa ya kasa sannan zai zo ya tuba ba wannan tuban nasa da yiwuwar Allah ba zai karɓa ba
1: na'am to akramaka Allah misali idan mutum ya tuba ya zai gane Allah ya karbi tubansa
0: na'am wai idan mutum ya tuba ya zai gane Allah subhanahu wataala ya karbi tubansa yana da cikin alama ya gane Allah ya karbi tubansa ya kasance na da zai kasance a tafarki na Allah
1: na'am
0: da kasance ba yawan na falfali yana yi yanzu
1: na'am
0: ba baya kasance ya kasance baya yin sallah cikin jama'a yanzu yana yi
1: na'am
0: da kasance ba wasu ayyuka na alkhairi yanzu yana yi to wannan alama Allah ka utuba su kenan haka nan ba haka zai dawo kuma yana jin dadin da'a
1: na'am
0: duk da ta Allah dai zai dinga jin dadi a rayuwarsa
1: na'am
0: ga yana ganin kamar ya fi kowa jin dadi ko da bai da ko sisi
1: na'am
0: saboda yanzu ya zo yana tare da Allah
1: na'am
0: a da kuma yana tare da shaidan yana rudar da shi ya dawo wajen Allah kasancewarsa da Allah wannan zai kara masa imani ya ga kuma zai dinga jin dadi na da'a da Allah subhanahu wataala sai ga yana rayuwa cikin kwanciyar hankali da ba da kudi da kiwance da yiwance sai ga yana yanzu ba da kudi kuma lami lafiya ya dole tawbi yana daga cikin alama Allah subhanahu wataala ya karbi tuban bawa haka nan yana daga cikin alama na cewa Allah subhanahu wataala ya karbi tuban bawa wannan abin da yake zai kyamace shi ya kyamace wanda suke yin wannan aikin nasar baya
1: a baya
0: ba zai abokantaka da su ba
1: na'am
0: ba zai yi hanyar wajen ba sannan kuma yana nadama ma ya bata lokacinsa a baya yana waɗannan ayyuka to alama Allah ya karbi tubansu kenan wannan kadan daga cikin alamomin kenan
1: na'am wato malam idan mun fuskanta idan har Allah ya karbi tubanka zaka ji nutsuwa a ranka idan da an kira sallah kana jin kunci ko kana zuwa kai dole zaka ji har Allah Allah kake kaji
0: idan kira
1: sallah kai alwala kuma kaji farin ciki a ranka malam kenan saban Allah yana toshe farin ciki a zuciyar
0: mu sosai ma ko din ne saban Allah farin cikin sanarwa ya ba shi da farin cikin sa ba zai taɓa samun nutsuwa da albarka ta rayuwa ba zai iya samun kudi duniya Allah yana ba wanda yake so da wanda ma baya so mai saba Allah da mai yi wa Allah biyayya duniya da yake wulaƙantacciya ce Allah yana ba kowa amma ya ji daɗin rayuwa wallahi in dai mutum na saban Allah ba zai taɓa jin wannan ba kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin littafinsa cewa duk wanda ya aiki na ƙwarai alhalin yana mumini ya ce fara nuhiyar da wahala ta bayyaba ya ce wallahi da sanarwar rayar da shi rayuwa mai daɗi so da ka rayuwa mai daɗi da imani da aiki na ƙwarai ake samun ta in ba imani ba aiki na ƙwarai ba za ka samu ba za ka taɓa ma samun rayuwa mai daɗi ba shi yasa aka gayyato daga wasu daga cikin ko wani daga cikin magabata yana cewa da a ce sarakuna da ayyan sarakuna sun san abin da muke cikin sa na jin daɗi ya ce wala da sai sun yage mu da takofi su suna ganin suna mulki suna ba to amma mu ne masu jin daɗin saboda shi yadda yake bayanin mu din nan mu yi imani muna aiki da ƙwarai wannan ya sa muke jin wani daɗi wanda muke ganin cewa daɗin nan ba sarauta da ba ta isa ta kawo shi ba haka nan aka rawaito Ibnu Taymiya Allah ya gafarta masa yake cewa a duniya da ta aljanna ya ce wanda bai shige ta ba zai shiga ta lahira ba ita ce aljanna duniya ita ce ta imani da ake da ƙwarai shi ne za ka ji daɗi ya daga sai wallahi aljanna kake to da ka ka shige wannan ta lahira mai sauki ce a wanda ka shige ta lahira ta ne ta yaya za ka samu ba kuɗi ba ne samun jin daɗi da nutsuwa da albarka na rayuwa kamar da shi ma wani malami yake cewa wai wale sati sa'adatu bi jam imanin
1: na'am
0: rabauta da jin daɗi ba wai hada dukiya bane a ce ma wani yana da kawai a yace walakin na taqiya huwa sa'idu sai dai mai tsoron Allah shi ne mai jin daɗi in dai jin daɗi ne sai dai ƙarƙashin imani da ake na ƙwarai wallahi nan za a samu jin daɗi a rayuwar duniya da lafiyar ma baki ɗaya
1: na'am wato duk walwala ta haɗa akan bin Allah da aiki na ƙwarai to Allah Ubangiji ya samu dace akarmaka Allahu gashi mun taho lokaci yana kallonmu amma duk da haka a cikin 'yan mintunan da suka rage mana za mu ɗauni duka ta ƙarshe malam tunda mun shiga sabuwar shekarar musulunci kuma mun ji zamu iya kanmu hisabi mu gyara abubuwan da muka yi a baya na ba daidai ba malam yanzu mun shigo zamanin harkar sada zumunta ta zamani da ake kira da social media zaka ga mutum ya hau ya rubuta abin da ya so abin da ya ga dama sai kuma irin waɗannan lokuta sun zo azumi sallah irin waɗannan ranakun sai mutum ya koma yana ɗan rubuce-rubuce akan addini shin irin wannan cakuɗeɗeniyar ya suke a musulunci kuma in mutum yana abubuwan da a waccan shekarar da muka bari na ba daidai ba yanzu yana tare da mu ya ji zai gyara kuma a can an fi sanin sa ko kuma ya fi shara malam wace hanya zai bi dan ya gyara ya shafi tunda kamar a cikin karatu mun ji akwai inda zaka bi Allah yana shafe kuma ya bi da kyawawa akan munana ya mutun zai bi musamman a kafar sada zumunta ta zamani social media
0: to alhamdulillah na dai wasu suna cakwa da wasu abubuwa shine cewa idan mutum yana ya da shauri ko na aikata shauri wasu suna ganin ya aikata alkhairi ba karɓaɓɓe ba ne wannan kuma ba daidai ba ne
1: na'am
0: abu ne guda biyu yin wancan ba kawai wannan
1: na'am
0: shi alkhairin in ya dama mun shi ne abin da yake na wajibinsa shauri kuma za a tambaye shi a kansa
1: na'am
0: har za a ga wani lokacin sai ganin kama barawo in ka gan shi da shi ba ta musulunci ko da duma ko gemu sai ka ga har wasu ma sun su miƙe sai aske masa gemun su ce wa yana sa zagi musulun a ai ba musulunci ne sa shi ya yi sata ba ko ya aikata wannan sa ba umarni aka fara a harkokin ya aji wannan ya bi umarnin Allah ta wajen ba abin zargi ba ne can kuma ɓangaren da ya na sabon Allah da ba saboda haka mu bambance don wani yana yada alkhairi yana kuma yada ɓana to za a zuwa tunatar da shi ko a yaƙe shi da kalmomi da abubuwan da suka dace da shi wanda za a tunasar da shi lahira da Allah cewa abubuwan da yake yada na badala na wanda ba su da amfani ba za su dawo wa al'umma da wani alkhairi ko kanan ba sai a tunatar da shi to yanki na biyu kuma idan yanzu ya ga cewa yana so ya tuba me zai shi ne na ɗaya daban tuba a yin shaidansa mai ahalin ya ga mana nadama da kuma yin azaba ba zai dawo ci gaba da wannan aikin nasa ba sannan ya bazzare ba a wannan lokacin
1: na'am a take
0: kawai

0: goya baya da yi ba zai dan ci garin mu mala saboda
1: sai daga baya tuba ashe ba tuba zaiwa mutumin kafin ya cike Allah ka bawa sa shi kuma ya cike din ma ya tuba kuma Allah ya gifa baba ai tuba ba hannun sa yake ba na Allah ne
0: tunda ba a sharadi
1: tunda ba Allah sai Allah to
0: na'am
1: Allah yana kaba tuba ga wanda ya tuba da ikhlasi ne amma da sai da dabaru in da kai followers dubu da yi zan tuba sai ka kai sai ka tuba wanda ba daidai ba ne ko wanda suke a social media sai a hada followers kamar dubu da yi sai ya sai wanda masu yin batsara da wannan account din ya ce ba sai an sayar aiwa sai ya ce da ya tuba sai wani sai ba ruwa na da har yanzu aikin yana binsa
0: shi ya fara
1: gina shi ne ya asasa waɗannan abubuwa saboda ka in za ka tuba yanzu za ka tuba ka yi nadama ka bai wannan abin a lokacinsa kuma ka yi adawa ba za ka dawo ba in haƙoƙin mutane ne kuma ka bar musu wannan shi ne sharadi na hudu in haƙƙin Allah ne wannan guda uku ya wadata amma in ka cutuwa da kuɗinsa ka da kiwa ne ka yi munafunci wani ka zubar da jinin wani wannan Allah ba zai yafe ba sai ka mai ma a wajensu sai yafe ma in sun yafe alhamdulillah amma sai yafe ba haƙoƙinsu za su karɓa cikakke a ranar alƙiyama
0: na'am to akramaka Allahu kamar maganar haƙƙin wani da kai akramaka Allahu wanda inda yayi wa yayi wani abu da ya ba zai iya koma a gurin ba ko garin ko tuni ma ya bar waɗanda bai ma sani ba ana raye ko ba a raye akarmaka Allahu ya mutun zai a irin wannan
1: na'am haƙin wanda an yi nisa ko kuma ko ana raye mutu ba ko ba a san ma inda yake ba kasuwa da kuka duka cuce shi ba ka san ma inda za ka same shi ba malaman sun tattauna na da idan ya kasance za a iya samun sa za a kai masa haƙin sa ko aje a nemi afuwarsa na biyu idan ya kasance hakan ba zai yi ba in dukiya ce malamai suka ce misali 10,000 ne sai ka samu 10,000 sai ka yi sadaka da miya kudin wancan ne Allah kai masa lada kuma kai ta nema masa gafara kai ta yi masa addu'a Allah ya gafartawa ne Allah ya ɗaukaka shi ya kara masa lada ya yi kaza ya yi kaza wannan kenan idan kuma ya kasance za a iya kai masa abin fitina za ta iya biyo baya.
0: Na'am.

0: wasu abuwa da wanda suke ba sa abuwa. To ya mutum zai a nan malar zai ce zai duba abin da ya dace. Idan wannan mutumin kula da ma'amala za ka iya zuwa kai wa 'ya'yansa alkhairi.
1: Yadda duk da zuwa lokaci lokaci.
2: Kai sai daga baya ko yana sane ko baya sane imani ya zo masa ga kudin barinsu za a shiga wani hali to malam ya za a yi

0: hikanita
1: saboda yana sa addu'a da Allah lafiya
0: na'am
1: shine abin da zai idan kuma ya kasance a da akwai dukiyar sa da yake kamar yana kwari kuma yana illegal a gefe
0: na'am
1: yana sai da kwaya yana sai da ware kaga dukiyar ce ta hadu da wannan da wannan
0: eh
1: sai ga yawa yawa malin shubha
0: malin shubha
1: dukiya ta shubha to ita wannan za a ci za kuma a abunna a yi ma'amala da ita in ya ba ka kyauta za ka ba saboda baka san a na halal ne ya ba ko a na haram ne ba ko ne za ka tambaya ba tunda yana aiki na halal babu laifi to shi kuma abin da ke wajibi a kansa shine ya yi tahallul in ya san adadin abin da ya samu nan sai ya fitar da shi in bai sani ba kuma ya yanki wasu abubuwa da dukiyarsa ya kyauta da
0: shi
1: yawwa haka aka samu na khalifofin musulunci kamar Ma'awiya kamar waye ga sunan su Umar dan Khattab da makamantansu idan rayuwa ta je masa ƙarshe suna yanka dukiyar su wani kaso su ce ba mu san ko wani dina ya ko ya shiga ciki ko sai a kyauta su ko a shiga da shi baitul mali
0: na'am
1: wato shi ne Allah
0: masu sauraro mun dauko bayanai matuƙa masu girma da kima a zamantakewar mu ta musulunci da addinin mu da makomar mu ta lahira gashi lokaci ya kawo mu karshen wannan shiri kamar yadda aka diba na awa daya shiri ne na musamman da gidan rediyon Rahama suka kawo muku dangane da ranar 1 ga watan Muharram sabo shekarar musulunci ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina ni Idris Kasim Hausawa a madadin Dr. Abu Jabir nake cewa sai wata shekarar in Allah ya kai mu bis salam.

0: ƙananan gida to daga shi na fara to har lokacin da Allah ya sa zan fara makeup to lokacin da nan kai shi 2014 a lokacin na san shi mun je gidan wani sister na Saturday suna ta haifi yaronta da suna so a yau lokacin na san makeup ana yi mata
1: ka san ana yi ana yi ne ke sama sabon wasu lasu
0: da a lokacin ma abin da wani bege ne sosai ya sister na da ta interest akan abin da da bayan kuma kamun kowa an za a yi shi to ina ne kazo ki sana shi ne ta ya shi ke za a yi shi za a hadu a yi makeup da kan da kanan kuma a wani abu da ya faru akai wa shi sana akai mata kamar akai mata wulakanci kan makeup din sana zan yi ne ba ni
1: kana yin makeup din ne akai mata wulakanci ko kuma ba ta ji ai mata ne
0: ba ta ji ai mata ba eh ta ji ai mata ne sai aka yi ta abin da zan tsaya ba sai to da kan ne kuma abin ya yi haushi
1: abin da ya
0: fara yi na eh sai na yi
1: ta ka abin ki ba yi yayi
0: to tun da kan nan kuma ina fara yi ina yi a gida haka amma ta sai ne a lokacin ma da har sai ta ba ki iyawa to ka yi ta koyi a zakanin daga bayan sai aka fara ganin abin ya to irin kawayen ta suna shigowa ana musu in za su je kamar class 5 ya ka da sauran su to haka haka haka akan bakai kuma na yi kaza har na ne ne da shi an gaji da shi an kai kwalliya a shigo ana ta karar da shi kuma sai abin ya kara shi ne na wasu sun ce shi sana da shi to an sa kuɗi maka haya tun in duk wanda za a yi shi ne kai da biwa ina yin ne ai shirin so haka maka fara karɓar sun ce to da nan kuma sai aka ga ai wani zai zai ci shi kawai zage ya ce su sun kama da zage ta kuma sun ce mu za a yi kan maka kofi ne to a haka a haka har wata rana wata amarya ta zo za a yi masa kwalliya ta ce za a mata to a lokacin ina jin ni zan amarya kwalliya irin
1: kina jin kamar ai
0: to da yake irin ina da supportive family ya kan sun suka dai ta ce tana yawo idan gaziya ce ya kan kun ce ta ce
1: ba ni ma ni ba
0: bani ai tana yi wa ana rama ta ce to nawa ne ana yi a lokacin aka ci mata ko 500 ne eh 500 dai zuwa 1000 ita ba ni ma a lokacin da ke zuwa ne za ta zuwa ne to dai ce abin ya na farko da na farewa ne ka to da kanin ne ka biya ki ba da tsawon na da ke a ila ya kawo ne
1: har ya kai ga sun bude shago
0: har ya kai da
1: to da tun daga lokacin da ka fara koyo kwalliya zuwa yanzu zai kai kima na kamar shekara nawa kuma shekarar ki nawa da buɗe shagon ki na san kisa na masu sallama da sauraron mu za su so su biya su ga wannan shagon ne
0: ba zan fara an san farko yanzu na kai shekara a zan goma kuma na ga ne muna harka kwaliya daga lokacin da na fara zuwa ne tun daga koyon nawa da wannan zuwa yanzu na kai lalmiya to sai kuma suna shawon na fasin da ne ya kan yi ta ajiyar yanzu da dishan din ma ajiyar da yake shi ne ɗan dangawa
1: sai kamar misali lokacin da kika fara kwalliya ko daga gida ba ki fuskanci irin a ce miki kamar ki ne yaran ta da neman kuɗi ko
0: annan ba na fuskanci wannan ƙalubale za ki ji ana ba a ce ne yaran ta da neman kuɗi ba amma za ki ji ana cewa na fiye son kuɗi na yi kiyar kan kuɗi a lokacin sannan kuma yadda na ta fiye da kin ga wa'inda suke yin shi sama a ne ya shekarun baya za ta yi kamar irin sanarci ce saka da sauran su irin noman mutane ne da su saba yi ba sannan kuma iriyar ma da na taso kamar irin hoto iriyar don shi ne to a nan na taso to irin wani ɗan ƙananun maganganu haka da sauran su ke nan ba a ɗaya fuskanci su inda wasu za su zuwa musu ne ƙaf za su fita ba mu waye wa wani neman lokacin ma abin ne da za a tare shi Fatima ta yi ka ga inda ya yi suka zo ne ka zuke ina son
1: eh da sai ta mu gori ma ya gori
0: ina yi sosai
1: to tun da ka fara kwalliya shi akwai inda kika ɗiba ke koya ko kuma har yanzu ne kawai baki da wasu yara da su kuma a ƙarƙashin ki
0: akwai akwai a shekarun baya ina yin shi ne za a biya kuɗi kana biyan kuɗi a koya maka shekarun baya da suka wuce kamar shekara bakwai da ya wuce
1: an biya mu ido
0: ya koya kuɗi ina mu koya da kuma bayan da ni na san na kafu na iya tsaya da kafafuna kuma ni da shi farta nake koya shi fira na iya yin kawo duk wani sana'a da hannu na iya
1: to da mai ne ba kawai tun sai wa inda take da kai to da mai ne da me so kuma
0: akwai bayan ne ka ba kawai tashi bangaren tashi kuma azumin su da karin
1: in ba da da da da da
0: bangaren da ke da shi sana akwai tsara mata
1: da shi shi da shi kuma sai da mai tsara da ne gidiye da Fatima ta zama dan gowa ma
0: to da dai tsaran sana'o'i
1: tun da ka fara koyewa zuwa yanzu za ki iya kamar ɗan kimanta mana suke sun koyar da yara kamar kaza
0: sama da 300
1: zuwa yanzu
0: sanya duk shekara kin ga muna rayuwa zan 150 wannan farkon ma wanda muka fara rayuwa mutum 161 da haka duk shekara kuma muna rayuwa
1: musali guri suke samun musu daban kike zama ke koyi musu ko kuma dai ya ba musu kwanaki suke su zo shago
0: kamar yanzu sun gaya na naka guri na ne a guri na ake gaba ɗaya classes inda muke a guri na ake
1: a shagon
0: a shagon so akwai naka da kashin ina sa su a naka guda ɗaya ne shi ne koya shi shi kuma tsara masa da skin care products ɗin shi ne don kai kaske shi ne don ka fara yin kaske so shi ma sai da kashi na shi kun ga ni wannan muka yi this week da adatu muka yi
1: wannan satin sai kun ga
0: na kawo su ne yake kuma ba ni ta ɗaya ba ce akwai satin da suke kuma ba mu dan ina bangaren muka ina koya musu
1: wannan mama ya ta ne da ke to yanzu ma ita take san kai kuma guda nawa
0: yanzu guda uku ne
1: to akwai abinda idan kana ne musamman sana'a za ki ji akwai abinda kika taba samu ta dalilin sana'a wanda ya sa ki fara shi wanda ba za ki taba mantawa da shi ba me kwalliya ta kawo miki ko kuma irin sana'a da ke wani abu ki taba samu na farin ciki wanda ba za ki taba mantawa da shi ba
0: abun da farin ciki ne da yawa na bangaren kwalliya tun da ita ne jibo a sana'a nawa
1: a da ita shafi ne
0: bai ita na ce da ita na fi samu da ita na fi samu to ko iya training din nan da nake wa mutane ka ainihin samari alfahari kuma idan na suna ina zan daɗi
1: to yanzu misali kin san ana cewa ita kanta kwalliyar irin iri yake ita kanta kwalliyar kamar kaso nawa ta kaso
0: ni kamar kaso uku haka zuwa biyu don su an ce akwai kaso special kaso sama kuma akwai zai
1: yin ciwon ne yana ɗan yawan rikitar da mutane da aka ce musu sajiyar ko abinan sai ki ga ba masu bayani ne ake nufi wa ita ba na san masu sallama da sauraron mu za su dan musu bayani akan irin dan waruwa rikitar ne ita ce kaza kuma wannan ita ce kaza wannan ita ko wannan ita kuma ita wannan ita ko wannan tsada sannan da dai duka babban cinsu
0: idan aka ce tsada ana nufin ta amari kamar amarya da za a yi kisa za ta zo a yi mata ita ce tsada idan aka ce special casual kuma ita ce da ita ce ta amarya
1: kawa amarya ta kawo
0: amarya ne babba kawa amarya ba za a ce ko kuma irin wanda za su yi bisi da sauran su ana yi musu special casual akwai amaryan ma da suke cewa su special casual in za a yi musu
1: to ta ce yadda ba a yi kyan
0: da ba za su iya biya wancan kuɗi ko kuma wasu za su ga kawai su ra'ayin su ne sun fi son wannan ta tsakiya sun gani su kuma casual su ne ta irin random
1: in kowa mutanen da kowa zai iya zuwa a yi masa to bayan haka misali su wa'ina wanda suke ƙarƙashin ki biyan su kike yi duk wata ko kuma kawai duba da wa'inda kika yaye ne suke da ra'ayin su zo su tallafa miki
0: duk wata ne
1: ke kika raine su ko kuma
0: ni da raine su sisters Emmanuel sisters
1: to masu kallon mu da sauraron mu kada dai ku sha'afa kuna kallon shirin mace mai tallafawa gida da kanar Rahama radio da kuma TV ku dakace mu muna dawo

0: Demek ben kesin var. İçeride son aslında kararlı alabilir. Senin kudasını kararsın. Belirli eşya sanırım. Kuma kudasını sanırım eğitim. Elbette şimdi bana şu şekilde yayınlıyorsun. Wanda yake sana'a sai ya haɗa wannan kuɗin da kai ba a baka shi a wata ba. So sana'a na da muhimmanci kuma in ma ka kawo kuɗin ne sana'a ta ka kawo kuɗi idan har Allah ya sa maka wannan ciki.
1: To kamar yanzu misali za ki ga yawancin masu sana'o'i suna da ƙungiyoyi kuma masu fajiya kuna da irin wannan ƙungiya?
0: Eh akwai. Ni ma akwai ƙungiyoyin da dama da na shiga a baya da muke da duk ƙungiyar da zan shiga kamar inviting na aiki wasu da in shiga. Da akwai wata ƙungiya da muka taɓa yi kamar ka tsaki wata plan goal. To inda ma training ɗina ya samo asali ɗin da kawannin team ɗin na. Team ɗin ne. Wannan team ɗin da shi muka fara yin training pre. Ni ne goma sha ɗin ne a lokacin na gaba ce na Kano. Wanda yanzu na faɗi sunan su ma dai kun san su. To da kanin training ɗin na san. Wasu mutane za a je hotel ne za a je a musu kwalliya da sauran su irin wannan za a ce ai ta je hotel ta yi wa ai irin sun gane to irin su ne dai irin ƙalubalen gaskiya sun ne dai ɓangaren makeup ne.
1: To bayan ɓangaren makeup sauran ɓangarorin sana'o'in na shi ba.
0: Gaskiya babu wani ƙalubale in ban da irin kamar mutum ya yi ƙolan abu ya ce yana so a rage har ya turo kuɗi kai kuma ka je ka siyo kayan da za ka mishi amfani da shi ya ya kama ka wani izini ko kuma ko an yi rasuwa an fasa jiki ko kuma ai wasu suna expecting ka mai da musu to kuma in ba ka mai da wa dai a addinance ma da wasu sun tun da ba ka yi mutum aiki ba ka ba shi asara dai ƙarshe dai za ta zama na kai.
1: Na gode masu kallo da sauraro kun dai Fatima bayan haka abu da ma komai akan tsari take bi da shi. Da kika ce kana iya zuwa wani gurin kun san akwai wanda za ka ga irin masu makeup ɗin da suke fita da bangare su je wani gane su kwaje da ta zuwa irin wannan
0: na ta ƙasa inji na ji kakuna na ji bauchi
1: to an ce duk wani abin ƙalubale da zai zo baka tabbas akwai irin abubuwa na farin ciki wanda a rayuwar duniya ba za ka manta da su ba kamar nasarori. To a dai ɓangaren sana'o'in naki da ita kanta kwalliyar da yadda ke tafi da harkar su turaren wata kayan snacks abu irin sana'o'in duka wani irin wani kika ji da ba za ki manta da shi ba wani irin abu kika samu da ba za ki manta da shi ba na farin ciki wani ne.
0: To ni wata magana za mu yi ta mutu da baya sana'an da nake ban da kuɗi da suke shigo maka to wannan abin ne shi kaɗai nake iya alfahari da shi na training ɗin da nake yi su to shi ne abin da nake yi.
1: Akwai irin injin da ake samu ke baki da bashi kawai da irin wannan ba?

0: ɓangaren idan hanyar zuwa matsayinki na mai kwalliya idan aka ce ku ƙara kafa wata ƙungiya kuma gwamnati ta shigo nan mana kamar me kuke mai ke ganin gwamnati ya kamata a fita ta maka a matsayin shi da haka da yin auɗi sana'o'in da suke yi
1: na training kamar da nake yi so na training abinda za a ce gwamnati ta taimaka yanzu misali kamar kun ga na yadda nake idan da a ce a ƙungiyan kan za a yi kun ga watan za ta kama son wancan zai kama son wancan zai kama so abinda gwamnati kuma za mu yi tunanin ku za ta iya ɗaukar nauyi a kai shi ne abinda za a buƙata na training ɗin ko kuma idan aka gama training ɗin su waɗanda aka yi wa a ba su jari wanda za su ci gaba da gudanar da sana'o'i saboda mafi akasarinsu sai ga idan an koya musu ɗin wasu babu jarin da za su je su ci gaba da wannan business ɗin sai dai daga ƙarshe ma abinda suka koya ɗin masu manta.
0: To Malama Fatima bayanin dai abokan sana'a ke idan kasuwa masu irin makeup su ma idan aka ce ba su shawara wasu irin shawara za su ba su ko kuma akwai wani abu ne irin abokan sana'a ke suke yi wanda za ka ga abin yana maka tuwo a ƙwarya da za a baka dama ka ba su shawara ko wasu irin shawara za ka ba su.
1: Dai babu wani abu da ne
0: wani yana za ki ba su wajen harkar ku ƙara gyara sana'o'in ko kuma ku yi wani abu kuma yana tafiya da yadda ake so
1: kin san kowa da yadda yake nashi kuma zai yi makeup artist yanzu ba su fiya haɗuwa da juna da sauran su tun da tun ɗin ma da ake yi yanzu makeup artist babu wani tun yanzu a ce tsaye da shi na makeup artist ne da ne aka yi wannan tun ɗin amma yanzu da za su samu tun wanda za su ce na makeup artist.
0: To ai kamar irin shawarar da nake so idan kan misali kin ga ki yanzu kina ganin cewa idan kuka ƙara haɗa kwamiti a matsayin ku na masu kwalliya za ku iya ƙara samarwa da mata matasa masu tasowa a sana'ar harkar yi shi ne abin da nake so in ji wasu irin shawara za su ba wasu abin nan masu kwalliya. To masu kallonmu da sauraronmu ga shi dai mun ɗauko Hira da Fatima ga kuma lokaci ya riga ya ci mana. Malama Fatima menene saƙon shi ga al'umma da kuma fatan da ke musu.
1: To ina al'umma fatan alkhairi kuma wani saƙon ne so ina kuma fatan alkhairi to kuma sana'a tana da matuƙar muhimmanci a rayuwa ya kamata a ce kowa ya tashi ya nemi sana'a.
0: To masu kallonmu da sauraronmu duka ana muka kawo ƙarshen shirin mace mai tallafa wa gida wanda ya nuna haka talauci shekarar jagoranta da fatan za ku ci gaba da kasancewa da rahama radio da kuma

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ما سو سوراً وننشرنا دولة المسلمين وندا جدا راديو رحمة من البركة yake daukar nauyin gabatar da shi gare ku ne muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh idan masu sauraron wannan shiri basu suna tare da mu musamman kamar yanda aka dan tafi hutu kamar yanda aka saba don shigo duk shekara idan wata ramadan ya kama saboda tafsirai da karatutuka daban-daban akan dan yi hutun wannan shiri to alhamdulillah Ramadan ya wuce Shawwal ya shigo shi ma ya dan yi nisa muna fatan ibadun da musulmi muka yi a watan da ya gabata na Ramadan Allah ya sa muna cikin wadanda ya enta daga shiga wuta kuma ya karbi ibadun mu a matsayin wato ibada yau zamu duba wani daga cikin littattafan Sheikh Usman bin Fodi mun dan dakatar da shi Siratul Ikhwan akwai littafi mai suna tambihul ummati ala qurbi hujumin ashratis sa'a tambihul umma ala qurbi hujumi ashratis sa'ati wato fadakarwa ga ita wannan al'umma ta musulunci game da sha'anin kusantowar wasu sharadai ko alamomin tashin alkiyama wanda suke faruwa tun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har kuma yau har gobe za su ci gaba da faruwa har zuwa lokacin da alkiyama za ta tashi ashrat jam'i ne na sharudu wato sharuda ko alamomi da annabi alayhi salatu wassalamu yayi bayanin su cewa za su faru kafin tashin alkiyama alkiyama ba za ta tashi ba har sai waɗannan abubuwan sun faru wanda shi kansa zuwan annabi alayhi salatu wassalamu yana cikin ashradus sa'ati domin ya ce bu'istu ana wasa'ati kahataini ni kaina an aiko ni inji ma'aiki alayhi salatu wassalamu wato ni da tashin alkiyama kamar haka sai gwama ɗan yatsunsa guda biyu manuni da kuma babban ɗan yatsa na tsakiya waɗannan guda biyu manuni wanda ake tahiya da shi da kuma dan yatsan tsakiya wanda shi ifi kowane tsawo to sai ya nuna su yace kamar haka ni da alkiyama wato ma'aiki kamar shine dan yatsan da ifi kowane tsawo to shi kuma manuni wanda ake tahiya da shi shi kuma yana kusa da shi wato bai kai shi ba a tsawo to dan haka wannan dan bambancin tsawon tsakanin su to shine tsakanin zuwan ma'aiki alaihi salatu wassalamu da alkiyama to yanzu yau gashi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya bar wannan duniya da wajen kusan shekara 1437 saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu da hijirarsa zuwa madina da shekara 10 a Madina yayi wafati a Makka yayi 23 a Madina yayi kai 13 a Madina yayi 10 in ka hada shekara 23 to saboda haka ita hijira yau tana da shekara 1447 to in ka cire 10 aka saura 37 to barin ma'aiki alayhi salatu wassalamu wannan duniya kenan to dan haka tafiya tayi tafiya to wannan littafi kamar yanda shi Sheikh Usman bin Fodi ya sa masa suna to zamu jiji wasu alamomi din da za su faru musamman game da sha'anin zuwan ita wannan rana mai ban tsoro wanda musulmai mun san matsayin ranar alkiyama da irin tsaramace-tsaramacen da ke cikinta wato abubuwan ban tsoro da tashin hankali wanda dan adam bai taba ganin su ba kunnan sama ko da yaji ba zai iya fahimtar abun ba ba za mu iya fahimtar alkiyama ba sai ran da muka tsaya a ranar duk abin da ake ba mu labari kwakwalwar mu ba za ta iya riska ba domin a ce wannan ranar da take sama masana suna cewa da za a danyo kasa da ita daga yanda take koda da santimita nawa ne ayo kasa da ita kadan to duk abin da ke cikin duniya zai kone haka nan kuma da za a yi sama da ita kadan daga inda take to duk abin cikin duniya zai sandare zai mutu saboda sanyi wannan kuma saboda zafin ta in aka yi kasa da ita komai kankanta to zafin ta zai kashe mutane zai kashe duk halittar da take bayan kasa to ranar alkiyama fa annabi alayhi salatu wassalamu ya ce za a sako da ita ne kusa da dan adam kamar mil daya sahaban da ya rawaito hadisin ya ce annabi ya ce kamar mil daya za a kawo ta kusa da mutane amma mil din ban san wanne yake nufi ba mil na tafiya wanda ake yanzu ake cewa kilomita kaza wanda a da ana magana mil kaza ne to wannan yake nufi wannan mil din yake nufi ko kuwa a mil na mashi idan an ce mashi shine abinda ake sa kwalli a ido da shi wannan dan tsinke to rana za a kusanto da ita kan mutane kamar tsawon wannan dan tsinken na sa kwalli ko kuwa a kamar tsawon mil daya na hanya haka sahabin da ya rawaito yace to kaga bala'in zafin da za a fuskanta kadai da ranar alkiyama ya isa azaba koda ba a saka mutum wuta ba inda an fahimci wannan misalin da masana suka yi masana yanayin sararin samaniya da halittun da suke ciki na taurari da duniyoyi sun ce da za a yi kasa da ita da duk abin da ke cikin duniya zai kone to ina kuma a kawo ta to amma a ranar alkiyama saboda ba mutuwa an gama da ita ba za ka mutu ba sai dai shan wahala ba mutuwa kamar yadda Allah ta'ala yace la yamutu fiha wala yahya yan wuta da yan aljanna kowanne ya shiga gidansa ba mutuwa sai dai su yan aljanna suna cikin ni'ima ne su kuma yan wuta suna cikin azaba ne duk azaban da za a yi wa mutum to fa ba zai mutuwa Allah yace kullama nalijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab duk lokacin da jikin dan wuta ya narke saboda azaba fatarsa ta narke badalnahum juludan ghayraha nan take za a sake masa sabuwar fata liyazuqul azaba domin ya dandana azaba saboda haka ita wannan rana a shi wannan littafi tambihul umma a zamu jinkirta fasalansa guda biyu yayi masa fasalai guda goma amma zamu jinkirta fasali na daya da na biyu sai a nan gaba zamu tashi akan fasali na uku a saboda wasu dalilai waɗanda nan gaba zamu yi bayanin su fasali na uku a cikin wannan littafi yace fi zikiri wuku ibadi ashradi sa'ati wannan fasali na uku na wannan littafi Shehu Usmanu ya yi shi ne domin ya ambata mana wasu daga cikin sharuɗa ko alamomin tashin alkiyama malam yace wa nuridu aidan fi hadhal fasli hamsatu umurin a wannan fasali zamu babban manufar mu zamu kawo abubuwa guda biyar a cikin su al-awwalu lamari na farko zamu yi bayanu zuhuril khisalin mazmuma zamu yi bayanin bayyanar wasu halaye ko dabi'u almazmuma wacce take halayen nan a bazzargi ce ba kyawawan halaye bane ba kyawawan dabi'u bane halaye ne da dabi'u munana wanda suke shari'a ta zarge su allati uddat min ashradi sa'ati fil ahadisin nabawiyya wanda an ambaci waɗannan hisal dabi'o'i guda biyar a hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalam shine abu na farko asani abu na biyu bayanu wuqu'il zilzali allati min shurudis sa'ati fi ahadisin nabawiyya zamu am fadi wasu girgizar kasa da za ta faru girgizar kasa ta musamman da za ta faru kafin tashin alkiyama. Za a yi wata girgiza ƙasa ta musamman ba shigen irin wanda muka saba gani ba. To wannan girgizar ƙasar za ta faru kafin tashin alkiyama. Na uku, bayanu wuqu'il khusufati allati uddat min ashradi sa'ati bil ahadith an-nabawiyya. Za a samu wato ainihin khusufi, wato kisfewar rana kamar yanda yake yana faruwa. To za a yi khusufi na musamman kafin tashin alkiyama. Na hudu, bayanu khurujin nari min adadil hijaz allati uddat min ashradi sa'ati bil ahadith an-nabawiyya. Abu na hudu, wannan fasali zai magana akan wata wuta da za ta fito daga kasar Hijaz, wanda ita ma an kidaya ta a cikin alamomin tashin alkiyama. Sai na biyar, bayanu wuqu'il fitani allati uddat min ashradi sa'ati bil ahadith an-nabawiyya. Sai wato faruwar wasu fitintunu, faruwar fitintunu allati uddat min ashradi sa'ati, wanda ita ma faruwar waɗannan fitintunu an kirga su suna cikin alamomin tashin alkiyama. Fitintunu gashi nan ana cikin su. Za a samu al-haraj wal-maraj. Aka tambaya annabi menene al-haraj wal-maraj? Ice wato kashe-kashe da zubar da jini mara kan gado, har za ta kai shi wanda yake kisan bai ma iya sanin me isa yake kashe mutane ba. Waɗanda ake kashe su ba su san me suka yi ake kashe su ba. Ba su san me suka yi ake kashe su ba. To wannan kaga a cikin sa muke tsundum a yau. To waɗannan abubuwa guda biyar su ne malam yace zai tattauna a wannan fasali na uku. To za mu tafi kai tsaye. Malam yace amma bayanu zuhurul khisalin mazmuma, amma bayani akan waɗannan halaye da ɗabi'u guda biyar, wato halaye da ɗabi'u waɗanda suke abin zargi, wanda kuma suna daga cikin alamomin tashin alkiyama, shine fa innal ishtigala bi riwayatil akhbari al munziratu biha ba'da an sara khabrun biha ayanan takallufun, kama qala al qurtubi, kamar yanda imam al qurtubi yace waɗannan ruwayoyi da suke ba mu labarin waɗannan ɗabi'u. To ɗabi'u ma tuni yanzu gashi muna cikin su, tuni muna cikin su tsundum. Don haka inji shi malam Qurtubi a cikin littafin sa mai suna At-Tazkiratu, kala summa kala, sannan yace lakin sai dai labudda min zikriha, ba makawa mu faɗi waɗannan hali hatta yuqifu alaiha wa yatahaqqaqu bidhalika mu'jizatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Domin mutane ma'abuta hankali da suka rage, wannan zai sa su su tsaya su yi tunani. In sun kalli waɗannan abubuwan da suke faruwa, wanda kuma ma'aiki tuni ya ambace su, to za su dawo cikin hagecinsu. A lokacin da kuma wawayen mutane waɗanda ba su da tunani ko ingantaccen hankali da ilimi, to su za su daɗa dannawa ne ma cikin saɓon Allah, saboda wannan ba zai taɓa zama musu wa'azi ba. Malam yace kuma dalili na biyu da yasa dole mu ambace su, dan su daɗa tabbatar mana da mu'jizar annabi alaihi salatu wassalamu da ya faɗi abubuwan yau sama da shekara dubu, gashi kuma suna ta faruwa muna gani. Wannan ya nuna tabbatar da annabtakar annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda ya faɗi abu kafin ya faru kuma gashi yana faruwa. Wa fi sahihi al-Bukhari, ya zo a cikin littafi ingantacce na Imam al-Bukhari, inna min ashradi sa'ati an yaqilla al-ilmu wa yadhharu al-jahlu wa yadhharu adh-dhina wa yakthuru an-nisaa wa yaqillu ar-rijala hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyum al-wahid. Yana daga cikin alamomi na tashin al-qiyama. In an gansu, to a sani al-qiyama fa ta matso, ba wai an ce gashi rana kaza za ta faru ba. Wannan ba wanda yayi sai wannan sai Allah. Allah shi kadai ne ya san ran da alkiyama za ta tsaya, bai fada wa kowa ba. Amma alamomin ta fa da suke nuna tana dosowa, to wannan na abubuwan da za a ambata suna daga cikin alamomi wanda wala Allah da ni da masu sauraro duk za mu iya fahimtar alkiyama tana kusa ko tana nesa. Alamomin da Imam Buhari ya kawo a littafin sa a sahihin sa yace yana daga cikin alama tashin alkiyama an yaqillal ilmu ilimi ya zama yayi karanci eh alama ce ta tashin alkiyama ya zama babu malamai masana waɗanda ake kira ar-rasikhuna fil ilmi waɗanda suke kafafuwan su sun tabbata a cikin ilimi su ake nufi ba wai malamai ba kowane malami ake nufi ba sai malamai na gaske waɗanda suke iya amsawa mutane fatawa daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin su ya kai sun kai matsayi na fatawa sun kai matsayi na ijtihadi saboda Annabi alayhi salatu wassalamu ya inganta a hadisi mashhuri wanda Annabi alayhi salatu wassalamu yace inna Allah la yaqbilu al-ilma bi qabli al-ulama la yaqbilu al-ilma intaza'an yaqbiluhu min an-nas Allah ba zai dauke ko ya karbe ilimi daga mutane ba lokaci guda walakin yaqbilu al-ilma bi qabli al-ulama sai dai Allah yakan karbe ilimi daga cikin wannan al'umar bi qabli al-ulama tare da karban rayukan malamanta hatta lam yabqa aliman har sai an waye gari babu malami ittakhazan nasru asa'an juhalan sai mutane kuma su koma su rikishi wa gabanni jahilai fayabtu fasu'ilu sai mutane su tambayi waɗannan da aka rika a matsayin malamai amma alhali jahilai ne fa abtau bi ghairi ilmin sai su dinga bada fatawa ba tare da ilimi ba ma'ana ba hakikanin amsar da suke bayarwa a ilimance ba ita bace amma su suna ganin su malamai ne kuma suna ganin sun bada amsa ta ilimi amma kuma ba ilimi suka bayar ba jahilci ne su kansu basu sani ba saboda karancin ilimin su basu cancanta ba su zama malamai amma dai tunda babu malaman na hakika ahlul zikiri ansarur rahmani babu su to waɗannan sai su zama a dauke su a matsayin malamai ana musu tambayoyi to annabi yace fa abtau bi ghairi ilmin za su bada amsa fatawal da aka yi musu ba tare da ilimi ba fa dallu su batar da kansu wa adallu su batar da waɗanda suke mabiyan su waɗanda suka yi musu tambaya to shine ma'ana an yi qillal ilma ilimi yayi karanci wa yuzhiru al-jahlu jahilci kuma ya bayyana arara a dinga bada fatawa ba ta ilimi ba jahilai su yawa wa yuzharu zina kuma ta zama ta yadu annabi yace idza zahara al-ma'asi fi ummati yushaku an ya'ummahum Allahu bi iqabin minhu hadisin ummu salama wanda imam ahmad ya rawaito hadisin annabi yace idza zahara al-ma'asi fi ummati idan saban Allah ya bayyana a cikin al'ummata wanda ya nuna a zamanin manzon Allah ba za ka ga saban Allah a fili ana yi ba a ce babu wani wanda yake saban Allah ba gaba daya a ahadin rasul sallallahu alaihi wasallam amma ya karanta kwaran da gaske kuma ba wanda zai fito yayi wani laifi a fili sai dai aboye don haka ba a san wannan ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa annabi yace idza zahara al-ma'asi fi ummati idan al'ummata ta zama tana bayyana sabo a fili ba ta jin kunyar kowa ba ta jin kunyar Allah ba ta jin kunyar manzon Allah kamar yadda muke gani a wannan zamani namu saban Allah gashi nan a fili karara sai dai in ba za ka fito waje ba daga cikin gidanka kai kana cikin gidanka ma sai kaga sabo to annabi yace yushaku an ya ummuhum Allahu bi ikabin minhu ya kusata Allah gaf ike da ka da ya kama wannan al'ummar gaba dayanta da azaba yau kaga mu a wannan kasa ta mu ta Najeriya saboda yawan fasadi ga azaba nan ta ko ina ta kewaye mu dan maganar rashin tsaro da ake yi duk saban Allah ne ijawo shi ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer duk abin da kuka gani mara dadi yana samun ku to laifukan ku ne da kuka aikata kuma babu wani wanda ya isa ya kauda wannan azaba sai hanya kwaya ɗaya ta hanya ɗaya ce Allah da manzon Allah suka ajiye shine sai mutane sun tuba shi yasa a wata ayar Allah yace
1: zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd allazi amilu ila allahum yarji'un la'allahum yarji'un. Bala'i da musibu sun yawa a bayan kasa har da cikin teku, me ijawo su? Allah ya ce bima kasabat aydin nas, sakamakon abinda mutane suke aikatawa. Liyuz me isa waɗannan bala'o'i suka mamaye mu? Liyuziqahum ba'd allazi aminu, dan Allah ya ɗanɗana wa mutanen nan mummunan sakamakon abin da suka aikata. Amma me isa? Allah ya ce la'allahum yarji'un, ko masu ko su wannan al'ummar in sun ji azaba ta yi yawa sa dawo zuwa ga Allah. Me ya dawowa ga Allah? Shine tuba, sai su tuba. To wannan ita ce kadai hanyar da ta rage mana duk wani dabara da za ka yi, duk wani abin da za a yi a iya samun tsaro a Najeriya ba zai yiwu ba in mutanen Najeriya ba su tuba ga Allah ba, sai dai ma azaba ta karu. Duk addu'o'inmu kuwa, duk addu'o'inmu addu'a ibada ce. In ka yi addu'a sai Allah ya baka ladan ka yi addu'a, saboda ka yarda da manzon Allah ya ce addu'a ibada ce. Amma ba dole ne ya biya ma bukata ba, saboda me zai biya ma bukata? Bai sharɗanta cewa duk addu'ar da aka yi sai na biya ta ba, sai in ta cika sharaɗan da aka ajiye na addu'a. Duk addu'a tana da sharaɗi, ba kowace addu'a Allah yake karɓa ba, musamman addu'ar mai cin haram. Ya Allah zai karɓa addu'arsa? Wa anna yustajabu lahu, ta ya za a amsa addu'ar mai cin haram? To kuma in ka dubi rayuwarmu yau akan haram din ma tara take ta ginu, to ya za a yi addu'o'inmu su karɓa? Ba ma gani ne a hankalce kullum addu'ar muke, amma kullum bala'i karuwa yake? Ko ba ma ganin wannan? Kullum addu'a muke a ko'ina, duk salolinmu guda biyar a masallatanmu. Baka san adadin masallacin da ke garin nan da kuma arewacin Najeriya da Najeriya baka ba ɗayanta. Kullum kuma Allah ce roƙonsa ake, ya Ubangiji ka ba mu zaman lafiya, ka ba mu zaman lafiya. Amma kullum ƙaro mana rashin zaman lafiya ake. To muna kuka a arewa, bandit suke, ana ta'addanci a arewa, ana Boko Haram, ana waye, yanzu gashi nan kudun ma duk abin ya mamaye ta. Yau ba inda za ka shiga a Najeriya, ba inda za ka keta a Najeriya face a cikin tsoro kake. To ina addu'o'in da muke yi? Allah ba zai saurare mu ba, saboda ya sanya mana sharaɗi. Sai mun tuba taubatan nasuha, mu dawo zuwa ga Allah, shi ne kawai hanya. Gwamnati ba za ta iya ba, duk abin da take takama da shi na tsaro ba fa zai magance ba, saboda an fusa ta Allah, an tsokano azabar Allah. Shi ne abin da hadisin Ummu Salama yake faɗa. Har ma Ummu Salama take cewa alaysa yawma izin unasun salihun, ya Rasulullahi ka ce Allah zai ga mai al'umma da azaba a lokacin ba mutanen kirki ne? Annabi ya ce bala, akwai mutanen kirki. Ta ce to kaifa yusna'u biha ula'i, idan akwai mutanen kirki an ce kuma azaba ta gama kowa da kowa, to su ya za a yi da mutanen kirkin? Ba za ta shafe su ba. Allah annabi ya ce a'a, yusibahum ma asaban nasa, duk abinda ya samu mutane su ma mutanen kirkin sai ya same su. Masu sauraron wannan shiri na daular musulunci, lokaci ya ci mana dole kuma mu sa aya a daidai wannan gaba. Za mu dora a shirinmu na gaba insha Allah a daidai inda muka tsaya. A madadin gidan Radio Rahama mai albarka, wanda shi ne yake ɗaukar nauyin wannan shiri, a ne muku sallama irin ta addinin musulunci. Dan uwanku Abdullahi Salihu aikawa ke ce assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mata da iyali masu koshin lafiya. Kumburi bayan tazara tsakanin haihuwa. Tazara tsakanin haihuwa ita ce hanya mafi kyau wajen samun iyali masu koshin lafiya. Hanyoyin zamani na tazara tsakanin haihuwa na da aminci, kuma addini da al'ada sun amince da su. Ku tattauna yin hakan da matanku a yau. Akwai tsarin da ya dace da kowa.
1: Tazara tsakanin haihuwa na da matuƙar

tashi labarai namu za ku ji cewa shugaban kasa Abdulla Ahmed Tsumbi ya bukaci alƙalan kotun ɗaukar ƙara discussion ci masu adalci ba tare da nuna Afirka baba. Yayin da za ku ji cewa gwamnatin tarayya ta ci nama da jimawa Bautilan da yake za ta inganta a Najeriya. A gefe guda fadar shugaban kasa za ta haɗa hannu da sarakunan gargajiya wajen kyautata tsaro da kuma zaman lafiya. Daga sassan duniya ko yarjejeniyar Amurka da Iran ta jefa netin yawo amma ya cin halin siyasa. Waɗannan har ma da ƙarin wasu sababbin labaran suna nan tafi ku biyo mu.

Masauraro, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasance da ku ta ce shirin labari da rotani daga nan gidan Radio Rama French Garuma, wanda yau muke 31 ga watan Al-Muharram na shekara ta 1448, bayan jarfin halitta manzon tsira na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa garin Madinatu Al-Munawwara, wata ce daidai da 16 ga watan Yuni na shekara ta 2026. Kani labarin Zulfaris kuma sai ga rizuma da mun jin cikakkun su da ke dake tare da ni Fatima Kabir. Labarin ya kasai shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya buƙaci alƙalan kotunan ɗaukar ƙara da suka sanci masu tabbatar da adalci ba tare da nuna Afirka ba. Sirbidin ya bayyana kan yayin kadamar da sabon ginin kotun ɗaukar ƙara da ke ɗaki biya birnin Abuja. Shugaban kasa, wanda ya samu wakilcin mataimakinsa sanata Kashi Shettima, ya ce Najeriya ba ta buƙatar komai daga alƙalan kotun ɗaukar ƙara kamar adalci tare da kaucewa nuna bambancin addini ko ƙabila ko kuma matsayi a cikin al'umma. Sabon ginin kotun ɗaukar ƙarar yana da manyan kotuna guda biyu da kuma ƙarin ɗakunan shari'a guda takwas, waɗanda aka samar da su da mamagance jinkiri da ake fuskanta.

0: Ojo sauraron shiri uda kuma zartar da hukunci ga masana birnin da tarayyar Abuja. Haka nan shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu yayi ba ministan birnin tarayyar Abuja ne su miki asubade da aka kammala aikin jim kadan da farawa a cikin watan Mayu na shekarar 2024. Ya ce kammala aikin wata yarmanuniya ce dangane da hakurin gwamnatin tarayya na kyautata bangaren shari'a. Anan kuma gwamnatin tarayya ta tabbatar da yana Najeriya cewa aikin da take yi a fannin wutar lantarki na dab da haifar da sakamakon da za a gani a zahiri. Bangarori daban-daban da suka haɗa da fannin lafiya. Ministan lantarki na ƙasa Joseph Tebe ya bayyana haka ne a wurin taron gangamin kyautata samar da hasken wutar lantarki a bangaren kiwon lafiya wanda ya gudana a Lagos. Tebe ya ce samar da wadataccen wutar lantarki mai ɗorewa zai taimaka wajen kyautata fannin kiwon lafiya a ƙasar nan. A cewar sa babu ne cigaba mai ma'ana da fannin kiwon lafiya zai samu matukar babu wadataccen wutar lantarki. Taron ya samu halartar wakilan gwamnati da ƙungiyoyin cigaba da cibiyoyin kuɗi da masu sanya jari a fannin lafiya da sauran masu ruwa da hasiki. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya jaddada ƙudurin gwamnatin tarayya na haɗa hannu da sarakunan gargajiya wurin kyautata zaman lafiya da samar da tsaro da mince da ƙasar nan gaba. Tinubu ya bayyana kan yawon taron majalisar zartarwar sarakunan arewacin Najeriya karo na 8 wanda ya gudana a dutsen jihar Jigawa. Shugaban ƙasa wanda ya samu gancin ministan yan labarai da wayar da kai na ƙasa Muhammad Idris ya ce har yanzu sarakunan gargajiya ne mafiya kusanci da gwamnati a fannin gudanar da ayyuka bisa matsayinsu na masu faɗa a cikin al'ummomin da suke jagoranta da kuma isar da manufofin gwamnati cikin sauƙi. Ministan ya ce gwamnatin shugaban ƙasa Bola Tinubu na sanin da irin gudunmawar da sarakunan gargajiya suke bayarwa, lamarin da ya sanya gwamnatin sa yin aiki tare da su wurin samar da zaman lafiya da cigaban ƙasa. A wani labarin kuma gwamnatin tarayya ta sake jaddada muhimmancin ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin hukumomin gwamnatin tarayya da jihohin da ke kan iyaka da masarautar gargajiya da kuma ƙasashen makwabta domin inganta tsaron iyakoki da kuma magance barazanar laifuffukan da ke faruwa kan iyakokin ƙasashe. An bayyana wannan matsaya ne a wani taron ƙasa ne guda mai taken tsaron iyakoki, ƙarfafa juriyar tsaro da haɗin gwiwar ƙasashen da ke makwabtaka wanda hukumar kula da iyakokin ƙasa ta shirya a Abuja. Da yake wakiltar ministan tsaro Jiragen Christopher Musa wurin taron mai ba ministan shawara na musamman Riya Dimiro Olusanya Bankole mai ritaya ya ce ingantaccen tsarin kula da iyakoki na da matukar muhimmanci ga tsaron ƙasa da kuma cigaban tattalin arziki. Ya bayyana cewa iyakokin Najeriya suna taka muhimmiyar rawa wajen sauƙaƙa kasuwanci da hulɗar jama'a da kuma alaƙar tarihi tsakanin al'ummomi, amma har ila yau suna fuskantar barazana daga laifuffukan da suka shafi ƙasashe da dama da suka haɗa da ƙaura ba bisa ƙa'ida ba da safarar kayayyaki da haramtacciyar hanya da sauran matsalolin tsaro. Bankole ya ƙara da cewa akwai buƙatar a daina dogaro da tsofaffin hanyoyin tsaro kawai ta hanyar rungumar sababbin matakai irin su tsarin bayar da gargaɗi tun kafin matsala ta faru da amfani da fasahar zamani wajen sanya ido da kuma ƙarfafa musayar bayanan sirri tsakanin Najeriya da ƙasashen makwabta. Tuyacin jihar Zamfara kun yin sanda uku daga sashen kwanciyar bama ba mai nuni dire yin sandan jihar Zamfara sun mutu bayan wata nakiya da aka hadasa ta tashi akan titin Anka zuwa Bake Gada yammacin ranar Litinin. Rahotanni sun ce jami'an na kan aikin fatattakar bindiga ne lokacin da motar su mai sulke ta taka nakiyar da ake zargin hanbin ne ta ne a hanya wanda ya sanadiyar mutuwar sunan take. Majiyoyin tsaro dai sun bayyana cewa amfani da irin wannan silan wajen kai hari na nuna ƙarin ƙwarewa da dabarun ƙungiyoyin bindiga wacce babbar matsala ce. Rundunar 'yan sandan jihar ta tabbatar da rasuwar jami'an inda ta bayyana sunayensu tare da jinjinawa jarumtar su, yayin da masana ke gargaɗin cayewaita irin waɗannan hare-hare na nuna sauyin salon dabarun bindiga zuwa irin na 'yan ta'adda. A dai bangaren na tsanar rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi ta kama mutane biyar da ake zargi da aikata kisan killa da kuma fashi da makami a birnin Bauchi da kuma karamar hukumar Ningi. A cewar rundunar an kama mutane uku da ake zargi da hannu a aikata kisan killa ga wani mazaunin ƙauyen Miri a karamar hukumar Bauchi, inda kuma sauran mutane biyu aka tafke su a bisa zargin su da aikata fashi da makami a karamar hukumar Ningi. Mai magana da yawon rundunar 'yan sanda a jihar Bauchi CP Naifi Habib ya ce mutane uku da aka kama bisa zargin su daga aikata kisan gilla sun hada da Rabiu Sanda dan shekaru 16 da Muhammad Abubakar dan shekaru 21 da kuma Suleiman Nura dan shekara 21 dukkanin su mazauna kauyen Miri. Sirwar ta ce wadanda yake zargin sun amsa laifukan sa yayin binciken yan sanda. Mai magana da yawurin dare yan sanda Bauchi ya ce mai da binciken wadanda yake zargin ga sashen binciken manyan laifuka ne da kwatar yan sanda da ke Bauchi kafin da bisani a gurfani da su a gaban kotu. Gwamnatin jihar Sokoto ta mince da sayo takin zamani da ingantattun irin shuka da kuma magungunan feshi na naira biliyan 1 da miliyan 150 domin tallafa manoma a damunar bana ta shekarar 2026. Tare da yin labari da hulɗa da jama'a na gidan gwamnatin jihar Sokoto Abubakar Bawo ya ce an amince da matakin ne a yayin taron majalisar zartarwa da ya gudana a gidan gwamnatin jihar Sokoto. A cewar sa gwamnati ta amince da sayo takin zamani na naira biliyan 1 da miliyan 652 da 400,000 da mafanin kananan hukumomin jihar guda 23. Sanarwar ta ce matakin na gwamnati na da manufar tabbatar da cewa manoman jihar sun sami tallafin kayan noma a farkon damuna domin haɓakar ginin amfanin gona. Hakanan majalisar ta amince da sayo babura guda 1,200 a kan kuɗi naira biliyan 1 da miliyan 600 da 9,146 don raba ga ma'aikatan jihar a ƙarƙashin shirin ba da bashin babura ga ma'aikatan na jihar Sokoto. Amma labarin ne da ban majalisar wakilai ta kasa ta tsawaita wa'adin haibutu da manyan ayyuka na kasafin kuɗin shekarar 2025 zuwa watanni uku daga 30 ga watan Yuni zuwa 30 ga watan Satumba na shekarar 2026 domin ba da dama ga gwamnatin tarayya ta kammala manyan ayyuka da kasafin kuɗin ya kunsa. Matakin hakan ya biyo bayan amincewa da ƙudurin da ya bukata tsawaita wa'adin haibutar da manyan ayyuka na kasafin kuɗin shekarar 2025 zuwa watanni uku daga 30 ga watan Yuni zuwa 30 ga watan Satumba na shekarar 2026. A wani zaman gaggawa da shugaban majalisar wakilai ta Tituna Basse jagoranta tuni har ƙudurin ya tsallake karatu na farko da na biyu da na uku a zama ɗaya domin gaggauta amincewa da ƙudurin da yake jagorantar da muhawara kan ƙudurin Farfesa Julius Ohun Beru ya ce tsawaita wa'adin ya zama wajibi da mai wata da manyan ayyukan da ke kunshi a kasafin kuɗin shekarar 2025 da ba a kammala ba. Hakanan shi ma shugaban majalisar wakilai ta tarayya ta Tituna Basse ya ce bayanan da ke a gaban majalisar sun nuna cewa har yanzu ana ci gaba da aiwatar da manyan ayyuka da ke a kasafin kuɗin shekarar 2025 waɗanda kuma suke buƙatar ƙarin lokaci kafin kammala su. Makabartu da dama a jihar Kano na ci gaba da fuskantar ƙalubale masu tarin yawa musamman a cikin damuna yayin da yake wata samun kabarbura da ke ruftawa a sakamakon rashin magudanar ruwa da kuma rashin ƙasa da yake amfani da ita wajen jike gushe wanda suke ruftawa a sakamakon mamakon ruwan sama. Shin kowane hali makabartu suke ciki a birnin Kano? Wakilinmu Idris Kasim Hausawa ya zarci wasu daga cikin makabartu ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
1: A daidai lokacin da damuna ta fara kankama, makabartu da dama a jihar Kano sun fara fuskantar ƙalubale masu tarin yawa da suka haɗar da rashin magudanar ruwa da kuma ruftawar kabaruruka. A ziyarar gani da ido da na kai wasu daga cikin makabartu a birnin Kano, musamman makabartar Dandolo, masu kula da makabartar sun yi kira ga al'umma da a riƙa tunawa da makabartu wajen ba su kulawa, kasancewar nan ne gidan kowa na ƙarshe. Malam Salisu Musa Garanya, shine shugaban masu kula da makabartar Dandolo, ya bayyana cewa akwai buƙatar ƙasa a makabartar domin amfani da ita wajen cike kabarurrukan da suka rufta a sakamakon ruwan sama.
2: Wuraren namu ina da buƙatar ƙasa zuwa gaba, ruwan nan in yi ƙarfi ba mu da ƙasa da za mu ɗiba mu riga ɗan ciccike waɗannan wurare. Da haka muke roƙo ga mawadatari masu iko, to Allah, wajen namu ina da buƙatar ƙasa domin a halin yanzu dai maganar nan da nake ba mu da ƙasa ne da tifa ɗaya a zube. Da haka muna da buƙatar ƙasa a wajen nan sakamakon damunar da shi Allah ya kawo mu.
1: Shi ma mataimakin shugaban masu kula da makabartun jihar Kano kuma jigo a makabartar Tarauni, Malam Buhari Iliyasu, mun ji ta bakinsa akan halin da makabartu suke ciki a jihar Kano.
3: Inda kusan gidan muke saka rufin iskarki duk mata dan fafada mana da wasu sololin, to muna da buƙatar da Allah al'umma mai sumunci ne mai danya shi da dutse haka da Allah wanda yake gaggaje zai zo ya taimaka. Muna da buƙatar da Allah a zo a danta taimaka mana, yawanci sololin mu sun faɗi. Kowa ya duba makabartar da take kusa da shi, kawo mata dauki abinda ake buƙata, in ya shigo ya samu ma'aikatan da ke cikin ta za su yi masa bayanin tsarin da suke damun su.
1: Shi ma babban limamin masallacin Juma'a na Hidaya dake kundilar gandun Albasa a nan Kano, Malam Kamil Inuwa, ya ja hankalin musulmai da masu mulki kan kulawa da makabartu kamar yadda kasashen musulmai na duniya ke yi.
4: Al'ummar musulmi mawadatan ciki har da wanda ma ba su da wadatar ya kamata kowane rukuni suna tsayawa suna yin wata gidauniya ta musamman wadda za su tabbatar da tsari na makabartu kamar yadda muke gani a kasashen musulunci na duniya. Ka je su jidda su inda aka ce da rasuwa ta samu wani naka aka ji da kai an yi muku hanyar ku an killace ta an gyara ta an mata interlock har a je inda za a sa mutane ba za su yi alaka da kabari da za su taka shi ba. Mu dinga hada hannu muna taimakekeniya akan ayyuka na nagarta da za ka kara inganta rayuwarmu da addininmu da makomarmu.
1: To kullu nafsin dai za'iqatul maut. Allah ya sa mu hadu mu gyara ya ji kan iyayenmu da rahamarsa amin.
0: Ta bangaren watan da ke da jibi da ta cira arzikin sakuwa gwamnatin tarayya na iya fara biyan albashi da fasho da talafin jin kai na hanyar amfani da tsarin biyan kudin zamani na e-naira a karkashin sabon shirin babban bankin kasa da ke da manufar samar da sauya dadar kudade ba tare da sabar kudi ba. Wannan shawara na kunshi ne a cikin takardar tsare-tsaren fatan Najeriya na biyan kudi na shekarar 2028 wanda babban bankin Najeriya CBN ya fitar. Takardar ta bayyana shirye-shiryen faɗin amfani da e-naira tare da sauya tsarin daga matakin gwaji zuwa hanyar biyan kuɗaɗe a dukkanin ma'amalolin gwamnati da kuma kamfanoni masu zaman kansu. To domin jin ƙarin wasu rahotannin da suka shafi tattalin arzikin ƙasa, ga rahoton da wakilar ta Muhammad Lumiza Abrahaman ta haɗa mana.
5: Farashin mai yayi matukar faduwa yayin da kasuwannin hannayen jari suka yi tashin gauran zabi a ranar Litinin bayan da Amurka da Iran suka bayyana cewa sun ci yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da ke tsakanin su tare da sake bude mashigar ruwan Hormuz. Wannan mataki ya haifar da kwanciyar hankali da farin ciki a kasuwannin duniya baki daya. Bangarorin biyu sun tabbatar da sanarwar da kasar Pakistan mai shiga tsakani ta fitar, inda aka tsara gudanar da bikin sanya hannu kan yarjejeniyar a kasar Switzerland a ranar 19 ga watan Yuni. Hakan zai kawo ƙarshen watanni uku na rikici wanda ya haddasa tashin gauran zabi a farashin makamashi tare da sake tayar da gabar ƙarin hauhawar farashin kayayyaki a duniya. Ministan ayyuka David Umahi ya kare tsakanin jarin da gwamnatin tarayya ke yi a fannin gine-ginen tituna, inda ya bayyana manyan ayyukan tituna guda hudu na tarihi na shugaba Bola Ahmed Tinubu a matsayin muhimman hanyoyin tattalin arziki da aka tsara domin sauya fasalin harkokin noma, kasuwanci da bunƙasa masana'antu a faɗin ƙasar nan. Haka kuma David Umahi ya bayyana cewa gwamnati na gina abin da ya bayyana a matsayin gadar sama mafi tsawo a Afirka a kusa da yankin Dangote Refinery da ke kan titin gabar kuna Lagos zuwa Calabar. Ya ce ana gudanar da aikin ne domin magance cunkoson ababen hawa da ake sa ran zai karu sakamakon ayyukan masana'antu da ke gudana a kusa da Lekki Dipsi da kuma matatar man Dangote. Gwamnatin tarayya ta kaddamar da kwamitin fasaha na musamman kan ka'idojin raguwar sinadarai a kayayyakin noma domin magance yawan kin karbar kayayyakin noma na Najeriya a kasashen waje sakamakon rashin bin ka'idojin da aka amince da su da sauran ka'idojin lafiya da kariyar tsirrai da dabbobi. Karamin ministan noma da samar da abinci Sanata Aliyu Abdullahi ya ce wannan shiri na daga cikin kokarin gwamnati na karfafa tsarin tabbatar da ingancin abinci da kuma haɓaka kwarewar Najeriya akan yadda ake damawa da ita a kasuwannin kayayyakin noma na cikin gida da na ƙasa da ƙasa. Ƙarshen rahoton da ya danganci tattalin arzikin ƙasa kenan tare da ni a Amatu Meza Abdulrahman.
0: Labarai da rutunin suna son muku ne kai tsaye daga sashi namu na labarai da alamurai da kullum na gidan rediyo Rama French Kelo Mamiya da shirshir nata a kan 97.3 kan zangon FM da girma tsibirin yanar bayan dogon baki a gida mai lamba 125.27 tsakiyar birnin Kano da birnin Najeriya. Sauf maku ya kalamu da sauraron mu kai tsaye ta gurbin adireshin namu da ke a www.rahmatv.com da shafukanmu na sada zumunta da suka haɗar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X daga kan Rama Radio da kuma TV. Ya daga ce mu nan gaba kaɗan muna dawa labarin za su dora. tuma da labarkan da dawayin su kuma labaran zai dora. Batun ne fi daukar hankali a dandalin namu na sada zumunta da muhawara da ke kan Facebook shine da gwamnatin tarayya ta fara shirin raba babura masu kafa uku wato adidi da sau guda 10,000 da mun ban kasar kogin safari da samar da aikin yi a fadin kasar nan. Mataimakin shugaban kasa Kashi Shettima ya bayyana cewa za a fara raban baburan a watan Agustan shekarar 2026 ta nuna hukumar ban kasashiyar Arewa maso gabas ya kara da cewa shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya amince da fadada shirin ta hanyar hukumomin ban kasashiyoyin kasa sannan da mukarin al'umma su amfana. Shin raban babura masu kafa uku wato adidi da sau yana daga cikin abubuwan da kuke bukata daga gwamnatin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu? Waɗanne matakai ne kuke ganin gwamnati za ta dauka domin inganta rayuwa da walwalar al'umma a rayuwar ku tsakanin samar da ayyukan yi da rage tsadar rayuwa da inganta tsaro? Wanne ne ya kamata gwamnati ta fi baiwa fifiko? To ga wasu daga cikin ra'ayoyin naku daga dandalin namu na sada zumunta da muhawara dake a Facebook.
6: Sakon mu na farko a jerin sakonnin ku shine sakon awwal mai shayyara ina yake cewa a gaskiya raba mashina masu kafa uku da gwamnati za ta yi ba shi bane mafita ga al'umma ba, domin Hausawa sun ce da a baka kifi gwara a koya maka kama kifi. A saboda haka gwamnati ya fi kamata ta fi mayar da hankali wajen samar da tsaro, samar da ilimi, samar da lafiya, samar da hanyoyi da kunsha. Irin wannan aikin shi zai shafi kowa. A ra'ayin Abdulmajid Lawal Aisamu kuwa cewa yi gaskiya samar da ayyukan yi da samar da ingantattun tsaro shi ya fi komai a yankinmu na arewacin Najeriya, duba da yadda aka kassara mana yankinmu ta fuskoki da dama musamman rashin ayyukan yi da matsalar tsaro. Ina kara tuni ga 'yan majalisunmu na tarayya da sanatocinmu don Allah su samar mana da sabbin dokoki wanda za su wanzar mana da ayyukan yi da tsaro mai inganci. Allah ka sa mu dace saboda farman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A ra'ayin Muhammad Basir Lauta ya ce wayayi abin da yafi dacewa a maida hankali bangaren tsaron al'umma, ko da yake ita gwamnatin Najeriya ba ta daukan abin da yafi muhimmanci sai abin da ba shi da muhimmanci. Allah ya kawo mana shugabanni na gari. Sakon mu na ƙarshe a jerin sakonnin ku shine sakon Bidos Ibrahim na Ibawa, inda take cewa abu mafi muhimmanci shine samar da tsaro a ƙasa, saboda yadda ake ɗiban karin maukaciya da al'umma ana kashe su abin ba daɗi, kuma ai sai da kwanciyar hankali arziki yake karuwa har a samar da ayyukan yi. Kaɗan kenan daga cikin sakon ra'ayin naku da suka samu a daidai wannan lokaci. Kuna da dama tafka muhawara akan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahama Radio da Rahama TV, domin karanto su a labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Latti a labaran Rahama.
0: Yanzu kuma bari mu ji ga rahoton ababen tarihi da suka faru a rana makamancin ta yau a tarihi.
7: A rana irin ta yau 16 ga watan Yuni na shekara ta 1997, mutane 50 suka rasa rayukansu a wani mummunan kisan kiyashi da ya afka a Direct Live na kasar Algeria. Shekara ta 2000, Isra'ila ta janye dakarunta daga mafi yawan yankunan Lebanon bayan shafe shekaru 22 tana mamewa sassan kasar. A shekara ta 2012, mutane 30 suka mutu yayin da wasu 15 suka jikkata bayan wata motar bus ta fada cikin wani kwari a kasar India. A wannan shekarar kuma mutane 32 suka rasa rayukansu sakamakon harin mota mai dauke da bom a birnin Baghdad na Iraki. Shekara ta 2015, hamshakin ɗan kasuwa Donald Trump ya ayyana aniyarsa ta neman tikitin takarar shugaban ƙasar Amurka a jam'iyyar Republican. Idan muka danin gida a Najeriya shekara ta 2018, wasu 'yan ƙunar baƙin wake biyu suka kai hari a Dambowa da ke a jihar Borno, inda suka kashe aƙalla mutane 31. Haka kuma a shekarar ne aka fara amfani da fasahar ba a tarihin gasar cin kofin duniya ta FIFA. A irin wannan rana ta yau ne a tarihi a shekara ta 2019, kasar India ta sanya ƙarin haraji kan kayayyaki 28 da ake shigowa da su daga Amurka. da ya shekara ne yararan kwarar bakin wake guda uku suka kashe mutane 30 a Kwanduka da ke a jihar Borno a Najeriya. Aka kuma shekara ta 2020 akalla sojojin Indiya 20 suka rasa rayukansu a wani rikicin iyaka da China a yankin Galwan Valley karo na farko cikin shekaru 45 da aka samu irin wannan arangama mai muni. A shekara ta 2021 shugaban Amurka da Rasha Joe Biden da Vladimir Putin suka gudanar da ganawar koli a birnin Geneva na Switzerland domin tattauna batutuwan tsaro da kare haƙƙin ɗan adam. Rahoton namu zai kammala ne da shekara ta 2023 inda kimanin ɗalibai 40 suka mutu bayan wani hari da masu iƙirarin alaƙa da ƙungiyar Daesh suka kai wata makaranta a Uganda. Rawatan ababen tarihi Fatima Kabir labarin ya ka sai a labarin Rahma.
0: Tuka fi matsala kai zuwa ga sassan duniya bari mu je zuwa ga fagen wasanni tare da Bishira Alali.
8: An shiga rana ta biyar na gasar cin kofin duniya da ake gabatarwa a kasashen Mexico da Canada da kuma Amurka. A sakamakon wasannin da aka fafata jiya an tashi daga wasa kowace ƙasa na da ci ɗaya tsakanin Belgium da Masar. Aka kuma yi kunnin doki wato ɗaya da ɗaya tsakanin Saudiya da Uruguay. Yayin da aka kammala wasa babu kasar da ta yi nasarar zura kwallo a raga tsakanin Spain da Kebbad. A jerin wasannin da za a gabatar a wannan rana da misalin karfe 8 na dare, Faransa za ta kara da Senegal yayin da Iraq za ta fafata da Norway da misalin karfe 11 na daren wannan rana. Sai kuma Algeria za ta haɗu da Argentina da misalin karfe 2 na daren Laraba, yayin da Jordan za ta kara da Austria da misalin karfe 5 na asubahin gobe Laraba. A nan kuma rahotanni ke cewa ƙasar Tunisia ta sallami mai horarwarta Sabir Limoges kwanaki kaɗan bayan shan kashi a hannun Sweden da ci 5-1 a wasanta na farko na gasar cin kofin duniya. Tuni dai hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Tunisia ta ayyana sunan tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sandilan Wabi Kadir a matsayin wanda zai maye gurbin Sabir na riƙon ƙwarya. Matashin ɗan wasa Hamza Abdulkarim wanda ke taka leda a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ya kafa tarihin kasancewa ɗan wasa mafi ƙarancin shekaru da ya wakilci ƙasar Masar a wasan cin kofin duniya. Hamza Abdulkarim wanda yanzu haka ke da shekaru 18 da watanni 5 a duniya ya sha gaban tarihin da Mustafa Kamal Mansur ya kafa tun kusan shekaru 92 da suka gabata. A inda ya wakilci ƙasar Masar a wasan cin kofin duniya da aka gabatar a ƙasar Hungary a shekara ta 1934 yana da shekaru 19 da watanni 9. Ɗan wasan gefen fili na ƙasar Belgium Jamie Duku ya ayyana cewa akwai yiwuwar ya bar sansanin 'yan wasan ƙasar Belgium da ke fafatawa a gasar cin kofin duniya domin kasancewa tare da matarsa a daidai lokacin da take shirin haifa masa ɗansa na farko a duniya. Inda ya ce kasancewa tare da matarsa a wannan lokaci ya fi mai komai muhimmanci a wajensa. Duku mai shekaru 24 da haihuwa na cikin jerin fitattun 'yan wasan ƙasar Belgium. Kuma tuni hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ta fara shirye-shiryen ganin ɗan wasan ya samu kasancewa da matarsa a lokacin haihuwa da kuma gaggauta dawo da shi sansanin 'yan wasa domin ci gaba da fafatawa a gasar. Bashir Alali.
0: To duka na muka kammala labarin namu na wannan lokaci a madadin sashen labarai da al'amuran da kullum na gidan Radio Rama Branch Kalma da ma'aikatan da suka talafa da maganar labarin ya so gare ku musamman Edison da ta sarrafa labarin kuma ya tace Rabi Sarki Kurusuna Fatima Gabriel Ibrahim Hassan ke cewa mukan lafiya jama'a bisalama.

0: na farawa ne daga soyayya da fahimtar juna. Ku tattauna da abokan ku, ku shiri tare.
1: Tazara tsakanin haihuwa na ƙara kawo fahimtar juna, lafiya da albarka. Ku tallafa matanku, ku saurari juna, ku yi shawara tare.

0: 97.3 Rahama Radio. Masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa tare da ku a cikin shirin ku karkade kunnuwan ku kusha labari. Shirin da ke za ku muku rawatanni daga sassa daban-daban a fadin duniyar subhanahu wa ta'ala domin ilmantarwa, farakarwa da kuma sanya nishadi a wasu lokutan kuwa har da ban haushi. A gefe guda kuma shirin yana zama wata katanga da za ku jingina da ita domin fafutukan neman ƴancinku. A cikin shirin namu na yau za ku je da naira 20,000 ta zama sanadiyar ɗaurin shekaru 20 a gidan yari. Sannan za ku ji kiran da aka yi wa gwamnati kan ta'addamin masu sayar da miyagun ƙwayoyi.
1: Na cikin lungu da na cikin saƙo da na kwari da na bakin ruwa da tashar mota da irin wajejen da duk da aga Black Spot area ce an san saje a fatattake su a hana su zama.
0: Har da ma jin shawarar da aka ba musulmai da su dinga biyan kuɗin haƙar kabarin mamatansu kafin a kai su makabarta.
2: Kuma a dinga yi kafin a zo, babu daɗi kullum in an zo gunna mamaci lokacin da kowa yake masa addu'a kuma ana yau da bokiti da waye ana a taimaka haƙa fi sabilillah ba su da kaza ba kaza ba kaza wannan duka ci baye.
0: Wasu daga cikin rawatanin da shirin ya kunsa kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sunana Usmani Ibrahim Datti da ke riƙe da akalar shirin a halin yanzu a dakacin.
3: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
4: Ai ubangida so nake mu kammala siyayyar mu anan ba sai mun shiga kasuwa ba.
3: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
4: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata akwai su aka tafara kantin Basir Store.
3: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
4: Kware ku ubangida, Basir Store na da ingantaccen doya ga masu safara. Sai ga rogo ga masu yin teba, kayan haɗin miya ba a bar Basir Store a baya ba, domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu, tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa.
3: Ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu.
4: Uwar gida, ai ba iyalanka ta fara kantin Basir Store ya tsaya ba, muna da kayan shayin goriba, na'ana, lemon grass da dai sauransu.
3: Sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su fi domin samun nasu gara ƙasan.
4: Basir Store na unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Bilal ko masallacin gani Umar duk a unguwar ta Darmanawa. Haka zalika za ku iya samun Alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka: 0800-364-4-85 ko 0800-807-2-5-22.
3: Masha Allah, daga ta fara kantin Basir Store.
5: Hajiya, an sha hidima biki ba? Ya ko ɗakin ƴar baba?
6: An sai jiya na je kai ɗakin amarya fa ya yi kyau. Dangin ango da ƙawayen amaryan nan sai san tinyar da aka gwangwaje ta da katifar uniform.
5: Ai, katifar uniform ita ce farar dabara ga mai saye, ga inganci, a daɗe ana mura, sauƙi ga kuma ƙara lafiya.
6: Har da lafiya mai gida?
5: Ƙwarai kuwa, domin bayan ka ta amare da uwar gida mai burin sabuntawa, akwai katifar uniform da gidan asibiti, akwai ta masu ciwon baya, a gefe guda akwai ta 'yan makaranta, akwai kujerar katifa don shakatawa, da kuma soso don kafintoci masu son bin sahun ƙera inganci.
6: To ni ma mai gida fa gaskiya.
5: Na fahimce ki, za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform.
6: Ina godiya mai gida.
5: Za ku iya samun katifar uniform a ko'ina a faɗin ƙasar nan.
0: Masu sauraro, za ku iya sauraron mu duk inda kuke a faɗin duniya ta adireshin mu na www.rahamatv.com. Mai sauraro, bari mu buɗe labulen shirin namu na yau da takaitaccen bayani game da muhimmanci da falalar watan Muharram, wanda shi ne watan farko a kalandar Musulunci kuma ɗaya daga cikin watanni masu alfarma. Ga bayanin da Sheikh Alhassan Jibril Sayyid ya yi kan darajoji da muhimmancin wannan wata mai albarka.
7: Muna ɗaya wata al-Muharram, hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 448. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana baiwa da ni'ima da ya rayar da mu a cikin waɗannan kwanaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayani game da falala da abin da wannan kwanaki suke da su, da kuma irin abin da ya kamata duk musulmi ya yi kintsa ya tanadi domin su a cikin waɗannan kwanaki masu alfarma. Na farko dai akwai hadisi da Bukhari da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito daga sayyidina Abubakar, Allah ya ƙara masa yarda, ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum, kwanakin shekara watanni ne guda 12, kuma a cikin sa akwai watanni hudu masu alfarma, yace akwai watan Zulqa'da, akwai watan Zulhijja, akwai watan Al-Muharram wanda muke ciki kenan, wanda ya kama yau daya ga wata, kuma shine sabon shekara ta musulunci. To kuma sai wata Rajab da yake tsakanin Jumadul Akhir da kuma watan Sha'ban na kabilar Mudar. To wadannan shakka babu suna daga cikin watanni masu alfarma da nasi daga annabi sira da aminci tabbata a gare shi, kamar yadda ya tabbatar da haka a ranar jimban kwana, yace inna sana qadista daraka hayati yawm khalaqa Allahu samawati wal arda minha arba'atun hurum, tun daga ranar da Allah ya sai da sammai da kasai kuma akwai watanni hudu masu alfarma. To wannan hadisin ya fayyace mana subhanahu wa ta'ala da falalaina da alkhairai da kuma irin abubuwa da ake son musulmi ya runguma a ciki. Na daga cikin abin da yake tabbatar da falalan sa, akwai hadisi da aka samu daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, riwaya cikin Muslim, yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa afdal siyami ba'da ramadan shahrullahi al-muharram wa afdal as-salati ba'da al-fariida salatul layl. Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafificin azumi bayan ramadan shine azumin watan Allah mai alfarma na al-muharram da muke ciki. Duk watan musulunci babu wanda Allah ya jingina makan sa sai wannan wata da muke ciki. Saboda haka wannan ibara ne akan falalarsa, baya ga cewa dukkan watannin na Allah ne, to sai Allah ya idafa wannan watan zuwa gare shi. Sannan babu wata sallah mai falala bayan sallolin farilla sama da sallan da aka yi cikin dare. Saboda haka wannan farilla ne cikin wannan wata. Idan mutum ya azumci ranar 10 ga wannan watan, Allah zai kankare masa zunubin da ya gabata wannan shekara, za a kankare mutum zunubin shekara guda da ta gabata. Saboda haka wannan dina daga cikin tarin tuni na farilla, dori akan haka kuma yana daga cikin watanni masu alfarma wanda saba ma Allah, kamar yadda Ibn Munzir yake cewa saba ma Allah a cikin waɗannan watanni masu falala ba daidai yake da saban sa a cikin watanni wanda ba su ba. Haka nan da adabiyya a wurin Allah, a cikin waɗannan watanni ba daidai yake da adabiyya gare shi a cikin sauran watannin da ba su ba. Saboda duk abin da Allah ya tsara da falala, to kowane aiki a cikin yana nuna kuwa ne.
0: To Allah ya sa mu dace, amin. A nan kuma an yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta ƙara ƙaimi wajen yaƙi da matsalar shaye-shayen ƙwayoyi da sauran miyagun ɗabi'u da ke addabar matasa a faɗin jihar. Haka kuma an buƙaci gwamnati ta samar da kuɗaɗen ayyukan yi da shirye-shiryen dokar da kai ga matasan da ba su da aikin yi, domin rage zaman banza da kuma kauce faɗawa cikin ayyukan da ba su dace ba. Kiran ya fito ne daga bakin Tijjani Hassan Gwali, wanda aka fi sani da Atare Araba, inda ya bayyana cewa rashin aikin yi na daga cikin abubuwan da ke jefa wasu matasa cikin shaye-shaye da sauran munanan ɗabi'u.
1: Gwamnati ta daki kowane ɓari, kullum ana ta ƙoƙarin ‘yan iska marasa ji a kama su, a hukunta su, wasu a gyara musu halayya, su a kai su rehab, a yi musu kaza, su da mutanen kirki, an manta da su kuma ainihin mutanen kirki. Waɗanda ba su da sana'a a ba su sana'a, waɗanda aka manta da su a da da su cikin al'umma, su kuma waɗannan ɓata garin waɗanda za su iya shiryuwa a yi ƙoƙarin shiryar da su, a yi musu nasihohi, a ba su sana'o'i, sannan kuma a addabi masu sai da miyagun ƙwayoyi da kowane ɓangare, na cikin lungu da na cikin saƙo da na da na bakin ruwa da tashan mota da irin wajejen da duk da aga Black Spot area ce, an san su aje a fatattake su a hana su zama.
0: Shi ma komandan vigilante Ibrahim Muhammad ya bayyana cewa
8: Tafalashin gaba abubuwan wanda kullum yake ƙara yin yawa sakamakon unguwanni kowa ya riga ya naɗa hannunsa. Ya kamata a ce kowace unguwa muna cewa mu ɗauki wani salo nan mu haɗu mu gyara. Duk lokacin da yaran nan suka fito, ‘yan unguwanmu ne, ƙannanmu ne, mu ɗauko buyoyi mu kama su mu ladabtar da su. In kuma waɗanda za a nuna cewa a nema musu makaranta ne, a nema musu makaranta. Wanda za a nema musu aiki ne, a sa aiki ne. To yanzu kamata a ce kullum ka dinga matsa kallon a matsayin ɓata gari, baka nema musu mu. Da yawa yaran nan wani makarantar Islamiyya ce bai yi ba. Ba shi da tallafi. Wani makarantar boko ce biyu ba shi da tallafi. Wani kuma sana'a.
0: To Allah ya sa mu dace, ya kuma dawo da hankalin matasan mu kan hanyar daidai. A nan ma dai a yi shawarci musulmai da su rinƙa biyan kuɗin hakar kabarin mamatansu kafin a kai mamacin makabarta, maimakon masu haka kabari su rinƙa neman taimako bayan an binne mamacin. Idris Kasim Hausawa na da cikakken rahoton.
9: Wannan kira ya fito ne daga bakin limamin masallacin Hidaya da ke kundilar gandun albasa a nan birnin Kano, yayin wata ganawa da muka yi da shi akan haƙƙin musulmai dangane da makabartu. Malamin ya ja hankalin al'ummar musulmai masu hali da gwamnati akan yadda za su kula da makabartu.
10: Ina ƙara jin hankali su kansu waɗanda aka yi warsuwa lokacin da za a ce makabarta, tunda akwai masu aikin kabartan nan, akwai masu haƙa wanda su suke kula da wannan, kuma ba suna da iyali da nauyi, sun bar komai na sun zo wannan aikin suke yi. yi mana a dinga musu kyautatawa ta musamman kuma a dinga yi kafin a zo babu dadi kullun in an zo gunna mamaci lokacin da kowa yake masa addu'a kuma ana yawo da bokiti da waye ana a taimaka su haka fi sabilillah ba su da kaza ba kaza ba kaza wannan duka ci baye ne ya kamata wanda zai haka ma kabari ka biya shi haƙƙinsa kai da aka yi mutuwa kuma haka kawai ma a dinga kula da yadda za a kyautata musu amma babu dadi irin yadda ake mai da su kamar mamarata kuma gashi suna yin aiki wanda yake muhimmi wanda da yamma ba za mu iya wannan aikin ba wa kowa ne ke iya rayuwa a makabarta ya je ya zauna ya koyi haka in an zo da an faɗo an yi rasuwa kafin a zo su za su yi haka su dinka gani suna buƙatar taimako to ya kamata mu san cewa haƙƙi ne akan mu duk wanda aka rasuwa din da kuma ma wanda yake da hali kawai zai taimaka musu ya taimaka ko kuma ma'aikatan nan ɗan kaɗan ne me zai hana ko a unguwanni tunda za ka samu unguwa makabarta ɗaya za a samu wajen unguwa 30 duk in an yi rasuwa nan suke zuwa me yasa ba za a samu wani haɗin kai mai ƙarfi da za a dinga tallafa ana yin wani asusu da za a dinga ba su wani albashi na musamman ko wani abu da zai dinga ɗauke musu nauyin wato buƙatunsu da na iyalansu ba maimakon a zo a basu sai sun yi haƙa sun sha wuya sun gama suna yawo da bokiti wani ya ba da naira 50 wani na 30 wani 20 albashi mai kyau tunda kowaye ya mutu duk isarsa kowaye su suke haƙa inda za a binne shi ba wanda zai mutu ɗansa ya zo ya haƙa kabari don bai iya ma bai san yadda ake yi ba amma waɗannan da suka baya kamata gwamnati ta ba su kula ta musamman a kyautata rayuwarsu a tallafa musu
9: haka zalika su ma masu kula da makabartun sun bayyana mana irin abin da ya kamata al'umma su taimaka musu da shi musamman a lokacin damuna
11: suna Salisu Musa Yarinya ni ne mai wakilta wannan bangare daga lokacin ne da aka fara wannan ruwa da kawo yanzu mu aka ba wasu matsaloli da muka fara fahimta sakamakon ruwan ba ƙarfi ba da zai raza ƙasar da har wasu abubuwa za su riga faruwa amma wuraren namu ina da buƙatar ƙasa domin zuwa gaba ruwan nan in yi ƙarfi aka ce wasu abubuwa sun fara faruwa a gurin nan ba mu da ƙasa da za mu riba mu riga ɗan ciccike wayannan wurare da haka muke roƙo ga mawadata ne masu iko to Allah wajen namu ina da buƙatar ƙasa domin a halin yanzu dai maganar nan da nake mamu a wannan bangare na nan bayan kurku ba mu da asali ne kifa daya a zube ka aiki ne ga yan kasan nan tebura kwalika ne diban kasa da shauransu duk abin da abin da take bukata na kayan aiki wani abu mu duk ba sai mun bayyana ba kowa in ya zo gurin da ya sa akwai abin da gurin yake da bukata
12: sunana Buhari Ilyas ko ta makabata da irin tata musamman yanayin da muna wani zai ce maka hanya wani zai ce maka kasa wani zai ce maka lambatu da dai sauran abubuwa to ya kamata al'umma su shigo a wannan dan lokacin su shigo su dafa makabar alhamdulillah mu musamman nan makabata taro ne alhamdulillah muna da yawan sololi da fatulu a ciki so amma kuma inda kusan gidan yake sakar yawanci akwai wasu iskaki din mata dan fafada mana da wasu sololin to muna da buƙatar da Allah al'umma mai sunanci ne mai danya shi da dutse haka da Allah wanda yake gaggaje zuwa ya taimaka muna da buƙatar da Allah azuwa dan ta taimaka mana yawanci sololin mu sun fadi ba amma kuma iyana makabata taro ba akwai makabartin da kusan wannan yanayi na damuna ya saka iska ta takaka da wasu sololin
9: ya kamata dai yadda kake gina duniyar ka ka gina lahirar ka fiye da haka Idris Kasim Hausawa ku karkada kunnuwan ku ku sha labari
13: labbaik allahumma labbaik
14: alhamdulillah gaskiya na ji dadin wannan tafiya da nayi babu wata matsala da na samu a wannan lokaci
15: kai abban magir wani kamfani ne kake ta yaban sa haka
14: ai wannan aikin kamfanin AMT Global Travel and Tours Limited ne shi ne nake ƙara jinjina musu wajen iya shirya tsarin tafiye-tafiye da karamci
15: ai kuwa na ji ana batun wannan kamfani ne AMT Global Travels a faɗin kasar nan
14: shakka babu kamfani ne da ya shahara da burkasa wajen shiryawa al'umma zuwa aikin haji da umara kana kuma da samu wa matafiya masauki masu gani da fada da
16: hayani
14: umma ga titi ba a bar su a baya ba wajen sayar tikitin jiragen sama na Egypt Air Saudi Emirates Ethiopian Airlines da dai sauransu hadi da kai ku duk inda kuke so a fadin duniya
15: za ku samu wannan kamfani na AMT Global Travel and Tours Limited a lamba uku kan titin biyu kenan nan house
17: kusa da gidan Murtala daura da gidan man NPC a kanan dabu dan karin bayani a kira 080-360-271 ko 080-233-7171
13: daga walmul la sharika.
16: Kai ka kai ka kai cancadi me gida a ina ka samu wannan atamfar ka san ban taba ganin irin wannan design din ba
18: ke dai bari to kallu wannan
16: amma wannan swissless din ya dake ni wannan shi zan saka ranar fitar biki kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya
18: wannan kaya ki kwantar da hankalinki a wasai investment na siyo su domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau inganci kuma one in town
16: ai kwana ga zahiri domin ko ban taba ganin irin wannan design din ba
18: kinga suna da atamfofi na kecere ne ga less swissless holland sofa gezna abaya da sauran dukkanin nau'in su turu masu daukar hankali
16: ba shakka to a ina za mu samu wasai investment
18: suna nan a dab da filin parking wasai house kusa da access bank ko kuma gidan pauziya ko kuma dukkanin rassan su dake cikin kasuwar kantin kwari
19: to madalla baraka mu dawowa a nan kuma wani lamari ne da ya zama babban darasi ga masu sana'ar POS da masu harkokin kuɗi wanda ya faru a ƙasar nan inda wata babbar kotun tarayya ta yanke wani mai sana'ar POS a Maiduguri hukuncin shekaru 20 a gidan yari saboda alaƙarsa da hada-hadar kuɗaɗe da suka shafi ta'addanci Umar Bashir wanda ya bayyana kansa a matsayin mai sana'ar POS da kuma sayar da turare da man shafawa ya amsa a gaban kotu cewa ya karbi naira miliyan 5 daga wani mutum da aka bayyana a matsayin dan Boko Haram mai suna Ibrahim Mudu daga nan kuma ya tura kuɗin zuwa wani asusun banki kamar yadda aka umarce shi abin mamakin kuwa shine duk wannan aiki da yayi ladan da ya samu bai wuce naira 20,000 ba sai dai wannan 20,000 din ta zama sanadin yin shekaru 20 na rayuwarsa a gidan yari bayan ya amsa laifin da kansa mai shari'a binta Fatima Nyaku ta yanke masa hukuncin daure shekaru 20 ba tare da zaɓin biyan tara ba tare da umurtar cewa a fara kirga hukuncin tun daga shekarar 2025 lokacin da aka kama shi wannan hukuncin ya sake nuna cewa idan doka taimakawa harkokin ta'addanci ba karamin laifi bane koda mutum bai dauki makami ba wani lokacin mutum yakan ga kuɗi ya zo masa cikin sauki amma baya tsayawa ya tambayi kansa daga ina kuɗin suka fito ko kuma me za a yi da su darasin da ke cikin wannan labari kuwa shine ba kowace riba ce ke da albarka ba wasu kuɗaɗen da ake ganin sun zo cikin sauki na iya zama hanyar shiga matsalar da za ta dauki shekaru ana nadama a yau 20,000 gobe kuma shekaru 20 wannan kuma babban abin tunani ne ga duk mai gudanar da harkokin kuɗi a cikin al'umma
20: ha gaskiya na ga duka cikin mutane sai kuma mutum sai da ya dinga kashe kuɗi baya da nisa kuma magana nake ta makarantar yara kin shi
21: kai ne an baka shawara ka canza musu makaranta amma haƙi
20: to in na canza musu makaranta a kai shi na
21: Party Success International Academy mana domin kuwa a Party Success International Academy za a koya wa yaranka karatu ba tsoro ba ya ojori
20: class
21: makarantar da ta hada da day and boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har da senior secondary ga kuma islamiya tare da tahfizi Qur'an inda yaranka za su haddace alqur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar dogaggun malamai
20: to kin ga dole mu yi na kiran abuji
21: sai nan a Na'ibawa a wasan Sa'adatu Union College Zaria Road Kano za ku iya tuntuɓar directorin makarantar a Hajji Bada AA Road ko Dr. Isa Bala a kan lambar waya kamar haka 0800 2611 2 haƙƙin mu ne mu kula da ilimin yaran mu
19: to ana kuma baya ce ta ihu inda jami'in nan da ke kula da asusun ajiya na makarantar School of Health Technology Kano Yahaya Jafar ya musanta dukkan zarge-zargen da aka ce yayi ga wasu sassa na makarantar cewa shugaban makarantar ta sanya su sun bude wallet account ana karɓar kuɗaɗen ɗalibai alhalin ya saba wa tsarin gwamnatin Kano na TSA ga cigaban rahoton da Rabi Soroki Kura ya hada mana
22: a ganawar mu da Yahaya Jafar ya musanta cewa da sanin sa aka fitar da waɗancan bayanai na cewa ya shigar da koke ga hukumar karɓar korafe-korafe da hana cin hanci da rashawa ta jihar Kano domin ta bincika waɗancan gunduma-gunduman zarge-zarge na kirkirar asusun ajiyar kuɗaɗe na wallet account a sassa daban-daban na makarantar ta School of Health Technology Kano inda yace ko kusa ko alama bai san wancan zance ba Yahaya Jafar wanda muka yi doguwar tattaunawa da shi amma bai yarda faɗi muryarsa ba, ya ce wasu makiya ne suka kirkiri wancan batu amma ba da yawunsa ba, domin babu inda ya shigar da koke akan wani batu mai kama da hakan. Hakanan Yahaya Jafar ya yi kira ga hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da hana cin hanci da rashawa ta jihar Kano da ta yi wa Allah da annabinsa ta yi watsi da wancan batu, domin babu ƙanshin gaskiya a cikinsa. To Allah ya kyauta, kuma dama an ce matambayi baya ɓata. Rabi'u Sadauki Kura, ku karkaɗa kunnuwanku.
19: To wannan kenan. Daga fannin tsaro kuwa, ministan tsaron Najeriya Janar Kristofa Musa mai ritaya ya bayyana aniyar gwamnati na kai wasu fitattun masu tasiri a kafin sada zumunta filin daga. Manufar shirin ita ce baiwa masu tasirin damar ganin irin ƙoƙarin da jami'an tsaro ke yi da idanunsu, tare da isar da su yi hambayane ga al'umma. Bari ne Gum da Bakku da Idris Kasim Hausawa domin jin cikakken rahoton.
2: Bayan da aka jiyo kalaman tsohon hafsan sojojin Najeriya Kristofa Musa akan cewa 'yan social media da suke maganganu akan sojoji da kawo zaman lafiya a arewacin Najeriya da Najeriya gaba daya, hakan da ta sa Kristofa ya ce za a fara ɗaukar masu tasiri a kafafen sada zumunta na social media zuwa filin daga. Hakan ta sa al'umma da dama ma'abotan kafar nan ta sada zumunta ta social media suka ringa hada fasahan nan ta AI, inda ta ringa ba su kaki da bindiga da aikin kai tsaye. Za a hangi mutum a daji suna furta bayani a rubuce cewa mu fa mun shirya ko yanzu a tafi. Wasu daga cikin al'ummar jihar Kano sun tofa albarkacin bakinsu akan wannan batu.
10: Kristofa Musa ya yi wannan magana ce a cikin ɓacin rai, saboda yadda al'umma suke ganin kamar su sojoji ba sa yin wani kataɓus a abin da yake faruwa. Kuma duk wanda ya san maganar da yake nufi, ai ya san ba da gaske yake ba. Kuma magana ta gaskiya, 'yan social media suna ɗaukan abin ne kowa da yadda yake ɗaukansa. Wani yana ɗaukansa tsakaninsa da Allah, abin yana damunsa a ransa, kuma yana kishin a arewa da ma ƙasar baki ɗaya. Wasu kuma suna yi ne saboda a jam'iyyar da yake ciki ko jagoran da yake bi ba su ne a mulki ba. Duk wannan abin da ake yi, wani inda jagoransa ne ko magana ba zai yi ba, zai shiru ne zuba ido. Amma da gaske wasu suna yi da gasken gaske har ga Allah a zuciyarsu, suna jin kishin abin, ba sa jin daɗin abin da yake faruwa.
2: Ai kuwa daman Hausawa na cewa hannu da yawa maganin ƙazamar miya. Idris Kasim Hausawa, ku karkaɗa kunnuwanku ku sha labari.
19: Allah ya sa mu dace, amin. A nan kuma rundunar bijiranci da ke unguwa uku ta samu nasarar cafke wani mutum da ake zargi da harkokin safe-safe wanda ya fito daga jihar Jigawa. Rahotanni sun ce an kama mutumin ne a yayin da ake zargin yana gudanar da wasu ayyuka da suka shafi safe-safe. Ga dai rahoton da Shamsu Muhammad Kundila ya rawaito mana.
3: Sunana Adamu Abubakar, a fiya-fiya maganin kwari, zonal komandan na rundunar bijiranti da ke nan anguwa uku yamma. Mun same shi ne mun kama shi a wani kango inda yake tsafe-tsafe da layoyi da muka ga yana yin wani tsafe-tsafe a cikin kangon a wani gidan tururuwa. Ya tsaya yana wani tsafe-tsafe, ya fito da wannan abin yana yi. Allah ya taimake mu ka samu mu kama shi. Matakin da za mu ɗauka yanzu za mu miƙa shi ga hukumar Hizba, insha Allah. Kuma abin da muke kira ga masu harkar tsubu ko 'yan bori su dinga kiyayewa, domin wannan abubuwan ba ƙaramin musiba wani yake jawowa. Ka je ka ce mutum ya kawo maka gashin mutum ko wani abu, to wata ranar ka ce ba ya kawo maka wani abu na cikin sassan na adar zai iya kawo maka. Ba abinda muke hanawa ga wannan abun, masu yin wannan abun in sun ji so su kiyaye, su tabbatar yadda aka kama wannan su ma za a iya zuwa kansu, insha Allah a kama su. Allah ya kiyaye, kuma Allah ya ba mu nasara. Kuma abinda muke kira ga mutane, da abin da ya rame ka, ka dinga sa Allah a al'amarinka, kana roƙon Allah, Ubangiji zai kawo maka mafita duk wani abu. Amma tafi wani wuri a je a baka wani abu da za a ce ka kawo wani abu na jikinka ko farci ko wani gashi ko wani rigarka, kasa za a yi maka wani abu don guje wani abu wanda zai maka bai kai mahaliccinka ba. Kai ma ka roƙa abin da zai roƙa a gurin mahaliccinka zai baka, ba ne shi ma ba wurin Allah zai roƙa ba, kaucewa hanya ya yi. Wani mutum zai ce a bashi wani abu da sauransu ko sassan mutum ko riga ko wani abu, yanzu zai haɗa maka wani abu don wani tsari ko don wani abu, duk shirme ne. Ba wani tsari da ya fi mutum ya zai kama Allah ya tashi cikin dare ya dinga gaya wa Allah buƙatocin shi. To duk wani abu indai kana yi manan Allah da babu abin da zai ga bayan ka, alfarman manzon Allah. Abin da muke kira ga mutane su dinga kiyayewa, Allah ya kiyaye, kuma Ubangiji Allah ya kare mu.
4: To kai a sunanka? Auta.
5: Na ina ne kai?
4: An jigawa.
5: An kama ka a wani state aka kama ka?
4: Kano.
5: Me muka same ka da shi?
4: Da gacin mutum wani wanda wani ya kawo mu da laya.
5: To me za ka yi da shi?
4: A kan na yi masa ɓangaren tsari a kan.
5: Ka san inda ya samu gashin?
4: Ban sani ba.
5: Kai maganin ne me kake badawa?
4: Magani ina bada na ɓangaren sammu. Ko jifa. Ko mutum yana samun abu bai ya zama hannunsa. Ko wanda ma ya kama.
5: Duka na bada magani.
4: Duk in Allah ya yarda na bada.
5: To wannan ne gashin mutum ne gashi an kama ka da shi da layoyi ko?
4: Haka ne.
5: Wani ne ya kama ka don ka haɗa mai maganin?
4: Wani ne ya kama.
5: Da gashin mutum ne ka tambaye shi idan ya samu gashin?
4: Wallahi ban tambaye shi ba, amman dai ya ce mun da aiki.
6: To Allah ya kyauta. Wannan kuma da shi za mu ja labaran shirin namu. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma. Da ka fatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku. Da ma abokan aiki na Tukul S Tukul Shamsu Muhammad Kundila, Abubakar Sabiu Karkasara, Salisu Gamuci, Salisu Hussein Usman, Idris Kasim Hausawa da kuma Kabila Abubakar Sheshi. Rabiu Sarauci Kura shine jagoran shirin. Sai ni da na shirya na gabatar Usmani Ibrahim Bacci nake cewa Allah ya sada mu da alkhairi.

0: 97.3 Rahama Radio.
1: Gamnan tafi.
2: Ko da ma yau a ce waɗannan mutanen da suke hankuran su zama shugabanni ko a tiku ko kuma obi ko ronkoso ko da su suka karɓi ƙasar nan sai an ɗauka wani shekara 25 ba su iya gane kan ƙasar ba. So don haka siyo shugaban ƙasa na yanzu Bola Ahmed Tinubu adalci kuma su yi addu'a idan 'yan ƙasa ne su na gari.
3: Ko ba sa zaɓe kuma wallahi mu mun so kwankwasan ne ma ya fito da kansa da ake cewa ƙuri'unmu 15,000 dukan muna yawan faɗa gawunan muka zaɓa yau gawunan da muka yi wahalarci shi ne fitanen za a yi amfani da shi a ga ƙarshen malam shekaru to muna gaya musu su sani malam Ibrahim shekaru jihar Kano tasa ce.
4: Wanda ya goya kare to ya san yadda zai yi da bakinsa yau gashi nan kun ɗauko kwankwaso yau sanata Rufa'i Sani Hanga babu sanata babu deputy gwamna duk wannan fankamar da ake yau gashi nan injiniya Rabi Musa kwankwaso ya haɗa ku ya hana ku takara.
5: Gwamnatin nan mai zango daya wadda za ta bar mulkin Allah da baɗi yanzu alƙawarin ta ce wa mutane akan harkar ruwan sha harkar ilimi kaga 'yan mata sun yi kwanji saboda ɗiba ruwa don mai wannan kwamitin ba su fito sun ce mutane su fito ga nagar a zo a zaɓa ba don haka harka ce ta kasuwar buƙata kuma mun san kurkur.
1: Guda ka ce mu. Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na harshen ka alƙalinka shirin da kan bayi wa 'yan siyasa daga jami'u daban-daban damar baje kolin ra'ayoyinsu na ƙashin kansu bisa tsari irin na demokaradiyya kamar yadda kundin tsarin mulkin wannan ƙasa ya ba da dama ba tare da ƙetare iyaka ba. Jam'iyyar Hamayya ta ADC ta ce tikitin takarar shugabancin ƙasa na Alhaji Atiku Abubakar da wanda zai yi masa mataimaki tsohon ministan sufuri Rotimi Amechi shine tikitin da zai iya takarawar da al'ummar ƙasar nan ke buƙata wanda zai tabuka abin a zo a gani sabanin na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu. Tunna bayyana ne ta bakin sakataren yaɗa labaran jam'iyyar ADC na ƙasa Malam Bolaji Abdullahi wanda ya ce jam'iyyar tasu ta yi amana cewar wannan tikitin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar ADC wanda ya haɗa da Atiku Abubakar da Rotimi Amechi ba wata tantama zai kada shugaba Bola Ahmed Tinubu a babban zaben shekarar 2027. Sakataren yaɗa labaran jam'iyyar ADC na ƙasa Bolaji Abdullahi ya bayyana hakan ne a yayin wata tattaunawa da aka yi da shi inda ya ce jam'iyyar ta aminta da cewa kowanne ɗaya daga cikin masu neman takarar shugabancin ƙasa a ƙarƙashin inuwarta zai iya samar da shugabanci mafi kyau fiye da wanda gwamnatin APC mai mulkin ƙasa ke yi. A cewar mai magana da yawun jam'iyyar ADC haɗakar Atiku Abubakar da Rotimi Amechi wata ƙwararriyar shigifa ce wadda ke da damar iya lashe babban zaben shekarar 2027 duba da yadda gwamnatin APC ƙarƙashin jagorancin Tinubu ke shayin kaurakar da jam'iyyar ADC ta shirya.

0: gabanin babban zabe mai zuwa. Malam Bolaji Abdullahi yace jam'iyyar ADC ta yi amanna cewa duk wanda ya tsaya takara a dandamalinta, ko Atiku Abubakar, ko Rotimi Amechi, ko kuma Muhammad Hayatuddin, tabbas zai iya takarwar gani fiye da wanda shugaba Tinubu ke takawa a halin yanzu. Sakataren yada labaran jam'iyyar Hamayya ta ADC Bolaji Abdullahi yace a don haka ba su yi mamakin irin shirin makarkashiya da makircin siyasa da suka fara bayyana ba a wannan gaba mai cike da sammatsi da aka fara gudunya da kanin wani a fagen harkokin siyasar wannan kasa. Kodai yake Bolaji Abdullahi ya ce jam'iyyar ADC za ta kasance cikin takardar kada ƙuri'a a babban zaben shekarar 2027, kuma nan ba da jimawa ba za ta gudanar da babban taro domin gabatar da tikitin takararta na shugabancin kasa ga al'ummar kasa baki ɗaya a hukumance, wanda hakan zai baiwa 'yan kasa damar su yi mata kara a kakar zaɓe mai zuwa ta 2027. Batun na Bolaji Abdullahi na zuwa ne a gabar da ɗan takarar shugabancin kasa a inuwar jam'iyyar ADC Alhaji Atiku Abubakar ya kalubalanci hukuncin da babbar kotun ƙasa ta yanke da ke umartar hukumar zaɓe ta ƙasa INEC da ta soke rijistar ADC da ma wasu jam'iyyun hamayya hudu. Alhaji Atiku Abubakar ya bayyana hukuncin a matsayin babban karan tsaye ga tsarin mulki na demokaradiyya da kuma wani sabon shiri da aka tsara da zummar ƙare ƙarfi da karsashin 'yan hamayya da ke kalubalantar irin ragon shugabanci da ake yi wa al'ummar ƙasa. To sai dai magoya bayan jam'iyyar ABC mai mulkin ƙasa irin su mashawarci ga gwamnan Kano kan harkar yada labarai Honorable Ahmad S. Alwa sako yake aikawa jam'iyyar hamayya ta ADC da 'yan takararta na shugabancin ƙasa.
1: Nakan ce wannan jam'iyyar tsautsayi ce, kada mutane su saki jiki a cikinta domin komai zai iya faruwa. Idan ka kalli abin da ya faru ga ita jam'iyyar ADC tun da farko, magana ce da aka fara akan shari'a, kuma tun da ta fara da fitina, ta fara da rigima, ta fara da shugabanni guda biyu wanda kuma har aka zo gabar da shugabannin nan guda biyu suna nan ba a samu daidaito daga kotu ba, kuma duk duniya ta shaida cewa babu wani abu da aka shigo da shi na son zuciya a shari'ar ADC face abin da yake faruwa na gaskiya. Duniya ta yarda cewa duk abin da ya faru ga ADC yanzu ba son zuciyar wani bane, dama can wannan abin yana nan, kuma su ma sun kwana da sanin cewa ana shari'a, kuma shari'a mace ce da ciki takan iya haifar da komai. So koda waɗansu sun ce kaza ko ba su ce ba, ko 'yan majalisa sun buƙaci haka ko ba su buƙata ba, akwai masu shari'a. So maganar wani mutum ya fito yayi kalma ko ya nuna cewa ana so ne a yi musu fin ƙarfi, ko a nuna cewa ana so a danna su a tikuri, ko a nuna cewa jam'iyyar APC ce take da hannu wajen wannan magana banza ce, mu ba mu da ruwa da tsaki da wannan magana ce ta ko kuma duk wanda ya isa kasan nan an taɓa masa shari'a, duk wannan abin da ya sami jam'iyyar ADC da jam'iyyar NDC a nan gaba ma idan ta fada, kar wani mutum ya kuka da wani illa iyaka, abu ne da ya shafe su kuma suna da masaniya abin da ya faru ko zai faru suka fada ci. Kuma magana akan abin da ya shafi harkokin tsaro, gwamnatin mu ta jam'iyyar APC ko mutum baya so zai yadda cewa jami'an tsaron kasan nan da dukkanin waɗanda suke da hannu wajen harkar tsaro suna bakin iya kokari. Ai ana kallo cewa ba fa lalle mutane ne kadai ma hula ake kashewa ba, ya kai labon din da har sojoji kuma generals akan zo su rasa rayukansu da yawa akan irin waɗannan abubuwa. Ni kuma na yi imani da cewa da wahala jami'an tsaro su je su yadda a ce kawai za a yi amfani da wata dama a dinga kashe mutanensu suna ji suna gani, da haka suna bakin kokari. Kuma mai girman shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya fara saita Najeriya, na farko abin da ya fara yi cewa a zauna ƙasa ɗaya al'umma ɗaya. Wani bangare a Najeriya fa sit at home suke yi, magana suke na ma kar ma a yadda ƙasar ta zama guda ɗaya. Ya yi kokari ya daidaita wannan. Bola Tinubu ya zo ya magana akan canjin kuɗi, ka zo kuɗin nan babu su, kana yawo da dala a aljihunka, ka rasa inda za ka je ka samu naira. Sai dai ya zo ya daidaita al'amarin kuɗin nan, ya ce sabo da tsohon kuɗi ya amince a ci gaba da amfani da su. Da abu ya faru akan tsaro, zai kira jami'an tsaro zai zauna da su, menene kuke da buƙata? Ko da ma yau a ce waɗannan mutanen da suke hankuran su zama shugabanni, ko Atiku ko kuma Obi ko su Kwankwaso, ko da su suka karɓi ƙasar nan sai an ɗauki tsawon shekara 25 ba su iya gane kan ƙasar ba. So don haka siyo shugaban ƙasa na yanzu mai Bola Ahmed Tinubu adalci, kuma su yi addu'a idan 'yan ƙasa ne su na gari, mu haɗa kai guri guda mu zo mu tunkari abin nan, ba magana ce na gwamnati ita kaɗai ba.
0: Mashawarci ga gwamnan Kano kan harkar yaɗa labarai kenan, Honorable Ahmed S. Arwa. Bari mu dawo bagen sha'anin siyasar karan ɗungurungun don jin irin wainar rada ake ci gaba da toyawa. A nan dai magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau daga karamar hukumar Gezawa ne suka kaiwa shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan Sardaunan Kanan Alhaji Kabir BBC da ala ziyarar jaddada goyon baya ga shugaba Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da kuma sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau kamar yadda jagoran tafiyar Comrade Abba Tsamiya babba ke shaidawa duniya.
2: Mujaddada aqidar mu na tafiyan mai girma Malam Ibrahim Shekarau Sardaunan Kano dan takarar Senator namu na Kano Central insha Allah 2027 tare da tafiyan mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu izinillahi. Mu matasan Tsamiya babba mun ce Malam Ibrahim Shekarau ya je kwanta gida ya bacci insha Allah kafin karfe 9 na safe an kawo mazabin baki daya na Tsamiya babba Sardauna kai mulki mun gani dukkanin wani mutum da ke cikin garin Kano ya shaida da mulkin ka mulki ne na jama'a na al'umma baki daya dan haka mai girma Sardauna a ga mai gwamnatin Kano Abba Kabir Yusuf mu matasan Kano mun yi kididdiga mun tabbatar cewa cikin kaso 195 mu ne jama'an APC ke da wannan ƙuri'un baki daya insha Allah mu maka alƙawarin kawo wannan kujerin naku da kuke kai mai girma Sardauna mun ba ma Honorable Kabir BBC amanar mu insha Allah za mu je mu yaki iyayenmu za mu kawo mazabin mu baki ɗaya bi iznillahi. Al'ummar Kano yanzu ne za su tabbata maka da yinka da suke domin kai mun gani ka zauna da mutane lafiya sannan ka taimaki al'ummar mu na Kano baki ɗaya da mazabin mu ka mana aikace-aikacen jin kai barayin lafiya barayin asibitoci da makarantu baki ɗaya titina ga sunan muna buƙatar ka zo ka ƙara renewin din su wanda suka lalace domin kai din kai domin kai muke fatan ka zo ka ci gaba insha Allah. A mai girma gwamna Abba Kabir Yusuf abin da yasa muke son ka muke ƙara kaunan ka so da halinka yazo daya na babanmu ubanmu mahaifin wato Sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau.
0: Comrade Abba Tsamiya babba na yi da jawabi shugaban gamayyar kungiyoyi magoya bayan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau Alhaji Kabir BBC da lane ya miƙe yayi karatun baya kan sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau ko da dai amma
3: zan yi tuna shekara ta 2003 lokacin da ake zaben ka idan mutum ya dangola ƙuri'a sai ya ce Allahu Akbar saboda ya yarda cewa zaka zo ka taimaki addinin musulunci kuma da ka zama gwamna kai iyayenka domin kare mutuncin addini shi yasa ake kiranka da gwamnan musulunci. To yanzu kanawa sun ce kai ne sanatan musulunci domin zaka je ka kare mutuncin addini zaka kare mutuncin al'umma zaka kare mutuncin arewacin Najeriya zaka kare mutuncin Hausa Fulani sa da kuka zo wannan ziyara ku sani Sardaunan Kano wato Allah ya yi masa baiwa kala-kala baiwar da Allah ya masa shine hakuri kawaici san nasa san ne kaunarsa ga zumunci aka yi rasuwa unguwarmu Sardaunan Kano tun daga unguwar Malungun Dala aka yi koma ita makabartan mu ta Dala aka binne marigayi wanda masoyinsa ne mai kudi da lati wannan abin ya sa mutane sun ji dadi kuma mutane wanda ba sa zabi ma sun ce za su yi zabi so ina so in ga muku matasa ba abin Sardaunan Kano a lakanta kuma ba abin Sardaunan Kano a rasa makoma mutum ne wanda kullun abin da yake tambayar mu mu rike masa masoya domin idan an samu daman nan za a zo a ramu alheri da alheri sai haka ku je ku ci gaba da aiki Malam Ibrahim Shekarau a yanzu alƙalaman da suke a ƙasa yana da ƙuri'a kashi 100 yana da sama da 95 kogo ba sa zabe kuma wallahi mu mun so kunkusan ne ma ya fito da kansa da ake cewa ƙuri'un mu 15 dukan munna yawan fada gawuna muka zaba yau gawunan da muke wa shine ke tunanin za a yi amfani da shi a ga karshen Malam Shekarau to muna ga ya musu su sani Malam Ibrahim Shekarau jahar Kano ta sace shi kunkusu ya fidda dan sa mataimakin gwamna me girma gwamna ka daga hannu kai Allah godiya wancan na gurzo wanda komiyansa ba a gani saboda ruwa yau kuma an dako dan lele won shine zai zama mataimakin gwamna an mai da Kano awalaja ta zama gado to kanawa ku tashi ku yi hattara domin mulki ba gado bane
0: batutu wannan Alhaji Kabir BBC da lana zuwa ne yayin da sakataren tsaya da kafar ka AA Zaura Organization Ibrahim mai shinku tabarkin alkhairi ke yin kira ga shugaba Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf sai dai kannan zamiya da zango a karamar hukumar taruni gurin taron ba da tallafin kudi domin aikin sanya babbar kofa unguwar Darmanawa Tudun Fulani dan inganta harkar tsaro gurin dai dan takarar majalisar tarayya na jam'iyyar APC a taruni Honorable Malam Nasir Mjaoji ne ya aika da su kamar yadda za ku ji daga bakin wakilin sa Honorable Ibrahim Golden Chia.
4: Mu da mamu abin da muke bukata kenan. Duk wanda zai zo gurin mu kai zo mana da bukata kansa. Zo wannan bukata ta al'umma. Kuma Allah ya dabara mu jikiri akan sa ba na gudanar da wannan. Mun san wannan mutanen da zo ne kuma wannan abu gaskiya ba mutane ne wanda suka zo da wasa ba. To ala kulli halin abin da nake magana shine dadi ba dadi dole mu tsaya mu tun kanmu kanmu. Shi duk abin da ya taso na community ya zama wajibi ko an zabe ka ko ba a zabe ka ba dai kana da halin da kuma ka. Amma wanda aka zaba shine wani ala su kuma ba su in dai ka ci zabe to ka zo an kana da manyan da mutane saboda duk mutum da yazo neman gudun baka ba ruwan ka ta wannan yake wanda shine tsarin siyasa babban matsalar da kuke samu nan shine ana ba yara da mata suna abin da suka dama ranar zabe duk lokacin da ka zo ranar zabe za a ga wani babba cewa ya tsaya a wurin zabe ya ce a'a wani da ya taimake mu shi zabe duk da ido wahala kana da yanci ka kare abin kuma ko kai ma na da hakki a kanka domin in ka sa kai an zabe shi hanyar Allah ta cewa mutum na abin da ba ka zai ninka ba amma ko in bai je ba to ba za ka sake koma gurin sa ba Allah ya baka dama da za ka kuma ka shigo da shi cikin tsari jawoji ya fara wannan tsari fiye da shekara shi da muka fara wannan tsari tun ma ba shi da abin siyasa mu muna da yadda cikin da muka zo kusa da shi muka ce har ka siyasa ka zo ka shiga siyasa domin mun ga halin ka da kima ka ga kana saka taimaki mutane tun da kana saka da mu ka shigo cikin tsari da wanda tsari ne yana da ta ba komai wallahi za mu iya kuma da zo da ikon Allah komai da duk kalubalen da muka samu yo alhamdulillah mun ji wannan ne sallah to yanzu kuma muke so mu kwanta sa kofar ko ku za ku buɗe kofar wannan kofar min yi ta mun rufe ta yanzu wannan da za a zo ita ce za mu kuma sa buɗe ko kuma ɗan dangole mu za ku ka za ku wani shin wake da commitment sun ce mun tabbas ne ba ka wani ku bukata domin mu da ma abin da muke bukata kun ga mun ga mu ba mu son mutum ne individual ko kuma zo neman ta mu na saraka sa
0: Honorable Ibrahim Golden Chia na rufe baki shugaban kungiyar tsaro na unguwar Darmanawa Tudun Fulani Alhaji Zakar Bagwai ne ya dora da jawaban godiya ga adan garin kasar Hausa Malam Nasir M Jaoji bisa gudunmuwar kuɗi da ya aiko domin sanya babbar kofa unguwar da zumar inganta harkar tsaro
5: hakika harkar kungiya a unguwar nan tsohuwar magana ce kuma ina tabbatar wa da manyan bakin mu cewa daga shekara uku zuwa yanzu yunkurin da aka yi musamman karkashin shugabancin Dr. Garba duk wannan tunani da ake na abubuwan nan ba sa function wallahi sun canja sanin kowa ne ba abin da ya fi damun al'ummar jihar Kano da ma Najeriya gabaki ɗaya ba a yanzu din nan illa harkar security idan akwai matsala a cikin al'ummar ka za ka iya taimakawa akwai da al'ummar nan kake yin komai to ka nufa kai ne matsala yayin da muke samun tagomashi irin wannan gagarumin ta goma shi daga fitaccen dan siyasa fitaccen mai kishin al'umma insha Allah sai dai a dora gaba abubuwa ba za su yi baya ba wannan ta goma shi da aka samu wallahi bai mamaki ban san Nasir Aminu Jago Jafasina ne ba amma na san shi na gan shi taba shi ne kawai ban yi ba domin yana ko ina in ka tafi gidajen radio Jagoji gidajen talabijin Jagoji social media Jagoji kuma Allah ya yarda za mu tabbatar muku mu ma Jagoji Allah ya kawo ranar zabe domin idan mutum kafin ai tafiya ya kama ka dan garin da za ka yi kai ka san aka kama hanya ya zai amma yi wanda za ta kama to haka muna tabbacin cewa irin sa Najeriya take bukata irin sa jihar Kano take bukata musamman kuma wannan taimako da yayi wanda zai taimaka wajen inganta harkar security ba abu da bandi amma akwai abin da yake ce mana tuwa kwarya wanda shi ma masifa ce kamar banditry yadda yaran mu suka lalace ina kira ɗan siyasa a tsaftace siyasa kuma idan akwai mutane a kelai irin su Jaoji mun tabbata siyasa za ta muna fata idan lokacin campaign ya zo za a yi campaign irin na da taku wanda ba za a zama wani mutunci ba za a samu shugabanci tsarkakakke wanda ake bukata kuma insha Allah mu dai wallahi ba jihar Kano kadai ce ta samu nasara ba irin wakilcin da zai yi a sama zai taba dukkan abubuwan da suka rame mu
0: shugaban kungiyar tsaro na unguwar Darmanawa Tudun Fulani kenan Alhaji Zakar Bagwai daga yankin karamar hukumar Tarauni ku zo mu sake komawa bangaren jam'iyyar ta APC inda muka karɓi bakuncin jagoran yan gwagwarmaya magoya bayan Abba Gida-gida Shamsu Yakubu wanda ya shigo yana bayyana cewa tsaye da sanata Dr. Malam Ibrahim Shekarau a matsayin dan takarar sanatan shiyar Kano ta tsakiya an sanya kwarya a gurbinta ko da yake ya aika sako ga gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf
6: farin cikin mu mu masu bukata ta musamman da aka tsaida Dr. Malam Ibrahim Shekarau a matsayin sanatan Kano ta tsakiya an maida ƙwarya a gurbinta domin mu masu bukata ta musamman muna tunawa da alhairai da tagomashin sardaunan Kano da dama a gurin mu masu bukata ta musamman ina iya tunawa a lokacin Malam Ibrahim Shekarau ne aka samar da ilimi kyauta ga masu bukata ta musamman da kuma ƴaƴansu a lokacin Malam Ibrahim Shekarau sardaunan Kano aka samarwa da sarakunan masu bukata ta musamman motoci 44 local government da na state gaba daya a lokacin Malam Ibrahim Shekarau sardaunan Kano aka samar da kiwon lafiya ingantacce ga masu bukata ta musamman a lokacin sardaunan Kano ne aka fara kirkiro SS kudin da guda aka bashi office aka bashi mataimaka duk a zamanin sa kaga kuwa mu masu bukata ta musamman ba za mu manta da gata da tagomashi da shi mai girma sardauna yayi mana ba wannan shi yasa nake kira ga dukkanin ƴan siyasa daga na jihar Kano zuwa na ƙasa baki daya ku sani cewar siyasa fa biki ce Malam Ibrahim Shekarau sardaunan Kano yayi wa masu bukata ta musamman biki yanzu mu za mu rama masa biki za mu yi tallan sa da lokacin mu da duk abin da Allah ya ba mu amma fa duk wanda bai yi mana ba ba za mu rama biki ba fani da wannan dama in kira ga mai girma gwamna mu fa masu bukata ta musamman da muka biyo ka daga jam'iyyar NNPP zuwa jam'iyyar APC ka sani cewar ba mu sharbu roman demokradiya ba ba mu san ana gwamnati ba dan haka kai koyi da sardaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau
0: Shamsu Yakubu na gusawa sakataren kungiyar tsaya da kafar ka AA Zaura organization honorable Ibrahim mai shanku tabarkin alkhairi ne ke aika sakon karta kwana ga shugaba Tinubu da gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ko da dai amma
7: Mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf da mai girma shugaban kasar tarayyar Najeriya Alhaji Asuwaji Bola Ahmadu Tinubu muna kira a gare ku mu magoya bayan jam'iyyar APC kuma magoya bayan Sanata Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura alƙawarruka da aka yi game da abin da ya faru na kwaci da aka yi mana akan kujerarsa a gaggauta cika wannan alƙawari domin samun nasarar jam'iyyar APC domin babu wani mahaluki da za a yi masa a siyasa irin hukunci ko kuma gangancin da aka yi wa Izora kuma ya haƙura ko ya ci gaba da taimakon jam'iyya da ƴaƴan jam'iyya Izora bai taba shiga gwamnati ba amma yake taimakon jam'iyya yake taimakon al'umma kuma aka zo aka yi masa wannan danyen aikin mai girma gwamna idan aka taimaki al'ummar jihar Kano aka ba Izora makami a gwamnatin tarayya zai taimake ka zai taimaki shugaban kasa zai taimaki al'ummar jihar Kano zai taimaki jam'iyyar APC domin amfani Izora da alƙairinsa ya fi alƙairin waɗannan ministocin gabaki ɗaya idan ka haɗe su mun sharin Izora ya fi aikin ke a office din da suke gudanarwa muna kira ga beka a shiga a fita a dada tunasar da shugaban kasa a dubi Zaura in an dubi Zaura an dubi Kano ne an dubi al'ummar jihar Kano kuma muna so mu ga yawa sanata Rufa'i Sani hanga cewa yau gashi nan Allah da yake mai iko ne dan kai fito kake mara masa baya da kai da shi kuka zama ɗan baka kai ka tsitsin ka gwamna sarranka tsitsin ka sanata Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA Zaura amma da yake AA Zaura bawon Allah ne yace wa Rufa'i Sani hanga ka je ka gani yau ka hadu da sharrin siyasa irin ta mai girma Rabi Musa Kwankwaso wanda shi ba a kulla amanar siyasa da shi a wange lafiya duk wanda ya goye kare to ya san yadda zai yi da bakin sa yau gashi nan kun dauko Kwankwaso yau sanata Rufa'i Sani hanga babu sanata babu deputy gwamna duk wannan fankamar da ake yau gashi nan injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya hada ku ya hana ku takara
0: honorable Ibrahim mai shingu tafarkin alkhairi na aika sakon karta kwana sai ga mai hamayyar nan na jam'iyyar Labour Party Comrade Aminu Muhammad Adam ya shigo zai aje kalubale irin na siyasa Aminu Muhammad idan ka shirya ta Larabawa tafaddal
8: wani kwamiti wai da sunan kare mutuncin Kano da al'adunta sun yi karar mai girma alkali Ahmed Usman Darma zuwa wajen jami'an tsaro na kalubalanci wannan kwamiti suna ina shekara ta 2023 a watan 5 aka zo aka dinga guguje kayan yan kasuwa kowa ya sani tsari na zamantakewa yanda aka yi wa Kano fiyantin sara suka suna ina ba shi kokari sun yaki wannan abun ba yanzu an ka shiga bankuna da wasu ma'aikatu na tarayya wanda suke a Kano Kano wanda duk da adoka daga matakin albashi na 7 zuwa ƙasa ƴan wajen ake dauka. To amma sai kaga waɗansu mutane ba namu ba, kaga su da indijin form ko na Gwale ko na Kano municipal ko na wasu na kalgamman na jihar Kano, suna ina akai wannan buzuru sun kare ba? Mutane sheda ne, duk kimaka duk mutuncinka malamin addini ma bai tsira ba, ƴan gudun kai ne ka zo su dasa kamera suna zagin sa suna cimin mutunci. Shin wannan komiki suna ina buzuru sun kalubalanci wannan abun ba?
1: Kai mai garin gamanka da abin da ke faruwa da dan jami'ar su kai tunda ba dan jami'ar ba.
8: To a tunda sun wa kansu suna committee na kare mutuncin Kano da al'adun Kano, to shi yasa muke musu wannan tambayoyin. Kowa ya san mu da kasuwanci. To amma yanzu idan Sinawa suka janye dadan su daga Kano, kaga da mun yanci yan kaso mai zama dalilai suna ina ba su yi kokari wajen kare kasuwancin al'umma jihar Kano ba. Kowa ya ga wani babba ya shiga cikin mata yana salfi ana post wanda kuma wannan ya saba da dabi'a ta mutanen Kano da al'adar mutanen Kano da addinin mu. Dan haka suna ina ba su sun takirin din wannan abun ba. Kowa ya gani randa Arsenal suka daga kofi, haka da shi wannan mutum da ya saka jasi yana abun nan, kaga ba dabi'a bace babban mu dabi'a mu baya wannan. Dan haka shine tambayar da nake wannan committee kenan. Duk da gwamnatin nan mai zango daya wanda za ta ba mulki in Allah da badi yanzu alƙawarin da ce wa mutane akan harkar ruwan sha, harkar ilimi, kaga ƴan mata sun yi kwanji saboda ɗiban ruwa, dan mai wannan committee ba su fito sun ce mutane su fito ga nagari a zo a zaba ba. Dan haka mun san kugin ciki mun san naka ba,
1: ba ka ga batun su gyara kayan ka ne musamman ga su waɗanda ake ganin sun yi ba daidai ba.
8: Ba wani magana gyara kayan ka harka ce ta kasuwar bukata, kuma mun san kurkur.
0: Da wannan ne shirin harshen ka alƙalin ka na wannan rana zai daga aya a madadin Abbas Salisu sauran dinki sai khadimin da kan yi tiri-tiri dan ganin shirin ya iske ku babu inda wato Bashir Al-Ali. Ni Abdullahi Muhammad Wali ke fatan Allah ya sada.

0: To jama'a masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Kuma barkamu da jimuni na sake kasancewa da ku a cikin wani shiri na musamman. Dama tuni sanarwa ce ta gabata cewa insha Allahu a daidai wannan lokaci, gamayya kafafen yada labarai na jihar Kano kusan gaba ɗaya, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman tare da daraktan harkokin kuɗi da gudanarwa na ma'aikata haɗe da jama'ar, wato Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso, ɗan siyasa gidi da ya takarar majalisar tarayya yankin ƙananan hukumomin Kano da Maiduguri garin Malam, kuma tsohon kwamishina Karo 1-2-3 ya zama don nuna hawa da yawa inda wato ake na riƙe mutane na kwamishina. Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso ɗan siyasa ne da a yanzu yake biyayya da kare muhimmin gwamnatin jagaban Asuwa Jubbala Ahmad Tinubu da ta Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf da suke fatan huɗa tara da huɗu, wanda tun yake farin cikin shaida muku cewa yana tare da wannan gamayyar kafafen yaɗa labarai da za mu kawo muku tattaunawa ta musamman a kusan kimanin sa'a guda. Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso, a yi sallama da waɗannan kafafen yaɗa labarai. To kamar yadda na shaida muku ne, tattaunawa ce da za ta kawo daga gidajen rediyo mabambanta da kuma kafafen na sada zumunta, wanda suna na Idris Muhammad Abdu da cikin nufin Allah zan raka su a cikin wannan tattaunawa. Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso, al'amuran siyasa mu faro shi daga sha'ani na ƙasa. Ƙasar da kuke biyayya da gwamnatin Asuwa Jubbala Ahmad Tinubu da aka cika shekaru kusan 27 a mulki na demokuraɗiyya. Kamulu da yanzu shekara 3 ne da ake son barka, wasu kuma akasin haka, musamman sha'ani na kamulu da yin sha'ani tsaro da kuma lamura da ake kallon kuma gwamnatin ta fi karkatawa yankin kudancin wannan ƙasa. Kun sani ba da wannan idon Musa Ilyasu Kwankwaso zai kalli al'ummar ƙasa ya kuma yi musu ƙarin haske dangane da kamulu da gwamnati.
1: Da farko dai muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala ne kuwa da kuma da ya kawo wannan lokaci da wannan rana domin fitowa a ci gaba da bayanai musamman a kan abubuwan da suke faruwa a gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagoranci mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a cikin shimfiɗa ta tambayi shekara 3 wacce nasara aka samu a mulkin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda idan za mu magana za mu kai sama da awa 5 ko 6 wajen faɗan ayyuka na alkhairi. Amma kada ka manta ta yi magana a kan tsaro. Tsaro kusan shekara 16 ban cika dogon bayani a kansa ba, domin mun yi mulki da Goodluck Ebele Jonathan lokacin da aka fara rigima ta tsaro, aka fito da Boko Haram. Mu ne ƴan jam'iyyar PDP a wannan lokaci a baya. ƴan adawa suka fito aka riƙa cewar Goodluck ya gaza ba zai iya ba, babu tsaro, babu shirin abin da ba a faɗa ba. Aka yi zaɓe jam'iyyu suka haɗe, aka zaɓi tsohon shugaban ƙasa Muligayi Janar Muhammadu Buhari, Allah ya ji kansa. Tsaro da abubuwa guda uku. Na farko shi ne zai ƙoƙari ya yaƙi da cin hanci da rashawa da tsaro da kuma namanta guda ɗaya da ya faɗa. Su ne ajandar da Janar Muhammadu Buhari ya zo da ita. Ya yi iya bakin ƙoƙarinsa, kuma an samu nasarori a ɓangaren tsaro, amma daga baya dabda zai sauka an samu akasi, domin ba na mantawa duk sallah shugaban ƙasa Buhari yana zuwa Yaura ya gudanar da bikin sallah na Idi ko ƙarama ko babba. Akwai ƙaramar sallah da yana garin aka kuma kwambo idansa, kowa ya sani a ƙasar nan, sannan aka ɗauki ‘yan makaranta sama da guda 60 ko 80 na kanki ya ramanta. Akwai dai wani gari a Katsina wanda yana shugaban ƙasar, kuma a jihar Katsina ɗan Katsina ne, kuma dukkanin wa'inda aka naɗa a wannan lokaci a jami'an tsaro wa'inda suke kula da harkar tsaro za ka ga cewa duk ‘yan ma arewa ne. Suburtai duk kowa ya sani ‘yan arewa ne, cewa ya staff ɗan arewa ne, cewa abu na ban staff ɗan ma jihar Kano ne. Haka dai duk wani abu na tsaro na farin kaya na DSS ɗan Kano ga su nan dai. Amma dai aka ɗauke waɗannan ‘yan makaranta aka yi ta ƙoƙari an ceto waɗansu, haka dai aka yi ta yi a lokacin ma yana kan kujera. To al'amuran tsaro abin da ya sa ba na dogon nan ce a kansa, ni wanda ya ce zai yi amfani da harkar tsaro don ya samu biyan buƙata ko don ya ɓata ‘yan arewa rai, wallahi idan shi Allah ya ba shi sai tasa ta fi kowace lallacewa. Me yasa ba na son dogon magana a kan wannan? Domin duk abin da ya faru a kan harkar tsaro, ‘ya’yanmu da jikokinmu, kuma in an zo wannan abubuwa da ake cewa aikin da NATO ba su san musulmi ba, ba su san kafiri ba, kowa ma yi masa ake yi. Kaga wani abu ne wanda bai kamata ma a dauko shi ma kullun headline na jarida a ce ai babu tsaro wane ya kasa ba. Kuma na biyu, ko shugaban sojoji a minista na tsaro da aka nada lokacin mai girma shugaban kasa, ai ban taba ganin inda ya je ban da a ce ana jaji ba zai dauki bindiga ba, kuma shi kansa ba har da yake tsohon soja kuma ya dawo zama shugaban kasa ba zai dauki bindiga ba domin shi komanda ne in ce mai ba da umarni ne, abinda zai iya yi kawai ya ba da umarni ga jami'an tsaro su je su aiwatar. Haka ma yanzu in ka ɗauko gwamnatin mai girma Bola Ahmed Azuwaju, za a ga wanda aka saka an saka Badru Dan Kano ne ba zai dauki bindiga ba. Wa'adinsa ya kare, aka ɗauko Kristofa Musa shi jagoran ne ma, ina ji yana cewa kwame sabo aka yi masa minista lokacin kowa yana jin daɗi ana ganin cewa an samu wanda ya san makaman aikin. Amma dai a ƙarshe duk wannan abubuwa suka zo suna faruwa. Wani abin da ke cewa shi ne dole idan siyasa ta zo tun da mun san mafarin abu, an yi amfani da tsaro a baya da gazawar mai girma Gullar Kabila Jonathan, an yi amfani da shi don an ɓata mutanen arewa an samu nasara, da kuma a ƙarshe aka cewa ba fa wannan abu ba ne. Yanzu tsaro abin da ya shafe mu ne da kudu da arewa da tsakiya, mu haɗu mu ga cewar mun ba da dukkanin wani information inda za a yi maganin abu. Duk wani wanda yake ganin zai ba da gudunmuwa don a taimaki al'umma, yana da kyau ya ba da gudunmuwarsa. Amma lokacin da aka yi na Goodluck Ebele Jonathan, a lokacin gaskiya babu yawan kafafen yaɗa labarai, yanzu ka san duniya kowa ɗan jarida ne, saboda social media da ta yi yawa za a iya ɗauko labarin ma na wata ƙasar ma a ɗauko maka wani mutum a mai da shi. Dan yanzu ina ta mamaki tun da Allah ya samu na baya ne kamar mu ana lafiya, sai a zo a yi hoto a ɗauke ka a sa maka kaya na kaki na soja a ɗauka ma kai kamar ka sakai soja ne, ko a ɗauko muryarka a yi amfani da ita duk ana kakkamawa ka ga muryarka ce, kuma a ƙarshe ƙarya ne. Duk ire-iren waɗannan abubuwan waɗanda suke fitowa suna ba da gudunmuwa wajen ganin kancewar abubuwan da ake ba tafiya ake da baya ba. Amma dai mun gode Allah mai girma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu a jawabin da ina ranar da ya demokaradiyya ya faɗa ce a ci gaba da suka, a ci gaba da takura, shi kuma zai daidai wa ƙasa fatan alkhairi ba da ƙoƙarin ganin ya kawo ƙarshen wannan matsala ta tsaro. Kuma mu ma da muke tare da shi za mu ci gaba da ba da irin waɗannan gudunmuwa, za mu ci gaba da wayar da kai, za mu ci gaba da gaya ‘yan arewa duk wannan abin da ake faɗa don watan a kawo zuciyar ‘yan arewa a ce ba daidai ba ne. Shekara takwas yar Muhammad Buhari ya yi, tun daga shekarar farko ake masa uduri, aka yi mata biyu aka yi mata uduri, aka yi ta uku aka yi uduri, aka yi ta hudu aka ce a sake zaɓensa, sai da aka shekara bakwai aka je takwas a nema uzuri, kuma ɗan arewa ne kuma namu ne. To yanzu dan Allah ya sa kuma nasu ya kama ɗan kudu da ya rabe ya yi shekara ɗaya ya yi biyu tun a ta farko ya kawo abubuwa na cigaba, ba za ka hana ɗan adam ya fito ya ci gaba da wannan ƙalubalen ba. Amma dai mu da muke arewa muke da hankali muke da tunani muke ganin cewar wannan abubuwa kawai da yake dan a ɓata suna ko a kawo wani abu dan a ɓata, wannan Allah iya dabari kuma mun yi imani mutanen arewa masu gaskiya waɗanda suka san me suke, in Allah ya yarda za su samu kuma su samu Bola Ahmed Tinubu January idan Allah ya kai mu 2027 kuma ya zo ya sake mulki har 2031 idan ya sauka mulki dawo arewa alabashi, dan a ci gaba da tantaunawa a bai dole. Muna fata ko Musa Idris su kwankwaso a ra'ayinsa, yana fata kashin shi cikin ma ya zama shugaban ƙasar, kaga sai a dora wata shekara takwas ɗin ɗan arewa ne kuma ya san komai tare suka yi aiki zai ga komai ya yi gona maina. Wannan shi ne fatanmu da alkhairinmu. In ka ɗauko ɓangaren ayyuka da abin da za ka faɗa haka gwamnati take, kuma dama ita gwamnati hanji ne bashi ne, za ka yi ta loda in ka gama yayanka su ɗauka, in sun gama jikokinka su ɗauka, haka dama za a ci gaba da yi, haka Allah ya kawo tsarin, haka duniya take. Ko ba wai Najeriya ce kaɗai mai cin wannan bashin ba, dukkanin ƙasashen Afirka suna cin irin waɗannan basussuka. Kuma alhamdulillahi a arewa ya buzuro da aikace-aikace ga su nan da yawa bincika na titika wanda sun tashi daga Sokoto Bagadiri, in ka ɗauko ɓangaren su Zamfara Kaduna zuwa Kano, duk ana ci gaba da waɗannan ayyuka Bauchi ina ne ko ina ana yi. Muna fatan Allah ya yarda muna sa rai bayan su abubuwa za su inganta, kamar wannan aikin dogo da aka ɗauko tunda da Kaduna Abuja zai wuce har Niger shi ma ana ci gaba da yin sa. To idan haka ya hakuri ya ci gaba da wannan mulkin sura a ci gaba da dorawa wannan Allah ya yarda abu zai dai. Awansa na farko itire tattalin arzikin man fetur. Bana mantawa mun shafira da ku ɗan jarida da yawa ana cewa gashi a lokacin ma kowa ba ya iya tallama shi gaban kasa ana ganin cewa man fetur ya kai 1,000. Babu irin ce ce ku ci gaba da ni nake karewa. Ya zo a wannan lokaci aka zo aka ce buhun shinkafa ko buhun masara ana sai da shi 120. Talaka ita kuka ita kuka bana manta lokacin jira Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa aka ce wai ana sai da buhun masara 120. Dukan buhun ma ya ce ai wannan katon buhu ma ai ai a wannan buhun rigila 40 ai ai a ana ta tafiya ana ta tafiya. Da aka cire wannan harka ta man fetur gwamnonin jihohi suka samu hakuri mun shafira ɗaya daga cikinku cewar yanzu abin da muke samu lokacin gwamnatin da muka yi daga Tarullahi Umar Garuji miliyan 8 ake samu local government tsakanin local government da jiha duk gaba ɗaya a yi albashi a cire komai a samu ƴanaran miliyan 2 ita ce za a aikata aikacen banda rabin da yake shiga. Sannan da aka cire wannan abu sai ya zama kuɗin da jiha za ta samu da local government ya ninka sau 10 har jiha tana samun miliyan 40, 50, 30 ya danganta da yadda kasafi ya zo. Na ce da a wannan lokaci na ce yana da kyau gwamnonin jihohi da ƙananan hukumomi su ma su ɗan dakatar da aiki na wani lokaci a wannan gaɓa na san na faɗa shekara 3 da suka wuce na ce a daina aiki a hudu kawai a ci gaba da taimaka mutane tunda Allah ya sa an samu ƙarin kuɗi. Amma hukuma ta taɓa domin sannan ne cewa man na kawo misali na ce miliyan 30 nake bani kuma da shi ne na albashi ne aiki ne hanyoyi na ba da transformer da sauran abubuwa da yawa. Yanzu ƙaramin hukumar Lubu tana samun biliyan 3. Ya kamata kaga in dai za a yi aiki ai kaga za a ce local government ta kashe matsala da jiha kashe 70 mutane kuma a nan suke a ƙasa za su samu jin daɗi. Amma duk inda za ka yi tun da demokuraɗiyya ce kowa da inda aka zaɓe shi an zaɓi ciyaman an zaɓi gwamna an zaɓi shugaban ƙasa kowa da abin da zai yi ya burge a jihar 70 da kuma zai yi ƙoƙari ya dawo zaɓe ya tallata abin da ya yi. To tun da Allah ya sa yanzu da jihar Kano da mu mai girma Bola Ahmed Tinubu da gwamnan Kano Abubakar Yusuf an haɗe to in Allah ya yarda abubuwa za a riƙa yin su tare da na shugaban ƙasa da na gwamna wanda al'amura za su yi mana kyau. Kau da haka ya yi abubuwa da yawa babu abin da ba a yi ba da ba da abinci da ba da taki da ba da wani abu na tallafi don a cire wannan raɗaɗi duk mun yi biyu a baya shekara 3. Amma ba za ka hana ɗan adam ita ce demokuraɗiyya ita ce ƴanci akwai wani sashi da kuke faɗa na ɗari da nawa ne a matsayin ku na ƴan jarida wanda ya ba da dama ka faɗi ra'ayinka wannan ka faɗi ra'ayinka kai iya abin da za ka yi ba za ka hana ɗan adam ya fito ba illa dai iyaka ya faru goma mu ma za mu fitar mu faɗi guda 110 kare mita 20 ko mu ci zaɓe da yadda Allah ko karɓa maji Bola Ahmed Tinubu ana jefa zaɓe iya yanzu da muke fira da ku ƙarfe 3 ko ina za ku ga cewa ra'ayi an gama Bola Ahmed Tinubu illa iyaka kuma za su dawo su riƙa cewa ai mabudi ba kai ai rubuta a kai a tafi kotu nan ma a ji ai abin da za a yi a ƙarshe su ce ai an ba da ƙarfe kuɗi ba za a daina wannan ba amma mu za mu ci gaba da aiki tun da ci gaba da aiki.
0: To amma wani rubu dokar misali ya su kwankwaso dukkan da ji kake na cewar iya abubuwan da kuke a ƙasa kuna da yake na al'ummar ƙasa da sale muku 2027 amma wasu na ganin kamar shugaban ƙasar ya tsorata ko kuma an gaza ta wata fuskar da ake ƙoƙarin daƙile ƴan hamayya kallin jam'iyyar ADC da kuma jam'iyyar NDC samar da su da kuma ɗauko ƴan takarkarun guda biyu wannan baya tsorata ku a siyasance lakari da naka ido su.
1: Ai ka san shi zaɓe sai an buga kuma da ake cewa ya daƙile ƴan adawa ai wannan dole ba za ka hana ɗan demokuraɗiyya ya fito ya faɗa ya ce ga yadda za a yi ba ko da baka zo ka yi rigima ko ana cewa an samu matsala a jam'iyyar ita ADC ko NDC ba abinda ka sani shi ne waɗanda suke cikin waɗannan jam'iyyu ka ma san da jam'iyyar ko ko kwanan nan aka fito da ita waɗansu sababbi waɗanda suke cikin jam'iyyar ADC wani abu isa suka fita suka koma cikin wannan jam'iyya don biyan buƙata. Duhai da abubuwan ai su ma mun yi bayani a baya mun ce idan aka yi zaɓe aka je kotu aka gama sai ka koma gefe kuma ka jira ka ga da wanda za a yi wanda duk kake faɗa ƴan demokuraɗiyyan hamayya su Peter Obi ko waɗanda suka zo suke tare kamar irin su Atiku biyan jirgiyar APC ne.
0: Ta yaya?
1: A baya da su sun yi kuma jam'iyyar nan ta PDP. Duk abin da ake tare ake da su. Ni abin da ban yarda da shi ba shi ne manya su haɗe kansu a ƙasa a riƙa wahalar da na ƙasa. Saboda wata biyan buƙata a ce kaza a ce kaza su ta faɗa. Kai a mai da kai kana ta doke-doke kana ta zagi kana ta rubutu a social media. Rana ɗaya kaga sun tafi sun haɗe kansu sun zo suna dariya. Kai kuma baka da jin kunya. Wani wa'annan shi ya sa muka ce tun da aka yi wannan zaɓe muka ba da gudunmuwa muka yi abin da muka yi muka yi yaƙi muka tabbatar da ra'ayinmu sai muka ce to bari mu jira kuma ga waye zai shigo waye zai fita. Ga shi alhamdulillahi mu a nan jihar Kano ka ga mun wa'anda muke a adawa da su a baya da gashi an ruwa haɗe kuma ana tare. Ka ga me za ka ce wanda kuma kake tare da shi ya mutu kuma ya tafi wurin adawa kuma haka dama ake juya bai ne wannan inan wannan ra'ayi ne wancan i can wannan ya tafi can a ƙarshe daga an yi zaɓe an buga. Shikenan sai kuma ka jana cewa mun dawo wajen Bola Ahmed Tinubu sai mai tabbacin karba wannan shi ne abin da ya karba an sa a cikin namu karba an zubo muka so dama duk namu ya taru muke da su amma ba kowa ne zai gane ba sai mu da muka san dubanci tunda mun yi a baya kuma ta tabbata yanzu ma za mu ci gaba da yin Allah ya yarda nan da ɗan watanni biyu zuwa uku in Allah ya yarda a nan ne za ka san ma waye ma na gaske ɗan takara Satamba shi ne deadline za ka san dawa za ka yi da kuma. Waye naka waye ba naka.
0: Amma tikitin obi da kuma su baya firgita ku a siyasance misali.
1: Ai tikitin obi da kuma su kallonsa idan lokacin iya aka tabbatar. Ba a canja ba tunda ka san har yanzu akwai gura bayan an aje ƴan takarkaru ana da damar da za a iya cirewa. Har yanzu babu tabbas. Idan wannan lokaci iya muka gama sani sai mu gaya maka kowane ga wanda yake wa aiki.
2: Kana tuna wancan ban sai da kula kwanne gaskiya.
1: Wannan ra'ayi ne irin naku na ƴan jarida da kuma ra'ayin al'umma. Duk wanda yake demokaradiyya zai fito ya faɗi ra'ayinsa domin wanda ya zo yake cewa da kai baya son ka daga wanda aka zo aka zaɓa a cikin ƴan takarkarin su ma dai inda suka yi shekara ɗaya in ma a ce za su cin wanda ba za su ci ba su ma za ka ja biyo an ce su ma a jibe su in za ka yi tallan su fita a gobe sai ka sa hudar kwano in za ka yi tallan a cikin sai an ce za ka sa hudar kwano wannan tsari ne irin namu.
2: To da ne ka samu za ku ƙara gaya wa ƴan Arewa su ƙara namun sha su ba amana.
1: Ai duk mun yi. Duk waɗannan aikace-aikace na alkhairi mun gama gaya al'umma kuma za su samu turbin Allah ya daga kashin shi tima.
2: Babban abin da kuka alkawari shi ne tsaro da wutar lantarki yana kirarin kuma ta ba ta tabbata ba idan ya sake dawo a zaɓe shi na ku fara nuna
1: mutu. Wannan kuma wani abu ne na social media wanda za ka iya yanka ka faɗa. Kai kana da kyakkyawar niyya za ka fito ka faɗa abu don samu cewar kai kana ganin da zai in kai in ba a yi ba kada a zaɓe ka. Shi ya yi da kyakkyawar niyya kuma gurin system ɗin inda yake akwai matsala. Daga baya zo ishi a hukumar da matsala ya amince da maƙudan kuɗaɗe wajen tiriliyan uku ishi a zo a yi wannan gyara. To da ka jira za a samu wutar lantarki insha Allahu kuma Tinubu yana nan ɗan takara ne da ci zaɓe ba zai sauka ba sai ya gama shekara ta faɗin sa lami lafiya lau insha Allahu.
3: Wato wannan abu waɗannan abubuwa da suke faruwa a harkar tafi gas da mulkin da ake ganin gazawar gwamnati duk baya tsorata ku su san gangamin da aka ce gashi gwamnatin ma ta buɗe wani. Ta hana ‘yan labarai ma rawar da gwamnati tana ta jefa musu abubuwan da za su hana su tafiyar da harkokinsu yadda suke so.
1: Bayu abu ne wanda na sha faɗa a cikin baya a bayanan nan ma na faɗa. Ita ne mu ‘yan siyasa mu wanda muke wannan zancen in ka ɗauke mu gaba ɗaya manyan wanda ake cewa su karɓar da mahaifi miliyan biyu ga dukkan Najeriya kuma wanda suke jefa ƙuri'a sama da bari a ƙarshen. Kuma wanda suke miliyan 20 dinnan suna nan na fito zaɓe sun san abin da suka yi musu ra'ayi ba. Batun cewar a ji tsoro ba na tsoro za ka riga ka ji. Yau aƙalla a ƙasar da harkar nan tamu mun kai shekara 38 zuwa 40 muna wannan ma'amala ta siyasa. Kaga tun ina ɗan shekara 16 muke harkar nan. Kuma daga lokal gamma muka fara har muka zo yanzu muna fadar gamma. Kaga ya ba abin da wani mutum zai iya koye mana ko wanda in ka zo ka yi wani zance kafin kowa yi a nan ma aka samu. Har ma ci ake yi wa ake ta wani a yi zance yake. Sai ga iya zan ce ya zama kowa zai ga mutum ya gasa kyamara wai shi ne mai bayani dani ne kana kallonsa yana rokala ga shi dai wai kowa yana fahimtar da mutane da an ɗauki abin ma mu da muke ba musamman da muke yi ba kawai wani ai ka kyale shi mai magana ne kawai a rediyo ba a ma tunanin ita ɗan rediyo inda kuke gabatar da abubuwa gani ake wani abu kuke ba daidai ba yanzu ga biran da muke da ku kun ga samun kyamara ta kai guda wajen sama da 70 mun je uku hudu duk duniya ana ganin wannan abu wani ya yanki wani abu ya je ya faɗa na ce Tinubu zai ci zaɓe kafin 12 rana wani shi ne headline ɗinsa kowa ya zama ɗan jarida kowa da ku kaga sai wa'anda suka je suka yi ilimin suka yi mass comm sun san ma question din da aka koya musu menene bom ba wato
2: tambayar
1: tambayar ma da zaka yi wa mutum ya zaka yi kuma wace amsar zaka yi in ka zargi mutum dole sai ka je gurin wanda ka zarga ka nemo amsa daga gurin sannan zaka sa amma da gurin ne gurin ya rubuta bai ce kai kaza ko kai kaza ko dan nan zai ka ya ce boom ko kuma ka je break sai ka duba zai ga ba komai a cikin shi to ka ga duk irin wayannan abubuwa ko zama dan jarida ba dole ya kawo
3: na amma wannan ganin irin abin da ya fara shekarar 2020
1: na
3: yadda al'ummar kasa suka fito suka yi gungun ko suka yi gwamnati
1: na
3: sakamakon matsaloli da suke jin cewa al'umma sun shiga ciki kamar yadda ake kwatanta su da cewa na yanzu ba kawai sun kula wancan lokacin da
1: ai ita ce ai tana karar da ake yi ina lokacin ba na zo na faɗi ra'ayi na ba a fira nan da nayi na ce daga yanayi didi na ce an ruwa mai girma yi gaban zama ko na ga jini da kan suke da su ba a yi ɗaga ta umaru na faɗa ba amma dai na san a tare suke so suka yi gangan ko suka tare aka fito ba ya ce za a yi maganin ɗaro an yi maganin tsarin na gaya ma an ce a kaɗana ma hanyar ɗaro mutum yadda zai tafi to ne idan ka fito ka ce ga wani abu an faɗa na tsaro ai da ma an daɗe ana yi mu a gurin mu shine har ka tsaro Allah ya kawo ƙarshen ta duk abin da muka ji muna yin addu'a kuma muna fatan Allah ya shigo ɗaya da suke yi Allah ya kawo ƙarshen ta ba ma zurfafawa a kanta ko za ka wani gurin zamu ji
0: bari shi gurin ne gurin misali misali ya su
1: wanda ta gwamnati ta rubuta ta ba sa ai ba ba ba
0: ya ci zaɓe ba kake cewa 100% abin da ka da bidiyon ko kenan
1: fa a wancan lokacin a da an yi masa bayani ba ai da ba wannan kamarorin da kake kalla
0: amma kana zagaye ku cikin al'umma yankin
1: ba ai ma san kai yayin sun sani ba gidan wurin yin shayi yake
2: ba ana bi da kai shi mutane suna cewa ta kila abubuwan da ke faruwa rashin jin daɗi a Najeriya ko sai Najeriya sai ga shin da ka dawo da sabon
1: abin da yasa
2: wannan yana nufin dama na mukai
1: ai wanda yake da hankali son gogewa ta demokradiya idan aka yi zabe aka je hakkoshi sai ka jira kuma na faɗi kalma har yanzu ita take aiki da ce ka jira ba ka san da wanda za ka yi ba mun yi zaɓe a jihar Kano mun buga da su kwamfasa suna jam'iyyar mai kwallon gwari NNPP da Sa'abu Kabir Yusuf aka tafi har kotu aka yi ta rigima yau gashi a cikin abin da nake faɗa gashi Allah ya haɗa kanmu tare muke tare za mu yi yaƙi da su idan ka taɓa abba gida gida ko ma za mu taɓa ka can kuma wanda aka zo muke muka yi yaƙin da su tsohuwar goma wurin kwamfasa ku kaga dole mu jira irin waɗannan abubuwa ka san da wanda za ka yi sannan sai ka fito ka yi yaƙi kamar mu kamo ne ko kuma ka zo a ce a mace tana da ciki duk da yanzu an samu turawa suna yin yaƙi ta ne su ji kano a ce wannan mace ne ko namiji duk da wani abu yana canzawa to amma na jira ne tukuna muna su kanin magani su waye namu su waye ba namu ba kuma a cikin su kanin dina yanzu mun fara ganin namu
2: su waye ba kuka
1: na farko ka ga bola har da tunu namu ne zai ci zaɓi kaga mun yi sukanin mun ga gwamnonin mu na jam'iyyar APC har da Abba Kabir zai ci zaɓe mun yi sukanin a jihar Kano muna da sanatoci guda uku sanata Barauje Barin sanata Kawo Sumaila sanata Malam Ibrahim Shekarau zai ci zaɓe mun yi sukanin mun ga ƴan majalisa guda 24 kananan hukumomi da muke da su inda aka haɗa wata ɗaya wata biyu wata uku duk za su ci zaɓe mun yi sukanin mun ga local government 40 a ƴan majalisan mu na jiha 44 za su ci zaɓe kuka ga sai su zamu zo fari a aiki
2: wannan yana alamta cewa kun gama shirya abin da
1: kuka yi ke na
2: alamta cewa akwai abin da kuka tanada wanda kuke kokarin yi
1: wanda ba wala ya dade da yin sanin dade da fada muka ce ranar zabi da abin da zaka tsaya ka fara ka ci zaban ka ci zaban ka wanda zai
2: ko da ba hanyar da ka kamata ba
1: da hanyar da zaka bi ta ce mai kyau ranar zabi
2: ko da ta magudi ce
1: a to ai da man kowa mai magudi ne ko kai ma ko kai ma za ce kai magudi saboda haka za a yi in ana yi ana gaba ga jaji a yi ta sai an yi haikin din saba ko zai sakamako bai kammala ba an yi ana yi an gama abu gida gida ci zaɓe za a ce ba kuɗi a kai ana yi ana gama sanatocin za a ce ma a ƙyale masu ba kuɗi su kuma za su dawo su ce suna tare da waɗanda suke wannan aikin domin a cikin jihar Kano da Najeriya
2: ba ne ba ku shi ne tanta idan kuka dutse ko me kuke tsammani zai faru
1: wannan sai ka tafi kuma gidan waɗanda suke fasara harkar Hausa sai su ka fasara mun da muka yi bayani muka ga ƴan arewa tun da zai ci zaɓe da Najeriya kuma mun yarda cewa abba gida gida shi ma zai ci zaɓen sa da kuma dukkan ƴan takarar da muka tsaya
0: masu kallon da sauraron mu tattauna ta musamman kuke sauraro tare da Honorable Dr. Musa Ilyasu Kwankuso Daraktan Harkokin Kuɗi da Mulki na Hadeja Jama'a ne da kuke jin batutuwa dangane da kare muhimmin siyasar gwamnatin Jihar Gaba Nasiru Jibrin Ahmad Tunubu daga kafafen yaɗa labarai da ke nan Jihar Kano tare da ni Idris Muhammad Abdullahi da sharuwa kaɗan alabashi da muka dawo za mu ɗora.

0: Muna godiya dukkanin gwamnoninmu da kuma waɗanda suke da ruwa da tsaki da ministocinmu da muke da su. Da kuma shi ne girma shugaban ƙasa ya naɗa mu 'yan jihar Kano masu muƙami irinmu mun kai sama da guda 30 har ƙungiya muke da ita wanda za mu fito mu yi yakin President Bola Ahmed Tinubu da Abba Gidagida a jihar Kano wanda za mu ba da gudunmuwa da yadda Allah. Wanda insha Allahu muna godiya waɗannan jagorori wanda aka kafa ƙungiya a ga cewa abin da aka yi mana ruwa mun saka. Muna gode musu kuma muna fata cewa in Allah ya yarda jihar Kano dai kafin ƙarfe 10:15 rana insha Allahu ana da ƙuri'a mai ɗumbin yawa wanda ta Tinubu ce in an dawo sati biyu kuma ta Abba ce da sauran 'yan majalisa na jiha. Ita kuma wannan ta Tinubu ce da dukkanin sanatocin da 'yan majalisar tarayya ran da za a yi zaɓe a Januwari na 2027 da yadda Allah.
1: Ka ga inda to muskalin jihar Kano inda sanata Dr. Rabi Musa Kunku sai fitar da 'yan takarkaru shi ma a jam'iyyar NDC. Kujera mafi girma ita ce ta gwamna. Ya ɗauko kuma Lamini Abdulsalamu Barzo wanda shi ne tsohon mataimakin gwamna. Kuma sun ce ɗan siyasa ne gidi da ya san harkoki. To shi aka ɗauko. Ga kuma Mustapha Rabi Musa Kunku su ɗanka.
0: Shi ma ya kuma shi na gaskiya ne.
1: To shi ma ga shi an ɗauko na mataimaki. Ya kake kallon wani haɗin da kunku su?
0: Wato ku ne da ni akwai inda kuke kallon ni kuma akwai inda nake kallo. Ni a kallo na wanda na sani na goge na san inda siyasa take. Kuma inda nake kallon wayanda suke yawo wani aiki amma ba wanda zai gane. Ku ne zai ka ga muku da cece ku ce. Dan da nan breaking dan dauke dan Mustafa. Ku na da mai waye dan an ku da wahala. Shi kuma ku ba ina ganewa yaya dan nan nasa me ake gaya masa su waye suke zagin sa a jam'iyyar mu su waye suke zagin sa a NDC.
2: Wannan
0: dabara ita ce. Saboda ba ga mu matakar ba. A yanzu sun ga magani sai ce kuda ma gudawa ne. Bari in cire musu fa sai in kawo wani. Ko jire kuma da Allah salamu sai in kawo wani.
2: Bai kai na dubin na aro ne wannan
0: wace mu. To ai sai ni tunani na ne. Amma aro ne ni a gari na. Har yanzu ko kwaso ya ba ku ai sata amsa ne kuna ta cece ku ci. Ni da gani wallahi wani na no breaking to na mai na. Ai ba. To mutumin da ya ɗauko ku kunun kuna ta magana maimakon ku roƙi magana ga aikin da Abba Gidagida yake ga abubuwan da yake na alkai. Ni duk waɗanda suke jam'iyya a baya da waɗanda suke jin haushina da waɗanda suke gani ai kuɗi ma yake ma dan zaki kwanwa su yau ga shi shekara sama da 16 ko 20 da na fito jiran rediyo za a ce ai na yi magana ne dan zaki kwanwa su a ci abinci. Yau sai kaga sai Allah ya ce na ke ni ashe Musa ba zakin kwanwa su yake yi ba ga hali ya fito. Ya bata da wannan, ya bata da wancan, yawa wancan laifi, ya yi wa kowa laifi, ya yi waye laifi. To ko da ɗan nasa ma ya saka ka ɗauka ta tabbata, ita ma sai ka ga an ce an samu laifi. Saboda haka ni a ganina da kuma zargina ya ɗauko ne don gwara kan mutane su yi cece ku ce a kai. A ƙarshe sai ya roƙe sai ya canja. Tunda ba za ka gama gane su waye 'yan takara ba sai a Satumba watan 9 shi ne ake da 'yan takara, shi ne ake ca. Final list. To mu jira tukuna. Ni zan jira in ga final.
1: To tsoron kuma da ɗin kake yi da wannan haɗin da aka yi musu.
0: Ba kuma nake yi ba. To da zance tsoro ba mun daga buga da shi ba. Ya sha zuwa ya taɓa ganin ya ko. Ina cewa gandu ya an da ku kuɗi ciki da haram. Na ce shi ma ga katin cikin nan daga hawa. Na ce ya da ku kuna da lokacin gama. Ikon Allah. Wallahi kawai sai na ga su musu tuna mai magana da yan gona ya fara. Ya ce ya yi shekara da shekaru. Kuma ni na fara wannan magana tun a baya. Har ku yan social media nan nan su ku kuka rika shace tumbin cikin nasa kuna gani yayi katu da ba ba ruwa yi ma yi da ba za mu saboda ka san ya sunan abun nan da ake cewa da kai shago a zan ta dauki shege ne shago ne in ya fara duka mutum yanzu nan sai kai ka kasa sai ga yadda dan zama da ikkenciya mu mun na alaji kafin a ankara an yi komai sai gashi ba tura da wani gobe ya zo ya tabbata mana
2: amma shi ba kotu bane ba
0: ai
2: shi ma ta iya yiwa siyasa ce
0: sai a'a to amma dai abun da na faɗa nace shi ma cikin duk haram ne kuma shi ma gashi Allah ya yi sa'a da ɗansa ne ni abin da ya sa bana magana yaya Allah ya yi maganin kowa da ka magana sai ya ce ya ja faɗa da gogo da ƴaƴanta da waye duk a gidajen rediyo sai gashi ma an samu ɗan nasa sun sha da abubuwa suna sayan biki kamar yadda sun zuba tura ya tabbata kuma ya ce shi na da wuce a kai shi kotu. Ku kaga dinirin waɗannan abubuwa ai ba za ka ce kana jin tsoro ba sai ka tsaya ka jira shin ni a zargina kuma ba zan haya zuba tura kuma na ɗin ba. Ina tunanin kafin Satumba zai canza shi.
1: Ya kawo wa.
0: O zai za ka gani, ni a zargina ne. Tunda ka duba, kujerar mataimakin gwamnan da aka ɗauko masa ba.

0: ina ina zan hanga wanda ne ma yake guga akan kwankwaso shi ba yi da bukamun komai can an ce an ba gauna zan hanga an ce kai aka yi ace da yawon sa an ce bace bakin gauna za a bashi yanzu an fitar da kuntambo kamar yanda yan majalisa suke cewa tamburaran deputy gauna kai shi ke san makoma sa ba wace din in an tashi canjin ne za a iya cire wayannan guda biyun kuma sai a saka shi zan hanga
1: a matsayin kwankwasi a matsayin duniya ne ba
0: bai ta ce sai ka faɗa inda yanzu za su mutu suka rufe duwa
1: da aƙida
0: to a yadda su wanda suka daɗe suna aƙida shekara 30 da yanzu sun fito sun ce sun daina wanda suka ce makafi ne sun bar makanta sun ce idan su ya buɗe
2: amma da kake
0: biliyoyi
2: shawarwai Musa ya wato na tarabi Musa kun ba sai ya fako shi an ce ba shi ne da hannun sa ya fako
0: shi kuma
2: dan takarar gwamna ne ya cancantar shi Mustafa ya ga cewa shi zai iya tafiya tare da shi ba shi
0: kwaye da takarar
1: gwamna
2: kuma da Amina
0: har yanzu ba tabbatar da shi ba
2: me yasa ba ta ce ba tabbatar
0: sai wannan tabbata ta yi mun tabbatar shi ne dan takara amma wayannan ma ni labarin nake samu daga ƙarƙashin ƙasa ko kusa da canza da satamba
2: suwa ba a kawo
0: ni suka fito sai mu gani
3: ba ci na dauko da gwamna amma kai da gama da kai da yawa baya
0: ai yau da yawa ba dawa ba ni da kuma san ki da duk wanda ya zani ba wannan ke ina ko amma ni ko me na ba da ni da kuma san
3: ka sha bayyana da fallasa na bayani da alƙalamin kudade
0: ba sai kuwa wannan ya na wada na ce kwankwasan ne yake daukan mota yake sha a diyawa ne kuma suka zo suka tabbata abin da na faɗa ba ƙarya na faɗa ba gaskiya na faɗa
3: ana yin hada ku dan kishin Kano su kusance
0: dan kishin Kano kuma tunda dan kishin Kano sai dawo yake so yayi aiki tsakani da Allah mun goya masa baya
3: tunda ya shigo ABC da shi za a ji
0: kware ma kuwa
3: kai
0: kada ma ga wanda yake sa shi shi ne kawai shi ne amma ce idan an maka zai fasa ku
3: ba ku shi ga duniya aka ci aka kai
0: wannan kuma wani abu ne da ban
3: kawo
0: kafin na duniya ce ya yi kwakwasa da yake ci an ɗauke an kai masa aile ba zai biya kai ba
2: abinda wasu za su kalla cewar ka ce akwai yiwuwar ma nan kwakwasa na
0: kwakwasa kuwa kwakwasa kuwa
2: kuma kana magana cewar can gaba kuma za a sauya yan takara wanda kuma
0: ai wannan
2: za su zo su
0: kara wannan ta Kano ci wannan kuma na shugaban kasa ce ba ni ta ƙoƙari zai lalata ba ai ne aikin sa
2: ya lalata
0: kwakwasa kuwa
2: duk wannan kokarin da yake ganin cewa
0: ya yi wa
2: kasa tacin
0: ba a baya ya yi wa a ci ilala
1: da bibi ko
0: da
1: koyar da bibi to amma mun bude ta musayar su kunko sakalliyan takakarin da ya fita da sanatocin da su kansu ƴan majalisar tarayya da yankin garawar da za ku yi ya kake kallon ƴan takakarin da ya fita bangarorin da
0: ba lokacin zabi yayi za a gani da sun shaka sa
1: yanzu ga wannan naka da katar lata 2020
0: shekarau ai shi ne mai gidan la shi ne mai gidan mu gaba da shi zai ci zabi
3: ko kana bugun kasa ne ko su gida bayara ne
0: ah ba bugun kasa yalla iya ka ko mun muna gaya mutane gaskiya ne ga inda
3: take ai kana tabi shara'ir na turaren nagi ne
0: to ai ga mun faɗa ba kasan da wanda za a yi ba yanzu riga shi abubuwan da suke ta faruwa ai ba kariya na faɗa ba suna tabbata to ka ajira ko ba sai zama fitar da yan takarar sa da kanan da zaka san da wanda za ka
1: ko da shin cewa yake amma fitarci kalmar da yafi kuka ne take na akan gwamnatin injiniya Abba Kabir Yusuf ya ce butulayi
0: ai kasan ni ba da faɗa ba
1: to
0: haka tsaro na ce ba na dubo magana akan saboda bai kamata ba abin da ya shafa al'umma na bi magana amana ba na magana amana kan akan harkar siyasa ni abu ne mai girma a cikin musulunci kada uwa ya yi mutane ya ce wani ne amana mai babu na uku in kace magana butulun duk wayan da suke cikin mu'amala na in dai ka bawa na ne kuma ma butulun
1: a siyasa
0: kwaye kuwa ba wanda bai bawa wannan jami'ar da yake bai kuma bawa wannan in dai ita ce wani dan ya baka yayi butulci to kuma ma butulun
1: kai ma ka ta gwamnati wani ne
0: kai a yi kware ma kuwa ba ita ce ba nake gaya ma nace kowa ko kana so sai mun dauko daya bayan daya
1: amma shi misali in ka kalli abin da yayi wa injiniya Abba Kabir Yusuf
0: to shine nace da kai tunda neman fasara kake yi kwankwasa ya dauko shi aka isa musu Musa aka dauko shi aka kawo shi gurin sirimi aka bashi takara yace wai ba su bata ba manyan sun bata da Rima sun bata da Musa Gwadabe sun bata da Dangala duk Allah ya ji kansu sun bata da Aminu Wali shi yana nan da rai mai duk wani babba da ka sani wanda aka dauka wannan ataka hadakar ya zama a kyauta ba ko kobo dodon ya dauko abba yayi masa meri
1: to amma irin wannan abin da kuka yi mai shi aka yi mai a 2019 yace zai zo nan da kaba wando ba ka gudun wannan abin yanzu
0: kai nan da kaba wando ai ka ga gando ya koma
1: in kun kulu su
0: yanzu kuma sai dai ai ko me kai dai ka ce
2: kuma har gwamna yana cewa ya yafe muku da yadda kuka yi ma haram ba a wancan shi a wancan lokaci
0: eh to ai demokradiya ce mu ma da roba mun yabe ba batun da ya dawo muna talla
2: kuka ga su cewar aure da kuka yi haram ba
0: ai ita ce ai dan siyasa duk wanda bai nasara ba zai ce an masa shi ma idan muka zo yanzu aka ci zabe ƴan adawa za su fito su faɗa su ce an yi adawa ko an yi ba daidai ba haka take
3: amma mai neman kwatanci a wajen bako ina yake tsammanin zai sauka
0: wannan ba wannan kuma sai ka tafi gurin masu karin magana mu ba mai yin ta
3: kai kana ji yanzu kwankwason da ya kawo abin idan ya sake daga wani ba za a sake koma gidan jiya ba?
0: To, ai zai daga yanzu ko tunda dai yanzu an ya fitar da furitanku ɗan takara na wucin gadi guda biyu. September zai canja wajensu, to kaga idan ya zo yi canjin to mun san da wanda za a yi.
3: Kai a jikin gaba kan ɗaru nasara?
0: A to, ai sai an san zuwa yi ma ɗan takara. Ai baka san su ba.
1: Kan layuka na Kano.
0: Na'am.
1: Me za ku haskawa al'ummar jihar Kano?
0: Za a zo shi ne yanzu. Ai yanzu muka taho. Muka shigo, kuma yanzu za a yi kwamati ya ma yi za a fito da aikace-aikace, amma ko ba komai zan faɗa abu guda ɗaya tun kafin mu zo mu haɗe da abba gida-gida na shi da Allah ya taimaka mana tun da jagoran kwankwasiya ɗan madogo ne ga hanyar mu nan muna cikin bala'i. Na ce shi ma ɗan garinmu ne tun da sulkinmu ne, kuma ni ɗan adawa ne. Na ce ya taimaka yi mana wannan aikin hanya. Wallahi kafin mu haɗe ya yadda ya ba da ita, amma aikin bai tabbata ba sai yanzu ya zo ya bayar ka ta hanyar mota ta tashi daga sabon titi zuwa Madogo. Ka ga irin ayyukan da ake yi. Ai kaga kwarai kuwa, kwarai kuwa. Kuma ina adawa na faɗa na ce ya zo yi mana. Ni aka tsari na yake, kuma shi ma abin da yake faɗa kenan. Kano First, watan a taimaki jihar Kano, a taimaki al'umma, ita ce a gabansa. Kuma yanzu ma na samu labari ya dawo zai ci gaba da empowerment na mata wanda ake ba su jarukan nan. Zai ba matasa babura da a daidaita sahu, zai ci gaba da inganta rayuwar al'umma da shi da mataimakinsa.
3: Amma
0: ko za su taimaki al'umma mutane su langaro. Kaga abu ne wanda an haɗe ga mu ga su, ga gwamna, ga mataimaki, za mu fito mu yaƙi. Dama tare ake kokar ta san kar, kowa ya san kowa a ƙaramar hukuma. Sai mu koma tamu, ga wanda aka tarar na da, ga kuma wanda ake ciki. Sai mu tsaya kawai da lokaci guda lokaci ana a madobi an gama. Rimin gado an gama. Garin malam zai ce an gama. Kura an gama. Dandanan zai gari sun fito suna cewa su ba na magudi. To sai ta faɗa. Amma dai in Allah ya yarda za mu ci zaɓe.
3: Amma yanzu na ɗaya wannan fa ana ganin kamar zaman doya da wanda kuke da su
0: ɓangaren ba wanda duk wanda yake faɗa-faɗa yake yi. Yanzu kawai daga an zo an haɗe a siyasa baka gama sanin waye naka ba. Sai kurin ka zo rana ɗaya a zuwa ya komai ita ba gwamnati sai an naɗe. Kawai zuwa aka yi wata biyu ko uku. Kuma ya yi bakin ƙoƙari. Idan da ban ƙwarai kuwa tun da kaga ya shigo da mutanen mu a gwamnati ko kwanan nan ya yi naɗa-naɗa kuma ya saka da mutanen mu. Kuma ne musu fatan alkhairi kuma mun gode da abin da
3: ya yi. An ce ko gwamnatin tafiya tana can gaba ne a tafiyar.
0: To ai da ma dole.
3: Shi lokacin da aka ce.
0: Ai da farko.
3: Gwamna ma ya sauka.
0: Eh.
3: Za ka ɗau wani tsawon lokaci ana ta jan gaba kafin.
0: Wannan wurin ne na gwamna.
3: Eh wai shi gwamnan wai kamar abin yana nuna cewar mulkin ma kamar ya fuka.
0: Watan ka san idan mutum yana da haƙuri yana shiru-shiru sai a kawo ma raini. Su mutane sun fi son irin kwankwaso daga yaro ya zara ido ita adi ko ima ashar to ita kuma Kano matasa sun fi son irin wannan. Amma wanda yake lallabawa sai a riga ganin cewa ba daidai yake ba, amma kuma idan an zo zaɓe sai yi nasara. Manya da dattawa inda suka haifi matasan za su ce kai bar gurincin, akwai rashin hankali, dawo gurin al'umma. A haka abba yake, ana ganinsa lumbu-lumbu to za a ga irin abubuwan da zai yi.
3: Yanzu kusan watanni uku kwamishinoni wasu daga ciki sun sauka.
0: Na'am, za a nada. Za a nada. Ai akwai albarka. Za a nada, ai ba kwamishina ne yake yin aiki ba, ko baya nan ana sa wakili kuma aiki yana tafiya. Kuma an garuwa ko an nada ka kwamishinan wata nawa za ka yi? Bakwai za ka yi, a na takwas ka tafi. Sai an sake maidawa tunda za a yi zaɓe a sake zaɓen waɗansu sabuwar shekara. Saboda haka in Allah ya yarda waɗannan cikin gurin ma za a cike kuma za a yi.
1: Amma wani rubin misali su kwankwaso ƴan tsohon APC kukan koka da cewar kuma ku cikin aiki kyauta ba. Wajen jiƙa makoshi.
0: Wataƙila kamar yadda na faɗa maka. Waɗannan kyamarori da kuke damfara a mutane, kowa ya zama ɗan jarida da kuma wanda zai zo ya faɗa abin da ya ga dama ka saka a jihar, ya sunan shirin nan da kuke yi. Ido ba mudu ba. Mutum ya fito kawai ya zo ya faɗa abin da ya ga dama in ya gama ya huce. Ni ba wannan maganan nake yi ba. Ni dai Musa Idris Kwankwaso kaji na fito na ce ina gaba da wani ko ana rigima da wani bana yi. Dan rigingimin da ake da wahala ka gani na yi rigima ta cikin gida bana ciki. Bana layin da wani zai yi amfani da ni dan ya bata wani. Musa ya rike wannan abun kuma a haka zan ci gaba. Amma da karan da aka gama fitar da ƴan takara mun gama fitar da namu. Babu canji har September. Kwankwaso ya fitar da nasa wanda kuma na wucin gadi ne. Kamar yadda muka samu labari da ƙarƙashin ƙasa. Da kuma daddansa. To kaga idan su ma sun gama a September mun gani su din ne za su wuce, a canjin za a kawo. To daga nan ne za ka fito kuma sai ka faɗi kalma mu baka amsa wanda za a zo a yi yaƙi, ka san da wanda za ka yaƙi. Amma mai haɗa da rigimar cikin gida.
1: to amma wannan gudu Musa Ilyasu Kwankwaso su a sha'ani na murjina wa siyasar kunshin gwamnatin Kano
0: na'am
1: wasu suna da shakku akan shugabannin kananan hukumomi
0: to wannan ka san zuwa muka yi muka tarar shugabannin kananan hukumomi kuma ni dai kamar ana wannan aiki da nawa tunda mun hade muna tare da su wannan kuma huruni ne na mai girma gwamna ya gani cewa akwai matsala ko babu matsala shi kuma sai ya dauki matakin da ya dauka ba Musa ne da
1: wannan ba likitan siyasa ne kai
0: eh to ni a matsayin na likitan siyasa in ya duba
1: kai scanning ka baka gano ba
0: a'a to ai lokacin ne kamar inda na gaya ma muna dan jira wata biyu uku a fitar idan da wani abu da zamu fitar in an gama can sun gama Allah ya gauna shawara tunda namu ne inda wani gyara mu da ran zamu kira mu ce mai girma gauna ga sha da gyara guri kaza ko me yi ba mun san mun fada mun fita haki
1: mun san mamaki kujerar kuran mu dubu garin mallan ta kasance wanda yake kai yana tare da Kwankwaso an yi tunanin Dr. Musa Ilyasu Kwankwaso zai nema kuma sai aka ji shiru
0: an yi lamun ban taba nema ba wancan ma mai girma gauna da tabla Umar Gano jijin Musa zo kai ko yanzu ma amman dai ya kace zo kai nace na gode ba tsoro nake ba kai ka san shi hurumi da abin da kai kai yadda da Allah kai zabe ka ci zaban ka sosan sammanci ka tafi kotu kotun ma ta tabbatar da abin da kai ka ci zaban ka kuma sai Allah ya baka abin da ya kai a ganin ka ma yafi na dan majalisar tarayya to kuma ba gode wani ga zama ku ci kana yawo kuma in mun zama uba kamata yi mu bayyana mu ga suna sun taso su ma yayan mu da yake muna yawo da su kuma suna mu'amala siyasar wani abu ya taso a ce kai su mu jari ku je ku ci gaba da yi
3: kuma ya yi noma a ruwan da ba
0: shekaru sun go mun kai 60 in aka gama wannan tenuwa ta abba aka gama ta Tinubu kashin shatima Allah ya taimake shi zama shugaban kasa muka gama wannan yakin sai mu koma gefen mu goma matasa
3: kuma
0: mama sai kai ba wani wanda ba zai mu rita zan koma gefe sai dai mu rika ba da shawara a matsayin mu na iyaye
3: amma dai ko da mukami ko kuma wani abu a jika kana yin magana
0: zan yi magana lokacin yayi in Allah ya yarda amma dai zamu goma matasan su ci gaba
3: to za su dauke za ga mar da ku ka hauka
0: nan da wata nan da shekara ta kwat insha Allah
3: to annabul yanayin yadda ake tafiyar da abubuwa a zakan wasu na ganin kamar abubuwa sun cinkushe al'umma suna cikin kurbin sa'ati muna ya iya dawo ma gida ya zauna ya ji matsalolin da yake damun al'umma kuma sannan ya kai musu
0: dauka a gauna
3: haka kuke
0: ba gaskiya bane gauna duk abin da aka yi na primary election tare muke da gauna
1: ya ka kushe ki
0: ba eh zai dawo
1: to
0: kallan idan zaka yi duk abin da zaka yi idan akwai abinci akwai wanda kake ganin da alama tambaya akan mutum dan kaga baka ba baka karawa wanda zai zo kuma yi maka ba daidai ba gyara yake
1: akwai masu shakku kenan
0: a wannan kuma za ta fito
3: yanzu fa lissafi bai wata 7 6 ake yi za a je a fafata tsakanin
0: yanzu gwamna ma da ya dawo in Allah ya yarda zaka ga irin program din da zai wajen ci gaba da bada abubuwa da jikan koshin yan jami'a
3: ba fafe gura bane ba misali
0: ba haka bane ai shi abu Allah ya taimake shi da shi da tulu ba sun tula ne
3: haka
0: a bayan kwa
3: an ce wai tsawon lokaci ba a ga an yi empowerment da yadda
0: a wannan ai lokaci ne za su gani
3: ko da musu hakika ci Allah ta
0: inganta karabu da maganar karabu da maganar empowerment babu abin da zan nuna ne ba
3: eh wai shi
0: a lokacin mu duk abin da ake so goye mutane ba ne ba amma da aka zo zaben mutumin Kano yi ya tafi zabu Kwankwaso ai an yi a wannan lokaci to wannan ba irin ta ba
3: sai ba ga da wannan lokaci kun ga saka na ba ba ba
0: rijin mu cikin gida ne
3: ita ta taru
0: kuma nayi bai kware kuwa wanda aka bata suka fita suna nan da ran Allah irin su kawo irin su kabila alasan irin su kofa
3: amma ba kana ba ku kuma salo
0: da shine ai nake ga ya maka a wannan lokaci ba kun kusa ka zaba ba mu ne muka kada kanmu da kanmu
3: suna riga
0: saboda dadi yi mana yawa to da ga wai ba magana aiki bane kawo daina magana environment lokaci yayi ya ci zaban sa shi
3: wato ku ba maganar ma sai an tallafa rayuwar al'umma
0: ai ya dade yana yi kafin mu zo
3: haka
0: kwarai kuwa
4: wannan kwarin duwa da da shi ne cewa za ku ci zabi wasu na ganin kamar
0: to gaba da mana da abin da aka faɗa a faɗa ai duk abin da za mu faɗa ai za mu faɗa shi kuma zabe ai zuwa yake akwai wanda zaka zo ka yi shi na tsakani da Allah akwai wanda zaka yi shi san san karam idan ka fito da abu dubu muna da 2,500
4: to yanzu wanda zai
0: duk bin za mu haɗa ne
3: amma ba an ce wai ko da ga matsalar da ta shafi al'umma ta ruwan sha ita kare ta isa ta ba ku tazaro
0: na
3: wannan bukatar da kuke da ita ga wannan
0: bukata wace
3: ku sake samun dama akan
0: to wannan kuma ai sai lokacin yayi ni da na ga maka cewa abba gida ya ci zabi amma
1: amma ka san ba mu ruwa kan musalmanu
0: kano ai an da tun lokacin gobe so
3: eh amma an ce abin ya
0: ai tun ina gauna har akwai wani kasa ina nan na jin su daura sai da suka yi tofin adadi a lokacin ina nan da kasa din da muryar sa suka zo suka gobe so babu da shi ruwa kwanda kuma da su dan rago Allah ta kansa ya rasu to Maudan kudi aka sabon kudi biliyoyi ruwan Kano zai inganta
3: kana abun abba matsayin ka don su da idan su kuka dan kaba muku auren dole da sama
0: to ai da ma can na ga maka nace da kai ba ni da wani personal abu tsakanina da mai girma gwauna da ni da mai gidansa yake kuma kafin ya zama mai gidansa ni mai gidana ne wa na ne duk wanda yake siyasa a jahar Kano mun wanda suka fito uwa ɗaya uba ɗaya mu koya haya da aka tsayar wanda abba ya tsayar kanan kwankwaso wanda suke uba ɗaya dan majalisa jaha kuma zai ci zabe a karamar hukumar Madogi aiwa da bi ne kusa da kwankwaso
3: kai ne an ba ka umarni daga sama ko kasan ba ta inganci
0: to adam mamma umarni ne mai kyau mu ba muke zuwa mu karɓi mutane ni ba gandu ne ya tafi har Madogi karɓe ni na shigo jam'iyya aka ci gaba da mu'amala da ni gwamna kuma ya shigo da ƴan majalisa sama da guda 20 da na tarayya sama da guda 9 da shamomi 44 da komishinoni da adviser Alhaji ba za ka godiya Allah ba ai mun gode abba muna tare da shi kuma za a ci zabe kuma za mu fito ne mai yaƙi ba mu fara ba jira muke tukuna mu ga ƴan takarar cin da gaske suke yi idan abban idan kwankwaso furi tambo din ne to shikenan kaga sai mu yi abin da za a yi wasa kin wannan ka abin nan fasara ba su gane ba ƴan majalisa sun sani shi speaker ya sani ya so nan speaker na farko ne in ka jance furi tambo idan rigima ta yi rigima sai an cire speaker sai a ɗauko wani a makala to haka furi tambo ne sunan ƴan takarar kwankwaso
1: na wucin gadi
0: na wucin gadi ne
3: idan kowa shi bane
0: ba a ai sai ka gama gani waye ai sai ka gama da wanda zaka buga sannan zaka fito ya
1: kuma kai babu murna bane a gurin ka
3: a misali aka ce tare zaku buga
0: shikenan a rana da yawa nan ai kawai da su zo tura ba ko koma da
1: amma ba kai ba da murna ba da magana ne kuma an ta sa an dauko san ka dan karamu
3: ka ji to dalibin zai iya hada kirji da shi
0: a kwarai kuwa kwarai kuwa mutumin da ya fito ma har ya fada yace yana da awa kotu sai ma ke mun da ni kuma zan tako babban kwarai kuwa
3: kuma ke laka iya da shi
0: eh kwarai kuwa da ya taro nan zan ce kai ga wata hujja ba na nan nawa suka diba ne
1: amma kalubale da yake gaban ka na mutum mutum gwamnati zaka fitar da shi a karamu kuma ka tarma dubi wannan ba aiki bane ji a gaban Musa da su
0: to ai dana ne wannan
3: da
0: ba zan fara mai to ai baka da tabbas a kaddara an bashi ta ka bari idan aka bashi tukuna ya zama tabbas din a September sai ni dira sai baka amsa
3: kai shi baka iya bayyace abin da kake
0: to ai ba tabbas shi ba bai tabbatar da yan takarar nasa ba akwai mara din
1: me zaka shi da wannan ma karshe
0: abin da zan ga ya mutane zamu fito zamu talantu ne zamu talanta abba da dukkanin wayanda aka tsaya a jahar Kano ko ba gudu ba jin tsoro kuma in Allah iya da duk wani abu da za a kawo a propaganda to in Allah iya da zamu fito zamu wada ansa kuma za a ci zabe da yadda Allah to ne ba zai ci gwamnatin mu za su koma kuma in Allah iya da ƴan majalisa tarayya da na jaha in Allah iya da za su zaba su lami lafiya kuma za a dawo a ci gaba da dora abun arziki a jahar Kano da Najeriya baki daya to ne kuma zai ci gaba da inganta harkar masara ta dada karewa wanda suke saya suna ajiye ta dan mutane su sha wuya to sun ga dai abin da ya faru mun ba su shawara tintini masaran nan kada a ajiye kada a saya suka rika saya na sai na kira wani na buga ma waya nace kana yana yace ina da wani nawa ka sai ba zai yace na sai 260 na ce wallahi za ka yi asara karka saya igiji na sake kiran sa yace to na ga ta dan kare 70 inci nace ta kare ta goma zama yin karka saya to na dai ka ga mun masara ban sani ba nawa ne mun masara ne
1: kusa ko da take tukunna
0: zai fa ko shi ma take ana nan akan sa za a kariya shi ko manoma za su daɗi Allah iya da za a yi mun wani inganta mun ga yawa shugaban kasa mun ce taki ai subsidy a kansa dan al'umma su samu sauki za ku magaya masa mun fada a kafar yaɗa labarai yanzu kuma za mu je mu gaya wa manyanmu su sanar cewa ana da buƙatar taki a taimaka wa al'umma muna kuma godiya al'umma jihar Kano da na Najeriya da na Arewa inda suke hakuri da inda abubuwan da ake dama idan zaɗe ya matso ba abin da ba za ka ji ba za ka yi ta ganin abin da za a ɓata zuciyar al'umma a nuna ƙyashi da baƙin ciki da waye duk ba abin da ba za a faɗa ba amma dai mun goda Allah wanda zai mana aiki ya dauko wanda ba wanda ya fi kowanne bakin jini shine Peter Obi kwanba za ta koyi na tana shi ke karewa amma dai na wannan mun san aiki yake mana kuma kowa ya sani
1: kai ma kai tuma jaratin ba
0: eh ai kwari kwari wannan ya fito na tana din ma tun da shi kaga sawu sawu ne ba tare da ni da rabi ne wannan ko gidi an san yaran su
1: masu sauraro tattauna ta musamman kenan kuka saurara da muka shafe kimanin sa'a guda muna tattaunawa da daraktan harkokin kudi da mulki na Hadeja Jama'are wato honorable Dr. Musa Iliyasu Kunkuso da ya shafe kimanin sa'a guda yana tazara sai ba dangane da kamun ludi na gwamnatin Jagaba da Suwa Jubola Ahmed Tinubu da kuma gwamnatin Kano ta Excellency Engineer Abubakar Yusuf da suke fatan huda tare da hudu da aka mun rubuta dukkanin kafafen yaddar labaran da suka jara gama ta kawo muku wannan tattaunawa tare da ni Idris Muhammad Abdu sai kuma babban mataimaki ga honorable Musa Iliyasu Kunkuso kan harkokin kafafen yaddar labarai wato honorable Musa Sale Dan Zaria a madadin kowa da kowa musamman waɗannan kafafen yaddar labarai nake cewa mu ci gaba da kasancewa a kowane lokaci wassalamu alaikum.

0: Masu sauraro ga dukkanin masu bibiyar al'amura, kuna sanar da cewa wannan asabar da muke shirin marabta ta 20 ga watan Yuni ita ce ake sa ran za a gudanar da zaben cike gibi na dan majalisar wakilai a kananan hukumomin Dawakin Kudu da Waharawa, wanda hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta sanya wannan rana sakamakon rasuwar da wakilin yankin a zauren majalisar kasa Honorable Barrister Danjuma Hassan yayi, ya sanya hukumar zabe ta yi wannan hukunci da za a yi zaben cike gibi. Kuna sanar da cewa tuni jam'iyyar APC ta mika tutar takarar wannan zabe a hannun wakilin al'ummar karamar hukumar Dawakin Kudu a zauren majalisar dokokin jihar Kano Honorable Shu'aibu Rabi'u na Gwaggwa Gano, wanda kuma shine zai fafata da sauran waɗanda za su tsaya a wannan zabe. Ku shakka babu, kuna sanar da cewa ɗaya daga cikin haduman da za mu tattauna da su ko da a makon da ya gabata, wato Alhaji Ibrahim Gauro kenan, ya kasance tare da ku, kuma kun ji irin abubuwa da suke ci gaba da yi na shirye-shiryen da za su tunkari wannan zabe, wanda kuma wasu na ganin kamar yana matsayin zakaran gwajin dafi na babban zaben da ke tunkarwa a shekarar 2027 da ake sa ran shi ne dai zai rigewa jam'iyyar ta APC tutar takara, wato wanda zai shiga wannan zabe, wannan Honorable Shu'aibu Rabi'u na Gwaggwa Gano. Bar mu ji daga bangaren Alhaji Ibrahim Gauro ko yaya shirye-shirye suke ci gaba da kankama dangane da wannan zabe da za su shiga a matsayin sa mataimakin shugaban kwamitin yaɗa labarai na wannan takara da Shu'aibu Rabi'u na Gwaggwa Gano ke yi a kananan hukumomin Dawakin Kudu da Waharawa.
1: To jama'a, assalamu alaikum. Babu shakka, kamar yadda sanarwa ta gabata, mun yi shirye-shirye na shiga zaɓe kamar yadda hukumar zaɓe da jami'an tsaro da duk wani mai ruwa da tsaki ya tabbatar da ya shirya sun shirye zaɓen nan. Haka jam'iyyar APC ta ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa ta shirye zaɓen nan. Kuma muna kyakkyawan zaton nasara daga Allah, don shi yake badawa a hannunsa muke nema. Ba ƙarfinmu ko iyawarmu, Allah maka roƙa ya ba mu nasara, kuma muna kyautatawa zaton Allah zai ba mu nasara. Sai dai roƙon da muke yi a taya mu da addu'a, Allah ya sa mu gama shi lafiya kamar yadda duk muka yi zaɓuɓɓukan baya lafiya, mu kuma ci shi lafiya kamar inda muka ci na baya. Wannan shi ne addu'ar da muke nema mutane su biyo mu da ita daga ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa da ma jihar Kano gabaki ɗaya. Babu shakka, mun yi tsare-tsare ne da za mu fitar da mutane, domin wannan zaben shi ne zaben gwajin dafi wadda jam'iyyar APC za ta fara yinsa a jihar Kano daga ranar da Abba ya shiga. Saboda haka Dawakin Kudu da ita za a yi gwaji da ita, don haka tana buƙatar goyon bayan mahalkanta na ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa da masu ilimi na ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa da 'yan siyasa da mata da ma dukkan wani wanda zai kaɗa ƙuri'a. Muna neman gudunmuwarsa, domin Shu'aibu Rabi'u ba na jam'iyya ne kurum ba, na mutanen ƙaramar hukumar Dawakin Kudu ne da Waharawa. Su yake wa shiduma a kansu, kuma ya fito yake neman ya wakilcinsa a majalisar ƙasa. Saboda haka wannan muna neman gudunmuwar duk ɗan ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa daga kowace jam'iyya yake, ya ajiye jam'iyyarsa ya zo ya zaɓi nagartacce fasishi mai biyayya wanda yake neman albarkar manya. Wannan yaro namu babu shakka ya yi wa Dawakin Kudu da Waharawa ƙudurce-ƙudurce yadda za a yi a shiga kuma a samu nasarori. Don haka muke kira ga duk wani ɗan ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa, ba jam'iyya zai duba ba, ya ajiye izo zaɓi Shu'aibu Rabi'u. Wannan shi ne roƙon da muke fara yi wa ɗan ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa. Kuma ba ma buƙatar mu cutar da kowa, kuma kowa ya samu nutsuwa. Za mu zaɓe lafiya, za mu tashi lafiya, za mu kare dukiyoyin ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa, za mu kare lafiyar mutanen ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa. Ba a samu da kashe-kashe ko sare-sare ko ɗaure-ɗaure ba, a'a, mu mutanen jam'iyyar APC an samu da bin doka da oda, an samu da lallami da limana, an samu da yafiya. Dukkan wanda ya ɓatanci ma a kanmu, mun yafe masa, muna roƙon ƙuri'arsa ya zo ya zaɓa Shu'aibu Rabi'u. Wannan shi ne buƙatar da muke da ita ta farko a ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Waharawa.
0: Wasu na kallon kamar wai ai tuna maina ne, tunda an ce manyan jam'iyyun hamayya ba za su shiga shi wannan zaɓe ba, shi ya sanya kurma suke ganin dama kamar dauki dora ne shi yasa ma suke ganin kamar bata lokaci ne ma wai su shiga ayi wannan zabe ba tare da suna da yakinin cewa za a yi adalci ba.
1: Ka san babu jam'iyyar adawa, kullun idan ka zo da gaskiya ta share ƙarya take. APC ta zo da gaskiya, ta zo da kyakkyawan manufofi, ta zo da tsarinta especially na karamar hukumar dawakin kudu da warawa ƙarƙashin jagorancin mutanen da suke shugabanci da kuma shi dan takara. Saboda mun zo da adalci ba za mu zalunci kowa ba, dan haka kake ganin kowa ina shakkar karo da mu ba wai dan za a zalunce shi bane. Ai sun san ba ma zalunci mu, in an cuce mu a kotu muke tafiya, ba ma duka, ba ma kisa, ba ma sara, ba ma komai. Tunda muka fara yakin neman zabe yau shekara uku baya, kawai yanzu babu gunda muka ji aka zura jinin wasu mumuni dan baya yin mu ko dan ya yaki mu ko dan ya zagi mu ko dan ya ci mutuncin mu. An san mutanen da suke cikin irin wannan tawagar, dan haka ba za mu yi rashin adalci ba. Muna kira ga jam'iyyun adawa, lokaci bai kare musu ba. Do Allah do Annabi su yi da gaske su fito, duk da dai na ji wasu sun fito, wasu kuma suna jin tsoro saboda suna tunanin ko ba su da manufofin da za su shiga zaben ne,
0: ko kuma dai suna ganin ku ne da gwamnati a jiha kurin za a yi tona mai nafu.
1: A'a, idan ka duba mu zaben da muka ci ai a hannun gwamnati muka karba. Dan haka gwamnati ba ta hana faduwa a zabe, sai dai adalci yana ka faduwa. In kai wa jama'ar ka adalci, babu shakka Allah zai kare ka, kuma Allah zai goyi bayan ka. Kuma mutakar ka zalunci al'ummar ka, Allah baya tare da kai, kuma Allah ba zai baka nasara akan su ba. Mu ba zuwa muka yi dan muna da gwamnati ba, ai mun ci zabe, muna jam'iyyar adawa daga hannun gwamnati. Ba abin da isa muka ci zaben illa irin adalcin da Abba mutane suka yi masa zato akan su suka zabe shi, kuma ina aiwatar musu, kuma suna tare da shi birni da kauye. Ba mu da bambanci da zaben da muka shiga na baya, Abba ne dai yanzu ma Abba ne da Abba, kuma za mu ci zaben in Allah ya yarda. Ba aiwa Allah duniya,
0: masu kallon cewar wai sai da riga kasari gane, tunda Abba shine yake wakiltar dawakin kuda a zauren majalisar dokokin jihar Kano, yana cikin kwamitoci a majalisar dokoki ta jihar Kano ta dora shi a kai, kuma sannan yanzu zai tsallake zai tafi, watanni kaɗan suka rage a zo a yi babban zaɓe. Meye hikimar wai da za a ce za a yi wannan zaɓe, shi yasa ma wasu suke ganin kamar asara ce ma a zo a yi wannan zaɓa?
1: Dalilin yin wannan zaɓe shine saboda na farko dai wani muka tura Allah ya masa rasuwa yau kusan watanni biyar ko shida, Allah ya masa rasuwa, kuma muna da kayayyakinmu da itaki da mana wanda ba su zo karamar hukumar dawakin kudu da warawa ba, kuma barin su su zama kwantai ai asara ce. Da haka muka zabo nagartacce wanda ya iya lissafi zai iya tono wa'ancan abubuwa ya kawo mana karamar hukumar dawakin kudu da warawa, kafin kuma ya taki da abin da zai mana na shekara huɗu. Shi yanzu bibiya za shi, akwai aikace-aikace da barista ya bayar a majalisar tarayya, wanda lalura ta sa shi bai iya aiwatar da su ba, kuma ka san duk abin da ba a ganin idan ka ba za a yi maka ba. Allah ya jarabi shi da lalura, wannan daga Allah ne, kuma Allah ya karɓi rayuwarsa. Allah kai gafarta wa barista, Allah ka sa aljanna makomarsa, mu ne masa wannan kyakkyawan zato. Dan haka Abba Rabi'i yake neman ya tafi, sai ya dawo da duk haƙin karamar hukumar dawakin kudu da warawa hannun da cikin wata takwas masu zuwa. Insha Allah kuma ɗan karamar hukumar dawakin kudu za su ɗebi wannan roman na demokuraɗiyya da aka bar musu kwantai na shekara huɗu, za mu dare shi a cikin wannan lokacin in Allah ya yarda.
0: Amma a cikin waɗannan da ake sa ran nan gaba kaɗan za a rufe majalisar har zai iya yin haka, har a samu a fitar gwamnatin kuma ta zo ta yi wa al'ummar dawakin kudu da warawa.
1: To ai ka san ita gwamnati komai nata a rai ke, dama ta shirya mu bi aka rasa, kuma Allah ya kawo shi za mu bi, za a yi da yardar Allah za a tabbatar da shi. Dan haka nake kira ga ƴan karamar hukumar dawakin kudu da warawa su ɗauki wannan zaben, zaɓe ne mai zafi, ba zafi na faɗa ba, zafin a fito mata da maza da yaro da babba, duk wanda isa kaɗa ƙuri'a izo ya kaɗa ƙuri'arsa ya zaɓi Abba Rabi'u, ya tabbatar da ya kafa ya tsari, an je an tabbatar da Abba Rabi'u ya ci zaɓe. Wannan shi ne buƙatar mu, mu ba zuwa muka yi mu yi rubutu ba, zaɓe za mu yi sa shi akan layi kake a kara maka na'ura ta dauka ka jefa ƙuri'arka a kirga iya abin da muka samu Allah ya kyauta mana shi wannan shine abin da ya kama ba zuwa muka mai murdiya ku mai kwaciya ba kowa ya san abba baya cikin wannan abba adali ne abba wannan itsakin wannan ma ina da masa da shi domin dan farshen Kano shaida ne ma'aikatan Kano shaida ne talakawan Kano shaida ne duk wani mai haƙi ana mayar masa da haƙinsa dan haka ba zuwa muka mai cutar da kowa ba dan haka duwakin kudu da warawa su zauna lafiya ko me suka gani su tabbatar da cewa dukiyarsu da layukansu ake tsarewa ba zuwa akai a cikin mutuncinsu ba babu wani mutum da ya isa ishigo karamar hukumar dawakin kudu da warawa da burin ya ishe kiyanci dan iyayenmu ne ƴaƴanmu ne matanmu ne yayyenmu ne kananmu ne kakanninmu ne saboda haka duk wanda kuka gani ya zo ya tsare dukiyarku ne da mutuncinku da lafiyarku saboda haka kwantar da hankalinku ku fito ku zaɓi ra'ayinku wanda zai zaɓa abba zaɓa ba wanda zai zaɓa wata jam'iyyar zaɓa tunda ba shi kaɗai bane akwai ƴan takarkaru daban-daban sun fito saboda haka wanda Allah ya biyo a ciki a bayyana shi duk wannan Allah ya biyo kuma a yi hakuri a bi shi abba yana tsoron Allah abba baya son zalunci saboda haka abba mai kyau ne mai nagarta ne ba mutum ne da yake ƙoƙarin a kawo haƙƙin wani abu shi ba iya nasu yake nema duk da kuka ji an bayyana abba to abba yake zabi
0: amma idan har kana cewa wai zabe za a yi na gaskiya da gaskiya kana sana kuma da kallon da wasu ke yi cewar ai su suna ganin kamar ɓace ko kuma kurum abin da aka ga dama ake shirin za a yi shi yasa ma suka ga bai kamata ma su zauna su ɓata lokacinsu ba tunda ma magana ce ta ƴan watanni ya rage a sake yin wani babban zaɓen.
1: A wannan ba su shirya ba ne ba su da ƴan takara masu kyau saboda haka ba za su iya shiga zaɓe ba ƴan takararsu duk matattuniyar kaf ne ba wani mai ɗan takara mai kyau da yake tsoron fagi in aka ce dokinka mai majina ne ai ba zai iya yaƙi ba dole ka koma waje ɗaya ka je ka nemi canjin doki wannan ƴan takara da ba za su shiga dawakansu masu majina ne ba za su iya ba ba su shirya ba babu jam'iyyar dama ƴan boko ne suka shigo siyasa suka nemi jari suka gina kamfanuwa suka nemi jari suka tara ƴaƴansu da matansu kuɗi dan haka sun koma waje ɗaya suna kallo ba za su shiga zaɓe ba zaɓen na 2027 ɗin ma ka saurare mu haka za su ce ba za su shiga ba don koyo dama domin sun sani ba za su ci zaɓe ba talakawa ba sa tare da su.
0: A ya za ka yi musu yankan hanzari na 2027 ɗin sun tsayar da ƴan takararsu a matakai daban-daban ka yi musu wannan yankan hanzari.
1: To yanzu su tsayar ba suka janye kuma gowon sun tsira su janye tunda ba ɗan takara mai kyau ba jam'iyya mai kyau
0: ciki ba har da wanda ya taɓa wakiltar yankin naku a wancan zaure
1: ai dama shi wannan baya cin zaɓe ciwon ake duk kuma su ciwon sun gudu ba su sai wuri shi kaɗai ya rage kangarwa a tsaye mai masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ka sauƙaƙe masa lalurar da yake ciki ya Allah Allah ka yaye masa Allah ya sa ta zama kafara a gare shi mu ne masa kyakkyawan zato zai tashi lafiya zai zo a cigaba da harkoki da shi shi ma zai taimaki abba in Allah ya da tun da shi ba takara yake ta gaskiya ba
0: zai taimaki abba
1: in Allah ya da zai
0: yana neman abin da abban yake nema ka ci
1: da gangan yake ai ba shi da jam'iyya ne kai jam'iyya ai NDC ai ba jam'iyya bace ta kasa jam'iyya ce wannan ta wani dan yanki haka dan kurkututu mu a dawakin kudu da rawama banda cikin garin dawakin kudu ba ina ke magana tai ba wani guda ke magana
0: leka kai kowanne rungu da sako a wannan yanki ka gaba
1: ni fa nayi zagayen kuturin Kanawa nayi jira da ƴan jaridu nayi da mutane nabi gida gida nayi kafa kafa na auna na gani na ga duk ɗan siyasa da yake karamar hukumar dawakin kudu da warawa ina tare da abba wancan dan takara ba shi da kowa ba shi da komai mutum biyu ne a gaban sa daya a dawaki daya a yargaya su kenan su ne mutanen sa su kuma dama kowa ya san su sunan su ba sa taro su suka kuli kowa su suka walgaza kowa ɗaya a dawaki ke ɗaya a gargaya su kenan a gaban sa banda su ba wasu.
0: Alhaji Ibrahim bari in ma wakafi kafin in sake dawowa a karo na gaba in tafi gurin jagoran jam'iyyar APC na mazaɓar Zogarawa Alhaji Abubakar Husaini ka ji bayanin da Alhaji Ibrahim Gauro ya koro hususan dangane da wannan al'amari na zaɓen cike giɓi da ake shirin yi a ranar Asabar ɗin da ta daidai da 20 ga watan Yuni da muke ciki kana da wasu kalmomi ne da kake da su ga al'ummar dawakin kudu da warawa game da wannan zaɓe ko kuwa akwai wani abu da kake so ka fara fito da shi a cikin wannan bayanai na
2: dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan haka hakikanin gaskiya Malam Abbas kamar yadda babana Alhaji Ibrahim Goro ya yi maka tambishi irin na siyasa kuma siyasa irin ta da kusan zan iya cewa sai dai in dan karawa abun haske domin duk abin da ya kamata in faɗa ya faɗa hakikanin gaskiya dan takaramu Sha'ibu Rabi na Gogo Gano wanda muke masa lakabi da dan gado da ga Alhaji Rabi na Gogo Gano ba dan kai ba da ruwa ya ci mu jajirtaccen jagora hakikanin gaskiya Mal Abbas maganar ma abu ai maganar abba makama Gano a fadu wata daraja ta sako a fadu wani yadda ya karba a gurin al'umma to sai dai da yake siyasa ce ba za a ce komai ba abu na farko Mal Abbas duk mutumin da aka ce yana da nagaba to dama aikin sa baya bace shi kuma Sha'ibu Rabi na Gogo Gano yana da nagaba yana da direba direbobi ma ba direba ba farko dai akwai mahaifin sa wanda dama mu a siyasa shi ne jagoran mu shine uban mu kuma shi muke bi sai abin da yace jira ma muke kawo makalli na hankalin sa ya karkata mina to duk inda Sha'ibu Rabi na Gogo ya sa gaban sa mahaifin sa zai ce abada wannan kalala kai kalala kai wannan dalilin ya saka tafiyar abba makama Gano a majalisar jaha a cikin shekara 3 tafi wadanda suka yi shekara 8 a karamar hukumar Dawakin Kudu ba a taba yin dan majalisar jaha a karamar hukumar Dawakin Kudu wanda ya kama kafar Sha'ibu Rabi na Gogo Gano ba kamar yadda ga ma yana da iyaye direbobi akwai kwamishinan noma da tsanuwa Mamuriyan Kadare uba ne shi ma sai abin da yace kuma yadda ya dama haka muke sha kuma daidai yake dama in mu zamu dama ba za mu dama abin da ya dama ba akwai zababban shugaban karamar hukumar Dawakin Kudu wanda Rosan Ahmad Mirago akwai mai gida Husaini Gano waɗannan duk manyan direbobi ne ga wannan tafiyar ga kuma Sha'ibu Rabi na Gogo to kaga kuwa aka ce mutun yana da mafada irin waɗannan mutanen to maganar ma aka ce kana dar ko kana shakku ko kana tunanin in ya tafi majalisar tarayya ba za a ninninka abinda wanda shekara 12 yayi ba to wannan wani bance kake yi
3: amma dama da kazo wannan gaba akwai masu kallon cewar kamar shi abba ba shine yake zaune a matsayin wakilin al'ummar Dawakin Kudu ba wai yanzu ma idan ya zama wakili na tarayya ba shine zai yi wakilci ba wai mahaifin shi ne sai abin da yake so za a yi
2: to Mal Abbas ai idan muka koma muka dauko tarihi na musulunci lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkaninmu mun sani yana da sahabbai kuma ba sa gudanar da komai sai da umarnin sa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai gudanar da wasu ayyuka nasa gashi fushi yake wayi amma sai ya zauna yayi shawara da wannan sahabban nasa ai shi shugaba wanda yake da uba ko iyaye wanda su ne za su ce ai nan ai can ba yana nufin baya iya gudanar da ayyukan sa bane mai girma gwamnatin jihar Kano da ya zo ya zama gwamnatin jihar Kano kafin ya fara komai kwamitin shura ya fara yi ma'ana kwamitin dattawan jihar Kano

0: mana bazo garawa amma babu inda naga block ba inda naga masallaci kamsu salatu babu inda naga islamiya babu inda naga asibiti shaka tafi wanda nake kallon su ko aka nuna mun ko naga da ido na a matsayin constituency project da mai saja amma yau abba makama gano ya ajiye katafaran asibiti a mazaban zogara garin nasara doya mazaba 14 bayan zogarawa babu inda abu makama biji yayi aiki a wannan mazabar ba banda talabin kudade da aka hidimta wa yan jam'iyya masu miliyan 1.1 masu 500,000 masu 200,000 masu 100,000 masu 50,000 banda talabin aure da suna wanda ana wayar gari asabar ko lahadi ana samun invitation na daurin aure 70,50,30,40 ni a gabana akwai randa aka kawo IB 35 gaban abu makama ya duba ya kuma dubawa ya dauko kudi ya ce a ba wani kaza wani kaza wani kaza invitation 35 din nan babu wanda baba talabin da zai sai goro da biskirwa mala bas tsakani da Allah idan ba dan ma wannan bawan Allah jajirtacce ne mahaifinsa jajirtacce ne ba dukiyarsa fa Alai Rabi yake debowa a kasuwar sa ya narkawa wannan harkar ni anan ne ma nake kira ga yan siyasa su zo su yi siyasa da zuciya guda daya su yi siyasa da zuciya mai kyau su tsaya su bauta ƴaƴan wadansu Allah zai bauta ƴaƴansu wannan lokacin ne ya saka Alai Rabi na go gano tun muna matsayin da yake bauta ƴaƴan wayansu suke hawa kan kujerar mulki da dukiyarsa da lokacinsa yake zuwa yake bauta al'umma yau Allah ya duba hannansa in riko da hannansa ya dauko dan sa ice yau shine amma malaba abin mamaki duk da rayuwar mu daman kusan haka take kadan daga cikin wadanda aka hidimtawa yau su ne nan suke ganin cewa me yasa Alai Rabi da go gano zai zama haka sun manta da ikon Allah saboda haka ina kira ga yan siyasa su zo su yi aiki tsakaninsu da Allah Allah yana kallon su zai taimake su ko ba fu dare zai taimake bayansu kamar yadda ya taimake Alai Rabi da go gano kuma gashi fa yau Allah ya ba Alai Rabi dama dan sa ne dan majalisar jiha amma fa ya ce abba je ka ka taimake mutane Allah shi yake yin komai
1: to akai fa ba abin da ya isa ya aiwatar
0: da
1: sai abin da shi mahaifin nasa ya
0: to ai mu mun gamsu ɗan karamin hukumar dawakin kudu kai har warawa su saboda haka ma suka narke warawa suka ce su wannan dalilin ne ma yasa suka ce 200 suna tare da abba makama saboda shi yake da mafadi yau mutum ba yana mafadi to ina kuma ka sa kanka in yayi ba daidai ba ba inda za a ji a ce yayi ba daidai ba a in yana tafiya ba inda za a ce dawo nan malaba da ni akai taro Alai Rabi na gogo gano yace da abba makama idan Allah ya yi ka zama dan wansa tarayya duk sati biyu sai ka dawo karamar hukumar dawakin kudu da warawa kai taro da yan karamar hukumar dawakin kudu da warawa ni ina cikin wannan daga hannu aka ce meye magaranka nace Alai majalisar tarayya ba majalisar jaha bace muna nema masa alfarma sati bi tayi kadan a kara masa bayan ni da wadansu muka zama mu ne majority sai in ya amince iya da dan kara masa amma ya ce da duk sati bi sai ya buro Abuja fa ya zo karamin hukumar dawakin kudu ya gona da yan jam'iya ko muka sake gaya mu cewa wani lokacin zaman sa a can zamane na kullakullan ya za a yi a dauko kabakin arziki a kawo karamin hukumar dawakin kudu yanzu anan mafadi bai rana ba to ɗan karamin hukumar dawakin kudu ku je ku yi addu'a mu da mamun yi ku kara addu'a Allah ya kara wa Alai Rabi na gogo gano lafiya da nisan kwana har yanzu addu'a muke Allah ya kawo mana mataimaki kamar sa ba don komai ba siyasa sai dan siyasa siyasa sai da mafadin siyasa wannan dalilin ya saka idan ana tafiya ba babba babu inda za ta je mu ga mun taso karanan yara ne karamin misali lokacin da muka fito za a yi wani dan taro a dawaki da muna tsalle muna ganin a'a bai kamata ba shi din da suke kallon shi ne kalahi abin da yace shi yace mu hakuri mu zauna a sakatariya mu bari Mustafa Bala tsohon dan majalisar tarayya i taron sa ya gama ka san me yasa ba da haka wanda yake kallon Alai Rabi yake shi bu kowa rigima wasu to shi ya bada umarni yace kan mu fita daga sakatariya mu hakuri mu bari su ga taron su tafi ba don komai ba an yi shiri na ya zai alalata dukiyar al'umma da rayukansu a karamar hukumar dawakin kudu musamman a garin dawaki idan aka ce sun ce kula muka ce ta wani abu zai faru amma saboda kamar idda baba na goro ya fara mu tafiyar mu baka taba ji an fito da wani jini ba baka taba ji an rauna na wani ba amma tafiya ce wacce take idan ka dauka kai ka kalle mu to ka ga rin da na ta ikon Allah ka dau mutun ka dauka yansa ina bawa yan jam'iyya shawara da duk dan karamar hukumar dawakin kudu wanda baya cikin wannan jam'iyyar ta APC wallahi izo i jam'iyyar APC karkashin tafiyar nan wannan jirgin na Annabi Nuhu ne daukan mutun yake dauka yansa idan ya daga mutum ba zai rasa inda zai sa kansa makiyama wanda suka yi kiyayya ta shekara da shekaru mun ce mun yabe musu ko jiya mun yi taro na yafiya a gaban shugaban

0: lokaci ne da zamu shiga kashi na biyu ba tare da lazamu da nisa ba. Alhaji Ibrahim Boro, duk lokacin da aka zo za a yi zabe akan jiri, dan takara yana cewa yana da kudirin da yake so ya cimma. Idan har al'umma suka sahale masa, zai kawo musu tsawon lokacin da doka ta sahale masa. Shi wannan gwani na ku baya ga wancan abu da ka fara bayyanawa cewa zuwa zai yi bibiyi abubuwan da aka koro ba a kai ga jallin kammalawa ba, Allah ya karɓi ran shi wakilin ku tsoho da ya rasu. Akwai wani abu da shi a raɗin kansa wataƙila yake tunanin cewa idan har al'umma suka sahale masa, zai iya yi wa al'umma ta fuskar yadda zai tsamo su daga wani yanayi da suke ciki na bukata daga bangaren wakilci.
1: Jama'a assalamu alaikum. Kamar yadda muka faɗa a baya, babu ɗan takarar da zai zauna ba shi da kudurci ga al'ummarsa. In ya zama haka, to ya zama bai san kansa ba. Babu shakka ɗan takararmu Shaibu Rabi'u ya yi kudurci a kan mutane, musamman matasa, ya sama musu ayyukan yi. Muna yi wa Allah kyakkyawan zato, wannan yaro zai koyi da ubansa, kuma shine ma'aikatar gidan gona wannan rana ɗaya ba da ƙofa 200 da wani abu. Muna yi wa matasa alƙawari cewa bijahi Muhammadu Rasulullahi ba a yi wa Allah dole. Abba Rabi'u zai raba ƙofofi idan ya samu lokacin yin hakan a majalisar tarayya. Sannan zai samarwa da mata da maza waɗanda suke ba su yi karatun boko ba jarka na yin aiki ko sana'a ko ƙananan kamfanunuka a cikin gida, wanda mata su rinka man shafawa ne, sabulu ne, man gyaɗa ne, waye da shauransu, mata su sha kurminsu, wannan gwamnati ta su ci. Maza su sha hurminsu, wannan gwamnati ta su ci. Manoma, za mu inganta ku da taki, za mu inganta ku da kyakkyawan iri, za mu ɗauki ma'aikatan gidan gona, za su kewaya su ga lalurar da take damun amfanin gona, kuma za mu kai ta majalisar ƙasa idan Allah ya yarda. Mu yi ƙuduri, mu nemi goyon bayan 'yan majalisu ya zarce, ya zama doka ce gwamnatin tarayya ta yi wannan, ko gwamnatin jiha ko kuma ƙaramar hukuma ta yi wa talakawa irin wannan aikace-aikacen. Saboda tattalin arzikin ƙasa ya faru ne akan harkar noma, dan haka muka jawo hankalin Abba ya kallaci manoma halin da suke ciki. Kuma Abba ya tausaya wa manoma da irin yanayin da suke ciki, da yadda amfanin gona yake, da yadda ƙwari suke masa illa. Dan haka muke kira ga dukkan talakawan ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da wasu fito su zaɓa Abba, ina da wannan ƙudurin. Sannan bijahi Muhammadu Rasulullahi, mu 'yan cikin garin Dawakin Kudu, mu roƙi Abba ga ƙudurinmu a majalisa. Idan Allah ya bashi nasara, wajibinsa ne ya aikace-aikace guda biyu. Na farko dai, ya dawo da ruwan ƙaramar hukumar Dawakin Kudu, kamar yadda ɗan majalisa na baya toshe shi, ya dare shi.
2: Kamar ya ruwa?
1: Ruwa ne, wato ɗan majalisa na ƙaramar hukumar Dawakin Kudu ya zo yi wasu aikace-aikace, duk aka daddatse pipe ɗin, saboda ana maintain ɗin kuɗin, ana son a ɗan kai su wani guri, ba a sake sa pipe ɗin ba. To da kaga dole shi kuma mai girma ɗan majalisa wanda zai zo yanzu, zo ya tone wannan pipe ɗin, ya sake binne wani ruwa, ya gamsar da cikin garin Dawakin Kudu. Mu a cikin garin Dawakin Kudu ba mu da matsalar da ta wuce ta ruwan sha, ita ce kaɗai aka yi mana sanadinta. Dan haka muna roƙo ga shi ɗan majalisar tarayya, idan Allah ya bashi iko, ya zo ya dawo mana da ruwanmu na Dawakin Kudu, cikin garin Dawakin Kudu.
0: Amma an ce ƙaramar hukumar Dawakin Kudu an yi gyaran ruwan sha, ku yanzu kana nufin har yanzu ba ku gamsu ba?
1: To ai, ruwa bai shigo cikin garin Dawakin Kudu ba, dalili saboda an lalata pipe ɗin, an tanto ne don kuɗaɗen, da kuma an ɗan kai su wani guri, an ɗan adana su da amura gobe. Shi isa kaga ba za a sami ruwa ba, tunda babu pipe. Ruwan nan ɗin dai ba na kogi ne zai ci mu ba, ai ba mu da hanyar kawo ruwa. Sannan in mai girma gwamna ya yi mana titin ƙaramar hukumar Dawakin Kudu daga Lahadin Makore zuwa cikin garin Dawakin Kudu, haka muke so. In Allah bai bashi dama ba, muna kira ga ɗan majalisar tarayya, in Allah ya bashi dama, wannan ya zama ƙudurinsa na mazaɓu 30 da zai ɗauki titi tun daga ƙaramar hukumar Dawakin Kudu cikin garin Dawakin Kudu sai ya haɗa shi da cikin garin Warawa. Wannan shi ne ƙudurin da muke roƙon ɗan majalisa, idan Allah ya bashi dama ya yi mana wannan, za mu zaɓe shi a kan waɗannan aikace-aikacen. Kuma mun yi alƙawari da 'yan cikin garin Dawakin Kudu, 'yan ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da 'yan ƙaramar hukumar Warawa, za mu zaɓe shi da wannan niyyar, ba don komai ba, saboda shi ne ƙorafe-ƙorafen mutanen ƙaramar hukumar Dawakin Kudu da Warawa.

0: kuma ina jawo hankalin 'yan cikin garin Duwatun Kudu. Da akwai wata siyasa da ake yin ta a cikin garin Duwatun Kudu, muna so a taka mata burki. Demokuraɗiyya demokuraɗiyya ce, kuma an ƙirƙiri majalisun nan ne walau na jiha, walau na ƙaramar hukuma, walau na tarayya, walau ko na ina ne, bisa 'yan ƙaramar hukumar, ba wasu jinsin mutane shafaffu da mai ba. Ba kuma wanne ya isa ko ya iya ko biya wanda zai fi shi ba, aka taki wannan. Duwatun Kudu da Warawa mazaɓu 30 muke da su, su aka ajiye wa rep. Duwatun Kudu mu shekara 24 a kan rep, Warawa ta shekara 4 a kan rep. Idan yanzu Gano ta zo ta ɗauki ɗan majalisar tarayya, ina kira ga 'yan Duwatun Kudu su daina kitsa fitina tsakanin ƙauyukan Duwatun Kudu da wajen Duwatun Kudu, cewar babu kishi dole sai ɗan dawaki za a yi. ‘Yan ƙauyukan Duwatun Kudu in taimako ne sun taimake mu, sai da muka haɗa 'yan majalisu guda biyu a ƙaramar hukumar Duwatun Kudu da Warawa daga jam'iyyu daban-daban. In zalunci ne mu 'yan garin Duwatun Kudu, ai muke wa 'yan ƙauyen Duwatun Kudu. Mun zaɓi Mustapha a jam'iyyar APC, mun zaɓi ɗan majalisar jiha a jam'iyyar PDP. 'Yan ƙauyukan nan haka suka taru suka zaɓa mana su, ba su yi la'akari da garinmu ba ne suka tara mana wa'innan 'yan majalisun guda biyu a jam'iyya ɗaya. Sai yau ɗaya dan sun samu guda ɗaya tag marasa kunyan dawaki, wanda suke kishin ƙarya, su suke cewa za su su kishin dawaki. To su 'yan ƙauyen da suke zaɓar ɗan dawaki ba su da hankali ne, ba su san kansu ba suke yi.
1: Amma wai duba da yawan akwatunan da suke ita wannan mazaɓa ta dawaki da yawan al'ummar, da kuma ita ce kamar wai uwa maba da mama a wannan yanki nan.
0: To ba girman ne isa ta shekara 24 ba, har ma ta daina haihuwar, ta haifa ɗan da yake baragurgu ne, ta zo ba za ta iya ƙinƙishe shi ba. Muka ce to a kai shi wani gun uwa mai ƙarfi ta ƙinƙishe mana shi. Aka kai shi Gano don a samu sabon ɗa mai ƙwari ya taimaki al'umma, ya taimaki ji mutane, ya taimaki kuma ƙasar. Saboda mu nan ina da ƙabilanci, jam'iyyarsa iyakacinta dawaki, aikinsa iyakacinsa dawaki, kuma waɗannan mutane gadon mu ɗaya da su, Allah ba zai tambaye mu. In ba mun zalunci mutanen ƙauyen nan, mun zalunce su. Sai da muka haɗa wa'azinmu da mai gidan ruwa, 'yan ƙauyen Duwatun Kudu su yi mana kuka ba. Sannan muka zo muka kuma haɗawa dai a gen da Iguda, cewa 'yan ƙauyen Duwatun Kudu su yi mana kuka ba. Yanzu ya ilahi, don mu 'yan Duwatun Kudu lallai mun maida kanmu alloli ne mu. To ina kira ga wani jagora da yake kiran kansa ɗan siyasa. Na ji na maganar ina da ilimi, to ni ban ɗauke shi mai ilimi ba, na ɗauke shi mai karatu dai da rubutu. Ya iya karatu, ya iya rubutu. Shi ne ma'aru Tijjani. Na ji yana faɗa ya yi karatu a ina ne, ya yi karatu a ina ne. To amma bai gaya mana kuma in ya samu tarbiyya ba, sai a wurin da yi karatun boko. Kana ka ha kwance mu girbi, kwance mu girbi, madambanci madambanci, wau. Su ya karanta, bai gaya mana tarbiyyarsa ba, bai gaya mana al'adunsa ba mai kyau. Muna kira gare shi ya gane da Alhaji Rabi ya fito da ɗansa. Iji ya tambayi jagoran kwankwasiya yanzu, ya ba ɗansa mataimakin gwamna. In ma'aru da gaske ike yi irin wannan abun, ya fito ya ƙalubalanci mai girma kwankwaso.
1: An ce shi ɗan takarar gwamna ne ya ce ya zaɓe.
0: Allah ka dakata, ture ka zane ɗaiɗai ƙwai. Saboda haka muna kira ga ma'aru, in ƙalubalanci wancan mutumin da iba da ɗansa, in har ba ƙiyayya ce tsakaninsa da Alhaji Rabi ba. In ya ƙalubalance shi ya ce kwankwaso bai yi daidai ba, kuma kar a zaɓi kwankwaso, wallahi za mu ce jagoran ya yi kuskure. Amma in ya kasa faɗa haka, ƙiyayya ce tsakaninsa da Alhaji Rabi ba wai wani abu ba ne, kuma ƙiyayya jini ce, ba yadda za a yi iya abin da za a so shi.
1: To amma shi ai mataimaki aka ce, kuma an ce mataimaki sa fa ya taya ne, wani da fiye yin tasiri.
0: Yanzu in gwamna ya mutu waye gwamna ba shi bane ne? In gwamna ya tafiya waye gwamna ba shi bane ne? Me zai sa jagora ya bada ɗansa mataimakin gwamna? Amma idan Alhaji Rabi ya bada ɗansa a rep, ka zo ka sa shi a gaba, har kana cewa izo ya faɗu abin da zai yi a ƙaramar hukumar Duwatun Kudu da Warawa. To idan gaskiya ne, yanzu ma ka kirawo kwankwaso ka ce ba za ku zaɓi ɗan gidan kwankwaso ba, sai ya faɗa abin da zai yi wa jihar Kano, domin ya bada ɗansa, kuma bai kamata ya bada ɗansa yana jagora ba. Saboda haka kwankwaso ina ganin da shi da Alhaji Rabi wata ƙira irin aƙida su ɗaya, in za ka ƙi su ka ƙi su tare, in za ka so su ka so su tare.
1: Au, irin aƙida ne ya gani?
0: Ya, irin aƙida su ɗaya ta ci gaba.
1: Au, ci gaba ne?
0: A ci gaba ne, mana
1: kawai. Ɗan cikin ka ga wanda suke can suna ta wahala.
0: Ayi, mu a fahimta mu kenan, amma a fahimta mu a ruƙiyayya ce. Amma idan ƙiyayya ce yana gaya mana kwankwaso ba ya san mutanen Kano, ko duk Kano ba wanda zai iya mataimakin gwamna sai ɗan gidan kwankwaso. Sannan mun kuma gane ma ina ya hara. Da muna ta zungula su ne ya fito ya gaya mana jam'iyyarsa. To yanzu mun samu jam'iyyar su daina zungurarsa. To mun ga yayi taro da mutanen gidan mai gidan ruwa, ina gaya musu irin gudunmawar da zai basu. Ka ga mu fito mu gaya masa abin da za mu yi masa, ba ta lokaci ne ba zai zaɓe mu ba. Ko mai muka faɗa mai gidan ruwa zai zaɓa, mai jan ruwa zai sa a yi to sa a yi amma idan mu Allah ya ba mu gwamnati zamu masa adalci wallahi wallahi zamu irin iyawa mu sai mun fudda inyamurin nan na inugu daga cikin gidansu wanda yazo iki ne ma in ya kwace gidan ba sani ba ya iya yin macuci a mahaifarsa
1: to ina kurwan ku da abin da ya shafi harka ta gida wanda kai ma ka ce gidansu
0: a ayo ai ita siyasar ka dinka in dai kana yi ne dan ka samu lada wanda ito zai gina cuci a gidan musulmi sai ka kuri shi mu siyasar mu addinin mu siyasar mu duk inda muka gabar na zamu gyara dan haka muna gaya wa ma'aru muna neman gudunmuwarsa da ƴan uwansa da duk wanda yafi ƙarfi ya zo ya zabe mu zamu fudda inyamurin gidansu in kuma zai zabe mu akan wannan ba to mun san yafi san inyamurin da mutan gida so da haka sai mu daina shan wahala amma in Allah ya biyo Alhaji Sha'ib Rabi'u nasara muna gaya ƴan uwan mu aru su je su kwanciye su zamu shiga zamu fita zamu bi shari'a zamu taimake su su dai su zo su yi mu wannan inyamurin sai dai ta fi inugu bai zauna a gidan gadan uban mu ba dan uban mu aru uban mu ne gidan mu ne ko ba zamu bari inyamurin ya zauna a ciki ba
1: shi ya ce yana buƙatar daukin ku
0: sai ya ce su ƴan uwan suna nema
1: haka suka ce mana
0: mu da su sun gaya mana suna neman a fita musu da inyamurin nan ya dame su idan yana yake faɗa shi dakta ne ko shi waye yayi daktar yayi me yayi waye da sauransu ko ije wannan karatun da i ya taimake shi ya fita da inyamurin idan kuma yayi dan kashin kansa to wannan abun gori ne ayi ba kansa kiran ba al'umma ba kuma muna kira ga ma'aru yana cewa a ji a rubuta kada da turanci ya sani ko da su gongo ba su kai matsayin sa ba a ungo su gongo akwai wani sai professor ne
1: waye shi
0: shi ya san su saboda ka ya san an dare shi a ilimi a ungo a ƴan uwan kuma ba mu dauka ma'aru ba shi da ilimi ba ma sai karatu sai inda fito yake kurin karatu karatun da mata ma suna da irin nasa bari maza mu professor muke su a unguwa waɗanda ko calculator kake amu za su gane ka
1: amma ai kowa da habarsa ake sauye ta guri
0: to me kuma abin bigire da wai ka je kai daktaran ai kai wannan shirman da kake yi ai kware ka zo mu ji ma'aru ya gina masallaci ya taimaki marayu ya gina gidaje mutane suna zauna a ci ya gyara tituna mun san karatun da iyaye amfani amma karatun sa iya gidan haya ya gina ya dauki ɗansa ya kai ma'aikata a bashi aiki ƴaƴan ƴan uwansa su zauna ba su da aikin yi saboda haka muna kalubalantar ma'aru ƴaƴa nawa ya dauka aiki a karamar hukumar da wakin kudu a matsayin sani wannan karatun da ya fara dan ba ilimi sai dai karatu
1: Alhaji Ibrahim barin sake ba wa kafi wata kila sai dai mu dawo kai sallama kuma gurin Alhaji Abubakar Hussein Zogarawa jagoran jam'iyyar APC na mazabar Zogarawa Alhaji Abubakar kaji yadda Alhaji Ibrahim ya kalli wannan dambarwa wanda ake ganin cewar akwai buƙatar a sake budawa tunda wai tsohon wakilin ku goga ne da ya san hanya wanda wasu suke ganin cewar hakan da aka yi na tuwo na mai na kamar bai kamata ba dede Alhaji Ibrahim Goro ya kawo wasu hujjoji ban san kai ya kake kallon masu yi muku wannan kalubale ba
2: to Mallam Abbas kamar yanda ubana Alhaji Ibrahim Goro yayi wasu maganganu guda biyu dan haske ko zan kara akan maganarsa na farko zan magana akan takara da ake ta magana na da har yana kama sunan wani mutum ina ta kalubalantar jagoran mu saboda ya tsira dan sa takara ban so maganar ba amma zan yi dan duniya ta sani ta kuma ji takarar abba makama gano ba Alhaji Rabi na gogo gano mahaifinsa ne dare yi ba ya kamata ma mutane su sani Alhaji Rabi na gogo gano dan siyasa ne grassroots dan siyasa shekara da shekaru wanda tun ba mu da wayo yake yin ta ko tun kan a haife mu har Allah ya sa muke da wayo muka zo muka fara siyasa da shi ya kafa chairman ya kafa dan majalisar jaha ya kafa dan majalisar tarayya ya kafa sanata tinuwa iri daban-daban a kuma jam'iyya daban-daban wannan dalilan al'umma suka kalla wanda ba sai na gaya ma wasu ba an yi zabe an gama aka rubuta takarda an kore daga jam'iyya ma gaba daya wannan abin ne susa waɗansu mutane rai suka hada suka je suka ce da yi ka kafa wani yayi kaza ka kafa wani yayi kaza ka dasa wani yayi kaza butulci da makamantansu yau ƴaƴanka sun girma na cikin ka muna da kyakkyawan zaton a cikin ƴaƴanka da kai fa in dai jininka ne kai suka iyo muna da yakinin idan ka ba mu mutum ɗaya muka tsaya da mu da kai iz tabbata shugaba zai abin da yake so
0: saboda shekara da shekaru muke tare da kai ka yadda mu zo mu tsaya da dan takara mu masa wahala ya zama amma kuma in dai ba zai taimaki mutane ba kai rigima da shi wannan garuwa kuma dokin ku da kaje ka bincika tarihi ina nan zai maimaita kansa an yi a karamar kuma dokin ku da akwai shugaban karamar hukumar da Alhaji Rabi ne kuma gano da shi aka dasa shi amma Alhaji Rabi shi ya jagoranci mutane aka hana yi ga sakatariya ba don komai ba saboda ba zai taimaki mutane ba an yi taimaki mutane yaki to kar ka dauki hankali daga wancan maganar wannan kwamitin su suka tsaye da abba makama ba Alhaji Rabi bane suka roke shi yace a aka buga har Allah ya sa suka yi rinjaye a kansa aka tsaye da Sha'ibu Rabi'u na gogo gano majalisar jiha saboda haka mutane sani ba Alhaji Rabi ne ya tsaye da dansa ba al'umma ne suka ga wahalar da yayi suka saka mar alkhairi da alkhairi
1: amma shi ma watakila sun fuskanci yana sha'awar hakan shi ya sanya suka taya shi
0: bai taba wannan magana da wani ba hasali ma siyasar da aka yi masa wannan abun barin jihar Kano iko majigawa da aikin kwangilarsa dama dan kwangila ne iza duk wanda ya ce zai ga bayansa to dariya ma nake mara wallahi saboda taskarsa tana hannun Allah da ya daga ta kansa irata ya dau motarsa ba shi da Kano ba sai da arziki iri daban-daban kafin ya dawo Kano ma yadda wasu suka yi arziki bayan mazabar Gano erga zo da gas mazabin nan daban-daban sai dai aiko da mota da yawa mutum 30 da yawa mutum 50 da yawa mutum 10 kai akwai mutumin da aka aje kawai na jin leda kawai ake warewa ake bai ta suminti amma bai baro jiga ba sai da arziki ta sanadin Alhaji Rabi ne gogo Gano ya dawo Allah ya ikon su abba makama ya zama dan majalisa kuma sai a ce Alhaji Rabi ya tsaye da dan sa har a ringa kalubalantar sa kuma idan tsaye da da laifi ne shi ne kalubalanta kamar inda baba gore faɗa to yau shiga radio ya kalubalanci jagora sanata kwankwaso a wannan takarar ta majalisar tarayya ita ma ba Alhaji Rabi ne gogo Gano ne ya tsaye da abba makama ba ni ina cikin waɗanda muka je muka haɗu bayan abba makama ya zama dan majalisa mu muke cewa ya maimaita nan ma ba Alhaji Rabi ne ya ce haka ba mu muka ce sai ya maimaita saboda yayi abin da ya dace Allah ya kawo lokaci wakilinmu ya rasu barista wanda shi ma mu muka dasa shi nan ma Allah ne ya aje aya Alhaji Rabi ya zo da gominsa da kudinsa da lokacinsa ya dasa mutum wayansu mutane sun ce karbi da shi ba zai bari ka tara kudi ba kuma iya dada haka ya bar Alhaji Rabi sai Allah ya mai iko mai kaddara bawa duk abin da ya so ga bawa Allah ya kaddara rayuwar barista gajeriya ce dan Allah ya nuna mutane aya izo ya dau rayuwarsa mu muka samu Alhaji Rabi da gogo Gano muka ce masa abba makama ina mu kujera dan majalisar tarayya Alhaji ya ce a wannan Mustafa Balan da muka zo muka tare ije ku rabu da shi majalisar jihar Allah ya sa mata albarka Mustafa Bala yace ba mu isa ba Dr. Danjuma Mamuri yan kalare bai isa ba
1: amma anya kuwa tunda gashi ka ce kun ce je kuma sai yace ba ku isa ba bayan dama ba
0: ka ta jami'a ce muka shigo yace shi shine shugabanta irene mai girma gwamna ice gwamna bai isa ba shine isasshe shi yake da shugaban jami'a shi yake da Abuja takarama daga can za a bashi waɗannan dalilan suka saka mu muka jagoranci mutane muka hadu muka je muka samu Alhaji Rabi muka ce to tunda wannan jagoran da muka zo muka taraga abin da yake fada to kujeran majalisar tarayyan ma za mu nema ai Allah ne da yake ba da mulki ko shine dalilin da ya kawo har Allah ya kawo ikon sa yau abu makama shine dan takarar majalisar tarayya a karamar hukumar da wakin kul da warawa to kuma mala bas sai a ce wai wannan takara Alhaji Rabi ya bai da dansa har a ringa cewa kaza a ringa cewa kaza kuma ga magana na ga maka idan ma shine ya tsayar din ba abin da na fara din ba jagora sanata kwankwaso yanzu da ya tsaye da Mustafa mataimakin gwamna to da sai a zo a kalubalance shi to baba goro ni roƙon da nake a gurin ka kai hakuri ka faɗo wata magana kace kiyayya jini ce kuma kiyayya gaskiya ce soyayya gaskiya ce maki ko me kai in ka taka ruwa ma sai ce ka tare kura to maki kenan yawanci masu wannan maganganun makiya ne duk hujjar da zaka kawo sun santa amma zafin hasada da kiyayya ba zai bari su fahimci abin da kake faɗa baba goro ai an yi mun gani tun muna yake neman zabe a kowanne Alhaji Rabi na Gano sai sabon babur yi bashi saboda irin muhallin da yake sha idan muka je taro kowa zai hawa abin hawansa kuma ita mai gyauwa zai rige ma hanya yace kai ya sai sabon budget kasan ya bi kowane babur daraja ya bashi ko tana sana nan babur din yana nan muka je ma zabarsa ai kalli gidansa yace yanzu wannan nan ne gidanka yace eh yace ne ma alƙawari zan bambo a rufe gidan na a gyara shi zai daurin auren ya ne ko daurin auren kansa zai ina manta yace riga yake so Alhaji Rabi yace gobe ba ka karbi riga aka ci zabe
3: kwamishinan noma da zuwa muryan katsari za a raba babura ishawarci mataimakin sa jagora Ali da Rabi da kuma Gano ice ga mashin za mu bayarwa za mu ba wannan bawan Allah da shi ke tausayi so ake shiga arziki duk dokin gudu babu dan siyasar da bai da ka ringa daga kai kana hango arzikin su ba Ali Rabi da kuma Gano shi abin da yake so in ya waiga kawai ki gani ga kai irin tasa ce ina aje mota sai ga ta ta ce a kofar tasa kullun haka yake so shi ya yarda Allah ne ke yin arziki ya yarda in ya samu ko ya samu Ali Rabi da kuma Gano da takwaransa dan juwa muryan kadari kwamishinan noma dan aljanna kenan baya magana alherin sa kuma ba ma kajin ina iki sai dai kawai ki tsanduma ina so ibebe mutane gashi baba goro ya ga maka shi baba goro ma ya manta alƙalma mutum 300 dona ba ka dauka aiki duk an sa wasu abin yi
1: me yasa ba aje daga bakin sa sun ce gashi suna godiya da abin
3: to ai kana da bukata ka fi jiririn ka
1: ai shine mai sauraro zai fito suwa ba wai kurin kiran lamba
3: mala abu ai karshen ƙarya halara don baka zabi ko in kawo maka kopi na ofofin su tunda dan jarida ne kai dan boko ne kai zaka ga suna daya bayan daya zaka ga mutum 300 dona abu tunda tattaro mutum 300 dona ba kai da radion ka idan zaka dauro mota da zaka kasu to wannan ma wala amma ku hanya mafi sauki dukkanin su muka ce su ba mu kopi na permanent and pensionable appointment din su za su bayar ka bi su wanbaye wannan ka je gida wance wane kuma duk a karkashin jagorancin da dan duwa mamu da yan kadare da sahalewa da amincewa mai girma gwamnatin jihar Kano honorable Sani Ahmad Mai Ragoza ko shugaban karamar hukumar Dawakin Kudu shi ma haka yazo ya soke kabakin arziki mazaba 15 yazo ya debi SASA casual advisors haka aka yi su gasanin duk wata 50,000 30,000 20,000 banda dawainiya ta yau da kullun to idan ba dan shi akwai mutumin da arziki ina bin sa ina gudu ba a jami'ar APC a Dawakin Kudu ai ba sai ka ce wani yazo ga da ta Umar Musa mai mansuleta hadimi a gidan Sardaunan Kano ya narke da shi da mutanansa suna tare da mu muna tare da su dubu bisa dubu to ka gaya min a karamar hukumar Dawakin Kudu me ya rage Mustafa Bala mai gidan ruwan ma ba hadimin nasa ma da yake ji da shi Ma'azzam El Yakub Huma dan majalisa ya narke yana tare da mu ya hawo wannan jirgin da mutanansa tuni kowa ya hawo seat sauran wayannan yaran da kake gari ba maza Ali Rabi ba mu ba wannan mutum da mai ido da shi gaba da gaba mai ido huɗu da shi in ya kalle mu kalle shi sai dai idariya amma yasa mu ba abokan siyasa zawani
1: to ana ja Bakar Hussaini ne
3: wanda
1: na fahimce idan na barka sai ka wuce gona da iri ina sakon ka cikin daƙiƙa 30 kafin mu tattara namu yana
3: alhamdulillah farko ina mika godiya ta ga jagororin mazabata da shugaban jami'a na mazabata bisa gudunmawa da haɗin kai da ni a karan kaina suke bani kuma suka bani muke samun nasara daban-daban sa'annan ina mika godiya ta ga ƴan karamin hukumar warawa da suka narke 100% akan harkar nan ba dare ba rana suke mata wahala babu abin da zamu ci da al'umma karamin hukumar Dawakin Kudu da warawa sai godiya kullun mu bai'a ake zuwa ake a gidan jagoran mu saboda haka ba abinda zamu ce da Allah sai godiya kowa mune masa fatan alheri kuma kowa bane masa uzuri wanda ya fahimce mu ya fahimce mu wanda bai fahimce mu ba yazo yi mu'amala da mu yanke mana hukunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amin wa alaikum assalam Alhaji Ibrahim Goro ina sakon ka gabanin matattara namu yana mu
0: to sakona shine ga mutanen karamar hukumar Dawakin Kudu da wuraren musamman mu ƴan cikin garin Dawakin Kudu Allah ya amana albarka ga dan takara mai kyau na majalisar jiha wanda aka ba mu a karamar hukumar Dawakin Kudu a cikin garin Dawakin Kudu kuma dan dangi ne kuma dan arziki ne kuma mai arziki ne kuma Allah ya taimake shi ƴan uwansa suna son sa suna yin sa muna kira ga duk wanda ya shafi wannan harkar ranar zabe ko me yake ya aji ya fito muna son mu gwada ƙarfin mu a Dawakin Kudu mu ga ƙuri'a nawa muka samu za ta kai daidai da wacce mai gidan ruwa muka kare shi da ita koko za ta gaza koko za ta fi daga nan za mu sake shiri sai mu gani gunda muka yi kuskure mu gyara gunda muka yi nasara mu dora saboda ka muna kira ga ƴan garin Dawakin Kudu ga damonin sarkin hakuri mun kawo musu yusu dati ga dan dangi nan dan albarka ga mutumin da yake da arziki ya gaji arziki yake hidima ta arziki yusu dati muna kira ga ƴan uwansa da wa'ad da yake maka da ƴan karamar hukumar Dawakin Kudu wannan ma rabo bisa an taimake shi ba yazo yusu dati mutumin kirki ne ya fito daga gidan arziki ya gaji komai na arziki saboda kuma na kira gari su lallai lallai ranar zabe kuma mu yi aje fatanya ma'aikaci na nan ba aiki gwamnati ta ba da hutu mata su aje girki su fito su zo su zabi jam'iyyar APC su zabi dan gidan Alhaji Rabi Shaibu Rabi Inagogo a jefa masa ƙuri'a ta gaskiya ita za mu kirga ba za mu kirga boji ba muna tabbatarwa da hukumar zabe za mu yi zabe su shishi muna tabbatarwa da karamar hukumar dawakin kun da warawa za mu yi zabe su shishi kuma ba za mu zube jini ba bi jahi Muhammadu Rasulullahi mu ba mu attacking din mutane sai dai mu kare kanmu in ka taba mu kuma za mu taba ka mu muna godiya ga sabon DPO da ka kawo karamar hukumar dawakin kun ya fara kyakkyawan aiki domin ya fara kama yan ta'adda wannan kamata yi masa godiya mai masa jinjina kuma muna kira gare shi ba mu ce wari ba wannan duk ya dauki makami ya sagu ne ya kama shi ya kai shi ba mu ce muna da namu ya wari mana ba sannan muna kira ga waɗansu ma'aikatan sa guda uku lalle su ba DPO haɗin kai a samu mana da tsaro a daina sare-sare a cikin garin dokin kula da kawo ƙara suna kokarin kare mai laifi siyadda cewar aikin da suka zo yi kiran ake biyan su albashi dan su kare dukiyarmu da lafiyarmu Allah ya kamana dan arziki dan albarka sabon DPO kuma ya fara aiki akan yan ta'adda ya fara tura su saboda kan lallai ne ma'aikatan su ba shi haɗin kai wannan kuma duk ya kiba da haɗin kai wallahi wallahi zamu yi kokarin da zamu yi sai mun ga bakarmu hukumar da tun kudan muke wa aiki
1: masu sauraro yadda ta kaya kenan a cikin wannan shiri na muryar jam'iyyar APC ta karamar hukumar da wakin kudu da a wannan mako kuka kasance tare da wasu daga cikin kusoshi a jam'iyyar ta APC wato Alhaji Ibrahim Goro mataimakin shugaban kwamitin yaɗa labarai na takarar Honorable Shaibu Rabi Inagogo Gano da kuma Alhaji Abubakar Husaini Zogarawa jagoran jam'iyyar APC na mazabar Zogarawa a madadin wanda yake daukar nauyin kawo muku shirin Alhaji Rabi Inagogo Gano mataimakin jagoran jam'iyyar APC a wannan karamar hukuma wanda kuma ex officio 2 ne na jam'iyyar APC ta jihar Kano da ma dukkanin waɗanda ke taimakawa wajen ganin shirin ya zo muku Abbas Salisu Soran Dinki kimar matan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya ta alaƙa mu mako na gaba domin jima wani sabon shiri makamancin wannan Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.